0: tambalan ang sakit nga diabetes. Hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kayo morag aksyon mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala kong nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at Tagad Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Sanfon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tay igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nang giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una

0: kay nga herbal. Ako gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Ako gisulayan ang Samton Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid karon. Tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Samton Plus Coffee Mix.
1: Samton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Samton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Samton Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag ako ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag, dili na kuwan ako ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Samton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samton Vitamin C.
3: Ako maglibahan na o na padong. Mga abang siguro ni ay. Yun na, magpa-asip ko. Mga babaan bayaran.
4: Hi sir, mga abang ka?
5: Yaks, kaluod.
4: Manong luod man sir?
5: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
4: Ayak!
6: Exciting!
1: Balanced diet?
7: Check.
1: Regular exercise?
7: Check.
1: Vision X Plus?
7: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na kini. Adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu.
1: Ablina.
0: Yes. Ablina. Ang Yes to Health Clinic. Denise sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: Oh, nganong mo naman nagbilisan to na yung mugnaong ni Honey Jibots?
1: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
0: Nga naman?
1: Gabi-iga na hanto kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
0: Oy, kasayo na na, bay.
1: Unsa ko naman?
0: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team.
2: Ay,

0: Malapit sa mga butika nationwide. Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na!
2: Abli na!
0: Abli na!
3: Yes!
0: Abli na! Ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilgi. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 8:19 na mga katropa. Kining maong time check, ito giri ka nato sa Senthon Vitamin C. Agal ka lang yung vitamin C pampaligon sa itong immune system. Aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Mag Senthon Vitamin C!
2: Sa modernong panahon, diin dakong hangit ang pag-ila sa kamatuoran. Ani ay tulumanon nga mugiya sa katauhan sa tinud-anay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
3: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
2: Bullseye. Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasud, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
4: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
2: Bullseye! Mga katropa, ang Nia ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos Libertas, data popule, nesese in unese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong way pusang kagawasan sa pagpadayag. Kung ang gihataga ni ini, way pagpakabana. Mga katropa nato dini sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot nini nga tagapagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa atong pag-ubanuban nini nga atong tulumanon.
1: Bullseye.
0: Adlang Webes, mga katropa, Pizza 30. Ating swildo ron katanong pagka-Philip. Sa buwan sa Hulyo tuwig 2025.
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyong mga anchorman. Ako di ice katropa ka John Layman Chavez Baiki.
1: Bullseye.
0: Ako di ice katropa John Layman Chavez Baiki.
2: Libertas expresiones nan solom ios lukindi e. Sin itam ios odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga wagay istorya. Kung dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag ganyang tanan. Yung katropa, yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye. Katropang John Lay Biking o katropang Philip

0: Ayan, si Juan.
1: Okay, atong namang ko dagang mga messages ba? Okay lang ang ato ang YouTube katrobang rap-rap. Okay.
2: Yes,
1: YouTube lang sa ito mga katropa.
2: Share na ko ni YouTube sa ako ang Facebook. Pag-share na ito mga katropa.
1: Share sana. Una kang share. Kaya kung man ni mo share, ako
2: sa...
1: Ako rin sa pag-share. Di ba pwede magkapuli-puli kay...
2: Kana.
1: For the info, ipakita ko ni Dere, babaw rap, babaw nga kamera ba? Makita ba nila akong gipambuhat, Dere? Kay ako may madadre sa mura mo kong DJ sa dani.
2: DJ dia. Ha? Ano DJ mo?
1: Ano na? Ano yagi mong gigog pagka DJ sa dani? Kanang money daga direspikas na kong kamot kani akong toong kamot kadro pagka Philip.
2: Kasala na.
1: Background music man eh. Dere is wala mo ni itong mga sound effects kani ba na meron niya. Mo ni itong mga sound effects ora.
3: Adukin.
1: O kana. Aresto o mo ni magsiginig lihok. Morning nga, ugnay mo chat na ko katropag Philip sa tang programa, maglisod sa gyud kog reply. Maglisod kog reply katropag Philip.
2: Ayo la sa reply. Ina lang. Equal na de adlim na din sa isa mog chat. Ay sa mo din pang ayog tabang.
1: Normal na ni chat lang ko mabasa na nako ini. Commercial. Mabasa man ako problema lang nako sa ay og daghan sa kayo na gimatabonan. Onya di gyud ko magka reply. Mga ikog pasensya sa unta man. Anyways, basa ta greetings una ka tropa.
2: Oy, dera. Uy, niya po naman ay 75 atong viewers bago pa gani.
1: Gamaya pa sa
2: dito. Hindi mo naghahan man eh. Pabili ba ka naman? Pabda ka naman 250 eh.
1: Asa? Mga viewers ba? YouTube ba? Katropa
2: ka. Pabili bon ganito. Kamu na mina des radyo. Respetar mo tanas YouTube eh. Kato masahon ng greeting.
1: Kana.
2: Kasikati ka naman eh.
1: Abi, pero
2: Ano yun?
1: Share sa dia katropa ng rap-rap. Pero basa sa greetings, ya. Basa sa greetings.
2: Greetings.
1: Dere is YouTube. Good morning ni Das Marina Selmar. 56, 51, ha? Kusog kay Mudre, sir. Dere is may kinasangan, Bardo.
2: Hoy, good morning sa kuan ka ng Upper Suran. Di ano? USA. Upper Suran Association. Ano sa kayo? Ya, kinatibukan kinasangan.
1: Kana dia skiot pod ka tropa ka Philip.
2: Ay, pasok ka dia sa Tandere Regalon. Exciting palang daan. Paingon diri sa Kasikas. Mating na din ha, Tandere Regalon na dia. Alright.
1: Okay, basa ikas ha, kaya ko sa sir.
2: Si Katropang Arturo Reyes. Good morning, Katropang San Leo, Katropang Philip. Shout out ni Roger Lupernes sa Laray, San Roque, Talisay. Watching from Nürsten, Germany. Oras dire, alas 2:06. Wow, sa maning alas 2 hapon na din sa Germany or alas 2 sa Kadlaon. Good morning na to din sa ato ang sa Alemania mga katropa sa Germany. Good morning. Niya si Ray Duran, good morning. Katropang Roger Jera. Good morning, katropang Roger. Katropang Philip, katropang Janley watching from Mactan, Cebu International Airport. Og pa-shoutout po sa ko ang mga kauban nga mga porter. Alright, good morning
1: salamat
2: sa mga porter.
1: Kayo, salamat. Ay, salamat kayo ha. Ni katropang Ulysses si Sayago, di ano, nanagkaroon na si Chua. Si Michael Asconia, salamat.
2: Hoy, Mike, good morning.
1: Bakuno kita dito sa may Basak Pardo Sitio Basque sa Karinderia ni Rona. Salamat.
2: Hoy, good morning. Luto na dihang inononan o guhan ka lang. Usa man ang buntag. Pwede na guhan o tinuwa.
1: Ay, ang maigyug mabuntag, arigyug ka sa mga dry foods.
2: Dry foods.
1: Ayun, ako mabuntag. Kung namo ko iputahe, Lunes nga to, pero lain-lain man maroon.
2: Nakay, Mino.
1: Abantay ka nga, di na kay kong makakuyog, di mo pamahaw.
2: Nede, akong duda na nga hadlok ka makalibre na mong rap-rap.
1: Hadlok ka, pwede man tumutiga ang kwarta ka mo rin mga on. Hadlok man.
2: No.
1: Sa'yo nagyog kayo ka tropang Philip. Sa'yo magkayo. Ang akong chef sa balay.
2: Alas patro mata
1: pa. Klase naman sa Gods Katlia. God, yun niya, madungan raman mo. Una-una ko niya gamay. Pero ang pagkaon, madungan ra.
2: Of course.
1: Mabuntag na ako, chow fan.
2: Oh,
1: chow fan. Fried rice. Kuwara ko na, sinangag ng bugas. Ito lang mahal-mahal lo, Kermin, no? Kaya para at least hilas.
2: Mara na, katol.
1: O niya. Ako,
2: pre. Nga na, mga kagidbay.
1: Dato.
2: Uy, what happened? It's an allergy.
1: Niya, naasad ko yung kuwan, na either hotdog, longganisa. O niya, kuwan, sunny side up. Sunny side up. Di maginamawag tang na ko. Onya broccoli soup.
2: What?
1: Usapin mo yan.
2: Hindi ka na wala. Brokolis.
1: Brokolili na gaan. Rako na.
2: Rako nito. Tubig init na gini.
1: Alam patolga nagsayos katropang rin. Araw sayo mo mata.
2: Di man na po hindi na. Di mong asawa. Di na po hindi may mapamatog sayo.
1: Uy, si Kati sayo. Ay mo mata.
2: Sayop ginakat.
1: Sayop. Eh, inana ng pinangga. Kuwang kas pag. Kanang imong trapo-trapo. Pantalya lang.
2: Ay.
1: So, pero ako lang prangka, alas na naging mo ang katabak.
2: Dewa pa magulit. O, mami bata dito sa mga.
1: O, pa magulit mo yung bata.
2: Diaman sa pagdo.
1: Ako, katropang Philip, o magiging choice kay nanglan magiging mo matag sa iyo.
2: Lagi. Kaya, ugnan ako yung bata dito, mga doon na ito sa Asher dito.
1: Paghimo na!
2: Asher. Ay, happy
1: dako naman, dako naman na sa Asher. Naun sa mga dako naman ka na yung mga anak. High school naman na, high school ano?
2: Grade 6, grade 6.
1: Oh, grade 6, oh. Sabihan, no? Sayuhan mo ni... Ako, grade 1 pa mas katliya yung tao.
2: Ay, doon kayo magkaya ka nag-agib good.
1: Sama sa mga magkuhang sa ganang ko-og na pokto eh.
2: Naputol, naputol. YouTube
1: pa rin
2: naputol ron.
1: Basa ta greetings.
2: Manuelito, good morning.
1: Boss Manuel Lozano, good morning. Manuel Dacorda.
2: Shout out sa Aguanta Partilis by Arnel Cortez.
1: Hoy, good morning.
2: Alright. Hey, ano yung katropang Manuel eh?
1: Kana mo iwa ko idea katropang ka Philip. Kay like na kinidress sa YouTube.
2: Kana Aguanta Partilis man, Aguanta Partilis.
1: Kagwa na, amigo na ko si
2: Arnel Cortez.
1: Oh, manager na to sa XFM Tagum City.
2: Wow! Good morning,
1: Sophie Gabuya, may buntag. Ibigin ko na siyang naminaw sa radio. And anyways, katropang ka Philip. Dinatamag lang ngayon mga katropa. Arita sa tuwang
0: Bullseye.

0: Nag-una karon sa tuwag magahiskutanin. Arita update mga katropa sa gipahigayon nga impeachment bato kag Vice Presidente Sara Duterte. Gahapong adlaw katropag Philip ni resume. Pero daghang mga senador ni reklamo nga pwede man ni arilatas alas 6 midya kol kay pero magmalita ni. Kay traffic man ko na mahila.
1: Dito bitan ka nakapuyo ang kaya dito.
0: Awasa ko ingon nakapuyo. Although, pirmi ko maaltog Manila. Yun. Pero katropang feel, traffic ka gini. Pero gahap, dili ang traffic ang atong rason. Daghan lang yun na liit man. So nagag, pag attendance gahapong adlaw katropang Philip, out of 24 senators. Minus 3, 21 naman lang ni. 21. Kaya ang tulo, ang duha, priso. Ang usawa, takibaw ka asa itong ibutas kino. Tago si Senator Bato.
1: Tago pa.
0: Main tatong mabungkag ng ICC, mubalik.
1: Mabalik, Senator Bato. Trump na yung makapabungkag na kaya maging ganyo ang mga ICC members. Oy!
0: Ang Chad ha? Ang Chad ni atras.
1: Ang Chad?
0: Ang Venezuela ni atras na. Atras di na sila membro sa ICC.
1: Pilipinas di naman kita member.
0: Di naman kita pero
1: Maramag ni ko.
0: Gigamit man is politika.
1: Gamit is politika.
0: Katropang Philip, siya nakakaturosire. Pagsugod yun. O niya, importante biya kayo ng mga senator judges. Kaya siya nang ka, o katulang 14 mo yung mahukom. Niya saon man na, nga 16 magikinanglan aro makonvicto.
2: No.
0: Morning niyang niyo slag hapon nga posibleng aprobaran. Instead of 10 a.m., himoon lang ko nung at least 10:30. Pero ang tambag na ko sa baga senador, hoy, pang matamog sa'yo. Ako ang mga yung biyahe kong nagaw. Nakadungog ba ka na kong nalit?
1: Katong traffic kayo.
0: Nalit ko, pero dili late sa programa. Late tingalis trabaho. But ingka ka ng imong programa gi
1: wala ka na late
2: wala
1: ka na late
2: no
1: sa mag-late mo time check niya
0: bisan pag di kisa pag dili ako mo time check di gyud ko ma-late kay di man ni alas 8 pang programa naghimo ko akong kaugalingong in nga alas 6
1: sana
0: na pud ko ka oras nga free time nga pwede kong of course magsuwat man kog balita sa iyo
1: mimuha niya kasi mo news director.
0: Mimo niya ka. Pa-el rabake kag nang. Amigo, tas gawas sa trabaho. Stricto rabake kag
1: nang.
0: Suwat niyo, di kabot mo.
1: Suwat pag ito.
0: Bisa kaya abot sa balay. Tanawa kasi ako'y pinakaunang musuwat. Ako sa'y pinakalas.
1: Ano?
0: Di, kay... Tungod sa atong pagigugma. Pero katropang Pilipinas. Katurusi rin nakaatin pag una. Pero at least doon na nito the rescue.
1: Pero majority niya po na katurusi. Majority.
0: A majority. Kay 13 magiging katropang Pilipinas. Now, baga katropa, aritas baga update. Kay gahapong adlaw katropang Philip, gipresentar baga katropa sa prosecution panel. Ang taga Land Bank.
1: Wow.
0: Now, sa baga wa kahibaw, kaning Land Bank, muni bangko nga suki is gobyerno gini.
1: Naandihang kwarta sa gobyerno sagad.
0: Tanang bank transaction, if not all, diha agad ni katropang Philip.
1: Priority na ang Land Bank.
0: Agi gyud ni Land Bank. Now, mga katropa, for the information of everybody lang usab katropang Philip, kining office of the vice president from same building rin nila Land Bank.
1: Okay.
0: Inigawas ni Mos Land Bank na anad yung office of the vice president.
1: Kali, balin-balin sila.
0: Dunay agianan, exit sa Land Bank katropang Philip, emergency exit. Fire exit. Again, as kayo. Pitso na sa opisina sa Vice President. Kay, ato lang na yung i-lay down daan sa magawa na kaswito ba? Kay, doon namang ko yung mga...
1: Issue.
0: Doon na po yung mga insinuations. At least, klaro. Now, gahapong adlaw katropang Philip, gipresentar ang kanhi manager sa Land Bank.
1: Retired naman
0: to siya, no? Mabitain ko nga, kanhi.
1: Kanhi
0: mga pangu sa Land Bank nga maoy may handle matod pa baga katropa sa ingon tampo nga katropa ka Philip transaction in relation sa ikaduhang count nga pagwari-wari matod pas confidential funds. Mauman ni katropang Philip, confidential funds. Human naman ta baga katropa sa ingon tampong first count nga katong grave threats nga ilang gi-considerar nga betrayal of public trust. Nga which is matod pa nila impeachable offense kuno. Now karon di anatasa corruption matod pa. Ah, dihang si Vice President Sara Duterte mo'y naglingkod baga katropa isip sekretary sa Department of Education kun DepEd. Now, sama ni, atong i-play lang ang video katropang Philip.
1: Ah, pwede. Ah.
0: Gapong adlawa baga katropa na mahayag ang kanhi manager sa Land Bank of the Philippines sa branch nga tapad lang or if not the same building sa office of the Vice President. Nga kay sila may witness sa prosecution panel. Mm. Gipresentar sila gahapon adlaw, di na mahayag ang manager. Part lang niya siyang pamahayag is unusual matod pa ang transaksyon nga ingon adto kadako sa usa ka bangko. Gahapon si Nenita Campuzano, katropang Philip, gipresentar. Atubangan sumaga Senator Judges, gipatabi katropang Philip.
1: Mm-hmm.
0: In relation sa nahitabo baga katropang bank withdrawal sa DepEd. Now, atong paminaon una katropang rap-rap, video number one una tarap kay naamang ko yung mga pamahayag nga gisakyan sa ako lang pagtanaw, gisakyan sa mga senador nga allied sa itong Malacanang.
1: Mm-hmm.
0: Naasay gipagawas ng mga pamahayag nga di lang nako isulte atong paminaon. Palihog ko, katropang rap-rap. Kanang number one diha, katropang rap. I-play, palihog. Mm. Igna ko ready na dong kay para at least di maghuwat niya itong mga kigs unan. Okay, palihog ko rap.
2: Land Bank DepEd po. For government agencies, ano siya?
0: Asa mag yan,
2: unusual
0: no?
2: Po ang amount ng pag-withdraw.
0: Isa.
3: Unusual dahil...
0: Ipaungas ang audio, katropang rap-rap, kaya maaantang doon na niya tayo mga multo. So, ane. From the top ta. Ari ko's pinakauna lang. Tigaan-tigag bagong aling katropang rap-rap unya. Pwede, pakita lang sa itong iyang naong. Ang naong lang sa niya, bahalag di pa na mo play ang video niya. Ang naong lang sa niya, tigaan-tigag bagong link. O niya, atong siron, background sa aning bihana. Kinsa man ni siya, kinsa man si Nenita Campuzano. Kay kung ano man ni siya, Land Bank Manager, branch sa DepEd.
1: Mm.
0: Kay nahimu sa DepEd ang isyo nga.
1: Kung ano sa show,
0: nahimu ba ang isyo nga, nga nung dito man ni Agi ang kwarta sa exit.
1: Mm.
0: Saka, ang exit mo good entrance is DepEd.
1: Balandra na nila dito.
0: Kwarta ba yung ginala? Ani, doon naman kayo insinuations, although not during the impeachment trial, sa press con katropang Philip, na kaning kwarta ha, marilate sa pamahayag ko nung Madriaga. Na ako'y gisend ka video katropang rap-rap, timbre ko ready na kading bago nga video ha, pasensya kay karap. Ipakita lang ang naong aninya rap, di ba naaman ka niya? Pakita sa daan ang naong niya, mag-play sa kukodyo. Dini mo. Wala mo. Kala. Lapita rap. Monis ya. Monis si Nenita Campuzano. So, ilaw na to. Kinsa man ni siya.
1: Si Aling Nini ni.
0: Si Aling Nenita. Ayon ang Nini. Nenita, yun. Ingna ko. Nanay. Na okay ng video rap katong bago. Pas maga. Imo na lang. I-plaster na lang. Na-download na. Okay. Nenita Campuzano. Matod pa ni Campuzano katropang Philip, siya mo'y kanhi this
1: branch manager.
0: Mm. Ang iyang katransaksyon ko ng DepEd, background lagamay, si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ano siya ni Bardo? Ang total transaksyon ano yung nag-question 112 million. Naman ko siya baga pamahayag nga tanaw na to sa balaod og duna bay mga ingon tampong kadudahan. Kay ang iya ramang giingon unusual. Which pero, is moy kana nga term gisakyan
1: pero katropang Zenly unusual and kinini
0: illegal
1: suspicious.
0: Lahi na
1: og pasabot.
0: Lahi na.
1: In which mo na giklaro ni manager Nenita di hangi interrogate siya ni Senator Judge Bam Aquino.
0: Okay, ato sa ready na rap? Ready na, I believe ready na. Katong video harap nga gipangutan gi-introduce siya ni Representative Joel Chua. Bugado ni Joel Chua. Ha?
1: Okay. Although not prosecution.
0: Yeah. Although not practicing. Kay sa pilar man ng abogado ay kumpara sa
1: kong police man. Kaya kami regular naman mo ay practicing lawyer. Politiko.
0: Di man ni makiglales korte kay pilar. Ang lales korte, parang di man kayo, di man tingali bilyon sad. Ready na rap? Sa atong i-play, atong i-play. Sige.
4: Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, okay, so pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo.
2: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajardo sa dala niyang...
0: Rap, i-play sarap ha. Sagdila sa ang video. Na ako i-play ng audio daan gamay. So,
5: Your Honor, we are offering the testimony of Miss Violeta Constantino to prove the following. Una, na si Miss Constantino ay isang retiradong department manager ng Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch from May 2017 to January.
0: Adi, Ninita may pangaan din eh. Ninita Campuzano.
1: Constantino man eh. Violeta
0: Constantino. Adi, mao, di mao ni. Di mao ang udiyuhan eh. Wala diri ang mga vital katropag Philip. Oh.
1: Ano ka rin last picture? Mao ni si Ninita.
0: Mao ni si Ninita ning last picture si Ninita. Dere. Violeta man eh.
1: Violeta Constantino ni.
0: Sabi, ato iklaro. Kana, si...
1: Kinsa man yung naadir eh? Si Kuan eh. Ang branch manager ni sa Kuan.
0: Land Bank. Man eh. Gisama ning nas imo dara kani mo nis Ninita kani
1: nis Ninita sakto atong intro
0: pero
1: ang audio
0: sayop ingat po nga lalesono gamay kani nis Ninita
1: wapa sa nis Ninita
0: atong nalaleng i-play be ang tiwaso na rin kay kato magong permiro katropag Philip wala naman to ni lagi question wala man ni cross examen so ang iyang istorya kay wala pa man kuno nagprobar nga kining kwarta ha, gigamit ba sinanggaw? Giprobar lang ni nga ang permiro na-withdraw ba ang kwarta?
1: Na-withdraw ba nagwala? Ang ilang gi-question nga ano man nga giwaldas man pero may kag-withdrawal, pero na ngayon lang ipangutan na unta.
0: Di igiklaro mo gini lang. Mo may unang punto gapong adlawa. Now, katropang Philip, itiwas na lang tong imong video katropag rap-rap. Itiwas na lang tong rap. Katong imong audio, di ba? Audio niya.
4: Sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, okay, sir. So pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo.
2: Ilalagay na po yun ni Mr. Fajardo sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin.
4: Okay. So, sabi ninyo, may dala si Mr. Fajardo na bag. Anong klaseng bag ba to, kung maalala mo?
2: Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta okay. May dalang bag.
4: So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajardo, kung maalala po ninyo?
2: Ang recall ko po ay dalawang bag.
4: Dalawang bag. Okay. Now, Madam Witness, meron ba sa mga empleyado ng inyong bangko ang tumulong o nag-assist kay Mr. Fajardo at sa kasama niya papalabas sa bangko?
2: Wala po, sir.
4: Okay. Bakit po wala?
2: May policy po tayo na pagka nakuha na po ng kliyente ang pera, hands off na po ang bangko.
4: Bakit po ganito ang polisiya ninyo?
2: Para sa safety din po ng mga empleyado na parang last touch na kung ano man po ang mangyari dun sa pera after hawakan ng kliyente, hindi na po namin sagot yun.
4: Okay. Now, Madam Witness, kanina binabanggit ninyo, lumabas sila sa backroom.
2: Yes, sir.
4: Okay. Pag sinabi ninyong backroom, pwede po ba pakidescribe po ninyo saan po itong backroom na itong binabanggit po ninyo?
2: Yung backroom po ng... ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod. Sa may likod po ng teller, sa may likod po.
4: Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas?
2: Yes, sir. Sa may fire exit.
4: May, ang ibig po ninyo sabihin, meron pong pinto doon sa backroom papalabas?
2: Yes, sir.
0: Oh, backroom okay. Muna. Na, fire exit.
4: Witness. Paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba kasilang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo.
2: Paglabas po nila doon sa may back door, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir.
4: Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong tatlong cheque na binabanggit po natin.
0: Boss at tagamay, katropang rap-rap. Boss at tagamay. Boss at tagamay. Boss at tagamay. Boss at tagamay. Kani, katropang Philip, ang i-question din na pita baga katropa is
1: Handling of money.
0: Ha? Kay, doon na magoy, kani, posible magunin nga mga situations. Nga murabag kay, og normal ka nga mo withdraw banko, katropang Philip, di maginam. Naabagin mo withdraw at agi exit. pero ang insinuate
1: with that amount, kasama ka mo agi at doon ka dito sa kataw?
0: Katsagaran ka tropang Philip, doon na gini-escort. Pero, kini mang good lahi. Kay, palihog ko ka tropang rap-rap na ako'y gisendi mong bag-o nga video ka tropang rap-rap. Ani na itabo? Adara.
1: Sige.
0: Naay pangutana si Attorney Michael Pua. About handling sa kwarta, ang abogado po sa dipinsa. At yung patubag na yun. Para, dali.
1: Para patas.
0: Para ma, para po masabtans itong mga kaysunan. Kay, kinimang God, for the information of everybody, ang insinuation na nga, muro magitago.
1: So, kaya muro magitago. Ang amas ang ibagita na hinanggaw mo lang sa prosecution.
0: Adi, basta mo yung insinuation. So, kinanglan tubagon po.
1: Mundro kay tag 200 mils bangko tago al magana nato.
0: Kay kini manggong land bank kay na ingi ko na nga so mani mo og dinga at tugi mo luyo mag withdraw gani. Di gyud na may tabo kay mag withdraw gani ka normal on a normal ba nga setting atubangan gyud na
1: atubangan.
0: Most of the time backdoor transactions illegal gyud na. Now ang purpose biya sa prosecution ining iprobar nga kaning ilahap, doon lagi ni palusot.
1: Pero, katrapang saan nila ako yung hubadan.
0: Oo, saman.
1: Para lang clarification ba?
0: Yes.
1: Og mag-withdraw, kag pila tayo i-withdraw? 125 million. Now, og mag-linya ta, kita mag-withdraw ta, ikaw mag-withdraw kag 1 million. Ako mag-withdraw kag 100 million. Do you think pareha tag agian?
0: Parehas ra.
1: Dili ay, adto ka dito sa area nga secured ka. Adto ka sa lugar, kung asa ang lugar nga pwede ka dito, adto ka dito because imagine, pero, kung sana ang 100 million.
0: Ika'y prosecution, di man na ni mo hisgotan.
1: Di mo lagi. Para, dili man na, huwag mo ta mag-hisgot din sa ilang away. Ang atong hisgotan, ang pagsabot sa katawhan.
0: Now, katropang Philip, gawa sa security reasons, naanay ilaing rason. Kana may itong siren. Hey,
1: sige.
0: Sa ako nang ginaingon ganiha, kininga branch, DepEd branch.
1: So, murag,
0: Land Bank, DepEd. Si tanang transaction
1: empty diha?
0: Yes. Tanang transactions DepEd diha.
1: They are the biggest client of
0: Dili na linibo. Kay gobyerno gali katropang rap-rap.
1: Uy, billionis na ganyan transaction.
0: Now, palihog ko rap sa pag cross-examine ng aton ni Kwa. Kay di sana to na itiwas. Standby lang na rapapoy. Di na mag-ako lang ang audio. Pakita lang tong naong ni Atty. Poa para dili na ka magbawag dumdum unya ba? Na atong naong di ni Attorney Poa og siyempre pangutana katulad video ako lang audio. Sige, palihog ko katropang rap-rap. Paminaw na to.
1: Sige.
0: Adala. Ikaw, i-zoom lang rap.
6: Madam Witness, kanina po, no, kayo po ay nakapagsabi na lumabas po sa fire exit sa back room.
2: Yes, sir.
6: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
2: Yes, sir.
0: Una.
1: So, ang short ka to.
0: O siya ka, nga nung muagi pa magugtubangan, nga prehar may big building.
1: Yeah, ma'am, short ka to dito.
0: Ang
1: safest way.
0: Ang entrance sa DepEd, exit sa land bank.
1: Maulang.
0: O muagi pa sa tubangan, kanang, kung bitaw ka ng mindset na lang ba?
1: Bitaw ka na, kanang, ka dito.
0: Ang ano mo tuyok pa magkangan, di ba may dool?
1: Di ba may dool,
0: O niya, ang tuyok ka, risgo. Kaya ang ginsinuate nga, bro, magtinago, tago ang pag-withdraw.
1: Suspicious.
0: Wala suspicious nga term.
1: Wala. Pero, ang huna-hunas mga tao ba?
0: Ang ginsinyo, mura magkadugahan. Ang
1: ginsinyo, itong huna-huna ni Senator Bam, Senator Judge Bam, niya, nalitok niyang suspicious. But, this, ninita.
0: Iklaro na niya.
1: Ninita Constantino.
0: So nga, what may suspicious?
1: Wala, it was not, I did not mention the word suspicious.
0: Pero, unya na natatanyo. Ari sa tanim po ito, ha?
1: Sige.
0: Atong anam-anam. Kay mura man ko giingon nga mura magitago ninyong pag-withdraw. May ginana ba? Although wala ni gawas sa iyang ba gyud. Pero gihimo gatan magud nga. Di ba ingon ka ganiha nga dito sa exit ni agi. Oya, unusual man na labi na giano ka nga tao. May lag sama nimo nga anal gi withdraw minilyon. Unya kami in taong rap-rap nga mga atomic.
1: Mga inosente kayo.
0: Kami rap-rap mga atomic bang. Withdraw ra ito sa 200, 300.
1: Cancel na tas na naresibo ana sa kwan.
0: Di ba ang kwarta man na mo? Magbuot mo ka.
1: Kasi kana imong gatos, kwan ba na million ra ba na imo hang.
0: Wala ay wala ko ya. Sa min taon-taon na atay million sa atong kwan kanang ingon tampo nga.
1: Humble kay kastanan.
0: Humble ko taon nga og tanan pagabot-boton kompleto sa ta. Pero ano ba, ang normal, labi na, kaning impeachment lagi, do I sima? Ang impeachment, battle sa legal. Ikaduha, political. Gawas ni Ana, naminaw ang mga tao. Kay, kaning impeachment, wa may lang purpose ni, to remove somebody nga
1: sitting
0: impeachable officer sa itong nasod. Pagtangtang raninaw, o elected official ka, doon may pagtangtang. Pildi ka seleksyon,
1: or
0: ikadawa, kasuhan ka. So, posible man nga, o di ni ma, for example, di mag-guilty Sarah kay 16. Ang ginanglan, taas kayo. Katrobag Philip.
1: Oh, daghan kayo.
0: Pero at least, madaot ang impangan. Mauning dunay sa akong, o ikay maminaw katrobag rap niya, kanang ko, ano dito mo, agis luyo pag-withdraw, no? Di ko na, huna, agis tawa na, ay, do, amat luyo.
1: Ano, kawa man mo atubangan,
0: mauning itubag, mauning itubag nga, sa mani, nganong dito maagi, tungod ba kay, naadito, sumpair mamog compound, ay? Sumpair na compound? Nawala na ako, play na kong balik ako.
7: Yes, sir.
8: Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba?
7: Yes, sir.
0: O, tanawa!
8: Lumabas po siya doon.
0: O, nakadikit sa compound. DepEd compound. O, maura building nga.
1: The same compound sila, different ko, lang area.
0: Like area.
1: Compound rana, nag-uban rana.
0: Mabitaw ni nga gitawag ni land bank DepEd branch.
1: Okay, so all kayo.
0: Gawas ka doon, usara na compound. Asara. Tapad sila. So, og tapad gani, nanay, daghang mga agianan.
1: Sila na yung maghimo. Diyan, labi na nga.
0: Unya, og dito ang ilang katrabaho,
1: day-to-day transaction katropang Zenly, it involves money.
0: Unya, ang ilang trabaho katropang Philip, in relation sa usag-usa. Okay. Kay DepEd, ginang laman ng bangko, yun. Unya, kana nga bangko, giula na para sa DepEd.
1: Correct. Dito mo na niya.
0: Dito na. Money purpose.
1: Kay security of money.
0: Now, atong isunod, sa pagilang rason, ha?
7: Yes, sir.
8: At lumabas po siya doon, para po for sa kanyang safety siguro.
0: Katayo maging on.
8: Hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd.
0: Okay. Okay kayo magunahon na katropang rap-rap. Anong wadto man ko sa mga tao? Una, dako, ganing kwartaha.
1: Sige, pakita kita ko, nag-withdraw ko.
0: Ultimo kay ATM, kabantay ka.
1: Oy, mag-alinaw.
0: Mga ATM sa mga mall, wa na musod og hundreds of millions, pilar ka. Million tingin na, mga
1: 2 million, 3 million.
0: Pero tanawa. Og na ay magkuha di eskwarta or maghatod ka trobag Philip, agoy! So, sangko ka na di ag mga dibumba. Dibumba mo tao. Asya.
1: Shotgun.
0: Pero, observa rin na ninyo. 2 million na na, ha? Pero tanawang gidang mga armasa na. Mupaduo lang kagamay, uy! Hadlok magkita tutukan kasi maaandag kawatan. Maaandag. Ako makita inalaga trabang Philip na magkositim na magdaraman nag-irok sa garan. Uy, mahadlok uy! Di asa gi gumututok sa mata o mututok ka niya baan. Kwarta raman ilang gida.
1: Kwarta.
0: Maano rin tadi ang tulisan. Sabi na na, biya tao nga judgmental sa kayo, no?
1: Pero sa atong na, hindi sa tatuuhan ng tulisan.
0: Uy, kumpiyansa ka. Kikaroon ang mga tulisan itsura.
1: No.
0: Atong tiwasan. Ang usap lang niya, di apat sa backdoor. Na dapat tayo kaning word nga unusual.
1: Unusual.
0: Duwara may nisayin gahapon. Word nga unusual. Walo may lain. Wala. Kay, naglibog ko nga nung gilalis pa ni prosecution nga.
1: Na-release mo ginagwarta.
0: Wala man sa sila mo question nga na-release ni kwarta ha. Ang pangutan na raman na ni is, kaning pag-release ba sa kwarta katropang rap-rap? Kaning kwarta nga na-release ba? Gigamit ba ni binuang? Gigamit ba ni illegal? Nasubay ba saktong pamaagi nga nakalatid sa balaod? O may na-question nga.
1: Na-withdraw ba na
0: kuya? Na-withdraw man.
1: Ang office ni Vice President
0: Sara
1: Duterte ngayon.
0: Mao
1: gani na mo ma-withdraw.
0: Gasto tag millions kada adlaw niya. Way hinungdan atong hearing. Ayaw na ninyo di.
1: O gilargo pa ni sila nga. O pakita ninyo ba yun sa ninyo account.
0: Mao ba tayong Spring Lakson siya nga. Nga nung ka-presentar mo magtagalan bang. Gawa naman nag-question of na-withdraw. Na-withdraw maging ng kwarta ha. Una ka ng kwarta ha. Niagi man ang saktong pamagi, pero ila pa mang question.
1: On the withdrawal side.
0: Withdrawal.
1: So karon, ingon man sila ang like corruption, giun sa man na pag-disburse ang kana. Kinsa man ang mga recipients.
0: Kana. Arisa ta. Tiwaso na to. Kay, arita, unang punto, niagi exit. Kay insinuation lagi ni. Nga, yay, doon na binuang kwartaha. Niagis bakdurbay. Wa niagig atubangan. Uglipot, Do not chance.
4: Objection, Your Honor. Incompetent.
9: If she knows, witness may answer.
8: Only if you know, Madam Witness.
7: The question again, sir?
8: Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba?
7: Yes, sir.
8: No further questions, yun.
0: Commercial lang sa nato gamay. E nagbalik, arita sa ilang giingon nga, unusual kuno. Ang maong pag-withdraw. Now, ang pangutana diya, ibutang lang na tog unusual. Does that mean illegal? Does that mean suspicious? Gidili ba nas balaod? Unya, nga nung unusual man, standby sa ito pagbalik.
1: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:03.
10: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
11: XFM.
12: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
13: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santone Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
14: Marlene, Ochia, nasiyot akong bumong piging gasiyot. Nang buwa ko mabunog, binog ako Santone Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kayo siya.
12: Kamusad? Mag Santone Plus Herbal Capsule na.
10: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
15: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay, wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sauna? Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
10: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
16: May buntag? Mo-apply yung tagong pagkabarbero?
17: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor ni.
16: Mo ba? Parlor din eh? Kanasa mo ka magsugod?
17: Aya!
18: Exciting!
10: better skin ba ang imong gipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
18: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
18: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
18: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako di ay si Jack, usag a radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
21: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes.
23: Abli na
22: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras sa XFM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 9:09 na mga katropa. Katropa ka Philip, kining mong time check. Ito, diri ka na to sa Synthone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampaligon sa itong immune system. Aron di kadaling taptan sa baga sakit-sakit, mag-Synthone Vitamin C.
0: Bullseye.
2: Now, atong tiwason, katropa ka Philip. Kaya diri man gud nang gawas baga katropa, diri man gipunto gud sa mga senator judges. Especially sa mga judge kay ingon tampo nga tuas majority karon katropa ka Philip. Kaya ni gawas man gud sa pong sa success prosecution. Nga ang ingon tampo nga katropang Philip ang transaksyon ko no nga pag-withdraw sa kwarta sa DepEd. Night terms ang gigamit na gitawag niya unusual. Now, katropang Philip, kining term nga unusual o layman's term, makaingong kagduda. Makaduda ka ba? Kay, dili usual, unusual sa to pa, dili usual, dili kasagaran. But, o banker kasama ini niya, manager ko kagbanko, there is no such thing as unusual. Ang naalang diha katropang Philip, kaning word niya, suspicious.
0: Bullseye!
2: O niya, so may purpose ka nung nigamit magag-term nga unusual. Gawas na lang, og may tuyo ka nga, libogon ang utok sa mga tao, mag-insinuate ka nga, kinihinanggaw ni. Kaya unan, ingaw na kandaan, exit. So may purpose, klaro raman di ay na nga, ang exit naman di ay, ang exit, entrance man as dipid. Karon ni suway na po gamit og term nga unusual. Pero og dili kasagaran, for example ikaw, ang pagpanguyab nimo usual unusual.
3: Sa una usual ra.
2: Pero karon?
3: Unusual.
2: But that does not mean illegal. Di ana pita. Kay wa man ta, di man niingon nga katropang Philip sabay tas uso sa mga withdrawal. Ha?
3: De, katropang Jan Leo.
2: Nigamit mo ko siyang term nga unusual.
3: Okay, masabot ba? Okay, ako lang kananaabit kay, na katong pagsibot. Oh. You are withdrawing 100 million, 112 million, even 50 million. Oh. Usual nila dito, kaya unusual man.
2: Oh.
3: Ang usual withdrawals was, or were, maybe 500,000.
2: Oh. Sa gobyerno?
3: Oh, 1 million, up to 5 million, or 10 million.
2: Oh.
3: Nagkano mo kayo ng kwarta ang 100 million.
2: Oh.
3: That's why, the manager used
2: pero,
3: unusual.
2: Dili na kami still mo gamit ana nga termino. Oh. Gumikan kay ang ilaw mong gusto, balaod mong gihisgutan niya.
3: Pero di man siya. Dili illegal.
2: Di man gugal.
3: Dili sad suspicious.
2: But dili na necessary nga mo gamit ka ini nga term. Kaya makakreate mong good nag-doubt ngatos mga dili abogado o ngatos dili mga banker.
3: Pero,
2: o banker ka, wala nang anong na magka-term nga news. Wala sa magkamangita na.
3: Katrapan, Janly, if I may.
2: Maybe, bangutan na ragong Sterling Rivera.
3: Kento pa sila nakakuan, nakapawidro og over 100 million. Kay, bangkuan biya.
2: Pero, niya kato,
3: transfer na lang ba yung uso katropang Janli?
2: Katropa.
3: Pero, og adto ka sa
2: diba?
3: Og adto ka sa paghatag og reward sa mga, kay, kuan man eh, confidential
2: funds.
3: Di man na po ni tagaan
2: ni mong dito. Tagaan na ni mong chiki. Mabulabog ng identity.
3: Tagaan na ni mo dito. Ang ilang security sa admin.
2: Cash yun na.
3: Cash
2: yun na.
3: Yeah, maybe that bank, the manager used the unusual word or description.
2: Pero dili naman, para na ko ba? Ang akong punto mauni. Banker manggug ka.
3: Di, lagi. May
2: makakreate manggug na.
3: Makakreate man na para niya.
2: Para niya.
3: Si unusual, it's because sila rin ni-withdraw that amount. Wa may lang ni-withdraw.
2: Wa may lang office of the vice president.
3: Sara man sa. Diba, sila rin ni-withdraw na that
2: atong paminaon, God.
3: Okay.
2: Paliog ko katropang rap-rap. Kay Lisod man eh,
4: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September 2022 nung lumipat po sila ng kanilang office address sa
2: Pilipinas. Bago lang ni Balhin.
5: Okay. Normal po ba na ganito kalaki ang withdraw ng isang government agency? Is this normal? Nakakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal?
4: Wala po. Unusual.
3: Maulagi.
5: Unusual. yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong ako po, nagbabangko ko sa privado, natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sen? Hindi na ba ninyo tinatanong?
4: Kasi po may advice naman ng po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magkakaroon pa kami.
5: What is the SOP? Ano po standard operating procedure pag may mga malalaking withdrawal? Or exempted pag mga government agency, lalo po't mga matataas na ahensya ng pamahalaan?
4: Wala na pong exemption. Kaya lang po itong sa particular na transaction po ng OVP, bali meron naman po kasi silang fino-forward advice po sa branch.
2: Tawagan na advance information.
5: Alam mo po ba na ito ay for intelligence fund, yung winning withdraw?
4: Hindi po.
5: Hindi niyo po alam na intel fund ito?
4: Opo.
5: Pero nagduda po kayo sa ganitong kalaking halaga. Is that correct?
2: Hindi nagduda.
4: Sa personal opinion namin sa bangko, parang siyempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya.
5: Okay, panghuli na lamang po, Madam Witness. May other agencies pa ba na may account sa inyo?
4: Marami naman po mga government agencies po sa ano.
5: Sa branch ninyo. Okay. Pero walang mga ganito kalalaking withdrawal?
4: So far po kasi na-convert na po lahat kasi sila sa mga online system like yung sa ATM payroll. So hindi na po ganyang kalalaki yung mga withdrawals po nila.
5: Thank you, Madam Witness. Thank you for signing.
2: Clarified na. Aritang Senador Ping Lacson kay.
3: Sige.
2: Simple ra gito, pero kanang unusual diha sila ni kon may magaganusual. Unya nganong maingon man ka nga kanang sa ako muna huna. Sa akong kanino? Pero normal, sa utok sa tao. Kay, wa may mag-withdraw nga, saonin mong korta ha? Basta naa may saktong dokumento, naa may paper trail. Gawas o katropang Philip, kita privado ta. Withdraw ta dito. Naa may amlak nga balaot. Good. Nga
3: amlak para man na sa deposit, sa withdraw.
2: Para po na sa, lahi tong unusual, wa mo kayo term nga unusual sa balaod, na ikitawag og suspicious.
3: Suspicious.
2: Now, arita sunod. Ang pangutana ni Senador Ping Lacson, vital kayo kay, duhara may punto gapon nga ni Shine. Kaning unusual og exit. Katiman ni, ang purpose ining hiringa, iprobar sa prosecution matong oras gapon. Ila maning witness kini. Iprobar sa prosecution nga si Sara giwari-wari or gikaw-kaw ang pundo alang sa confidential funds.
0: Bullseye!
2: Aliyo, put up. Pick it up.
1: Further clarification lang. Binabasa ko po yung anti-money laundering act. Wala naman pong kaduda-duda nun eh. Either covered or suspicious.
2: Post rap, ha? Post rap. Diri mo na akong punto kaganiha pa. As a banker man ka, di man kong ka-layman lang, di man kong ka-stambay lang di ha? Ngamayang unusual na siya. Wa magod na. Kay duharay term imong gamiton when it comes to withdrawal. Covered or suspicious. Money po, punto ni Senador Ping Lacson. Kay gida ka diha, kay ikaw mo'y taga-bangko. Supposedly, labinag manager ka, taas ka grango. You know the law. And you know the specific terms nga gamiton when it comes to bank transactions. Nanong sagulan man na ni mog unusual.
3: Naipangutan naman sa siya.
2: Kung
3: ba ni nga transaksyon?
2: Permi
3: ba?
2: Kuhaan lagi ni Lobender?
3: Ipangutan na ba?
2: Iinsikan man siya.
3: Iinsikan ba? Instead,
2: di man ka pwede mo object ato kay Huwes ito na utana.
3: Di pwede. May nga ito nga, argumentative ni
2: Ronald. Kaling Kamping Lacson, mo'y saktong punto. Itiwas good Kamping Lacson, oh?
1: May threshold. Maski hindi suspicious, kailangan report kung above the threshold amount, which is 500.
2: Kailangan man ang threshold.
1: Wala po sa batas yung kaduda-duda eh.
2: Wala man.
1: Suspicious or wala. Covered. Transaction.
3: Unusual is not under the law.
2: Pause gamay ra. Pause gamay. Ilaom sa amla katropang Phil. anti-money laundering. Kanang gipasabot ni idol na to, Senator Ping Lacson. Ang reportable bank events, gisplit lang na sa duha.
3: Okay.
2: Ah, una, itong gingon ni Lacson nga, covered transactions.
3: Or?
2: Ang ikaduha, suspicious transactions.
0: Bulsa.
2: Now, kining covered transactions, katropang Philip, katuning mga transaction nga, automatic yun i-report, nakadepende sa, katuyang gingon, cash threshold. Nakadepende sa valor. Ha?
3: Pila may cash threshold?
2: Sa usa ka adlaw ni. Og naagali na i-deposito, diha katropang Philip, or withdrawn. Nga mo abot sa 500,000.
3: 500,000.
2: Kuha na siya, covered transactions. Ang suspicious, katong wa ta kibawg asagikan.
3: No.
2: Ha? I-flag na gumikan sa kadudahan ng aktibidades, lack of economic purpose regardless of amount.
0: Bulsa.
2: Namo kun ni trigger kaning covered transactions sa giingon na ni idol nako Senador Ping Lacson. Cash or monetary instrument. Posibleng cheque. Ha? Nga mo exceed galing 500,000 pesos within one banking day, katropa ga Philip,
3: ipahibaw.
2: Matrigger na. Ipahibaw na. Pero wala na magpasabot hang illegal ra.
3: Ipahibaw lang.
2: Ka ikaw ra ba usahay?
3: Para noted ba? Noted.
2: Diba? Ikaw sa ra ba usahay? Marag mo lapas
3: sa ka. 50 rang ako. Ay, kanadlaw.
2: Adida yung 490.
6: Oh, no.
2: So, kani, automatic na ni. Buta na din nga, noted.
3: Noted.
2: Pero, wala nagpasabot nga illegal na. I-report lang na siya. I-record lang.
3: Bank purposes na. Ampla purposes.
2: Now, ari kag suspicious. Ang trigger ana, bisag pilang amount, pwede dako, pwede gamay. Pero,
3: sana masuspicious og 100 lay dong i-deposit.
2: Kasi deposito ano mog 200. Ako kasuway man ko katropag Philip nga tawagan ko sa bangko, for example. Ako na amo koy kabanay nga sa basa na.
3: Hindi ba nakatawag sa bangko di maabot 100,000?
2: Adili, sobra ko. Kaya na ko ba? Sobra. Naman ko'y time, atong panahon bitaw sa, hinumdum ka nga, panahon bitaw sa Bagyong Audit, nga ang among mga ako may makalusot-lusot at doon nga time, o katong pag-COVID, na ay mga kanang mga silingan na mo, kasagaran, ari ipadaan ako, niya, patod sa ilang, na ba, namalihog ba? Ilabi ng mga suod na to. Suso niya, dollar man.
3: Dollar.
2: Tawagan ka sa bangko. Di ay manigikan, kinsa man itawanan ang nagpadaan mo, naanay mga times kingon anak, katropag Philip. Namagod na sila. Kanang namagod na sila yung mga red flag, pwedeng mga hidden identity. O niya, wala mo, for example, ang imong, ikaw, Philip Serohano, ang regular ni mo diya nga transaction, naaragin na sa mga sagatos, dosintos, o sa eksweldo, mabot o gismil.
3: Kana,
2: sus, naabitaw na yung deposit ni Murap o 50 million.
3: 50 million, agay.
2: Makita, manas, ayay!
3: Ha?
2: Kani, kadudahan. Kadudahan eh. Kadudahan. Or, posible sa ni katropang Philip, atong balihon. Atong balihon, ha?
3: Balihon.
2: Ang ako, Zanli Biking.
3: Zanli Biking.
2: Ako, saan? Ako, ba sa ikaw?
3: Si Zanli Biking.
2: Ang saman?
6: Ayaw!
2: Ang saman?
3: Eh, pa na yun. Eh, kayo mong balihon.
6: Ayaw!
2: Katropang Philip, kanang, for example, ha? Example, Zanli Biking. Zanli Biking.
3: For Consilor, City of Naga.
2: Ang akong transaksyon diha, pinagkagamay, mga, kuan rap, mga 500,000.
3: 500,000.
2: Sa Consilor, kada buwan, 500,000. Sus, naabitaw na ni Sendok 50 pesos.
3: Agoy.
2: Hala. Mo na giingon nga, dili na siya suspicious, pero sa giingon ng BBM.
7: Suporta para sa dalawat kalahating milyong mahihirap at yung malapit nang maging mahirap.
3: Pwede.
2: Wala. Isa. Your Honor, edilito si record. Way labot ha. Ang suspicious, kining makakita, benes bangko kung sa imong mga bank transactions. Katropang Philip, ang suspicious niya, pirmi kang way kwarta, bugahan ka niya, purtinda ko, magduda na. Nilabi na, o international accounts. Kana, mo na siya. Pero matod pang Senador Ping Lacson, yun siya nga, mo naging question ni Lacson, pero may question siya nga, Bangkor man kang ano mo gamit magkakanusual, magkakreate ra ka diha og lalis sa mga tao, makakreate kag doubt.

0: to sa sa abaday na mo gamit ka kanyuswal.
1: Pero ma, oh.
0: Ipangutaan naman sis, Senator Judge.
1: Ma,
0: oh, nagpunto-punto lang to Spinky.
2: Si, di to Spink. Oh. Sakto kang ping.
0: Di, sakto siya.
2: Ang katulpo mo'y pangutana nga, oh. Liog sa... Di man, like, who is masagod si Mindanao?
0: Pwede mo gawin na nga, Your Honor, I cannot answer that because...
2: Mana! Mana to siya nga...
0: Ay, yaw, insulto mo sana.
2: Pero atang tiwasan, idol oh. Ping. Paliog korap.
0: Sige, Pinky.
2: Ay, na-pinking, na-ping, para mutingog na
0: di. A-ping! Giping!
2: Get up. Si...
3: Ang ano kasi yun, sir, pagka ang covered transaction, automatic pong naka-report siya as, ano, as covered transaction in excess of 500,000. Sa suspicious transaction po, parang nagkaroon po tayo ng doubt, di ba? And then, naiinimbestigahan po natin at yung pong sa investigation natin ay hindi siya pumasa.
2: Dili siya suspicious.
3: Suspicious pa rin po siya. So that's when kami magre-report a suspicious transaction.
4: Pero there's no such thing in the law na doubtful or kaduda-duda.
1: Oh, ano?
4: It's just covered or suspicious.
1: Mali punto.
3: So parang nagduda ka and inimistik.
4: Walang middle layer, yung sabihin.
3: Yes.
4: Pag above the threshold, tapos covered institution, like casinos, real estate, automatic re-report yun kasi covered yes. Institution.
3: Yes.
4: Ngayon, ordinary depositor, pumunta sa banko, nag-deposit o nag-withdraw ng more than 500, that's above the threshold, it becomes a covered transaction.
1: Oh, yes. Oh.
4: So wala akong kaduda-duda.
1: Oh, tanawa.
4: Suspicious.
1: Mabitong ni, suko, di palag sila. Saan siya nga?
4: Middle.
1: I-post rap. Maunik mo niya kung punto. Dili ka angay mo gamit na ng word case. Saksigog ka. Bunker ko si PE ka.
0: Pero iyang pangutan noon, ang anong maumas ito leading mga pangutan na?
1: Bisan pa.
0: Siya ka ba, Senator Judge? Dili, ako, sa witness ko. Huwag ako yung mga ito, anis raman ko.
1: Dili. Dili, lagi na pwede.
0: Hindi pwede, pwede na.
1: Dili, lagi pwede. Witness man ka.
0: Oh, witness man ko. Ano na yung mga sa kong utok?
1: Si PA man ka. Si PA man ka.
0: Kasi yung plenaro.
1: Ayaw pag-ingon pag-ingon og unusual.
0: Hindi pwede na lagi na.
1: Hindi lagi na pwede. Kaya duharay. Duharay.
0: Bahala nagduhara. Mauman na yung nasa kong utok.
1: Naon sa wak.
0: Mama ko yung abogado din yung nagdiktar. Si Ping, naaman to yung ibasang libro.
1: Lagi ka sa piso si Juan, si ito. Si Tol po, sabi!
0: Tol! Usaman ka, Tol!
1: Mone, at least gitara
0: na, son. Tol!
1: Now, aritang manang ayme. Manang ayme. Kaya ang last na to, dire, kaya maoram ni maningog.
0: Masila raman na dia.
1: Huwag mo na
0: yung mga participative.
1: Si Tol po, singka-singka. Singka-singka. Aare sa tani, manang ayme ta dong.
0: Sige lang.
1: Manang ayme, ha?
0: Alinang,
1: alinang. Nang, ikay sunod nang. Tawag na ba kagrayna sa mga sa to maligno? Sa tayo tawag ni Claire Castro gapon?
0: Matiga-away sila.
1: Oh. Rayna ko na si Amy. Wala ka. Kang manang Amy sa katropang rap-rap. Sige na, palibra. Isunod kang manang Amy Marcos. Kaya nasa mga pangutana kay si manang Saktos Research.
0: Sakto-sakto eh. Sakto.
1: Asama ni, wapak kang manang. Ready na. Okay, manang Amy ta. Manang Amy na.
0: Ilang.
1: Unia, human. Arita. Sige, palayog.
5: Yes, just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon, tinitignan ko nga yung transcript, at kanina...
1: Ay, isa, murag Camposano ni. Ayaw, wala nila po trap.
0: Arita. Violeta. Ninita.
1: Dili, ayaw lang sana kang manang ay miss.
0: Ayaw,
1: ayaw. Mandi, ini. Ato ta kang Senador Bam Aquino,
0: sumpais
1: kang Rapi Tulpo. Rapi,
0: Erwin. Duha mo nga ng katulad.
1: Paliyo ko katulad pang rap-rap. Kaya at least maklaro ni ba kayo, naadiring mga punto. Naadiring mga punto. Kaya mulingon, magkaog unusual. Lisod kayo ng unusual naging a term. Di na, pwede. Ingos pinglakson, di mi mudawat. Ano na, kay impeachment court, ne. Ako'y play lang sa katulad pang rap-rap. Ipakitang naong ni Erwin.
6: VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo.
7: Yung Office of the Vice President po.
6: OVP.
7: Opo.
6: So hindi lahat dyan na naka may account ang OVP.
1: Diyan na kung ma-play na rap ha, itong babaw-babaw gamay.
6: Ito talagang account ng mga OVP sa bangko ninyo, sa show.
1: Okay, palayo ko katropang rap-rap. Pagkita, ganito katropang Philip. Kaya, let's say the scattered. Kaya na. Wait.
6: Sige. Constantino. Diyan ba talaga ang account ng mga OVP?

0: VP sa bangko ninyo, sa show? Or si VP lang ang nag-open ng account yan sa bangko ninyo?
1: Yung Office of the Vice President po.
0: OVP?
1: Opo.
0: So hindi lahat dyan naka may account ang OVP?
1: Wala na po akong alam.
0: Okay. Kaya nga po, tanong ko natin, si dating VP Robredo po ba nagbukas din ang account dyan?
1: Actually po, na-transfer lang po sa amin ang MDS account po ng Office of the Vice President noong pong September
2: 2020. Pwede mo ma-forward gamay ka drobang rap-rap. Kato, ipakita na lang ang naong ni Senator Bam. Akuan na lang ang audio. Abanti ni gamay. Arita sa pangutana ni Senator Bam Aquino. Arita ka na, Adring Bugat ka drobang Philip. Okay. I-forward rap. I-forward rap. Hanapit ha. Kana. Ako i-play.
3: Nabanggit niyo po kanina na unusual po yung laki, no? Kapag ganun po, do you report this to any agency? Kung nagtatakahan niyo po na parang laki naman ito, do you do any reporting or wala na pong reporting yan?
1: I'm sorry, Your Honor. May we invoke po yung AMLA rule na hindi po kami pwede mag-disclose any information po regarding sa reporting.
3: Sa reporting? Okay.
1: AMLA rule po siya.
3: Let me rephrase the question. Ang government transactions po ba ay sakop ng AMLA rules?
1: Makakasagot po niyan ang AMLC po.
3: Hindi, pwede niyong sabihin, hindi ko po alam yung sagot. Kayo po isang branch manager, so kayo po nasa landmark ng ilang taon. Alam niyo po yung mga rules. Nais ko lang pong malaman kung ang government transactions ba ay sakop ng AMLA regulations po natin.
1: Wala naman pong exemption po doon.
3: So sakop po siya?
1: Sakop.
3: Okay. So, ang sinasabi niyo po ba sa AMLA rules ay kasama ito sa mga covered or suspicious transactions? Tama po ba?
1: Yun nga po. So, I invoke po na...
2: Ano di man kamutubag?
1: Mag-prohibit po ako magsabi po nito.
3: Okay, let me rephrase. I'm sorry, these are simple questions, no? Regulations lang po ito. So ulitin ko, sakop ang government transactions sa AMLA regulations, correct? Yes.
1: Lahat po.
3: Yes. At ano po ba yung rules natin pagdating sa pagre-report sa AMLA? Above a certain amount? Tama po ba?
1: Opo.
3: Opo. Magkano po yung limit? Kapag above, what amount po yan?
1: More than 500,000 po.
3: O any amount above 500,000, whether private po o gobyerno, nire-report niyo po sa AMLA?
1: Supposedly po.
3: Okay. Yan yung covered o yan yung suspicious? Yung over 500,000, magkaiba covered po yun, di ba? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
1: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
3: Okay, klakrawin po. Kanina po, sabi nyo personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
1: Wala po akong sinabing may pagdududa.
2: Pag sige, ingon, liya, ha? Wah, sige, ingon. Pagbuot-buot ba, ma?
4: Argumentative, Your Honor.
2: Di mani pwede ni mo. Buwis mo ni. Ginoo, hindi mani mo pwede.
3: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo,
1: ang usual po ang nasabi ko.
2: Oh, ayaw na iyong pagdududa. Wala siya mayong doubtful. Unusual. Wala siya mayong suspicious.
4: Wala lagi.
2: Ayaw gingon, unusual. Ayaw, ma'am.
4: Ayaw, ma'am.
2: Maura na, ma'am. Wala nga. Nice try, but mission failed.
3: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
2: Di lagi na, lahi lagi na. Bamang unusual, lahi na suspicious. Sura pa sabton, oy. No, kaya kita mahuman.
3: Pulfo, sabi nyo personal.
1: Unusual po ang nasabi ko po.
3: Okay. So kahit at sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction.
1: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po, invoke po yung AMLA law.
3: Okay, so covered definitely kasi it's above 500,000, pero yung suspicious transaction ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
1: Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious.
2: Oh, okay. What time him mo, di ba? Bullseye! What time him mo, di ba? Dili man na suspicious. Dili lang yung suspicious. Dili lagi na mahimong suspicious, Bam. Kaya gobyerno man yung transaction.
5: Gobyerno transaction ninyo yung...
2: Diba, gusto mo ko niya nga, gisakyan lagi nila tanawa. Kita ninyo ang punto? Gisakyan, nakagamit siya ko sa katerm seat, nasipiat mo gini siya.
5: Nasipiat lang, sipiat siya. Pero,
2: kay gilid man siya.
5: Gihimo pa siya na worst sa senator judge. Affiliated to the majority.
2: Gibitik man siyang tulpo. Bitik. Pagkabitik.
5: So nag-ana lagi na sila.
2: Gisakyan na yun, gisakyan.
5: Tol, ikaw na tol. Ako yung follow up.
2: Gibitik. Ina din nga. Anya, huwag ka magduda. Permanente ba na yun.
5: Honest lang yung kailing bayhana. Maura mo kininaabot siya kung ano na even if she was the manager then. Mama iya ha.
2: Nga.
5: Kadudahan din na ni mong gobyerno.
2: Di mo na pwede.
5: O private individual. Kaya, may yung kag...
2: Ako, Jan Levi King, ga-withdraw 500 million, matay. Asa ba din kwarta ka? Naong plandaan
5: eh. Katropain Jan Levi.
2: Gusto naman kayo.
5: Kung palang unta opisina ang nag-withdraw.
2: Aka na, magdoda ta.
5: Kung politiko palang unta.
2: Aka na.
5: Kung secretary palang unta, under his name, kana.
2: Duda ta.
5: OVP.
2: Pero OVP, di man nga ang sangsara.
5: Di man nga ang sara, di man nga ni...
2: Uy, mao, si Michael Pua. Mao lagi gusto nila nga i-insinuate. Nga, una, murugin na nga ko, gini kay, nagko kayong kwarta, uja, tuwar ba luyo giyagi?
5: Luyo giyagi, no.
2: Wani na kayo nga.
5: Tapot rin eh.
2: Nalimot man sila nga, matay, sumpay mo din, no? Now, atong isunod, mga katropa, arita ni Senador, kani Senate President Alan Peter Cayetano, before tamo ato matay bugat kay pangutan na Robin Padilla.
5: Robin.
2: Kaitano sa atake, maura ni atong topic rumuntaga rap. Okay, impeachment man karon ra ba magpadayon. Basikalas this mid jaron kay niang yo man taon to si Mig Subiri nga traffic taon siya.
5: Bukid nun bang ikan? Bukid nun bang ikan?
2: Palihog ko katropang rap-rap na kong play rap sa kangkuan. Senador Cayetano, sige rap.
6: Joel Villanueva. You have 2 minutes, sir.
7: Magandang umaga, Madam Witness. Welcome to the Senate.
1: Maganda.
7: Most of my questions na tanong naman ni Senator Irwin. I just like to ask, but you're familiar with the concept of confidential or discretionary funds? Or hindi? In government parlance.
1: Wala po ka.
7: Okay. No, kasi kung hindi ka familiar, whether that agency has 50 million discretionary funds or let's say if you were the manager sa OP and they had, I don't know how much now, 10 billion, you won't find it unusual kung 500 million, 250, 1 billion. Kasi nga, usual means parate. Unusual means bakit ganito kalaki, no? Because when I was in the DFA, there was a big storm. And I've never dealt with land bank directly except for my personal account as sa sweldo ko as DFA secretary. But the president asked us, what can each agency do? So my staff then, si Yusek Ariola said, sir, maraming mastastak sa mga ports, airport at seaport. May isa tayong fund. Kung OFW sila, pwede tayong magbigay. So I think we had to withdraw 50 or 100 million.
2: Pause gamay rap. Pause gamay. Ang punto dire katrobag Philip gipangutana niya nga kaningon magud siya nga unusual. Ningon pagid siya nga kanang karon pa ko naka witness kay bag-o man siya sa atong branch. Karon pa ko ka witness kun ato kada kung kwarta gi-withdraw. Mo ning nangutanas kay tano ma'am. Sweet to ba ka sa pamaagi sa pag-withdraw and confidential funds? Kay kining confidential funds katrobang Philip.
5: Lamsam gina.
2: Di ni mahitabo nga chiki mo imong ihatag confidential ko na. So, cash yun eh. Katropag Philip, di man pwede nga ang kabantay mo kanang muhatag og reward. Kanang paghatag og reward, milyon na ha? PDEA, PNP, or bisag unsa nga mga ayunsas gobyerno, muhatag galing reward. Kabantay mo, magpurong galing na. Kabantay ba kang gitiga ag reward niya? Chiki mo yung hatag? Dili na may tabong chiki mo ihatag kaya mag-withdraw na, mabulapog na mga tawhana.
5: Wanay concealing of
2: identity. Wanay nangutanas kay tanong nga, ingon mang kag unusual, sweeto ka about confidential funds? Insa nga, wako ka sweeto, amao tingin ng unusual.
5: Ayun mo, ito siya nga. Ingon siya unusual because kato pa siya nakakuha.
2: Kato pa siya nakasugat o ginato kadako nga kwarta. Kay bag o pa man sa Cherito. Anis siya. Anis siya. Anis siya ba? Siya katupig ko kita. O, ikaw pa tayo ipangutan na?
5: Awin ko ako. Usual na.
2: Gamay na.
5: Usual na.
2: Mungiro. Piple tiwas rap. Piple tiwas rap.
7: And then it was a Friday. So I had to call the president of Land Bank and say, sir, and then they sent over 50 or 100 million. So my point is, just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
1: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
7: Because nga, may difference when it's a private account. So it's a private account and they don't usually, let's say, someone has a private account, commercial or private, I mean, in business or personal niya, they always withdraw 50,000, 100,000. This theoretical, so hindi to covered ng bank secrecy law. Suddenly, mag-withdraw ng 3 million, minsan nagtatanong, di ba? They'll know your customer, di ba? Ganon din sa deposit. I'll just finish this line. Ganon din sa deposit, di ba? So, kung sweldo ko 30,000, every time nagde-deposit ako 30,000, biglang magde-deposit ako 2 million, tatanungin ako, sir, saan galing to? Right?
2: Pero kasi,
7: as long as you're dealing with the people you identified with, so whether that's DPWH, whether that's DOTR, basta everything's in order, magtataka ka lang pag sobrang laki ng amount, but then you'll release it. No?
8: Okay. Kindly wind up.
7: Thank you. Thank you.
2: Okay. Atong tiwason, katropaga Philip. Ang punto ato nga, lahi mong gundi nga, tungod lagi kayo na si Piet, kaya matay na, kamaogin ni si idol ako, idol ako.
5: No.
2: Nasihat sila ang manager. Nasihat lang ang manager. Muna kiklaro niya, mo mong gugihimong, mo may gisakyan sa mga kauban sa niya. Sagab ato, gining ipunto during unusual. Muna ningos kayo tanong, unusual na, kay una, karon pagkakasuway diha nga branch, ikanuha, waka kasuway pa di ay gi-withdrawan kag mga confidential funds. Kay kining kay mo man ipunto sa napil manis pangutana nga nganong cash man nganong di man i-check eh. Cash gani kay confidential.
5: No.
2: Now, arita sa katapusan na lang nato i-play rap sa so di pa tamo check og baga balita. Pamahayag ni Senador Robin Padilla.
9: Bullseye.
2: Ano ba?
9: Unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
10: Yes, sir.
9: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
10: Apa, sir.
9: Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba?
10: Wala naman po.
9: Apo, ibig sabihin hindi po illegal.
10: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
9: Apo, so, ibig sabihin wala pong illegal. Wala po. Kaya nakita. Okay, maraming salamat po. Sa
2: simple na kayo. Naman.
9: Ginoong prosecutor, pangkaniwan po ba ang confidential fund?
11: Your Honor, patay. Yung confidential fund po, sa akin pong pagkakaalam, ito po'y binibigay.
9: Pangkaraniwan po ba siya na ibinibigay?
11: Depende po sa mga government agency at saka
9: so hindi po siya pangkaraniwan kasi depende.
11: Tama po.
9: Salamat
2: po. Maura! Simple kay puntos, para maundang na rin i-insinuate mong gold ka, edahin hinanggaw. Kaya una, unusual, ikadawa dito sa exit agi. Simple na case, Robin Padilla mo nagpungutana. Diyan nga, unusual, okay. Kaning kwarta atong gililisan confidential. Pangutana niya ang abogado. Usual ba ni? Ang confidential files ng abogado dili. Adi mao na, unusual. Undang ang istorya. Gipangutana ang witness. Illegal ni, ang transaksyon na ba illegal? Diyan nga, wasad. Undang ang istorya. Why dagang singka-singka? Why dagang chichiburche?
5: Why bendalo?
2: Gilopig mo, Robin Padilla. Robin?
5: Punto de vista, Robin.
2: Punto ba? Gagmay kik istorya, pero undanon. Kay, at least, maklaro ka, Tropag Philip. Kay, ang purpose naman nun ta ito gahapon, no? Naglibog bita kong purtindaghan na maglalis. Then, so good, magudo, tungod ni Idol. Ang, ketiman niya, ang pirmirong gipresentar nila nga witness, wagin mo question ang depensa. Wala gali cross-examine. Diya naman yung nagsugod o cross-examine kasi Tulfo, naaman siya gustong punto ipagawas. Nga, usual ba? Ina na ba?
5: No.
2: Ay, nako. Pero ano ba, iskatropa ka Philip, check on na tagbagabalita. Kisa may nakauna di, katropa ka rap-rap. May unaho na to, baga katropas, katropang Eric Amaro, niya standby kay Karon, Humas Bulsay, padayon ang impeachment, katropa ka Philip. Although, kinahanglan ta mag-ampo ini nga di maliit in taon ng mga senador tungod sa traffic.
8: Di parehas pangulo ng presidential chapter.
2: Naalahe, masato kay presidente, mato kay kanil mga senador pa man eh.
8: Dinana sila eh, chapter, pero nila nasakyan.
2: Hindi, masakpan sila. Babay, gihapsag silhig sa kaipon, kay wa nagbilig kwarta pa doong mulakaw. Agrabiha sa daning tawhan ng... Ato si mga ayos, babay. Sundang style ni akong partner. Oh,
5: natural.
2: Nga. Kita ganoon sa lucky, beta ka tropang Philip.
5: Lucky, tabay.
2: Lucky ta.
5: Oh. Lucky ako.
2: Ato ng obligasyon niya ang kanang pag-provide sa atong pamilya. Hala. Or naamagi times tingali ka tropang Philip nga sa iwa. Gita, or naman sa gay, bali ang babae mo nang itag panginabuhian, ang lucky mo nas bay nags bantay sa bata di man tamo hukom.
8: Correct.
2: Pero og walay kwarta imo de puspusan
8: kaya inasan niya pagbili niya sunod
2: no tagi mo nga po hapon niya love binili sa tag parang panigrilyo niya may atong i-check Miss Katrobang Erika Maro live report.
12: Mayo ka buntaga sa kong mga amigo ng mga good provider. Katrupang sa Katrupang Philip, makakahigala, no? Padang gibisigaran ka ron sa Abiana Police Station. Kining sa iyo ning away, Katrupang Salina, aktual po ni sa XFM Cebu 18.3. Mag-live-in partner ni sila. Naran ni nagpuyo sa The Prince Carsada State Dweller. Ang ilang ipuyan, kining kuha ni siya, mura na paghimo nga fence sa Osaka kinipong kuha ba? Kining para sa Osaka Rakong Building, kining generator, no? Gikural niya. Naran po baba kay na may atop. So, mauning nga, aga kining duha, respondiya ni sa ato sa mga pagkasakop sa Mobile Patrol Unit, MPU, there is my atubangan yung bahin sa Cebu Doctors Hospital. Yan, sila nag-away, nagpinuspusay katupagad sa mga kigalaan. Then, amatod pa, lalis sila. Ang babay ay ninit ang lalis ni lakaw ng katupagad sa mga kigalaan, apan gigukod, gipuspusan o daspan sa kining lalaki nga si, kuala ni, a certain Arthur, katupagad sa mga kigalaan po. Kay, matod pa, nila kau man lang, huwag man lang magbilin, biskwita, pisos pang kaon, pang panigarilyo, katupang zali, sumunod, dito na, naglalis sila pag-ayo, o ni Kwanjod, ni init pagit ilang paglalis, gipuspusan, o kinipog daspan, kay ang ilang murag panginabuyan gabay, na sila mga plastic na mga makuha, kining murag kwan niya, sa kinibang mga hospital nga galon, katupang zali, dagko niya, himo na nilang improvise nga kwan pod, kining daspan, sumunod na ilang ibaligya-baligya sa manilang panginabian katupang Zanli. So matod pa, pagka igos babay, yung matamrag, kung ano eh, huwag pananaw niya. Sumoto nga, nikuha po siya ka ng bladed weapon o iya po niyong samaran ang braso sa iya usap nga kaipon katupang Zanli, magkakahigalaan po da, hining si Kuala. Ang babay, ayas na ito ni Gali, no? Hingkod po aga po igon katupang Zanli. Palihan ko pakita na katupang rap-rap sa kining video niya, kung ano eh, usap ka gwardya, nakabantay ni katupang Zanli, ato lang ay panungog po, kining gwardya, katupang rap-rap, nakasaksi, ato lang sab kiniga mauga komosyon ha diin gisuta pa karon katropang Janli katropang Philip kung kuan ba gid ni kining ang babae og lalaki magkasettle ba gigani sila og ang kining maong tawag aning babae mo pasaka ba gid og kaso kaysa may napuspusan katropang Janli pasaka ba gid sa kaso batok sa iyang kaipon or ma-realize niya mapasaylob ka niyang lalaki og ma-realize sa katropang Janli katropang Philip nga love is sweeter than second time around. No? Kaya nga, yun na, ng mga kining thoughts, kumbaga, katupang Zanli, katupang Pilip. Palihog tagpa-dungog lang, katupang Rap, kining gwardya lang.
2: Kita nung kayo na?
13: Nagkwarto sila, nagpunulala dyan kanila, driver na the plane, at tapos, dagat lang kinito, gigukod sa babae, sama dito dito.
2: Oh, nasama dito to. Masama to, magbuna lang ito, Despan.
13: Uy, katir to.
2: Katir? Nay, katir ang babae?
13: Oh.
2: Sus, mga day. Ang babae, ingon siya. Iya pag kunong i-konto, bunalag the span mo to kay ay i-sambaran kay gibunalan niyang mata
13: marag, sa the span
2: Sorry rin sa magpuyo rin no? Dilipita? Sus ang alay
13: wala
2: pero dugay na sila diha bantay rin mo nagsara ka ikaw bantay ka rin eh ah dali sa kwan sirado pa pero sa man nabantayan ni mo karoon na ni sila nagka kanang karon ra nag-away. Salamat busak sa ngan imong handlang.
13: All be seen.
2: Salamat ta.
12: So mo to katubang sali katubang Philip si kini pong kwan po da kining security guard nga si kini nga Sir Paul kinsa nakasaksi sa mausab nga kini pong sayo nga away aning maglimin partner ga Sid Weller this my barangay capital site sudad sa Subo. So mo nay gingon mga katropa no tambag lang inamigo nga para likay away pili apir mi ang pagminahalay og para magminahalay gimo magagilan panganib pangapimog Santong Plus Cup Mix makalamda ginis yung mga nagduhi raw dihag galamhan mga kigilan pagapimog Santong Plus Cup Mix magatabang sa pag kuno to kana palambos memorya cognitive function pangahigala good for the heart pa kana di magpalpitit yung kasing-kasing musurok ang dugo sa inyong makakita mo sa inyong live-in partner or kaning asawang di bata og kwarta so maragingon nga pangapimo ha Santong Plus Cup Mix Alex sa Digusang Pilipino para sa Pilipinas sa tropa Eric Amaro XFM News
14: XFM Report Bullseye.
2: Daghang salamat katropang Eric Amaro sa imuhang report. Atong tabukan katropang Chadley ang report gikan ni katropang Benji Talisik. Grade 10 students sa Haklupan High School giatngan o grupo sa mga batanon nga nagtungha gihapon sa maong eskwelahan. Katropang Benji Talisik sa dugang detalye.
14: Live report.
15: Daghang salamat kita pagka Philip kada pagka Jelly ko mo sa kusinal ni katropang Philip.
2: Tals.
16: Okay kayo?
15: Yeah. May buntag ka sa Banjalid. Nalugat din naman sa mga gawas kabahin sa Haklupan National School. Kung din ato kaning girespondihan, kinibaog nga ito na daw ka-report, kailan mo na sabi sa kaning impormasyon nga doon o sa grade 9 student nga kaning nagtunga sa maog nga tungaan sa Haklupan National School nga mga ito pagagiat ngang kini sa grupo sa mga batanon nga nagtunga gipon din sa maog nga tungaan. Si Principal
2: Junior Kuyawa na ros mga ko ano mga batan pero normal man sa una katropang Philip ayo uso gani karon naan lagi Facebook gud sa una katrop kagi ka ni nani nga atang-atang atong uso pang blood so creep sa una nya og magpa sumbong kag tanod buka tawa ra pero karon wa gi cancel ang klase dals
15: wa may bomba ang tagasahabong katapanjali, actually, gawas na kini, nahitabo sa kini Haklupan na sa high school, pero concerned niya po ni Principal Jennifer Dulta, tungkol kaya labi ng mga isusyente niya, matong pagkadawat niya katapanjali, katapapili sa mga informasyon, nga dirigyat niya nga kini ni Angosak, grade 9 student, yan ang gi-antuan sa iyo, karong buntag ang ginikanan o kagani mong bata. Karong unto, magigitabuan ni Principal Dulce ang kanyang ginikanan o katong grade 10 student nga giyad niya samtang ang katong grupo sa kanyang mga kanyang mga 6 to 7 kanyang mga student kanyang Banjali huwag po masunta kung kung saan grado apa nang itong hindi sa Haklupan kanyang gani matupan ni Dulce nga kanyang mga kanyang bagun sila nga kanyang bagusod no, mga student I think murag transfer ang kanyang mga grupo kanyang Banjali nabalakan sa Principal Tungod kay dili sa Kwagarban Jali yan ko ni Principal Jennifer Dulza nga doon na yung grupo doon nga naghinihini o group mana nga sa sa'yo pa ilang ipanikimutan nga mapagang gani ganit na yung bagong recruit kay Kwagarban Jali wala niya ngali o gawin siya ng grupo mga ganggang nga ganigi pasya na sa kanila yung principal nga trasaba sa police barangay nga nagajudi na sa barangay Haklupan aron well mamonitor o niya karubong tapon iyan po giyantuan ang kapitan sa barangay Haklupan aron sa pagigistoryahan para sa ilang himuon nga intervention kay agulang ito pang siligyan kung sabi ni Principal Dulce nga human atong lahat po ito nga kaning dunay namatay nga agayin ko sa takila sa Haklupan katong tulog ang presidente 3 days after na iusag ang presidente nga na embarguhan o jacorno o kutsilyo dere mismo sa Haklupan katong Banjali katong Pilip wala nga bantay sigurado ang ato ang monitoring sa Haklupan National School labi na akining mga batalo ng mga laki nga mo isagad karon nga mura ga duol sa akining tentasyon duol sa kaning nga gubot-gubot o kaning mga rayot ng katong Banjali katong Pilip but anyway atong ibanuhog karon ang pamahayag ni Principal Jennifer Dulce regarding sa katong pag hita po lang nagiat ng kining o sa grade na student sa kining grupo ng mga bagusod ng mga estudyante sa Haklupan National School. Palago ka, rap.
2: Katropang rap-rap. Pero kaya doon ay gamay problema sa video. Ah, nana, okay na, katropang rap-rap. Sige, pala go play, katropang rap.
17: Napoy na nawag na record na mga around close to 6 siguro. Hali, namoy na ang bata, gila sa eskulahan. Niya. So, na ni contact na ko regarding anong incident. So, mga itong akong gi subay na mga itong pagabuntag sa ibay ko na ito kong barangay. So, ang tanod mo ay kaya dito mo sila na may duty sa barangay na taraan na kuhan, tanod na naka-standby. So, siya mo ini responde dito kung ano itong mga bata. So, ang po niya na ako, duha ka bata, nangang sa kabata, iatangan sa katong grupo dito sa nanagatan dito sa may dapit sa Atbang sa elementary na Klupan, elementary school.
18: Mga katong dapit sa Old Barney Hall, sir? If, wag mo, sir? Ba, marubungin sa...
17: Oo, napod
18: niya. Katong karang barangay ba?
17: Pero naabtan na sa tanod, pag-abot niya dito, dito na niya naabtan sa may isdaan yun. Pero ang bata, pag-abot niya dito sa isdaan, iyang gipugnan ng bata kaya gusto pang siya mo palagi katong nag-atang niya. Matong pagkahuman ako kuha sa pangaan nga gihatag sa barangay tanod na si tanod Rotsel. Ayan, ikaw na mong pangaan din. Ang usap ka batang yang gihatag ay kailaman ko.
18: At ko pala sa
17: oh, kailaman ko. So, akong yadto ang ginikanan.
18: O sige, muli ang giatgan o nagatang?
17: Oo, nang giatgan.
18: Okay. O sige, gado, sir, sa kanang giatgan?
17: Grade 9.
18: Grade 9. Niya, abli, please, ina sa sila.
2: Kumusta man nila ang katropang Benji?
19: Sobrang katropang Benji, paday naman ang ganyang pag sa klase, bata, ang kanilang katong involved ito sa kanilang nahitubo, kanilang pagatang sa kaning maong grade student o katong grupo, ang grade 9 student o katong ginikanan karungod to magtagbo, samtang isiparate po nga pagkitagboan ni Principal Jennifer Dultra ang katong grupo. So nga patanong nga nagkatang sa itong grade 9 katropa dyan eh.
2: Sige, salamat kay katropa Mentals.
19: Yes, at ang inyo mga katropa sa Facebook page sa XFM, kailan po nasab ang komprehensibo nga kaning balita kailan po nasab sa lehdabo, kaning maong agad ba ang incident din mismo sa Mayor Club pala sa school kung din o sa grade student ang gayat niyan sa grupo sa mapatanon nga nagtunga po bagong tunga o mga estudyante din mismo sa Haklupan na sa school. Live and direct sa Barangay Haklupan sa Dagbayan sa Talisay. On board sa patrol, kaubani ka ng pang-genre Rito Blano. Yung katropa, Benji Talisik, XFM News.
14: XFM Report.
2: Salamat katropang Benji Talisik sa imong report.
14: Bullseye. John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye.
2: Is oras baga katropa at tangi mo sunod gito laman nun. Wanted Kilig! Ba ni DJ Ray na Chinita matay last nga 2 days na lang ni DJ Ray na Chinita. O si Mitya Abones katropang rap-rap.
20: Ah, nakita.
2: Pero, hindi makita ka na araman na subos. Pero dili na ninyo madungog on air tingali. Taod pa, pwede mo siya mo guest rin po. Nito rin Philip. Pero, makita araman na araman na subos. Dila sa tamo ingon nga nasa dito yung subos. Last 2 days sa Wanted Kilig uban ni DJ Reyna Chinita. Address ito ang Newsroom Department. Yes, katropang Almi Mata. Ano ba ang tapagbalik? Ugma, Birnes na yun. Birnes na. Oh, karon, swildo.
21: Yeah. Ato, nahurot na.
2: Ato, pamangsang adlaw. Ato, swildo. Alang sa nagayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa ko. Yes, katropang John Lay Menchoves, Mikey.
14: Bullseye.
21: Ako sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
14: Bullseye.
2: Salamat sa inyo pagpaminaw. Maing buntag, sugbo. Katropa mo. Exciting.

0: mo 100% caffeine free para sa epektibong kombinasyon. Minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kay kini, aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katupa, exciting!

alang sa dugang kasayuran, pwede nyo bisitahon ang windsor.ph kung gusto mong mangita og lingaw, mga katropa. Pwede mo dula ni ini, 21 above years old. Keep it fun, play responsibly, Windsor. Right now, next playing, Sometimes Lover by America. Enjoy the music, mga katropa, sa programang Wanted Kilig.

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by Trendelfish Anyers, taga Marco de. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na ko ang pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permi good gamuta-muta akong matanga daw gi Sore Eyes ko permi. Abi na ko Sore Eyes gitong kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitong mara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit na ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
15: XFM.
16: XFM. Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. It's 10:44 in the morning. Time check is brought to you by Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Hisgutan ang pampaligod pa sa immune system ang inyong gipangita. Well, you don't have to go somewhere else. Just choose Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Labi na, kung gusto nyo mapaligo ng inyong panglawas, kung kamo gusto nang mas dungagan pa ang kabasko o hisgutan ng kaabtik. Labi sa panahon karon nga medyo unpredictable ang weather, and weather could really affect your health, katropa. And the only way is to protect your body by making your immune system more stronger para maka-fight back sa ginatawag natong viruses and diseases. That's why the catalyst of all vitamins, Sandown Vitamin C, adunay mangustin, soya mangustin, nga sagol, dili lang oranges. Mostly, ang vitamin C composed lang sa oranges. But now, itong produkto, alkaline base, and of course, gamagikan po sa mangustin nga ginatawag natong queen of all fruits tungod sa daghang benepisyo nga makuha ani ka tropa. Source of antioxidants, makaboost sa immunity, ug daghang pang mga benepisyo mo nang unsa pa may gidugay-dugay ninyo ug unsay gilangan-langan na huwaton pa ba nga magluya ka din ha? Pilia ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Mapalit sa mga butika o mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa taong physical store nga nadiri ubos sa istasyon, sa Z Plaza building, tanang produkto sa Yes to Health, inyong makita din he. Open sila from Sunday to Friday. Every Friday, kutob lang sila alas 4, 9 to 4, and of course, every Sunday, 9 to 5, nagkapahigayon sila og free consultation and general checkup. Kaoban na nga ito, naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Ang ilang maabiyabihan ng mga staff nga mo explain, mo hatag sa inyo ha, o mo pasabot sa inyo mga kinahanglan sa isgutan ng natural nga pamaagi katropa. 10:46 in the morning sa ito ang programang Wanted Kilig, mga katropa.

0: And that is the last song, I guess. Kulang pa man itay isa ka song, di ay. But anyway, di bang kung alkin ako bisita diri, wak ko nang expect. Nakuratan ko sa iyang pag-abot kay mutikog man daw siya today. Ambot. Super na ako giyaw ng mic. Good morning, Kawisayan. Good morning, Cebuan. And good morning, mga katropa. Di sana ako na...
1: Hello.
0: Grabe ka, nakaduk-duk dili mo good ni ceremony.
1: Ayun, buntag ka na tong tanay.
0: Ala, lami kay mong tingog morning.
1: Ako di ay.
0: Yes, lami mong tingog po morning.
1: Ano lami ra? Di.
0: Ano mo rin?
1: Basta taga buntag mo, lami na taga mata na to, kaya na mo gumugahi.
0: Ah! Ayun! Ah, ikaw guru na. Ako kay wala. Breaking news kay ka. Dili sa ko wala mong gahi. Wala mong gahi kaya ako na mag-ibatanggal. Anyway, maing buntag mga katropa. Hello. Good morning. And how are you today? Ba't bigla kang dumating? Say na ah. Ano bang...
1: I think...
0: Nanginanglan ka o ganang kuan?
1: No.
0: Punoon ba ka sa gugma?
1: Hindi gato ako karoon ng dynasty.
0: Ha?
1: Ano sa akong schedule kay karoon sila mga re.
0: Bantog raw ka kaabot ato ni Agi kay Thursday karoon mandi ay.
1: Karoon mo ka na sa schedule. So sayo ko ni schedule.
0: Sayot nila kay ni ano sila the other
1: way.
0: It's their fault, I guess. Mm. Anyway, so na ako kauban karon on air mga katropa. Siguro this is my tomorrow would be my last airing. So ako special guest today. Actually, gikan ni siya from Lihok Films. Yes, hello. Excuse me.
1: Mga 15 seconds at to.
0: Ha? Huh?
1: 15 seconds.
0: Ah, dili siya necessary.
1: Dili na din.
0: Yeah, oo.
1: Ano pang DJ sa to?
0: I don't think it's necessary for you to do that.
1: Okay. Sorry.
0: If in case. Anyway, today, ang pag-uusapan natin. May
1: pag-uusap. Ay, wala akong kasalanan.
0: Ay, nako.
1: Wala akong kasalanan
0: hindi.
1: Po.
0: Wala pa may sala.
1: Ah, wala pa may sala oh. Eh.
0: Gabi.
1: Sumanggunit ko.
0: Mura man kag na-expect niya na kay sala. May ginawa.
1: Dili manggunit ko ani.
0: No. You have kinahanglan mamina mo karon niya chill na. Nakasuway na ba ka?
1: Oh, nakasuway na.
0: Nga nahimong kabit.
1: Ala. I live manggod ta. Pero live ta.
0: Ara sila nga DJ RC Asa to imong live. Unsa nga live? Wala na live. Gibana ta ni TikTok. I think gibana po ko ni Facebook. Ambot lang. Basi gibana po ta. Naba si Jairo dera.
1: What a beautiful morning.
0: Gawa si Jairo. Gawa. So nangita. Nangita sa atong live. Oo. Sorry, kaayo ako na wa. Arami ka dali. Sige lang kay ba? Sige, ban pa ta. Alright. Anyway, mga katropa, before we start our chikahan, atagin niyo mo ang chika-chika taod-taod ni Rinia. Usually, niyo siya madungog every afternoon. Katsul, putik buntag.
1: Kuyawan sa ka.
0: Ay, ala. Ano to? Hindi ko alam. Nabibigla ako sa'yo. But yeah, chikahan tayo later. But for now, here's some music for you. Here's Ziza or Mern 5 featuring Ziza. What Lovers Do.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Blasco!
2: Ako si Don, saka maestra.
3: Magka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
1: Santo Blasco! Gold.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Lupig pa ni mo ang nasin zone sa lubog ni mong vision. Dili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pod mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Woo! Food Supplement for Men. Gihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time is 11:19 in the morning. Time check is brought to you by Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. When it comes to your immune system, don't take it as a joke. You take it seriously, right? Right? Right? Right? Yung ano ko eh, yung kasama ko hindi na gano'n, nag-response. But anyway, yes, what right. I'm actually, gano'n, yun ang gusto ko. Uh-huh. Yes, you heard it right, Santon Vitamin C. And yes, I actually drink Santon Vitamin C as part of my routine. And it always be, as you notice, every day is me, is glowing. Glowing, na walang tulugan. But yes, due to public demand asking unsa daw ko ang secret, then probably it's not even a secret. It's somehow a breaking news. na akong gamit good all the time to make myself more energy, more energetic, more confidence, and more glowing with Santone Vitamin C. If you're looking for, naman ko nang utay na good, Riniel, if, what's the secret daw na mas madali mamuti? This is ano ha, I don't know if you guys kabalo mo ani, but if you're planning to wanted to glow, dili makaputi ha, pero makatabang jud ang pag-inoog vitamins. So, vitamin C, so what kahibaw if nag-glutathione and nag-collagen sila, gina-pair na siya og vitamin C. It's because vitamin C really boosts your mga vitamins sa imong skin that would make the anything imong ginainom or whatever you're wanted to do, sabi na sa sutan ang pagpaputi. Vitamin C. So if you wanted to be glowing, pretty, just like me.
3: Just like me.
12: Ayay, na mas unsa na ang kaniya kong partner sa di mong siya makita. Unsa man pag kuan para makita siya katropang Jairo para makita na yang kagwapo. Kabalo ba ma-operate si Jairo ay na mga paliso-liso ay. Anyway, as what I mentioned, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C product to say yes to health mga katropa. Alas 11:21 na sa programang Wanted Kilig. And usapang tayong chismis. Usapang chismis. Ayan. Leave Your Lover by Sam Smith. Pero yung nakapaminawan, kaya diretso sa isgutanan.
3: Ayan! May nanawag?
12: Open na nga itong linya. Kay akong ka-open din, gusto siyang adun na siya maka-istorya on air. Gusto niya ng ano? Gusto niya ng may kausap today? Ayun ba? What if DJ sila na pero gismeringhoy ko niya? Ang sa dito bag ni mong ana, Riniel?
3: At least gismeringhoy pa ka.
12: Diba? At least, I like... Ana, yung... Kabalo ka sa iyong username. I like your wet.
3: Tawag guro na sa imo ang kuan, sa imo username.
12: Yes. Ano siya, nag-uo siya kag gismeringhoy daw. Lisod na. Lisod. Yung kanang sila, kamupa niya na siya ilain is gismeringhoy ka. Bahalag magkinaunsa, di lang yung mag-gismeringhoy. Masa din ang gismeringhoy di ay? Wait lang.
3: Gismeringhoy?
12: Mm-mm.
3: Ang iring gihoy. Yes, iring.
12: Yung usit yung iring.
3: Meow.
12: Oh, sexy sa iring, oy. Inanang, mga inanang iring muna yung batuon sa ato, kesaba. Muna makayang kapag, anak man ang atake, ay na, diba?
3: Iring nga naa.
12: Ah, naa.
3: Naay.
12: Naay.
3: Gamay.
12: Hello, Mel. I missed you. Apagani ko nawala. Inyo namang lumingaway. Nawanara ko diri, oy. Up until tomorrow, madunggan pa ko niya sa kahanginan. Ay, ni-message na ko right now. Ma'am Mary Jane. Ano siya nga nung wala. Ulahi sa balita si Ma'am Mary Jane. Nagduha nung kasi ba na sig-announce ako ang official nga pagbiya sa kahanginan. Maragkaroon pagkid siya kahiring. Ayan. So, shout out, Ma'am Beautiful, watching from Deleca Hotel, Hanoi, Vietnam.
3: Wow.
12: Uy, baka mapa-Vietnam kami sooner or later.
3: Vietnam.
12: Vietnam.
3: Vietnam.
12: Ay, mali na yung pronunciation.
3: No, Vietnam.
12: Ayaw! I didn't even know that how you...
3: Kibaka ka na sa kanan sa mga Miss Universe nga representing Vietnam.
12: Oh, yeah. Okay, sige.
3: Ito na ako, ha?
12: Okay, Vietnam. Masa ka sa Miss Universe, alright.
3: Rainiel Medalia, Vietnam.
12: Ayaw! I see. Okay.
3: Rainiel Medalia, Vietnam.
12: Agui.
3: Ayaw!
12: Sexy paminawan nung day gyapon. Yeah. Oh, I thought magod nga dili siya sexy paminawan kay...
3: Mas sexy siya if inani siya. Rainiel Medalia, Vietnam.
12: Agui.
3: Ayaw!
12: Murag na handusan.
3: No, kanam...
12: Muna yung tinutin yung napuno sa gugma o pagmaya.
3: Hello, Kaz!
12: Lodi ka naman si Kaz.
3: Correct.
12: Grabe ka ng sarcasm karon si Kaz. Sabagin mo sa ibang page. Oh. Plus, tara, imusot ka. Nakita na akong bra. Actually, design, ganda siya. Kaya dapat
3: ali,
12: makita.
3: Ali, na!
12: Ayaw!
3: Ano si Kaz?
12: Unsa.
3: Ali, na!

0: Sa pagkaw ka ng bitaw sa...
1: Salumoni, Nico.
0: Salumoni?
1: Nico.
0: Agoy, kisa ng Nico. Kisa si Nico. Salumoni, Nico. Hello sa inyo, Ajay. Shout out watching from City Jail. Oh, hello, Francis. All the way from Korea. South Korea. May pagpaminaw. Avs. Hello, Avs.
2: Ano nga sa'yo?
0: Yes.
2: Ano nga sa'yo?
0: Pag yung Koreana ng Miss Universe, paano nila ginaano?
1: Sakto lang. Korea lang din.
0: Like,
1: DJ RC Korea. South Korea. Korea.
0: Huh?
1: South Korea.
0: That's it.
1: Yeah,
0: anyway, Kurt. Open na nga tong linya, ha? Sa gusto mo na, wag on air. We'd love to have you on air. Kana nilang Jai, mas better na Jai. Mas better yung inay na aras siya.
3: Ay, kung bagol, ano yun?
0: Ha?
3: Kung bagol.
0: Bito mo, ka-realize ka nun. Hello po, Aljun Simbahon, all the way from Kidapawan City, 5:30 band. I don't know if I read it right, but 5:30 band. Nakadungog naman kung nag-perform mo eh, itong sa fiesta sa Kidapawan. Good luck sa imong next journey, Mel. Supporter gihapon ko always, nimo as your fan. Oh, thank you. For resign na kapag ka-DJ, yes po. Yeah, I would love to say thank you so much for all the people who supported me, especially diri sa akong TikTok, no? Dahil akong supporter diri usually nag-live ko. Anyway, sabtang nga. Okay, ato din on the caller line. Oo. Hello, DJ Reyna. Hello po. Ang atong caller line, 09. Ato, hindi ko ka-memorize. Hindi ka-memorize. I forgot, no? Kaya naman ibang ang linya ba niya? Hindi lang siya ko ka-memorize. Okay, ako na lang siguro naman yung gamot. O sige, una ato, 0928-5108-727. Ayan. 0928, tama, okay, okay. 0928-5508-727. Ayan, nasa ito ang Facebook screen. Face. Mubalhin gin siya, Jai. Sige lang ka na. Okay na na, Jai. Inato lang kayo. Mabasahan naman gyapon ako on the other side. Thank you, Jai. Anyway, again, pwede mong tawagan ang atong caller line. 0928-5508-727. Mga katropa. So that we'll have a chika on air in a short minute. Hi, ako. Hi sa ako, baby. Baby Aiden o Kuya Abiel o sa akong asawa, Joanna. Hello po. Ayaw mi biyae. Chinita ka ayaw ka sa FB Live. Ka actually, di rin magod, medyo gina-enlarge ng akong eyes. But in real life, pikot siya kay kong mata.
2: Ayaw!
0: Machinita, DJ Chinita pa bata? Ay, mas pikot akong kauban.
3: Uy.
0: Actually, di siya pikot. Piyong ka.
3: Ay, piyong.
0: Hello, Abs. How are you, Abs? Ayan. Uy, shout out na si Apet. Kaya nag-travel siya karon sa Vietnam.
1: Shout out to you, Sir Apet. Ayan. May you have a good...
0: Sa man?
1: Good luck.
0: Diba? Sa
3: pamit. Boom!
0: Mangutan ako ni mo, na yung tanda, DJ, nagbuhog mi sa akong ex, pero gusto kay ko nga makahatag ko og last message niya. Pwede ka mo na lang ang muhatag ko niya last message in behalf sa ako.
3: Ah, sure.
0: Oh, ikaw. Yeah. Kung ikaw ang ex niya, unsa man imong last message?
3: Sige.
0: Tugaya ba ni mo?
3: Why last message? Oh,
1: wala, kung ex-ex na, hilabta na na.
0: I'm sorry.
1: Dili, magkisipa na to niya, maglagot ko. Kano ang kiling mic?
0: No. Ayaw, kaya di na to as XFM.
1: Ayaw! Ito, James, ako masulti ra dyan mo nung i-message siya nga ka ng...
0: Sa ba niyang iingon?
1: Sa atong pagbulag.
0: ako. Sige, ako ang maghatag. Ako ang ex. Mo abroad na ka DJ dili oi dili ra ko tabok ra ko diri sa Maykuan Fuente. Hello DJ watching from Gihulgan City, Negros Oriental. Kung ako James ang muhatag og message sa imong ex in ani. Dapat natay background. Oo.
1: Ako background.
0: Oo, dapat natay background TJ. Oo. O sa may nindot, mo balhin kag dili ko balhin lang station, mo iplangka ra ko ni XFM. Oo. Ayan ito.
4: Dear TJRC,
0: Dili akong ex.
4: Ay, ay, ay!

0: Nag-chat-chat din sa kong ex.
1: Dear ex, sa atong pabalag, ako ang kung tughan ng hita gihapon sa imong presensya. Sa panahon nga naglipay-lipay pa ta, sa panahon nga ikaw nagihapon ang ako ah. O karon nga wala naman siya ang duha. Unta, mag-amping ka. O sa imuhang bag-ong. Dito na tako, Top. Kaya makahila ko.
0: Sige na. Last day na dani mo ron, DJ. Tomorrow pa ang last day. Di mo kaya?
2: Di ko kaya.
0: Di mo kaya.
1: Pero ako
0: wala na ako siya naghila.
1: Stop.
0: Oh my God. Anyway, kung ako ang imong ex, ako ang muhatag message sa imong ex, ako rag yung iingay nani. Ako, sugda na to diri. Sugda to, so, dapat dito to sa pinakauno, gid dito ang pinaka, narito ang kanang peak. Hindi may nagtuloy ang ating pangarap. Pangarap na binuo nating dalawa. Sana sa panahon na nakasama mo at nakasama kita, pipiliin mo na
3: sigaw ng puso,
0: kalimutan ako. Oo, gusto kong kalimutan mo ako para magpatuloy ang buhay mo kasama kung sino man ang magpapasaya sa'yo. Isang hiling ko lang sa'yo, mahal.
1: Mahal.
0: Mahal ang bugas ka ron.
1: Mahal. Naalala mo pa ba?
0: Seryoso ako.
2: Azul.
3: Kaya muling makakapit ang iyong yakap at halik nung hindi sa pagkain.
0: Di man tayo magsasama hanggang sa magpakailanman. Mas pipiliin kong makita kang masaya kasama ang iba kaysa maging kasama kita. Pero di mo nakilala ang sarili mo dahil hinahanap-hanap mo ang tunay na saya.
3: Kung ano man,
0: mahal kita.
3: Totoo.
0: At dahil ang tunay na pagmamahal,
3: litong-lito,
0: handa mong ibigay ang tunay na saya kahit masaktan ka pa. Sa oras na mabasa mo at marinig mo ang aking mensahe,
3: ilang awit na
0: sana ang maramdaman mo lang ay hindi sakit. Sana ang maramdaman mo
3: ang natuyo
0: na puno ako ng pagmamahal. Binigay ko ang lahat. Oras, panahon, emosyon, malamang pera din. Sa muli nating pagkikita, pero sa totoo lang, ayaw na kitang makita. Dahil alam ko sa sarili ko na pag nawala ka, masasaktan ako. Alam ko sa sarili ko, pag nakita kitang may kasamang iba, hindi ko kaya. Pero magiging masaya ako. Nakikita kita sa malayo na mas masaya kasama ang iba.
2: Teka lang.
0: Mahal, dito na lang. Araw-araw kong babaunin ang dating tayo. By TJ Monterde.
1: Hoy, dyan, dapat na-record dun yung mo dyan.
0: James, mo ito ang message. si James, ha?
1: Ah, kasi John or James? James. Ah, James, di
0: ay. Sakit sobra. Ay, nasakitan sila. Oh. Sorry, ha? Sorry. Namang ginangita,
1: direct from advice. From the heart, mamugutog niya. Like, came from experience, judisha.
0: Sabi sa'yo na. Hi mo daw anak ko si Aiden John. Hello Aiden John Simbahon. Hello po. All the way from Kidapawan City. Actually, anyway, oo, na mutiyon po ka daw sa X-rated dun. Daghan ba jud kong tigpaminawan nga naa sa laing dapit ta taga Davao, taga Maco.
1: Ay,
0: pa ka na ilha nag Unsa ka? Okay ra ka?
1: Wala.
0: Ano kag hiwi?
1: Ayan,
0: no. Actually, no, real talk. Oh, sa mga gusto diha maghatag og last message sa ilang mga ex, pwede mong manawag on air.
1: Betaw.
0: Diba? Yeah,
1: tambagan. Samtang naa pa siya.
0: Kasi naa?
1: Naagyapon siya sa akong dugan.
0: Nawa? Siya maninig na literal na 2 days. Hi, T, morning. Shoutout ko sa akong anak sa Camiguin Province. Ayan. Masa may mga message mo sa mga taong dugay ka move on sa ilang mga ex?
1: Kuan ko na god ka nang maybe kanang nakuha nila ang gugmang ilang gipangita dyan. Pero dili siya permanente ang mga tao, no? Morarago lang kami. Hello?
0: Mm-mm.
1: Hello?
0: Ganong murag kami?
1: Bro, bagol dyan eh.
0: Ito, oy, sakit nito ka, yun, no? Actually, depende lahi.
1: Di ba ako tanan, naka-move on na ka?
0: Ako naka-move on ako.
1: Like, 100%.
0: I move on from the idea of him.
1: Pero yeah. Not the person.
0: No, I move on from the person, di ay. From the person. Actually, well, I'm not longing with the person anymore. I'm longing with the idea, di ay, na to idea, be loved to be loved the way that person loved me.
1: The way he loves.
0: Di ba? Usapang ano. Actually, ano ramang yun?
1: How does it feel na kanang gimingaw ka sa idea pero wa sa tao?
0: How does it feel? You always look for that kind of love from anyone. Like, gusto ni mo ma-experience ang the same love na feel ni mo from that person. Mm-mm.
1: What if dugay pa maabot?
0: Dugay, muna yung ang pangita sa kwarta.
1: No,
0: kung dili man galing gugma ang ihatag sa imo akoron.
1: But what if maabot siya ika 60 years old na ni mo?
0: 60 years old? Wala na, dili ko sure.
1: So,
0: undang na lang tatanan. Ay,
1: ano no?
0: Ubanon na lang ta kasalubngan.
1: Ay, dili sad. Mangita ba sa mga kuwa mo? Mangita tang tanan.
0: Kaya mo lang ipalisod-lisod mo kung hindi mo gusto. Request song daw, I Can't Let Go. Mo na background song. Ayan, hindi ka ni. Aljun Simbahon. I-shoutout ko sa ako, duha ka asawa.
1: Uy!
0: Gabi, gini si John Ray Calustre. John Ray, ano siya, duha ka asawa nga sige lang papansin sa ako, bisan brick. Pero di ko mo to, kaya naman ang spelling sa brick, kaya kabalo ka unsa? B-R-I-K-E.
1: Ah.
0: Mauna, uyab, di ka mo spelling.
1: Mauna.
0: Ano siya, hilig kag iro, madam. Actually, depende sa pagluto. Itong the last time, kayo wag halang
1: rakan. depende kung crispy or punit na gani, wala na.
0: Libo-libong mga bitoon. Alibo-libong buwan, di ay. Sige. Ato nang kuan. Kay Ferdinand Aragon, manon akong gikuan. Pwede mag-request ang song, I Love You, Goodbye. Anyway. Hello, DJ RJ. Wala pa'y caller kay ka nang giblock na to ang number kay kung mag-caller ta kay ta ka-chika.
1: Ah,
0: okay. Hello, DJ RJ. Cutie Benicio nga DJ ay. Oo. Kung kuan na. Kung pwede lang ako uyabon ta ng cute, uyabon ako ta ng cute.
1: Ah,
0: ano ba ako nga type of person?
1: Mura sa si kuan.
0: That was a joke though. Like, don't take it seriously. Pero cutie yung si DJ RJ. Pila ko siya yung mga type. Nangita na ni mo ang route stop sa na plus star na karon. As in! Dako yung impact ng mga lugar sa kuha kay diha dyan ang mga ganapan sa una.
1: Pinili ko, Andre, oh.
0: Oo, si
1: Annie.
0: Oo, sige yung ni Annie, batong bakas nasa disco.
1: Request a song while sipping my new Fabs and Tone coffee mix.
0: Wow!
1: Kama by Midnasty.
0: Wow! Yeah. Okay, alright.
1: Go Ani, salomo ni Nico.
0: Salomo ni Nico. Muna, actually, Ann Calderon. Si Ann Calderon, no? Actually, muna akong paborito ng linya. Nana ko sa atubangan dyan sa una habang gagig ko.
1: Ay, na Ann, dinin.
0: Kasa ako ato. As in, ako sa mga atubangan. You remember this. Yan, marimduman pag hindi nyo nun.
1: Ay,
0: ako wala ko hinumdum na abot yung atubangan dito. But yeah, I really enjoy music. So that's why. Every day. Anyway. Oo. Mo, lisod ka ayo no. Ano siya, ang pagbabalik ni DJ. Actually, ang pagtatapos kay last tomorrow na nako. last na nako ugma. So ikaw, have you ever like tried to send a message or final message ay mo?
1: Yes po. Like I've tried.
0: Pwede may balan.
1: So many last time.
0: So many. Na yung kanga di nakamo-message pero ni-message
1: gap.
0: Oh my God. Why would you do that? Pero do you think ba right after sending a message, na murabag ka nang nigaan ang imong dughan? Wala, no?
1: Wala.
0: Murag nasakitan ka kaya naman, wala makagi-reply yan.
1: Poncho ka nang left on read.
0: Left on read? Ay, okay lang tag ka nang wala gi-read na lang. Di ba, no?
1: Na-read?
0: May pag-i-archive na lang na
1: gani, di ba? Sa pag-i-archive na naibawa na kung ako na left on read ko kaysa iMessage.
0: Oh my God.
1: Balag left on read ko, iba sa kung bangs or straight kayo na.
0: Oh, bitaw. Oh. Balag nag-wave, murag ko ay. Mag-ulit ko rin siya kinapawan kay hapit na ang Team Pupu Festival.
1: Ano si Kwan Ojello?
0: Oh,
1: I miss you daan, DJ.
0: Aww. You too. I'll miss you. I'll be missing you. So tamang mingaw na ako, ay mo kamingaw na ako, oy. Kaya naamang imupuli, araw mong katag og lingaw sa iyo. Pero kung mingawan mo na ako,
1: chat send Gcash.
0: Good morning, Aspasio Darwin, Elmer Ugay. Makita. DJ, sa Magaw ba, oy, makita naman Mount Apo. Makita daw akong Mount Apo. Muna pala, manggugay ka, oy. Ano siya, akala ko mag-shooting you sa Viva Max. Di ko kapas sa uwi. Di ko kapas sa... Good morning, DJ Reina Chinita plus Lamion og Tingog. DJ Jude Kupulain, paminaw ni mo, DJ. Mamiss ka na mo. Watching from CTU, Makupa, Barangay Da. Makupa, Dos, Barangay Maglahas, Villa. Hermoso Negros Oriental. Grabe, lagi yung anatong abdomen. Salomo ni Nico. Yes, Ann. Muna among paborito nga linya ni Riniel. Salomo ni Nico. Can I make a request while sipping my new Fab Santon Coffee Mix? Kama by Midnasty. Request, pinaasya mo lang ako. Gikan kay It's Me, Har. Ayan, pinaasya. Anong gipaasa sad mo? Uy, unsay nahitabo?
1: Pa-shout out din ikaw ni John.
0: Kisa man lang John.
1: John Kinyere.
0: John, okay, shout out di. Sa pinakalami ni mo, nga pinakalami na shout out na madungga nila on air sa balat ng radyo.
1: Ay! John.
0: Ay, hello, kalami.
1: Shout out to you, John.
0: Hello, kalami. Lumi na ito, paminaw ko eh.
1: John Kanyete.
0: Ang gana. Grabe dyan, di ka magmahay. Kaya nag-shoutout sa'yo mo, pinaka-sexy tingay dito sa radyo. Pinaasa, yud ko te, kaya wala na dayun ang wedding. Ay. Hala, sorry. I'm sorry. Ay, sorry. Saan may kanta para sa iya?
1: Koan, ka ng The Killer Bride.
0: Ay! Movie na, B.
1: Ay, movie din na. Din na kanta.
0: DJ, stay na lang diya sa XFM. Ay, don't worry, mga katropa. No? Kaya probably makita radyo ko ni mo. Kaya wala, di man ko mabuya sa Yes to Health. Anaa radyo ko din ha. It's just, mundang lang yung kugradyo. Kaya di na makaya sa akong kagwapa o kahimsog ang akong schedule. And may buntag po, Boss Rap Riniel. Wow! O DJ Gwapa Chinita, bisan asa ka, Lodi lang yapon ti ka everyday. I love you. Hello? Amping kanunay. Shoutout sa Tagaytay, Purok, Kalubihan. Always jud na minaw sa Wanted Kilig. Watching from Tubod, Badjan. Hello sa inyo, ada sa Badjan. Sige, grabe, may agi-agi din ha.
1: Ay,
0: Shout out daw, Negros Occidental Escalante. Oo. Escalante, sitio bitingo tanghal, mixed love. Alright. Okay. Salamat sa inyong pagpaminaw din ha. Anyways, 11:46 in the morning, a song request by, of course, one of our kuan, palangga nga listener. Here is Manasty with her song Kama, kay para daw i-pair daw sa iyahang iyahadong Zinthone coffee mix. And enjoy the music, by the way. Mubalik mi taod-taod, gamay lang. And yung pagbalik na mo, di mag-chika tagamay and mo bihan at sa kanginan. All over the world. Oh, ikaw. And yes, that was...
1: So kung
0: alright. Yeah. Wait lang.
1: Ayaw!
0: That was Here Coming On Air Midnasty. Kama featuring Milky, Lou, Zarita, mga katropa. They're up ko, ano, this is the recent song, by the way.

0: That was Kama, a recent single by Midnasty featuring Milky Lazarita, Kama. Para ni sa mga bedweather gani. Oo. Kamalo ka, interesting kang meaning sa song. The reason why they made this song, Riniel, it's because mostly manggod daw sa mga time nga ma-spend na to is sa kama. Diba? Mas ma-remember na to ang atong mga past if mahigda tatanawa na hinoktok siya, nagtanaw na po sa ilang old conversation. Oh, Riniel. Diba? Di siya maminaw. Oh.
1: Okay, I'm done. Maniod to na ta.
0: We have to say goodbye, by the way. But later on, we'll be right back after 1 hour. Sa programang X-Rated. Dito ta magsadsad sa tatugamay. But for now, we have to say goodbye. And do you want us to play one song, Sir Rafael? Okay, we're playing some last song. Chika na lang sa Domi. Okay, dito na mag-play last song. Ano eh, Mujika man da ito.
1: Yun sa man si James.
0: Si James, wala siya na list. Sige na ako, naghilak siya. Pa-shoutout kay Christian DJ. Shoutout to Christian. Hello po, Nico Antonio. Hello. X-Rated. Exciting. Muna, atang niyo later on. We'll be right back. But for now, chika. Tapos ang basahon ng mga pa-shoutout to pa-greetings din. Hige ba?
2: Beto, ananan.
0: Mangluod
1: sa kaya. Kasi maya sila mga kanala. Big last naman, dili naman nag-gag.
0: Yes, hello. Shoutout to Maricar. Hello po sa inyo, Hadi Arlene Placibe, Jordan Lepazana, and Mami Lorna Margarita. Di sa may Sambagdos. Sambagdos ba?
1: Sila yan, Mami.
0: Sambagdos, Sambaguno. Sambagdos, baka Mami. Mami, pinduti ko, Mami. Si Mami Lorna. Magkurobay na siyang balik gikag ka ng Australia.
1: Ay!
0: Okay, na breto, mag-iko na siyang kuan. Future niece, di unta daw ko niya.
1: Mahatag sa kangaroo.
0: Kangaroo, kinama mo na, no? Kangaroo mo na na sa Australia. Shout out to Ann Calderon. I hope you love and you enjoy your favorite music. Pa-shout out, okay. Jello Casocson Caminos. Okay, John Kane Caniete. Kay June Ram. June, DJ Perikas kong song Hanging by a Moment. Salamat, DJ. Okay, ito na i-play unya sa ito ang programang X-Rated, ha? O, nang standby mo unya. And do not change your dial. Or maybe just tune in sa XFM Facebook page. Kay mo balik mi unya taod. Lisa Alcantara Park One, hello sa imo ha. May pagpaminaw as Pasha Darwin all the way from Gihulngan. Elmer Ugay, ugay abi. Ayan, salamat sa inyo. Good morning my fab DJ.
1: Agilak.
3: Kasi umiyak ako kagabi. And I was trying to film a last message for my listeners. I was filming and I was like crying. I can't hold myself because it's really make me emotional.
1: Excuse me, wag kang OA, nandun ako. Ako yung nag-gun. Ako yung nag...
0: Oh, behind the scene.
1: Behind the scene.
0: Nansky, hello po.
1: Right.
0: It's 11:54 in the morning. Waka tropa, we have to say goodbye. At ang programa ng XFM News Nationwide. Og ang XFM Secret of Health. Kaba si Doc Algie Bakla and Doc Michelle. Muna ay lisan yung mga radyo pabilin sa pagpamina. We'll be right back after 1 hour sa programa ng X-Rated together with... Who's this?
1: Rainia.
0: Ayay! Diba? Ayaw ba kayo ma-in love si Rafael? Fino ko ka morg naging na nagkaibog si Rafael ni Ma. Rafael, no? Broken heart na mo na siya. Oh, gwapa na ba kayo, no? Huwag kita na kagwapa niya. Dili, klaro ra?
1: Hanap.
0: I-blur po siguro niya nila. Ano yung mga katropa? 11:54 once again. 11:54. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang Wanted Kilig. Together with...
1: Rainiel.
0: Dilang gapon sa program sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo.
4: Exciting.
5: XFM.
6: Sandown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C. Sundown Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarang yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako.

0: Santo Bas Coffee Mix.
1: Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya na ko pa siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Hello, sir. Mga play to trabaho, sir.
4: Musa ba imong nahibaw, Anday? Kibaw ka mo type? Kibaw ka computer?
3: Hello, sir. Dili na mo kong kabaoan, ha?
4: Mo ba? Usa mag-ide position ang imong gusto, day?
3: Ay, bisag kung sagun na position, sir. Basta lang ang importante, musulot. Ay,

0: Nga panan-aw, tungod kay di natakaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos sa lubog ni mong panan-aw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya panan-aw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, spring gid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawan.
1: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na!
9: Abli na!
7: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
10: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
11: XFM.
12: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang SFL News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
13: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Committee on Energy Chairperson Erwin Tulfo nag-alboroto sa system loss charges. NGCP sinisi.
14: Senate President Vince Gachalian at Pro Tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
13: Senator Jinggoy Estrada nag-ayon naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
14: Defensor at Espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
13: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
14: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
13: Balitang Regional DPW Secretary Vince Dison, ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
14: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
13: Balitang Showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
14: Sa balitang sports, si Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
12: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
13: Alas 12:02, katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan ninyo napapahinggan ang XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
14: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
14: Ako si Brian Depart.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa detalye ng balitaan mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod to ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act ay yung tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
9: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line rental? Diyos ko po Panginoon kong bayad, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer, yung pati linya ng kuryente babaya? Alam niyo, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang inik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
13: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
12: XFM News Nationwide.
14: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
13: Sa kaugnay pa rin balita, naniniwala si PhilExport o Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na may ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat mga katropa para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
11: Meron mga disadvantage din, ano? Maganda pakinggan, pero hindi sila mapu-recover natin yung loss tuloy sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa interest of investment, in terms of tourism, in terms of professional disadvantage. Well, ito walang hindi problema nga natin, eh kumalas sa buong mundo yung ating iskandalo nito dahil hindi natin nasosold at hindi kumisig o mga ano na masosold natin.
13: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ng mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po ng mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.
12: XFM News Nationwide.
14: Naging committee chairman sina Senador Jinggo Estrada at Senador Dante Marcoleta sa kabila ng kanilang pagkakaditine kaugnay ng mga kasong plunder. Sa ginirap na pagtatalaga ng committee chairmanship, itinalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority block na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
13: Senate President Win Gatchalian at Senate Pro Tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
12: Live report.
14: Pinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa kaugnay na balita,
14: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, igreet ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
12: XFM News Nationwide.
13: Nagain po sina dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa muna hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Depensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
12: XFM News Nationwide.
14: Nagsamba ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogol Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabuli ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
15: VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado. Impeachment coverage.
13: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng income tax records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa mga isinumiteng dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
14: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
15: XFM News Nationwide.
13: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
16: Higit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang buhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at tatatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
17: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
18: Breaking news. Kapapasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na piniyaga na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa subpoena na inilabas ng Senate Impeachment Court.
17: Breaking news! Breaking news!
18: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu at XFM 95.7 Bayugan at sa XFM 104.7 Malaybalay.
17: Balitang balitang regional.
18: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ay kinagalit ang umunay palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
19: Kinagangit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questioning kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
20: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, huwag nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gago ako nagagalit, sabihin natin kahit na bago siya. Tapos meron na palang pagpapataas ng dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero napuntol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyong-bilyong ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakaliit lang na gastos nito at hindi ito magmahirap gawin. So ibig sabihin, kung yun nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung perwisyon ng mga kababayan natin dito.
19: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon naman ang hindi nalilinisan ang nasabing dahika na siyang sanhin ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahika. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo na opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ng pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDH chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, aabot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
18: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
21: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A rocket at may posibilidad na ang ilang bahagi ng rocket Cebet ay babagsak kasaloob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na magmonitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
18: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
1: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Calibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Calibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonsaludo, jefe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nawi ito sa matinding komosyon. Agad namang rumesponde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arrest ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ng buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
14: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Janina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitarang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Lapiso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang idideklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya, magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga

0: sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, dalawang araw bagong insidente ay bumisita si Latia sa kanyang kaibigan na si Bisinga at ang basya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bisinga, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang dalawang LPA, kabilang isa na nasa loob na ng bansa na nagdudulot ng pagulan sa ilang bahagi ng Luzon.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pagulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
1: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
2: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranas sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
3: Balitang International.
1: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay, tulay, sunog at pagkawalan ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Hatid sa atin ay sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng nauna niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Shang Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM.

The Secret of Health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: ang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remily Tuoy, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po na live dito sa ating pong programa. At syempre, ating pong mga kapanayam, ang ating pong kapartner dito sa ating pong talakayan, Dr. Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain na ngayong tanghali pong ito kasama sa atin pong sa inyong pagkain ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan na kung saan ay nakakaapekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating pong talakayan. Sumama magiging ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasala niyo po mga katrungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga diyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, na gusto ang makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang ating pong Santone Plus Gold at ang ating pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yun mga ka-wellness, ha? And of course sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto ay meron po kaming mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta mga katropa, no, mga ka-wellness doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, biozapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa atin pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Palibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarres Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Rick Nisha Uy. May bila ako dito sa Yes to Health na Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi dumiin yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit hanggang tuluyan ang mabigit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
3: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Gold. Ang napakabisa at napaka-powerful na supplement na kaagapay natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayong araw po mga ka-wellness ay pag-uusapan natin itong gut health and human microbiome. Lagi natin itong nababanggit, Doc Ron, dito sa atin pong programa kung ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malusog na digestive system. Especially yung tinatawag na gut. Ano ba yung gut, mga ka-wellness? Ha? Lagi sinasabi, ang lakas ng gut mo.
1: lakas
0: yung guts, meron ding parallel, kumbaga, sa atin pong kalusugan, mga ka-wellness, Ayo ba na ang human microbiome? It consists of 10 to 100 trillion of microbes. Mm-hmm. Kabilang na dyan, yung mga bacteria, viruses, fungi, lahat yan sila, Doc Ron, ay nasa isang environment, doon sa atin pong doon sa ating pangangatawan, at namumuhay sila doon sa ating pangangatawan at meron silang ginagampanan din na trabaho. Hindi lang yan sila nandyan na nag-free lodging, mga ka-wellness, at alam mo ba na meron silang timbang na about 2 to 5 pounds. Ganun kabigat, ha? Ang pag pinagsama-sama mo, ito sila. At itong mga microorganism po na to ay sa malamang eh na-out number nito ang human cells natin, biruin mo. Mm-hmm. 10 to 100 trillion.
1: Trillion.
0: Ang bilang nila sa loob ng pangangatawan natin, ano? At meron silang unique tinatawag na microbial fingerprint, ano? At yun po ay nagsisilbing vital or virtual organ controlling sa atin pong digestion, sa immunity natin, and even sa atin pong mood. Mm-hmm. Tulad yung lagi mong binabanggit, Doc Ron, ano? Na pagka hindi healthy yung microbiome sa ating gut, mm-hmm, nagiging ano tayo? Nagiging moody, nagiging itong yung mahina ang immune system natin, or lagi tayong masakitin, ano, at laging hindi natutunawan, mm-hmm, mga ka-wellness, ano. Alam niyo ang interesting fact, ano, about our human microbiome. Itong tinatawag na hefty organ. If, mm-hmm, collected together, pag pinagsama-sama mo yun sila, your body's microbes would weigh about 2 to 4.5 4.4 pounds, mm-hmm, roughly, kasing bigat na yan ng utak ng isang tao. Mm-hmm. Grabe, ano? Ang cell count naman yan, in a microscopic level, ay nakikita po yan. Actual human somatic cells, ano? Ay may ratio ng roughly 1.3 to 3 times kesa dun sa cellula po natin, mga ka-wellness, ha? Pero mo, ganun kadami. Mm-hmm. At pag pinag-combine mo yan sila, Doc Ron, ay bubuo ng isang organ na rin organ sa atin pong pangangatawan. Ngayon ang tanong is, gaano ka-importante itong gut health at ano yung mga trabaho nila? Anong trabaho ng mga bakterya na yon sa loob ng atin pong pangangatawan? Ito ba hindi nakakabahala? O ito ba ay meron ding significant role sa pagiging malusog ng isang tao?
1: Yes, of course, especially sa ating cognitive function, mm-hmm, Doc. Ano? So, merong tinatawag na brain connection, the gut and brain axis. Mm-hmm. Ibig sabihin yung connection ng tiyan at saka ng utak. Ibig sabihin, napakalaki ng role ng health nitong ating tiyan, especially itong ating microbiome, doon din sa ating cognitive function. According sa study, ang gut and brain axis ay nagkakaroon ng mood control. Siya yung pangunahing nagbibigay ng mood control. Mm-hmm. Ang gut bacteria, alam nyo ba na ang gut bacteria natin ay nagpo-produce 90% of, mm-hmm, our body's serotonin. Kaya palagi pag may mga pasyente sa clinic, pag tinatanong ko, pag sinasabing nahihirapan makatulog, pag sasabing, mm-hmm, nahihirapan makatulog, tatanungin ko, pinakaunang tatanungin ko, nakakadumi ka ba araw-araw? Mm-hmm. Kumakain ka ba ng mga gulay? Kasi kapag kayon, yung mga determining factor, kapag ka ang isang tao ay hindi nakakatulog ng maayos, kasi 90% ng serotonin level ay produced ng ating, mm-hmm, mga gut bacteria. Hindi lamang yan, ang mga gut bacteria ay nagkakaroon din o nagbibigay ng stress response. Mm-hmm. Ibig sabihin, kapag stress ang isang tao, ang microbes ay nagpapadala ng signals doon sa ating brain via the vagus nerve. Mm-hmm. At ang mga gut bacteria nito ay nagre-relieve ng mga stress through the gut and brain axis. Mm-hmm. Ito ay two-way communication network na nag-link between sa digestive tract at saka sa ating brain. Ang beneficial microbes produce calming neurotransmitters. Mm-hmm. So, ibig sabihin yung mga bacteria na yun, mm-hmm, ay nagpapadala ng mga neurotransmitters katulad ng serotonin at GABA.
0: Mm-hmm.
1: Yung GABA ay yun yung mga pagkain sa ating brain. Ang serotonin is sa mood hormones na siyang nagpapababa ng stress hormones katulad ng cortisol.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, kapag kaya sinasabi ko palagi, kapag malungkot yung microbes sa tiyan ninyo, mm-hmm, malungkot din ang isang tao. At kapag ka napoproduce nito, pag pinapareduce na yung cortisol hormone sa ating katawan, it create anti-inflammatory compounds, mm-hmm, na nagpoprotekta sa ating nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lamang yan, ha, hindi lamang nagpapaganda ng mood at nagpapababa ng stress. Ito din ay tumutulong sa atin ng ating mental clarity.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mapapansin ninyo, kapag ka umaasim ang sikmura ninyo, tuliro yung tao. O kapag ka maasim palagi ang sikmura, tapos hindi nakakadumi na maayos, tuliro ang tao at hindi nakaka-focus ng maayos. Sapagkat ang imbalanced gut can contribute to brain fog and fatigue.
0: Mm-hmm.
1: So isa din pala na palatandaan, kapag ka ang isang tao ay tinatawag na palaging pagod, mm-hmm, tapos walang concentration, ibig sabihin may problema din yan sa tiyan. Mm-hmm. Liban dyan, isa sa role ng gut microbiome is doon sa function ng ating immune system. Alam niyo ba na ang may pinakamalaking immune system ay nakatira sa ating mga sa ating tiyan. Mm-hmm. Kasi doon sa wall ng ating mga intestines, ilang metro yung haba ng intestines niya. Ay nandun yung tirahan ng ating immune system. Mm-hmm. Doon sa ating gut area. Also, nagpapababa ng inflammatory, healthy microbes prevent chronic body-wide inflammation. Mm-hmm. And also, friendly bacteria occupy the space to crowd out dangerous pathogens. So, ang gagawin niya, parang kukuyugin niya yung pagka merong virus o bacteria, pupuntahan nila yun at kukuyugin nila at papatay nila yung mga tinatawag natin mga foreign invaders sa ating katawan. Also, it produces energy and digestion. Mm-hmm. Ang microbes natin ay nagmamanufacture mga essential vitamins, mm-hmm, katulad ng vitamin B and vitamin K. Mm-hmm. Kaya itong mga vitamins na ito, kapag kakulang sa ating katawan, and in fact, hindi natin ito makukuha sa nature na pagkain. Uh-huh. Ito ay mapuproduce lamang ng mga gut bacteria. Uh-huh. Itong B vitamins, especially itong vitamin K. Also, uh-huh, fiber breakdown, mga fermented complex carbs, at mga short chain fatty acids, ay yun yung mga pagkain ng mga yung mga tawag natin microbiome. Uh-huh. Ibig sabihin, kapag uminom kayo ng premium D3, uh-huh, magiging happy yung niyo, yung good bacteria. Oh. Kasi yun yung pagkain nila. Sino ba naman na kapag hindi ka nakakain, hindi ka maging happy?
0: Tama.
1: Kaya pag merong nakakain yung mga good bacteria, ay nagiging happy sila. Mm-hmm. Especially dyan yung mga short chain fatty acids, medium chain fatty acids, ay nagpapaganda sa ating gut bacteria. And also weight management, yung bacterial mix influences appetite signals and also fat storage. Mm-hmm. And isa sa mga research na yung mga as na mention ko na nakaraan, na kapag kayong isang bata ay nasesaryan sa ina ipinanganak, mm-hmm, is mas mataas yung probability or inclination niya na maging obese, mm-hmm, kesa doon sa normal delivery. Mm-hmm. Kasi yung bakterya ng nanay ay nahigop ng bata pagpanganak. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin mo yung labasan ng bata at saka yung labasan ng dumi, mm-hmm, magtataka ka bakit pag nung ginawa ng Panginoon magkadikit, mm-hmm, sapagkat yun ay nagiging source no paglabas ng bata nagiging source ng tinatawag na bakterya or microbiome sa katawan ng isang, mm-hmm, bata. Kaya nga sa US kapag ka problemado yung tiyan, mm-hmm, at kulang ng diversity, mm-hmm, diversity ng gut bacteria, mm-hmm, merong tinatawag na fecal transplant. Mm-hmm. Magbabayad ka noon, nakukuha, mm-hmm, ng dumi doon sa healthy na mm-hmm, healthy na tao, tapos ilalagay doon sa anos ng kulang yung gut microbiome, mm-hmm, para mag-diverse, masalong mag-diverse yung mga gut bacteria. Mm-hmm. At sobrang mahal na procedure yun, yung tinatawag natin na fecal transplant. Ganun, mm-hmm, ka-importante ang gut microbiome or ang influensya ng mga bacteria sa loob ng ating tiyan sa overall health natin.
0: Oo. Ibig sabihin, Doc Ron, napakalaki ng role ng mga bacteria po na ito sa overall health ng isang tao. Mm-hmm. Lang yun, nasa sa atin na lang kung paano i-manage, Doc Ron, mm-hmm, yung mga bacteria po na yan. Since meron silang ginagampanan na role sa atin pong pangangatawan, we must always keep in check, mm-hmm, yung mga bacteria na yun.
1: Mm-hmm.
0: Kung maayos pa ba yung trabaho nila, sakto pa ba yung ginagawa nila, mm-hmm, sa loob ng pangangatawan natin, natitraining ba natin ng maayos? Merong tinatawag na ganyan, di ba?
1: Uh-huh.
0: Merong training ng mga, uh-huh,
1: bacteria
0: para magiging din sila, malakas sila at kaya nilang lumaban dun sa mga ibang mga mikrobyo na papasok sa atin po pangangatawan, which is yun yung mga harmful, mm-hmm, microbes. So Dr. Ron, ano po yung mga factor kung saan nakakaapekto sa diversity ng gut bacteria natin? Ano yun yung mga factors na pwede makaapekto doon?
1: So isa sa pangunahing nakakaapekto sa ating sa ating gut bacteria, mm-hmm, or gut health is yung food choice natin. Mm-hmm. kahapon pinag-usapan natin yung ultra processed foods. Mm-hmm. Alam niyo ba na ang pinakaunang nadadamage o namamatay kapag ka pumapasok yung mga ultra processed foods sa ating katawan is ating gut bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, pag namamatay yun sila, of course, nagde-deplete, bumababa yung gut bacteria, it affects our overall health, your digestion, your mood, mm-hmm. your production of energy is naaapektuhan. Also, kapag kayo ay mahilig kumain ng mga matatamis masyado or too much sugar, mm-hmm. tinatawag natin mga refined sugar,
0: yeah, no.
1: Hindi yung ano ha, bali doon sa ano, doon sa tinatawag natin na mga fruits na mga kinakain ninyo, yung mga whole foods. Pero yung ang sugar na sinasabi dito na nakakaapekto or pumapatay doon sa mga good bacteria natin is mga refined sugar.
0: Mm-hmm.
1: Ang nangyayari kasi yung mga refined sugar, especially yung mga ultra-processed foods, yun yung pagkain ng mga bad bacteria. So doon sa tiyan natin, merong good bacteria at bad bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Pagka madami ang good bacteria, maganda yung takbo ng katawan.
0: Oo.
1: Maganda yung takbo ng brain. Pero pag na-overwhelm naman ng bad bacteria, kapag ka mahilig kang kumain ng mga maasukal na mga pagkain or refined sugar, kasi yun yung pagkain ng bad bacteria, is namamatay din yun at bumababa yung ano yung number nila at nagkakaroon ng yeast overgrowth.
0: Mm-hmm.
1: Oh, especially doon sa mga may problema sa diabetes, merong tinatawag na candidiasis.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa mga
0: yeast infection.
1: Oh, yeast infection, kasi ibig sabihin yung yeast infection yun yung isa sa determining factor na ang good bacteria is outnumbered ng mga ano bad bacteria.
0: Oh. Oh,
1: kapag ka nagkakaroon ng yeast overgrowth. Also, paggamit ng mga artificial sweeteners, yung mm-hmm. HFCs, also yung mga ano yung mga corn syrup.
0: Mm-hmm.
1: Also, kapag kayo ay yung fiber intake ninyo ay

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na siya, kahapunan katropa ang oras. Hatid sa inyo sa nagunang produkto sa Yes to Health ang Centrum Plus Coffee Mix. Nagapagita kape nga makahatag o kabasog kahimsog sa inyong pangluwas. Despite of you being a coffee lover, you have to always know what's the best partner for your coffee game. And Centrum Plus Coffee Mix, sa dunay malunggay, soya powder o mangustin. Sa soya powder palang katropa, paldong-paldo ka na. Labi na sa mga nag-monitor sa ilahang timbang at nag-monitor sa ilahang body structure. The more we are so concerned and the more we are so conscious, we tend to check our food intake. And of course, even di lang sa food intake, bisan sa itong ginapang inom. And that's the reason why ang produkto sa Yes to Health, ang Centone Plus Coffee Mix, ana makahatag ka ninyo o kahimsog ng inyong ginapangita. Tungod kay katropa, high in fiber ang soya powder, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acids, and of course, source of antioxidants, high in phytoestrogens, mga katropa. Mo'y napili agad ang tamang partner when it comes to your coffee game as a coffee lover. Centrum Plus Coffee Mix, na nga pinaka na nambal. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Pero diba, i-give up lamang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahit. Lakani mo, og mo pakatawa.
8: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Boris!
9: Unya ka ron, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa

0: nga na ex nga taga Cugon Ramos.
1: Grabe ka dugay yan. Asa naman na siya? Oy.
0: Anyway, mga katropa, up until 3 in the afternoon sa programang Extra Rated. Second day, the last second day before I finally sign off as your Extra Rated host. Ayan. Ibibigay ko na po lahat na kaya kong ibigay upang kayo'y masiyahin sa hapon na ito. At sa pagkait, nanumpa po akong makakasama ko ang aking pinakamamahal na ano, anong tawag sa kanya ba? Oo, yung Omega, Jomega ko, yun po. Abi na kog taga Zapatera Night High School ang iyang ex. Wala, wala. Actually, luckily, wala siya nakapa-eskwela.
2: Ay,
0: namalit, namalit lang siyang t-shirt. Ay, no, kay best in motherhood man siya. Ay, nga nung bitang wa ka pa nagmatabayhana ka. Da. Mm-hmm. Guta. Sapot ko gamay. Pwede ko na makatuktok ka na diha sa babaeng kuwain diha. Babaeng pinagpala. Nga napuno sa pag... napuno sa gugma o pagmaya. Ali na. Kaz, ali na madali na ha. And anyway, mga katropa, it's another day. It's another X Rated Stories. Puratan mo no. Grabing pagago at tugon. Diba? Manakit ang imong batang ay itong tingog.
2: Ay!
0: Imong batang huwag imuhang usoy. Anyway, hello po sa inyo daw sa itong mga soaking tig paminaw sa kanang-laing-laing dapit. Dili lang din sa Visayas, of course, sa Mindanao. Nakaroon din na minaw ang itong mga katropa na sa may Davao, Tagom, Mati, Samal, Davao, Amako, asa pa mang dapit, Jensen, Bukidnon. Lahat po kayo, binabati ko po kayo na magandang chinita! Ay, kala nyo magandang hapon, no? Nakuha ko kasi yan kay, ano, kay Marvin. Oo. Yan yung mga batian niya sa akin. Yung mga ganyang bati talaga, na, sure pa aking gain. Parang nararamdaman ko yung totoong, ano, talagang maganda ako. Ay, wapag ganyan, nagsugod ang drama, nagsugod nagpangutana, og unsa daw ang atong X-rated drama. Okbo na to sa pahina. Uy, siper. Siper na nag-DJ. Abi mo na yung libro. Nag na siya ka na. Abot, uy. Isod sa masyabtay. Basta, depende na ni sa sabot, ron lang tawon na nato, ha? Uy, gulba-gulbaan sad ta, uy. Kurog sad atong tuhod. Atong tawagan si Kuan, tawagan nato si Riniel, kay dili pwedeng sugda nato ning ato ang panagabugno ibabaw sa Kuan kahanginan kung walay Riniel medalya. Pipila na lang kaadlaw unta ning atong panaguban langayan pagihapon ng atong amegang kinagapahayan nga taga Orhilio. Nga adunay ex nga taga Cugon Ramos. Pwede niya siya motubag ron, panganlan jud na ako niyang ex. Mahadlok ko, oy. Shout out na diha kay Ann Calderon. O yan, nag-post mi sa amo ang kuan ba. Kuhang-kuha. Ayan, hindi sumasagot. Ewan ko ba talaga bakit diyan sumasagot, pero hindi po natin siya titigilan. Kasi alam ko po may naghihintay sa kanya na magsalita tungkol sa paksilika. Oo, ayan. Controversial ka ng paksilika ka, Roen. O pro-paksilika o pro-ka. Good morning. Good morning sa mga bago pang mata. Pero sa kung ganiha pa ka ni mata, ugwa pa ka kapaniod to, kaon na. Okay, kaon na. Kahit kung mapasmuhan, wa rabagi na. Ang ending sa mapasmu, higtan rabagi day. Oo, ano ba nabitaw pod, no? Pasmo na gani, diha pa makuha. Ayan, magandang hapon po.

Ayan. Ay, pwede na ba? Dili sa pwede manawag. Uy, ganang manawag mo. Ganang manawag mo. Wala pa gani. Kulbaan sa tanin niyo, uy. Abti kasad ka ayaw mo, ay. Dili sa manawag. Kuan pa. Manawag na daw sila. Ayaw sa, uy. Sa'yo pa kaayo. Manawag mo sa patong hisgutan. No? Pa na nabasa atong X-rated. Hello po, mayang hapon kay Charlene. Jello Kahuksorn Caminos. Mingawon ang staff sa Handcheck Sport Sports Apparel DJ kay wala nakasunod si Marno. Okay. At tangin ninyo ang sunod ninyong madunggan sa X-Rated Drama Matag Hapon ang atong katropa all the way from Davao. Katropang Sabrina. Ayan. Uy, gwapa sa kayo ni Dan. Oh, please play Kama Mamid Nasty DJ. Tawag sa mom. Pag-urabi ko nag-release amo ang parody MV. Where's Riniel? Ambot lang ni Riniel. Ingon siya, kuan lang daw. Oo, magkipahuway na daw siya. Ang ngayon kaayo, pwede na pang MV DJ. Ang ngayon bitaw, no, anak si Lodi kuan dito, si Melky Lozarita, kuhang-kuha. Pero feeling ko kuhang-kuha ang inis. Anak siguro. Anak lang na. Ito na ang tawag ni Sia, kaya antod makatubag ni Sia. Sabi naman sad po ni si Riniel, sad mo tubag, uy. Tubag na yung taon di Riniel. Okay, gihuwat. Kulbaan sa taan ng gishare ang ato ang kuan, uy. Gishare ang ato ang tawag ani. Ato ang gikabuang ang video. Wala rin na, wala may lingaw gabi. Anyways, ano siya, unsay topic ron DJ, gusto na kayo katambago na kaayo ko. Wala! Nanasad mo ang kusog manambag, ha niya? Wala ba dyan mo nakatarong ano inyong kaugali yung kinabuhi? Same, rabaginta din niya ay kukisa pe kusog manambag, mo po'y otro pong tambaganan, siya po kaayo po'y buyag. Sa usad ay pangalan sa sunod na DJ. Sabrina. Ayan, at tangin niyo ha, hinahinayan na niyo siya og stock, ay guwapa sad na day. Di sad mo, paluyahon sad mo ani. Ingnon ta mo daan para makapangandam sad taon mo, ay kaya basin niyag mo hinungdag, makurat-kuratan. May manang natin ginatawag nga precaution and disclaimer. Baga daw, uy. Be, wala maginitubag ang Riniel, uy. Kanus apaka ni siya mutubag, sunod si Manny. Bantay, ragin ni Ron. Ako ay sa puton. Ako gina siyang sulungon kung asa man siya ron. May pagpamina dyan sa itong mga katropa. Dyan karon na mina dyan sa may Bulacaw. Hello sa inyo, ha? Oh, mingawon daw sila sa kwa sa sports apparel. Dili mo mingawon kung inyo kung pahimuan o jersey. Oh, kumusta ang Sangat National High School boss? Ha? Ayaw! Ang sa Sangat National High School bossing Doc JJ? O, naaman this comment section. Ah, sige lang, na wrong scent ni. Wrong scent. Ah, sige lang ninyo, basing na yung makatubag di as comment section, pero ako di ko katubag sa pagkakaroon yung maragdi pa ko ka-search. Pero hinaot o matubag ka na imo mga pangutan na, no? Oo, di man said na ako na matubag karoon dayon, pero hinaot lang jud tawon ko. Buyag min tao na agyo mga panghitabo nga wa ta kahibaw din hi. Ulahi ta kay naka-focus ani atong drama karon. Ang drama nato karon bahin kini. Ana. Dukaon na misunod si Mana DJ kay wala na di lagi mo dukaon kay naamoy mama, naamoy huwaton. Oo, na ay magpainit sa inyong hapon. Ay. Kapag na ba si aircon diri, Doc JJ? Uy. Mangugaman sila nga kung tit online. Kadugabon ko. Maginapug nga na ako. Mga sama, gyapon na si Sabrina, ma'am. Ay! Wala ko kasabot diri, Charlie, ma-offend ba ko? Tinawag dyan ang chismis, mga kusog gina ko mga saba. Karo lang ko, nagtuo ba yung gig ko ay nga akong ginahato din nga kanyang servisyo no kay nagpalami si inyong kahaponon pero kusog gina ko mga saba, di ay. Ano nag-iingon nga? O nag-iingon DJ nga, nasayop ka. O
o nasayop ka sa imong mga gibanak-banak din ha. Wak ka na puno sa gugma og pagmayakas. Anyway mga katropa, mubalik na taon-taon sa atong X-rated drama. Sa pagbalik nako po, kawo na nako ang akong partner. Sleeping Beauty, oy. Ah, mura siyang Sleeping Beauty. Kinahanglan hug ka na ako ito siya aron makamata siya sa kamatuuran nga dili na siya ang gipili. Agay. Agay kahapdos. Agay. Anyway, mga katropa, here's another song for you guys from Firehouse. No, it's not Firehouse. Actually, this is from Tiffany. With her song, It's the Lover, Not the Love. Ayan, balik na taon-taon ha. Enjoy the music, mga katropa. Luzon, Visayas, Mindanao, we'll be right back. A few minutes later on, mubalik ta para sa X-rated drama.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko may inom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asilog, gasukasukan ako o gapaltikate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, di mag, dili makuha na kong ulo maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time and 1:46 in the afternoon. And Time Check is brought to you by Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa pampaligon sa inyong lawas, hisgutan ng immune system. Ayaw kalimot nga dapat adunay partner sa matag-adlaw. Sa mga katropa nato din hang medyo dali na magluya, dali na magsakit. Sa panahon karon nga lahi-lahi ang weather, adunay kitang init, ulan. And that's the reason why if you are low sa inyong immune system, eh, dili ka proteksyonan ng inyong lawas sa mga viruses nga sa hangin o kung unsa man ang naadya nga dili maayo nga mga contents nga mosod sa inyong lawas nga magka-deteriorate. Always protect yourself against viruses and diseases sa produkto sa Yes to Health. Naguna niya ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C nga mapalit sa mga butika nationwide, labi na sa atong physical store nga available lang tanang produkto sa Yes to Health na di ubos istasyon sa Z Plaza building from Sunday to Friday. Open sila 9 to 5 p.m. except sa Friday 9 to 4 sila, pag Friday. And every Sunday, nagapahiga yun sila. Free consultation and general check-up. Kauban na nga itong naturopathic doctor, Dr. Bernie Fajardo, mga katropa. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: And that was Rockstar, Barking Time. Hello, everyone. I'm back again. Hello, Dai. Miss you. Hello, Pudkinit. Miss you, too. How are you? And yes. Ayan naman po tayo. Alam ko, most of you naghihintay niyo. Naghihintay na sa X-Rated Drama Today. At ayan, ano ba yung chika, DJ? Ba't natagalan po ba? Ba't po ba hindi agad nag-X-Rated? Eh, kasi po, may ginising pa ako. Ginising ko muna siya. Kasi, oo. Reyna, wa kay plano ko ano mong parcel. Actually, wala. Kaya nga naman, ang akong parcel, ginahato diretso diri sa ako ang radio booth. So, I don't think I need to get one. Kaya mostly akong parcel, gina-deliver directly diri sa ako ang radio booth. Best friend na misa mong rider. Ikaw ba naman doon sa isa kabuhan, kapila siya mohato din hi. Sorry ka, ayaw kuya rider ha, if I made you like... You like crazy. Tapos, apa ka talaga. Anyway, mga katro... Shoutout kami dito sa Tokyo, Japan at sa province naman sa North Cotabato, Kidapawan City. Gikan kay Arthur Jack. Hello, kababayan. Samod nga taga Kidapawan sad. Hello sa imo, Harinyel. Good morning, Sawadi. Ano?
1: Namaste.
0: Ano yun? Indian yan eh.
1: I know, Indian.
0: Indian yan. Akala ko Thailand ka. I was wrong. Anyway, kumusta ang tulog?
1: Just woke up.
0: I can see that. Yeah, I can see that. Like
1: just woke up, and then when I check my phone, I saw
0: the
1: very like incredible music video by Midnasty.
0: Oh, you sounds like a
1: yeah.
0: So, I love so how
1: after.
0: But yes, oh yes. I love po sa inyo, Adi, ha. Shout out sa XFM Tagum, XFM Davao, XFM Mati, XFM Jensan, XFM Bukidnon. Hello po sa inyo, magandang hapon.
1: Alam mo ba?
0: Hindi ko alam. Yun
1: alam
0: niya.
1: Mo ba?
0: Mahal kita.
1: Sino nagsabi?
0: Mahal kita.
1: Na-crush kita. Di ko sinabi. Alam ba niya?
0: Hindi.
1: Ang aking feelings.
0: Ano yun?
1: Alam ba niya sa akin siya
0: nakatingin? Ay, hindi yan totoo.

0: Dico na guess. Kinsa na po yung new DJ. Wala yung new DJ, but ang akong programa, gunitan siya sa XFM Davao ni katropang Sabrina. Maabot ka diha sa studio, alimot kay kagnawang practice sad, ay sorry, practice sad tawag kaligo, kaligo Mayra. Actually, wala si ko galigo every day. Yeah.
1: Like, I do not. Why you look so fresh?
0: Natural. I look fresh every day. Kaya I always drink Santon Vitamin C. Oh, I do not wash my hair. Because it's not necessary to wash your hair every day.
1: Yeah.
0: Because you need to preserve the oil from your hair, and that's the nutrients. So I only wash my hair like maybe 4 times in a week. So we have 7 days. And it's alimuot ka diyan sa studio. Murag kailaguro na ako ni si Dolor. Yeah, pag abot sa personal, mas bati pa din ako ni Ugnaw. Kasi kaya mo kung mga na good mo, pa'y bati Ugnaw.
1: Lagi. May comment sa toong video bang kanang nahi ko dito si... Wait, let me check. I forgot the name.
0: Dugay ka.
1: Si Ma'am Lorna Margarita.
0: Two days lang di ay ka DJ, yes.
1: She commented, nice tandem.
0: Ay, totoo yan. Totoo po yan, Mami Lorna. Hindi po yan, ano, yan lang po yung chismis na alam kong mapapatunayan at mapapanindigan namin dalawa. Kung ano yan, okay ra basta mag-live gihapon ka. O, time to time siguro maka-live ra ko if dili kay busy sa amuang mga gingbuheton. But who knows? Oo. Diba? Ano masasabi? Hello po, Archie Dinglas. Ayan. Akong rider kay naa sa gawas. Oh, mo tinuod gid ni pa. Nabasa pa na ako rong saman ko. Mabasa man sad na ako dayon. Oy, kusog ka yung ulay. Basta may mga message na to di asto mga subuanon din nga. Sure ko nga na naguol na mo din ha. Oo kayo. Kabalo na ba kay ring Cebu diri kay na. I love Reniel na.
1: Who's that?
0: Si Ma'am Ann Calderon, one of...
1: Okay.
0: Yes, ano siya? Konnichiwa.
1: Konnichiwa. Arigato.
0: Arigato gozaimasu.
1: Arigato.
0: Ay, ha?
1: Arigato.
0: Ano di ay?
1: Yeah. Arigato.
0: Arigato.
1: Arigato.
0: Ay, yes. Konnichiwa. Ano si Dodong John Ray. Ayan, ba si naa siya ka-meet-up DJ? Masa yung meet-up ko yung nara siya sa higdaan. Meet-up niya si Lord?
1: Ay!
0: Ayaw sad. No!
1: Hindi pa ko ready.
0: Anyway, mga katropa, atangin niyo itong X-rated drama. Tawad-tawad ito ng sugdan. Manang lingkuri na mga katropa. Ka-ato ng paminahon. Ka-andam na mumutambag. Tawad-tawad. Ka-muragdagan. Ka-itambaganan. Karoen. Ani-ana? Ang sagi ito?
1: Ali-ali-ali-ali-ali-lina. Thank you, Kayo Kaz.
0: Salamat kayo na, Kaz, ha?

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawa. Masubra ka to kirok. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sa kibaandam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Sugo sa maing pamitasan, way lambot na mga way batasan, ani asa kong taparan. Kiliran? Ha?
4: Sorry ako.
3: Ay, intro sa ako. Ani Mayong hapon kaninyong tanay, labi na sa ato mga suking tigpaminaw sa nagkalaing-laing dapit diri sa Mindanao o Visayas. Madunggan na nga to ang pagsibya karoon. Tugod kay... Wala lang, madunggan ka naman ko sa radyo.
5: Ay, hindi
3: mo punta, pwede lang ka ng, kung ano, ng tawon kay. Ay, pwede talang tawon ka naman ta sa live. Mga ni mga katropa, lain na pagsugilan o, oh, nang gipadani ning programa, kasakit, himaya o pagmayan. Kapanan sa kalipay. O gugma o kalam. Apil na siya, Pirmi. Sabi ko na siya iingon, matuok ko muna kadugayan mo. Mayong adlaw sa inyo hadiha DJ RC, labi na sa imuhang ay. Wala niya gibutang, oy gisumpayan na nato. Mayong adlaw diha DJ RC, labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Apilan na lang po dog shout out ka na imong tapad nga murag bagul ang tupi. Pero gwapo ra man gihapon siya kung wa na ilain. Ang importante, nakatulog siya, fresh looking, skin tight, naka-facial. Okay.
4: Zentone.
6: Only Zentone.
3: Ayan. Dahil na pong adlaw, DJ, og naghinaot ko nga ako na ang inyong mahatagan og pagtagad. Mahatagan og kinabuhi ang akong suwat tampo. Taga Davao del Sur ko, DJ. Akong pangalan, itago lang og Emmy. Itago na siya, be. Tago di o. 23 anyos na ko, DJ. Ang akong problema, mahitungod din sa akong karelasyon nga tomboy.
4: Uy.
3: Do not bite the hands. That finger at me.
4: But please, put inside the hands.
3: Aron inyo masabtan ang tanan, sugdo nato ni nga to ang sugilanon sa sinugdanan kay dili man pwede sa katapusan. Ania, DJ, hatagin yung oras ug panahon ang akong sulat sugilanon nga giuluhan og hulka.

0: Tidak. Animalkah? Nagpagawaw ka lang babayhanan ka. Naguyab-uyab ka tumboy. Nagpagawaw ka lang gusto ko kaliwat. Buwagi yun ang tumboya, ha? Buwagi, begit! Kakundili? Layas lang din, he? Ugdi ka na unya na muilhong anak!
1: Pa!
0: Siya o kamigi mong pamilya!

0: Ikot lah sebab kilah kui.
1: Saan lain aku ani no.
0: Eh, muna dah kong biyaan ka. Nakaibaw ka na bayak yud ka. Kung unsa ko ikaw kamahal.
1: Babe.
0: Ayaw ba yung taon ko biyaan, ha? Magpakamatay yud ko kung imo nang buhaton.
1: Babe.

0: Gak. Salamat. Salamat ka. Salamat kay ako ang imong gipili.
1: Babe.
0: Love you day ko nimo. Tungod kay ako may imong gipili.
1: Di ko makahimo sa pagbiyaan nimo, babe.
0: Salamat kay ka, ha? Salamat yun kaayo. Misamot gina ng akong gugma nimo, ga.
1: Usa lang ang akong hangyo nimo, babe.
0: Oon sa man ka na?
1: Hinaot na. Di ko magmahay sa akong desisyon. Nga ikaw ang akong gipili.
0: Di ka na mahitabo, ga. Di.
1: Salamat, babe. Salamat.

0: taga mati ka demo. Og niya lang demo puyo din he kay milayas mo dito sa inyo.
1: Ah, oo. Oh.
0: Imi, pila na din mo katuig si Bib?
1: Mga unom na katuig.
0: Oo ba? Unom na mo katuig?
1: Pero sa among panag-ipon, mag-usap pa lang katuig.

0: Bakit kayo taka-imi?
1: Ronel, nakaibaw kayo nga doon na ako'y kaipon. Unya, nanguyapagid ka na ako.
0: Oo, oh, naibaw ko. Pero, di man mo bagay ba sa usag-usa?
1: Ronel.
0: Pulos mo, babae. Hindi ko na may tabo nga kamo magkadayon. Tungod kay ang babae alang sa lalaki. Maong kita. Kita ang bagay sa usag-usa, Amy. Kita!
1: Ronel!

0: may relasyon po mo ng Ronel.
1: Babe, unsa ba?
0: Tubaga ko! Kay Patsyon, gitika kung doon na may relasyon! Tubaga ko!

dito na nagsugod ang kasalusan ug manapat na si Beb nako. Ayaw sad Beb boy. Pero tungod lagi kay mahal nako siya. Akong giantos ang iyang gipanghimo din hinako. DJ Reniel. Ang tod, usa ka adlaw. Naos ba na po ng among pag-away? Mao kini, nahita po.

0: Ayaw ba yung binuangin? Ayaw ba yung... Nakahibaw ka ba yung kung unsa ko ikaw kamahal? Ako, gisakripisyo sa bayad ako ang akong pamilya tungod ni mo, ha? Nag-ipon ta. Tungod kay ikaw sa baya ang aking gipili. Mau ayaw yung kong biya.
1: Ngano di ka man yun mo to, oh. Nawa may relasyon si Ronel.
0: Sa pagkakaruntuhan ko ikaw. Pero sa sunod, bantay ka lang din ako. Makita ko gan na nagkasulti mo, nagistoryanay mo. O sa bisang kinsang lalaki. Bantay ka lang din.
2: Uy, di na maayo. Paita naman mo nung ugod. Abili mo, kuya gano'n ang tomboy. Kung sila na ang mahigugma, kay mupatay gano'n. Muna ikaw, paminawa akong tambag ha, hinahinayin as pagbiya ang tomboy.
1: Unsa?
0: Sorry sa kong napuhata. Sorry na ba yun? Hindi na lagi mausap nga akong pagdapat ni mo. Promise ka. Promise na ako. Sorry na ba? Please. Nawata na nga akong sorry ka. Hindi, sige sana akong imong leog aron mawa na ang kasakitan.
1: Bantay bitaw. Og imo pang usbon ang imong pagdapat nako.
0: Di na lagi mausab ka. Promise, dili na.
3: Sige na. Dawata lang akong gugma.
1: Naunsa man ka, Ronel? Ngano gahi man gyud kaayo ka? Ngano lisod ka man kaayo pasabton? Diingnan ko ikaw nga ayo na ko sa muka.
3: Sultihis ako. Usab gyud naa sa tumboy nga midukot ka man gyud niya.
1: Mahal ko siya.
3: Imi, sayop gyud na ang imong gugma. Tungod kay di siya makahatag nimo og hingpit ang kalipay. Tungod kay di siya laki. Di siya makahatag nimo og anak.
1: Ronel, kung tinod ko nimo mahal, ayan ako sa muka. Pasag din ako. Di ko gusto nga mag-away na sa mi. Tungod lang nimo.
3: Mag-story na ka.
1: Ronel, unsa ba? Buhay ni kamot ko! Nagdali ko tungod kay nagluto og sudan si babe. Nagdali ko!
3: Di lagi kamo ang alas sa usap-usap.
1: Buhay lagi ni kamot ko! Buhay ko!
0: Unsa ibot pa sa pati nga ako nakita, ha?
1: Babe!
0: Unsa ni Part, ha? Nga nung gigunit-gunitam na nimo nga akong asawa? Tubag!
3: Di na mo siya asawa! Mabay ka! Kami ang alang sa usag-usa.
0: Ha, hilasa, good mo.
1: Babe, unsa ba? Dali na. Mamaulit na sa auto. Dali na!
0: Nga nung di man lang ka mo angkon, nga uyab mong duha, ha?
1: Di lagi may uyab. Unsa ba?
0: Di isa mag-iningon ni Agto, kundi mo uyab.
1: Nga nung di ka man mo tuon ako.
0: Ah! Di yun! Tungod kay klaro yun sa duha na ko ka mga mata ang paggunit sa inyong mga kamot.

0: Emmy. Sorry. Kalimot lang gusto kong kagalingon. Maluoy ka. Pasaylo ako ka. Saan ako? Yan ako mausap. Yan ako mausap ang tanapat lagi na mo.
1: Sa kong giingon ni mo, yan ako gustong dapat-dapatan ni mo. Pwede siya kamutuman. Nasaan pa ka?
0: Ga, nakalitan lang ko.
1: Kibaswabi na ang imong ibati. Pero wadyan ka maminaw na ako. Wagin may relasyon ni Ronel. Pero ginapatan niya ko ni mo.
0: Di na lagi mausap.
1: Di na gini mausap, babe. Tungod kay mo ulihin ako sa amo. Di na ako!
0: Oh, unsa?
1: Muulihin ako. O katapusan na ni paghilak ko tungod ni mo. Muulihin ako. Dilihin ako. Mag-ibos ko sa akong mga sinina.

0: Huwag! Dili ko!
1: Mubiha ko! Di nalagay ko! Huwag na ta! Di na ko!
0: Sige, biya! Kay dunag lihayaon!
1: Nabuan ka na ba?
0: Oh! Nabuan ko ni mo! Bang andam ko mo patay! Og human unya na ko upatay ni mo! Magpakamatay sab ko!
2: Babe!

0: Hadlok ra na niya ni mo.
1: Ronel.
0: Diyan niya eh. Huwag kita mag-ipon. Magpalita din eh. Ato tapuyo, huwag ka ng way na kailan na to.
1: Ambot, Ronel. Ambot.
0: Unungan ta ka, Imi.
1: Nahadlok ko.

0: Baby, sakit kaya kung liyo? Ay, kento mo yung sakot sa liyo.
1: Ay, kiyo, pinutang sakot mo. Buwan na ko. Patsyon dito ka. Kasabot ka. Patsyon dito ka.

kini karon ang akong gikahadlukan. Wala ko masayod kung unsang akong buhaton. Kita naman din ako ang kuandre o akong brao Pahipi sa tabi. Nagkawat-kawat ragani ko og suwat ni ini aron mapadangat diha ninyo ang ako mga pangutana. Ay, kumasakpan ta ani mga apil pamiani ron. Basta may akong buhaton aron makalingkawas ko ni Pep. Nahadlok ko ngang iyakong patyon. Unsang akong himuon. Angay ba nga mukuyog na lang ko ni Reniel? Ay! Runel! Runel. Nga nung nang luspad no ang kukaroon, nakabantay manggug ko nga lahi ang akong pamanit. Sukat siguro nga inani ang ginabuhat sa kuha ni Beb. May sakit ka ako, DGRC. Palihog tambagi ko. Tindi na lang ko ito bang ako sulat sukinanon. Daghang salamat.

0: Madugo ka na ito karoon, mga katropa. Ang kusog nga pagdagugdog niining kalangitan. Tungod siguro nga nakita ang kaanyag sa atong kauban. Anana karoon diha, ang Manalili Beach Resort is now open. Shout out to Ken Alacars Elarcosa.
1: Sa Villa Gonzalo.
0: Ng mga Laguna social. Kani mga kuan di Doc JJ manggawa sa mga beach resort, mga lagoon, mga lake, mga fish pond na akarbasa mo ulan. Oo, saksi si Riniel. Ano main? Mugawas ang puda siya gikan dito.
1: Oh, actually padong ko dito, ikaw man ani ang programa mo agto ko dito.
0: Ano magunsa ka?
1: Maglingaw-lingaw, mag-swim-swim.
0: Ay! Tinuod man sa po dito.
1: Tinuod man dito. Ako.
0: Oo.
1: Look, you're the only.
2: Hello, eh.
1: You won't legit, eh.
0: First time na ako nakadungog kung inato ka kusog nga na ako dili sa booth. Kusog eh siya, murag nasuko ang ulan o langit?
1: Nasuko ang ulan kay kanang tungod to sa katong tumboy nga mo patay.
0: Ay! Tama, may gani nakabakta, no? Howd ka, nakabalik na sa itong topic. Ayan, no? Howd ka di, oy, magka-proud, magka-proud. Ate Caller sa Bigazalini, ha? Oh, hello, kinsani, taga-asa ni, maulan pa ba di sa inyo, ha? Kaya dili, grabe ng kidlat o daulugdog nga mong nasinati.
3: Yes, hello. Isang
1: magandang
3: Hindi na siya magdala-dala pa siya bag niya.
0: Mang impaki ana-ana.
3: Pwede mo po niya na pakasuhan na yun. Na-direct mo na yung hangibuat sa yung tumboy.

0: Akhirnya pun sakban menjawab siya. Ya isa pa, ato siya sa barangay. Ato siya sa barangay. Sa Gipuyan nila na Pita, magpablatter siya at sa police. Kaya lain naman ang kwan sa iyang good treatment sa iyang tumbalits.
1: Isa?
2: Tumbalits.
3: tumbalits.
0: Dapat iyan ang mga kukuha. Bili na ang mga kukuha. May hawa na diha. Isa, action no. Ka diha.
1: Sa may langay-langay yun. Hindi na ito langay-langay yun pa.
3: Marvin, di ba?
0: Hindi na yun na langay pa nga. Langay-langay. Hindi siya tayo.
3: Marvin, natanong ko sa live.
0: Kasi kay gini ko si Bijar siyo. Pasaka na lang ito na yung bagyan. Kita na po yung
1: ako nang giana gamay. Uy, kaya ka
0: na. Kasi makita na yung arba. Ay, yung arba.
1: Uy, nang ay na lang sa. Kaya mo na nakapa-inject magkukaroon ng Marvin. Murag nakapa. Kaya inyo nakita niya. Na ini comment ganiya nga. Nakita daw ako ang bulkan. Sorry ko ay magod ni. Chocolate Hills.
0: Busog
1: tayo. Busog tayo. Ah? Kung kani inyong nakita, ay, huwatag si Riniel.
3: Ay!
1: Eh, nandam.
2: Ay, kumuhan na mo ka ng Vulcan, Chocolate Hills, busog.
0: Mas nato pa na kang kwan. Mas nato pa ka Riniel, guys.
2: Watch out, wag ako'y maka-cleavage. Pagitaan ta mo Mount Fuji.
1: Hala? Mabugnaw di ay. Mabugnaw mo
2: Mount Fuji. Mount Fuji.
1: Kuyawan. Ana, wapat na ho man sa advice, baliki gud.
0: Basta ano di guys. Mo na lang gud na iyang kwan una ni ang buhat ko. Maadto siya sa barangay.
1: Mhm.
0: Pagpablatter. Pagpablatter siya sa tumboy na nahi ang iyang pagya, threat ang iyang pagpapas niya. And then, bulayas siya dito sa inaha. Uli siya dito sa inaha. Uli dito sa inyo, girl.
1: Bitaw!
0: Nadala yung mga gamit. Sagli na yung mga gamit niya. Eh, uli nung dito, di pa tayo mga mag-upo.
1: Oo! Kuya eh.
0: Tara mo na yung sinina. Sagli na niya. Uli dito
1: sa inyo.
0: Palabi na. Tatsyok pa. Ay, sabi ako. Iyo nga na ganyan kagkutin niya. Dito na ito bulayas niya.
1: Mao.
0: Gusto pa ako, batong laki niya mong sikwan siya pa. Ay, pagbili ko. Uli ko sa inyo.
1: Oo.
0: Ano ay mo ang pagbili niyo? Safety mo ka.
1: Safety ba? Safety da yun.
0: Oo, yun.
1: Salamat ka ayo Marvin, all the way from Davao. Wala gaulan ang Davao, Marvin. Kaya diri Rosibo, grabing paka-paka. Diri kas, grabing ulan. Gawas na ang mga.
0: Action na ganun siya.
1: Ah, action po niya. Diri kay grabing yun. Kaya ngunit ko nga, madungog na namo sa booth. Ha?
0: Bugnaw na kayo ba?
1: Ayan. Dalahir naman yung mga bugnaw ang panahon. Uy.
0: Magpangita agad ko ni Ringel.
1: Ala. Kanina.
0: Salamat na sa mga rejoicing.
2: Uy, pa. Marvin, ka na, pwede ka na mamili ka namang doha.
1: Ala.
0: Ha?
1: Dili, Marvin.
2: Pwede ka mamili namang doha, Marvin.
1: Marvin.
0: Ko anak ko aso.
1: Marvin, husto na. Marvin. Pili ang si Riniel. Kung ikalipay ni mo ang uban ka niya, Marvin. Marvin!
3: Ako pili niya, Marvin.
1: Sultiin ko, Marvin. Kinsa man niya mong higog, ma? Ako ba o si Riniel?
0: Si DGRC, ako binahal Riniel kasi ako. Ako.
2: Ang daon ta ni Marvin. Ang daon ta ni, ang daon ta ni.
1: Automatic man yung crash out na yun ba? Anyways.
0: Pero, I love the ring.
1: Ala.
2: Garong, uy. Bugnaw-bugnaw biya ron.
1: Agui.
2: Lamit na magpainit.
1: No.
0: Sige na magpainit pa tayo.
2: Ayaw kasi si DGRC naman imuha.
1: Na, tanawa.
2: Di ka ni DGRM.
0: Pero sige lang yun. Naa maghihapon pa rin. Imo bisa kayo na kami niya DGRC.
2: Ito, no.
1: Ala.
2: Ay, sa diyang, nami naman kayo magpainit na yun.
0: Sige, ito. Siguro kayo mag-init na ko sa heater, kayo magpainit na.

0: Thank you so much, Marvin, all the way from Davao City. Marvin, katropa mo.
1: Exciting!
0: Ayan, 2:33 in the afternoon, katropa. Open ka po na itong linya. 0928-5508-727. Ana Dre, pa-cute-cute. Cute kaayo si Riniel Medalia. Cute kaayo. Tagro siya naipit dito diri ay. Mobiya di ay ka DJ sa emong gigikanan. Ing ana jud ng atong kinabuhi mo salop man ang adlaw sa gapanan. Sa sagpanan apan mo subong kini pagbalik ini kaugma na kaminga man palandungon apan pilit dawaton ang tanan. By DJ Hasta La Vista Baby. Grabe si Elmer Ugay makadag ko an. Mihiyo Ginetti Jr. Maayong hapon DJ kay baw nako kung asa na kung asa ka anha ra ka silong. Dili actually uy, makita na ko yung sa silong pero permi ko sa kuan.
2: Ana do.
0: Ana tik. Hello may hapon.
3: Mayong hapon, DJ Art.
0: Okay. Ayan kinsa man ni?
3: Fatima ni, all from Mako, Davao di Oro.
0: Ayan. Ito na. Pakikinggan natin ang iyong komento. Sige na. Ibigay mo na
2: ang aming
3: ato pa sa gingon ni Marvin na pala po to yung gitulti nga dapat waitress na dito sa tomboy.
0: Mm-hmm.
3: Kay kung hindi sa waitress basig mapatay siya.
0: True. Bisoda eh.
3: Ako alam na kung saan isa ato doon ano barangay o
0: kaya isang tabang na
3: mga isang tabang sa barangay
0: protection yun protection
3: kay isang man po kay isang man po nga tomboy lain na kayo lain na kaisa o kaning patasan niya ang patyon niya ang kalibuin
0: ala
3: inana po dang naagyan sa ako ang uyab sa una pero di pa barangay dito niya napreso dito itong tomboy nga iyahan di kalibuin sa una
0: kay
3: di pa barangay man
0: niya napreso gid siya
3: napreso kay puan man kini patyon monta siya
0: ala kadelikado di ana oh. Oy may gani safe. Ito
3: nga tumboy kay mulata po ito.
0: Safe, may gani safe na siya karon.
3: May gani kay safe na siya karon. Kaya nanasas na kong mga kamo.
0: Si Riniel, kaya wapagin siya kita og tao nga mo palangga niya. Last na po, good, di pang warta.
4: Ay!
5: Hello, pare mo.
0: Kulbaan si Riniel, kaya maabot niyang chismis na mayroon sila. Kung saan kagi panabi ni Riniel sa radyo, wa siya kagi panabi, mandaot, ragud ko, good.
5: Hello, Fatima.
0: Oh, Fatima, hello daw.
3: Hello, Riniel.
5: Kumusta mga ka-Fatima?
3: Ngayon, tan ikaw ang mapuli ka ni TRC.
5: Ay. Pareha maming duha.
0: Parehas, may bibi.
5: Parehas, parehas maming duha na igamay.
4: Ay!
0: Parehas maming duha manglakaw.
5: Oh.
3: Sana all.
5: Ito, salamat, salamat sa kayo.
0: Salamat kayo nga inyong gidawat si Riniel nga mulingaw sa inyo.
3: Gidawat niyo po na ako.
5: Salamat.
3: Hindi
0: naman po,
3: dugula si Riniel.
0: Good, kanang
3: ikaw ra isa.
5: Ay, ano lang resign? Ano lang resign?
0: Dahil lamion ang mupuli, DJ Sabrina, XFM katropang Sabrina, all the way from Davao City. Lamion na siya. Kabaw ka na kay taga kuan man ka, taga Mako man ka. Oh, na may XFM.
3: Oh, mag-DJ mo na siya dati.
0: Oh, DJ na siya dati, karo mubalik na lagi siya pagka-DJ kay mo resign man. Imbis nag-focus na siya sa iyang pagka-newscaster, ani hawa man si Chinita na pugos ang salo na lang noon sa akong trabaho. Thank you, kaayo Fatima, all the way from Mako, Davao di Oro. Naka-shout out. Go.
3: Shout out lang ko kay Marvin ng Davao o kay Dato Kali.
0: Ayan.
3: Sa ko ang someone palalab.
0: Agoy.
3: Si Ate Chris.
0: Sana ko.
3: Ang pinky ha. I love you so much.
0: Grabe naman, sad ni sila eh. Kapuya. Congratulations. Thank you, Fatima. Katropa mo.
1: Exciting!
0: Ayan, 2:38 in the afternoon. Nga nung mo resign ka, DJ, mag-focus na ko sa among business. Anak, karon kusog ang ulan. Shout out na kay katropang Ken Ilarcosa ni baha na gidaw diha sa may kuan. Grabing kusuga naman anang baha din ha, oy. Oo, diha sa may Manalili Beach Resort. Diha sa may Kulon. Kaya, oy. Kaya, oy. Manggawas. Basta tingulan lagi. Manggawas ng mga resort. Manggawas ng... manggawas ang resort. Manggawas ang... Unsa ni? Mga lake. Gawas tanan. Abi na kong mag-menu. Nakadi. Diyo ko mag... Kung naaman ko hindi buhaton sa kinabuhi sa karong idara, no, ang mag-menu. Bahala na magpadi. Diyo ko, magpatakag punit na po og laki ay...
1: Ayaw!
0: Last, nagpataka kong punit. May gani kayo, nakaikyas pa ko sa pait nga kapalaran. Ay, lisod kayo mangita og tarong, oy. Murarago na yung babae po. Lisod po mangitag tarong nga babae. Lisod po mangitag tarong nga lalaki. At the end of the day, there is no... Puyag English. Hello DJ, pa-shout out di ko Zachary Luwin di Bayoko, gikan kay Luis Tating Bayoko. Tingawon daw ang staff sa Handcheck Sports Apparel. Ayan, maing hapon DJ, kay Bawko nako kung asa ka anak ra kasi lung mali. Mali si Mihiyo Ganiti. Kasilong daw ko Riniel. Oo, ayan. Dukao na misunod. Dili lagi mo dukaon lagi. Ang nanta mo daan, dili mo dukaon. Ayan. Oh, okay, nabasa rin ako ni B. Basa rin ting uban diri sa ato ang tawagan. Ato ang Facebook Live sa XFM. Nai-comment diri B nga ngayon. Ano siya nga kanyang... Nanambok lagi ka, DJ. Ay, asa kayong gitanaw. Grabe ka, bugnaw ka, ayo, DJ. Lamia, oy. Wala. O, pag mulayas ka, kanang 12 a.m, aron di ka bantay ang tumboy. Diya ay, jud na, kay Basin, matitanos ka. Maro, matitanos siya. Ngayon may titanos advice. Sumbong sa pulis dai, ayaw kahadlok kay nang threat na nimo ang boy girl. Para di pod mapagan ang station sa XFM o Serena Chinita. Kay last 2 days na baya niya sa station. Hais, ayay ah. Nagtaba ka DJ RC. May dako lang ng imong mata. Ingon pa ni Darwin Dan. Actually, nanambok si ko karon kay anong daghalag pagkaon sa kinabuhi. Dami magug nilutuan si Ma'am Lai. Mo na makaingon sa tausahay og sana all. Yan ikaw partner, unsa man imong mahatag nga advice? Oo, wala tay, wala na tay call. Oo, okay, wala na gray signal. Ikaw na yung mga tagong advice. Nainingon din niya sa ako ang DJ ang... Okay, medyo sensitive ang comment niya. Pero ako na lang basahan. Hide na ako siya. DJ ang mga babae para sa lalaki. Ang lalaki para sa babae. Ano ang masasabi mo?
4: Kung ano ka nang... As someone who is part of the community... who still fighting for every right and wrong. Bitaw, try to accept what we are and who we are, who we loved and want to love.
0: Mm-mm. At the end of the day, basta di lagi mo mag-ismiring hoy.
4: Oh, at the end of the day, kay mga tao ra maghihapon tang tanan.
0: True.
4: Makasasa maghihapon ta.
0: Uh-oh.
4: Kaya wala man siyang perfecto nga pagkatao ay ko'y nakanag-comment perfecto na siya.
0: Relax.
4: Ow.
0: Hide na ako ang comment. Relax.
4: Bitaw ka nung try to accept us. Try to love us. Okay. Kaya kung inyo may higugmaon sa ganamo.
0: Higugma ko ni mo. Imuram ba kong gikomentag as a friend? Okay. Paningin na ako tanan.
4: Ha? Maningil ka? Ay, higugma. Teka.
5: bitaw ka nang ang kanang ang kanang kuan ang kanang inyong gisulting ang para sa laki, para sa babae o para sa babae para sa laki. Inyo hasad na.
0: Oo, tenyo
5: inyo. Inyo hasad na.
0: Mm-mm. Just kung dili niyo dawat, ayun na lang. Ayun na lang.
5: Basta ayun lang mo pang hilabot.
0: Mm-mm.
5: Sa laing tao nga naghihumaay sa pareha nilang pareha nila og gender.
0: Oo. Pero kato atong letter sender magud mo radyo rag ka nang medyo ka nang Ragdili siya.
5: Ako yung mga friends yung mga lesbian ha, but they are very good. They are not the same.
0: Oh, dili tanan. Ako sad, I have a very, very, ano, very special sa akin also na omega na
5: Dili maabot sa punto mga kanang mupatay sila para sa gugma.
0: Yes. Uh-oh. Dalan dyan na yung murag ka ng mga naagian siguro si lesbian nga. Murag,
5: ayun lang ninyo pareha, adyan tanan.
0: Yeah.
5: Mura na ko nagkanangkuan ko. Straight nga laki nga. Anda mo patay para sa iyong gigugma.
0: God, look.
1: Ayaw!
5: Pero ikaw sa ka ng babe, no? Babe to yung pangalan.
0: Si Bip.
5: Si Bip.
0: Bimbi.
1: Ayaw!
5: Ano sabi sa'yo nakaon mo?
0: Ano mangulata ka, oy?
5: Ano mangulata man ka?
0: Diba?
5: Dili, naabot to sa punto mangulata siya kay Toto ni Ronel.
0: Ah, nagselos-selos manggod siya.
5: Selos-selos manggod siya.
0: Ibatik manggod siya kahadlok na what if?
5: Oo.
0: What if imo kong biyaan?
5: Gani. Kaya gigugma biya siya sa tomboy. Mm-hmm.
0: What if imo kong pulihan o glain? Mga inana.
5: Kisa to...
0: Ayaw.
5: Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw!
5: Ako yung maglagot ni Moronel.
0: Ayaw. Relax.
1: Ayaw!
0: Actually, si Rinya magod kinahala nang ipaginawa og lalom.
5: Mm.
0: Usap kay Armawa na.
5: Dito ko matambag ni ko ano ni... Kisa to?
0: Si atong letter sender.
5: Sa atong letter sender nga si...
0: Si Kuan. Si Emmy.
5: Emmy. Die, Emmy, die.
0: Go si Emmy.
5: Dai, Emmy. Naminaw ka, Dai?
0: Oh, minaw siya.
5: Naminaw siya.
0: Oh, aminaw siya.
5: Dai, ako pa nino, Dai. Ipabarangay na lang siya, Dai, oi.
0: Bitaw.
5: Kaya di man dito siya mali. Ipabarangay. Dito ninyo husayon ang tanan.
0: Yes. Araw maproteksyonan sa siya,
5: oi. Oo, para di siya mabot sa punto, mga kanang...
0: Mga tasik pa ng dugo din, ha?
5: Lula. Na si Emmy, no? Gabit. Ay, Emmy, mo, Emmy.
0: Ay, Dili, maayo. Unang sa'yo palang daan, proteksyonan na.
5: Kay, di naman sa ikaw mawa, apil man sa si lesbian.
0: Oo.
5: Kamu man daw doha?
0: Magtigi man daw mo.
5: Oo.
0: Ay, nako. Anyway, it's my time to give my advice. Well, I agree. Pangayog taba nga maproteksyonan ka, first of all. Doon sa barangay, kay death threat gud na siya. Death threat na siya. Ay, naipa-spelling sa kuusa ng death threat ha, basta death threat.
5: Spelling nga dyan siya.
0: D-A-A-T-H-T-H-R-E-A-T-H.
5: Spelling ma.
1: Ayaw!
5: Spelling sa dyan niya. Marvin, okay. Spelling sa dyan niya, Marvin.
0: Sige ko sure tama ba to? Ako lang maingon sa imo ka na protection imong kaugalingon, ayaw gyud og pag maging complacent. Labi nag nakabungat na siya nya madapatan na pagid kaniya. Therefore there a sign possible. Kadili lang kana kausa ka duha ka pila pa niya nabuhat sa imo. So precautions. Ayaw gyud ka ayaw gyud nga maging kampante. And then kana si Ronel, ngano ka man sa Ronel ikaw gihinung na sa tanang mga ka
1: ayaw!
0: Ikaw ang hinom ng Ronel o gano'n na inani. Kung nagpalayo na lang unta ka, Ronel, o wala na lang unta, yung ka naghati o dugang, naisugnon pag yung ka, pwede man takang mo, palayo na lang yung tao niya.
5: Dili mo hilak.
0: Oh my God!
5: Dili, lagi mo hilak.
0: Hindi,
5: kala ni hilak. Awal na naman ito. Ay, kibawa ba ka? Ang pangan sa kong kuya kay Ronel.
1: Ayaw!
5: Pwede ba kuha nito ang kuya?
0: Shout out katrabay diri sa XFM Palawan 104.7. Hello po, Dom Stelentino. Hello, shout out sa inyo mga katrabay natin sa Palawan.
5: Hello. Oh,
0: Boy.
4: We're gonna see you there.
0: Pohoy, makalaagpi Palawan, El Nido.
4: Let's manifest.
0: Dito mo the last year, but I'm gonna go back there. I love Palawan. Ayan, nga na mag-loosepad daw siya karon ang kinahanglan wato ni mo. Magpa-check up ka. Asa manita, Gum, Dili, Cebu, no? XFM Cebu. Na mag-isa kong new surname.
4: Ay, iba ka sa tagline sa mga kuan, sa mga lesbian.
0: Unsa man?
4: Finger licking good.
0: Oh, kasi yan.
4: Sa langhap mo ay nanapit, makita ka lang. Na-na-na-na-na-na-na-na, malinam na.
0: Ay! Hala! First time na ko nadungog na. Anyway, mura kami yung kung anong luspad ka, duol o doktor, pa-check up kay kung unsa may na masayo, may balan, mas better. Angay ba nga mukuyog na, hoy, ayaw giday. Ayaw siya kuyog ka ng Ronel.
4: Ayaw!
0: Palaylo, oy, ano siya, angay ba mukuyog? Ayaw, oy.
4: May wataki babi ka nang ibuhat ni Bebs.
0: Oh, bossing, sobra pa din ha.
4: Sobra pa din ang buhat ni Ronel.
0: Ayaw, Jude. Dili, lalaki, dili, bagong karelasyon ang sulbad sa mga inaana nga sitwasyon niya. Kung anaan mo sa sitwasyon niya na broken mo or na nag-uul mo, nagbulag, ibinuangan, dili, sulbad ang laing nilalang aron mahulipan ka ng gibati niyong kasakit ka.
4: But garap siya. Garap siya. Pakita nilang apam.
0: Kinsa si Emmy?
4: Si Emmy.
0: Oo. Wala ano ko igong oras. Oy, mura ko maingon sa imuha, day. Sa pagkakaroon, protection ni imong kaugalingon mo, nag-una ni imong buhaton, kaduha, magpa-check up ka, katulo, ayaw uban ni Ronel. Palayo-layo. Dili sulbad si Ronel. Wala ka kabalo kung sa'y kayang buhaton ni Ronel. Muna isun si mong nahuna nga. Dili tungod ka ni Sada. Kung sa katawa, tinuot eh. Tinuod anay ang tumong niya ni mo. Muna magbantay dyan mo sa mga sadya. Ginahatag niya sa inyo. Kaya basig muna hinungdang nga mabutang ka mo sa kalautan. Huwag muna hinungdang nga mabutang mo sa lisod ka sitwasyon. Tungod ka na sa problema.
4: Lesbian.
0: Tama no. Anyway, thank you so much mga katropa. Wala kong igong oras. Alas na 50 na anana si katropang Eric Ceres Manait para sa itong programang Asintado. Og mapuna pod. And thank you so much today and tomorrow. Tomorrow is my last on air. Munang ubani ko nyo ugma sa ako ang last airing sa programang Wanted Kilig o programang X-Rated mga katropa. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita and...
4: DJ RM.
0: Ayan.
4: Kadid yun.
0: Nilagyan mo sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 3:03 na mga katropa. Ito time check, katod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang atong kape mag-iigala nga puno sa vitamina, magkapaligon pagyod sa atong resistensya. Labihan ka sustansyadong kape ya gumikan kay dunay soya powder, dunay pagi mangustin, dunay pagi kamunggay. Atong kape mag-iigala nga white caffeine magka-kaitsuran, Sunthorn Plus Cafe Mix. Way paghilap sa tiyan, way palpitation sa dugan. Ang Sunthorn Plus Cafe Mix produkto sa Yes to Health Incorporated inyong mapalit sa inyong mga suki nga butika. Nani sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson's Pharmacy, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, Napolidia's Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, La Nueva Pharmacy, Farmacia Samura o guban pa mga butika nationwide. Inyo sab nga ma-order sa TikTok, Shopee o Lazada. And at the same time, inyo mapalit diri sa Yes to Health Wellness Center, mga katropa. Asa napita nga itong Yes to Health Clinic, di ata naimutang sa Z Plaza Building sa Maydan, Diha, Kusalim, sa Dakbayan, sa Sugbo. Pwede nyo nga makontak sa numero 0915-389-5430. 0915-389-5430. Mauna, mag-iigala ang atong contact number sa atong Yes to Health Wellness Clinic, there is my Z Plaza Building. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapi na, gamot pa! Alas 3:04 na!
0: Seras Malait, Asintalo! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintalo! Asintalo!
1: Libertas non isteos added quadivolumos. Sed Fatsera, Juan Dios Tomes.
2: Eric Manait sa XFM Cebu.
1: Ang kagawasan, dili katungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat, kunun sa'y husto.
0: Asintado.
1: Eric Manait Ah, importante mag-igala maayog hipong panglawas. Taliwa nining wag tuoh nga mga hagit. Gikans kinayahan. Kalinog mag-igala dito sa Bayan Bohol kagani ang mga alas 11 pasado. Although di tantong kusog. Pero ang uwan may grabe ka kusog diri sa Sugbo. Kumusta man itawon mo diha? Diri sa Mandawi mag-igala o sa Dakbayan Sugbo. Di ana, mga lugar mga kaigso nang gipangbahaan na. Si Ken Ilarcosa diri sa Manaliliwa na nagsige nagpadag video. Grabe ng baha dito napitas ila mga amigo. May lang din ni mag-brown out ron. Pag hapon, bisag uwan kayo. Sa itong mga katropa niya sa Bohol. Kumusta man dagas panahon diya bagas ano? Ang itong mga katropa mga Bulanon. Kumusta man ang inyong panahon karon? Sa Dakbayan Sugbo, perting kusugang uwan ron dire. And I'm sure diya po sa Mandawi, ambot lang ka sa lapu-lapo. No? Huwag doon na ba ka po ipagbaha di ka ng slapu-lapu sa mga taga-talisay usab. Yeah? Di ka ng Dapitas, may Atlantics, may Bulacaw. Grabe po guro ng baha di ka mga tingpaminaw. Yeah? Darin Dapitas, may Lapa Luma subdivision sa may Tisa. Kurag ambot lang po na di ka. At ipakita ng video double G, darin Dapitas, Mandawi. Kaya di ka mga kaigsunas, Mandawi, mga kaigsunan, sus porbida. Di po basta-basta mag-iigala ang video nakita na ito mga kaigsunan. Daring Dapitas may Mandawi City area, no? Kay, tanawa rago, no? Tanawa. Oh, sa may, kuwan eh, intersection Coronis M. Lugarta Avenue o sa E.O. Perez Street sa Mandawi City.
3: Ah, perte magigala ka baha, no? Oh. Pero bisan pagbaha, di ay mga bata magduwa-duwa. Oh, sus porbida mga kaigsunan in town. Ha? Huh? Dari ni napita magigala sa may Kwan M. Lugarta Avenue. Oh, tarawa, oh. Ta, tarawa. Bakit apaguro ko kamo mga nagpaminaw karon ingunini ba ang pagkahibta sa inyong galugan? Ay, dari si Lugarta, M. Lugarta sa may Mandawi area di ay ingunini mga kaigsunan ka hitsura ron dito. Sus. No? Paita. Kunya, diri po magigala sa Cebu City, naapod. Diri sa Manalili. Ipadadaan kang Kenya, Double J. Isportuna. Sus, Mariusep, ang Isportuna. Tarawag Isportuna. Sa Mandawi po di gihapon. Urbida, magigala, ganing kalakihaw. Saan naman yung tao niyo? O sa maning mga nag-orange o nag-rincoat o orange? Hoy, pahinay po niya, dog. Grabe, ako sa uga mo pupadagan ng Modern Jeep. Pahinay lang. Sana ba yung taong po niyong baw na ay mga namunit, yung mga basura, murag naduda ko namunit, yung basura ba? No, ilang i-clean up ang drainage, siguro tingalin yung mga nag-rincoat o orange, oh. O, yan di ay Modern Jeep nga niagi nga, tritipong kusuga na siya mupadagan yung taong po niyong. Usahay magod po ganyan ubang mga driver magigala tungkol kay dili ilang sakyanan. Ah, paturatog lang po pagdagan. Kumusta mo diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar? Niingos Kuya Aying po diri magigala sa UCLM. Ah, niawas na po kuno. Di na po maagian diri na pitas UCLM. Nakay video diya Kuya Aying sa may UCLM. No, Habigs Mandawi gihapon. Diyas may ba-ba magigala sa taytayan sa First Mandawi Mactan Bridge. Di na po kuno magian matod pa ni Kuya Aying Aguilar Salupan, UCLM. Masa ba ni, magsigil lang gitag balita, bahin o baha, basta magigalag baguan, di gini masulban? Da? O na lang gini akong giingon, purbida mga kaigso na ito, panahon magigalang ting init. Huwag gini, pangita ay magigala dito kasulbaran. Do, karon di anang ting uwan, sus purbida, perti na daghana na pirwisyo kay galaan.
0: Sintado.
3: Di lang po diri sa Sogbo, gani dito magigala sa Metro Manila, otro po dito. Kaya sa Metro Manila magigala, nakagrabiha po dito. Ang pipilang kamang lugar sa Metro Manila, mga kaigsunan, doon na magigala ay traffic gridlock sa pipilang ka lugar dito, mga kaigsunan, sa Idsa, dito sa Ortigas, dito sa Sioto Buendia and Ayala to Magallanes, dito sa may Taft Avenue. Grabe kayo po magigala ang mga lugar dito tungkol grabe yung pagbaha. No, so, di lang Metro Manila, appeal pa diri magigsoon sa Sugbo. So, maod na gini magigala untay tutukan sa ato mga opisyalis. Kaniad to kung seryoso pa nung tapon ni silang nagpatumas proyekto. Pero saan taman po di magigala nga di ay pundos blood control, ibulsa man po. Di kamo mga nagpaminaro, mga taxi drivers, kumusta man inyong pagpamasada? Murag, tiba-tiba ni mga taxi drivers, so, kinagahan na kayo magigigala, wa mo sakya sa balabal, huwag mo bit. Huwag maksim, ang mga habal-habal drivers, mga igsoon, na masilong ron. Pero mga taxi drivers sa electric vehicle, nga GSM, mga taxi drivers sa RP Caruminas Taxi, ang mga taxi drivers sa Mulavi, taxi drivers sa Ken Taxi, Dries Holiday Taxi, RF Taxi, San Taxi, guban pa, wana, paldong-paldo. Naghamagin na sa kayo ng pasayero yun. Eh, tungod magigala uwan. No? Ingon si Imot Icons, Katropang Eric, diri sa Mindanao, Cagayan, de Oro, o ubang bahin, dapit sa Misamis, Oriental, o laing dapit, dapit diri sa Mindanao, baha o landslide po ni, siniaging simana. O, dapila yung picture kipakita sa Double G, oh. Kini, tagdaon ko rin. Diri ni Dapita, bagay. Diri ni DPWS, diri nag-uniform o kuhan rin ko. Sa kuhan ni Double J, diri ni Dapita sa Jones Avenue. Oh, Jones Avenue ni. Jones, oh, Jones. Tanawang Jones. Oh, tanawa. Agay, diri sa high precision.
4: Exciting.
3: Tanawa, tanawa. Jesus. There is high precision, there is magigalas. Pointy area dapit, tanawa mga kaigsunan. Sus, ingonin. Tanawa ragun, gikatawaan naman yung tao ni mga taga-DPWS. Nagsunog, magigalag, green coat nga orange. Mapay pagpamunit, magigalas mga basura. Tarawa, baha po magigalang kalsada sa Osminia Boulevard. Daring napitas, may Anitas Big Shop sa may high precision. Sus por vida. Bisag din sa may ibabaw na nga bahin, magigalang ibaha. How much more ka ang kulon? Tarawa, ragu daw. Tarawa. Oh, kada magigala diyan na napitas sa kwan, ha? Fuente area, pero ang hitsura magigala, oh. Og di pagyapon mo undang ning uwan ato i-check ang pag-asa magtan magigala double J. Pila ka oras ning ato masinating nga pag-uwan karon kay sus maglisod og sakay magigala ang mga tao human silang trabaho. Onya si Manuel Rivera Gualberto sir may hapon. Halos tanan lugar gabaha. Labi na dres Mandawi, IS Fortuna grabe kayo. Shout out from CTC Taxi 563. Ikang Manuel Rivera Gualberto, halos tanang lugar gipang baha. So di pagyud ang iron ibiyahe-biyahe, no? Kining sa mga kaigsoonan ta, mas maayo siguro tingali nga ato sa i-relax ning ato mga sakyanan. No, ato sa palurangon mangigala ning maongga pagbaha nga ato na sinati sa siyudad kay kinig yung Anita so probida sa una pa magyud diha pa ko magigala sa 20 nag-broadcast sa una. Way back mga 2009, 2010, 11. Diha naman ang ingunan na magigal ang problema. Karo na agyapon 2026 na. Sus. Wako ka-shot kay na-trap ko sa traffic, na-divert man uba sa kinan, kay di man magian ng UCLM. Matod pang Kuya Aying. Ha? O mga taga-bol, tanawa magigal ang hitsura diri sa Cebu. Ingunini in taong problema magigal sa mga Cebuano. Basta magkusog ang uwan. Una nga, perting paitag yun ang kahimtang in town mag-iigalas mga sumasakay mga motorista bastag uwanon ang syudad. No? Paita ni kalakihaw eh. Diri sa Basak, Sabiliano, murag dagat man, gikang Marites, Mirafuentes. Sa Basak, Sabiliano, Pugudo. Si Eric Amaro, nagsuri-suri ro si Eric Amaro, tagaay mi dito live report ngay. Huwag na magandikas gawas kabahin. Kaya mo dito karong i-check mag-iigalas usap ang pag-asa magtan. Kumusta magigal ang monitorin nila? O niya, day balay nga nasudlan. Uy, kisa man yung tao ni Paoligin eh. Ang sus, Mariusip. Dada iro, magigal ang nipato kay asa. Banawa ni? O tanawang banawa o, nasuda magigal ang tubig ba dito silang balay? Sus, ang mga refrigerator, magigal ang guguban pa mga kagamitan. Ang sus, di ana, magigal ang kurtina, nangabasa na. Nisudas balay. Banawa area po ni, sus, pastilan ang saog mga kaigsunan. Kadakong trabaho nun, kadakong limpihon. Kunyang problema ni bitaw kung ikaw nagtrabaho ka, kunyang wa, sus, ang imong balay dito, wa nakaatiman. Iniguli ni mo, pirtin ito ang basahas mga kagamitan. Ah, kalamig yun ipangkumot o dagwes congressman. At oras, mag-iigal, alas 3:16 na, samtang among ikuya, check ang pag-asa magtan, taga-ekonokong info na sa inyo, be. Dari sa Opon, taga-hawak ang, hay! Mo ba, dito sa Opon, taga-hawak ang tubig. Gikang Ilwin Tura Avirilia, asa na pita na, win? I-PM ko rin ako palihog ang inyong mga, kuan, status ron. Kinig, ingo sa, Andi Ulyamot rin. Saan pagkapal doon sa nga nitago kay kibaha man gikan sa St. Clair Taxi. Di yan, ni Franka yun si katropang Andi Ulyamot niya. Saan pagkapal doon sir nga apil ko sa nitago din rin. Abaw ni mga taxi driver nga mahigugmaon silang mga unit, no? So at least di abagigala ni Angkon Goditos katropang Andi Ulyamot. Salamat kay di aday taga St. Clair Taxi nga ni naminaw na to. Usahan ko rin pagkapaldo nga retago ko siya kay baha. Ang uban di ang mga taxi driver, kumusta man? Kaya di may mga video magigala makita na to. Kini yung mga GSM Taxi, murag di man siguro nila mahadlok magigalag baha, no? Kaya kini yung huwag ni Tambutso, no? Kini pwede mo siguro isaom ng inyong mga electric vehicle dias ba is Portora, isaom na dias sa Tipolo. Kisa ba yung mga listeners na to, kabaga taxi driver sa GSM, gisaway na ba na ninyong dive ng inyong mga sakyanan na ng baha? Kumusta? Wabay, problema? Masa ba rin namay ni Agi Bumbiro? Sunog! Oh! Namay! Nagwangwang Bumbiro din ni Agi na eh, sunog ron! Tragis. di ay mga bumbero ni Agay diri sa Patira. Asa man nadupitang sunog, oy? Ha? Nagmonitor tas dagans uwan kay pirting kusogang uwan. Di ay mahinoy sunog. Naunsa ba ni? Kadali sa, ato na monitor mag-iigala ang Bureau of Fire Protection usap. Mangayong tag-feedback gikan po sa newsroom na to, gikan katropang Almi about that incident. Ganunay fire alarm nga gisrespondihan ang Bureau of Fire Protection. Si Makram James, maing pagbaha si Rorek, dirisan sa may Shopwise. Pwerteng baha ah, as usual. Sus. Si Shopwise. Paita mag-iigala. Pita no, dahil na pita mag-iigsunan sa kwan. Mambalik area. Yan is just money John Agbay sa pag-asa magtan. At sa i-check ang lakas panahon.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Katropang Bani, may hapon.
5: Yes, may hapon sa sir. O si mga tigpaminaw, mga kanyatawala. Let's update para karong hapon. At sa karon, buksan na lang sa Lopez area atong bantayan o kininahan magawa so far. And as of 8 a.m. ganiha, yung latest location kay Anana sa 1,595 km east of Eastern Visayas. Kini nga low pressure area, wala siya chance pa nga may mong sa kabagyo and possibly nga dilira ni siya kasulod sa Tuampar. Sa laing bahin ng Sterlis, o kiniinit nga ang higitan sa Dagat Pasipiko ang mga naka-apek na karon sa may magdalagawan. Sa bandi ni Santo Cebu, lakit na Stibok, Central Visayas, mga localized thunderstorms na tuwang prevailing weather system. Kung para sa itong forecast, weather condition karong adlawa, para din sa Metro Cebu, lakipan sa Tibuok, Central Visayas, kaya magsasating yung punta o kung nagsang mga panganuron na doon sa madagumon nga kangitan, yung mga isolated mga na mga ulan o mga patuhatak ng mga pag-ulan o mga panudugin at hindi ka na mga localized mga thunderstorms. So, possibly ang mga flash flood o landslide, labi na sa mga mountain barangay sa Cebu, o mga urban flooding na binalit sa Cebu. So, padayon lang mag-monitor sa mga ibang issue ng mga thunderstorm advisory. O based sa mga radar monitoring, karon dahil na sinati ng mga pag-ulan, mostly din sa Cebu City o sa Metro Cebu, apil na din sa Lapu-Lapu, Cordoba, nagapil mga ulan sa Mandawi, sa Cebu City, Talisay, sa Manganilla, San Fernando, sa Carcar, nasa iwan din sa May Sibunga, sa Barili, kung dali sa may Ulango Island. O para sa kentang sa itong hangin o karagatan din sa Visayas, kaya makasunang titaghinan nga ito sa kasarangan ng hangin na nagagitan sa Bukatang Sadpan nga ito sa Bagatang Sinangan. Di ang balot sa tuwang karagatan, hindi nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Din sa Subo at ang temperatura, mag-range ikan sa 25 to 31 degrees Celsius. Sunset na to, karong alas 6:00 sa hapon. Na itong oras, alas 3:20 na sa kahapon. Nung mo lang na itong latest with the update, kini si Manzin Dubai, may hapon sa tanan.
3: Sir Manny, kining, sa inyong monitoring rin sa pag-asa, asa na pitang lugar nga bundakan yung kusog ng uwan, sir?
5: Based sa mong leader monitoring kanina, sir, no? Kay mostly ang focus yun o concentrate yun ang ulan dali sa Metro Cebu, Mandawi, Lapu-Lapu. Talisa yun ang na.
3: Gikoridas na yun eh. Di lang kayong Cebu City rin eh. Apili po ng ubang mga silingang syudad, no?
5: Yes, sir. Apili po dali sa concern. May Naga.
3: Abot po sa Naga? Oh, okay. So kung unsa kakusog, ano ito?
5: Sa Niluan, Consolacion. Consolacion, Niluan, Patelat, Danao.
3: Dere sa Cebu City, perti namang baha, so kusog yung uwan dire, so maupo dito sa Liluan ng Consolacion, yung unanapod, kusog po yung uwan?
5: Yes sir, halos tibok. So kung sa Carmen sir, panaog dire sa Maynaga.
3: Hala, grabe yan. Sa mga
5: nag-i-kwento sa ulan.
3: Mga pila ni Kaura sir? Sa tanaw ninyo?
5: Kaya nag-start siya sir, mga alauna sir.
3: Okay.
5: Yan na, karoon na maghinihinay na siya.
3: Nihinay
5: na. Na padung na siya mawa.
3: Okay, unya kining di na ni mo balik ka unyang gabi, sir, man?
5: Ah, yes, sir. Di na siya nani kakusog unyang gabi. Pero nag-doy chance sa mga light trains.
3: Doon nag-doy chance nga light trains unyang gabi, edi eh. Okay. Pastilan, purbida. Abi ko, Cebu City, rani, or Mandawi, Lapu-Lapu, murag abot na rin dito sa Carmen Hanto dito sa... What about ang kwan, sir? San Fernando, Carcar? Hasta po dito, giwan?
5: Yes, sir. Ganiya, sir. Naabot ang ulan sa San Fernando, sir, around alauna 20. Alas 20.
3: Okay, sige. Kining ang inyong opisina, sa ako na basa ka ganiya, duha ni ka LPA ang gimonitor. Am I correct, sir? Duha gini ka LPA? Di man kuno ni mahimong bagyo?
5: Ganiya, sir. Ayun, sir. Ang karoon na itong usa, sir, kaya na-dissipate na ito. Ayun, karoon na sa nalang
3: kanil. Dissipate ng usa-usa na po yung gubernator. Pero, di ba, less chance mamahimong bagyo ni tropical depression po, no?
5: Yes, sir. Less chance po ni siya mahimong bagyo, sir. Kasi hindi nga ma-dissipate na niya.
3: Ah, okay.
5: Hindi lang makasulot po.
3: Sige, salamat kayo. May hapon ninyo di as pag-asa magtanda. Mani Jan Agbay.
4: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Ingon diri sa Elmer Vlog, padaghanay ni og kinsay kusog og baha, sir. Pastilan for bida. Di lang po ta magkuntis og kinsay padaghanay. Kinsa dito karoy doon ay kusog keng baha, pero kinanglan yun mga kaeksyonan di magkatawa ang mga opisyalis ani unta. No? Bation pununta sila dito kabalaka, kaluoy, no? Ang ato mga opisyalis kay tanawar gud magigalag unsay kahimtang sa siyudad sa Subuti amo na magigala ang pag-uwan dero to ang pagkagikas Carmen. No? Ikas Carmen, Danao, Diris Compostela, Liloan, Consolacion, Mandawi, Apilpas, Lapu-Lapu. Hangtod pa diri magiga, Lasimo City, Talisay. Grabe, Uwan, magsus. Ha? Vicinity Pure Gold, Kasambagan. Okay. Sige, sige. Ikang pitik ni Goy. Salamat kayo. Tanawan yung mga video sa mga ipakita, oh. Kagawad po po, Treserba. May pagpaminaw diya kagawad. Kumusta mo diya sa bayan? Dari sa Cebu, perting yung baha, no? Ingon po dari si Rag Bisil Gonzales, Dugaya po gibaha ng Manila. Oy, araw matawa na sila sa flood control. Actually, gibaha po dito sa Manila. No? Di lang kikita dire. Dito sa Manila, gibaha po. Perti pong kusuga ditong uwan. Pero maulagi po na. Marag, hilom siguro mga tagao dito. Ha? So, kinahanglan, ang ato magigalang buhaton ani, di a mga kaigsunan, magsaba-saba yun ta. Now, kamo diha magigala from time to time, mag-post yun mo diha mga videos, mga photos, mga igala nga nagpakita kung unsa kapait ang kahimta ninyo sa diyang gibaha mo. No? Kaya kung daghan yun kayong maningog, ma-pressure magining mga atong mga magbabalaod, mga congressman. No, dako yun kung pagtuog ka na sila, mga kaigsunan, ma-pressure yun na. Di, kaya kung palitan yun magigala midyara, ha? Or mga vlogger lang ang magpagawas magigala although ato magyun ang ibalita kanang mga kaigsoonan tanggipang bahaan pero kamo po mismo mga residente kamo mga constituente no naana magitay tagsa-tagsa ka mga Facebook account ipang post na ninyo o niya ipanawagan yun na ang inyong tagsa-tagsa ka mga kongresista tanawa ning among kahimtang ron may mo diha kay wa mo gipang baha pero kami diri tanawa gun sa kapait no mao magining panahon na ron nga maningil ta manghihigala sa mga proyekto ilabi na gyud kadtong ilang gipatuman nga flood control project
0: asintado
3: sus diyan ni napaong magigala sa kenan asa man dapita sus tanawa kaligi nganong gipugos mani og padagat ra ta gitud na oh Danao Cebu oh ang ruta sa jeepney sus grabe hapit naman na tagahuwak ben MC Brunes ni wa tanawa mga tao nagbaktas oh. Ang kini mangigalang tubig din ang napita mga exhaust bugan napit. Padong nas hawak. Sus, probida. Na napaaw ng sakyanan. Tanawa rin ko rin video ang magipakita oh. Na, di lagi angay mga exhaust ipugos. Sus, kadakong gasto na po na anis tag-iya. Ayaw ipugos ng iyong mga sakyanan. Labi na gito mga karaan kay tanawa rin ko ng baha oh. Di na magigalas hawak, tagahawak napit, kalsada na. Paita. Sige, tanawa lang nga itong mga videos nga gipang play. Kaya di ay mga videos nga ipakita. Double G magigala din eh. While magisgot ko aning baha. Kay, it is high time na gyud nga magsigit na gisgot ane. No, kay kinira ba magigalang pag-asa? Niingon na ba mga tigpaminaw nga kini mga pag-uan-uan? Labi pa kay doon ay mga localized thunderstorm. Doon na pag-ihabagat. Sus. Digini mo undang hangtos pagtapos ni tuiga bisan pag dunay hulgas El Nino kay galaan. Di apoy laing ba sa kuan eh Malacañang sugbo. Double J. Sa Malacañang sugbo po ni natrawa po do. Di ay mga taga DPWH mangigala nga in fairness po nila nang gawas man hinuon po ni sila. Unya ila dito karongga. Okay. Murag gigayra ning mga motorista diri napitas Malacañang sugbo. Kinini diri magigala ang padong dito sa Mike 1, ha? Bayadak, no? Si SRP. Sos, oh, tanawa, oh. Baha po dito. Katropang Eric, ang nakadawat sa Bagyong Tino, giinom ra o gisoyo, pero kami nga naay daghang tulo-tulos atop, kay giigos Bagyong Tino, wag yung taon katawag, dawat, maski piso, nag-anto sa daghang tulo sa tubig, gikan sa uwan, naonsa naman yung taon ni gikang Efren Duran. Kaloy, wadi ka malista niya, Mr. Efren Duran? Ha? Huh? Joseph Aldian, ingon siya, murag Mandawi o Banilad? Oh, sige, sige. O niya, kining Sir Rick, ako nang gisaw mang akong unit sa GSM taxi. Okay ra, basta di lang tagahawak. Gikang Crescendo Tanginan, okay. So, murag advantage na yun, mag-iigal lang ba, sakay kag taxi, Erika's GSM. Oh, o niya, sabot ha, wa mo daot, mag-iigal as GSM taxi. doon na rin mag-iigal? Nalimot na inoon ko nga. Usap na ng GSM taxi, sige naman nagka-disgrasya, sir. Oh, dad, kuas baha sa MC Brunis na, boso? Oh, tanawar ko si MC Brunis, oh, grabe, oh, agian mangyig. Tanawar ko mangyig, sir, basta bagyag sa kyanan, pretty ka, oh, tara. O sa kapanel nga ni Agio, sus, tora, hey, sus, ni baha dito,

0: Kumusta man magigala si Mayor Tomas Osminia? Okay raman dress bolser, hinerang uwan gikang Alvin Bunghanoy. Okay, sige. Praise the Lord, kahinera. Dere sa tayod, Consolacion Cebu. Baha pulgoro, matod pang Romeo Tixon Sr. Niya, asa naman na yung prediction sa El Niño, Sir Rick, nga, La Niña naman noon eh. Antidote system, gikang Rinaldo Sinoy. Kine, asa naman. Tagnaon ko na, dere nes, hongkira ni. Hongkira, tara, da, hongkira. Dere napita ni mag-iigala sa... Hongkira ni, Ben, Gesano, alin kilat. Ha? Kada sa ato, so, nanapaong ng sakyanan, tanawa ka lagi, oh. Ipogos. Ha? Bumbo na pito. Oh, lagi. Oh, sure. Sorry. Dinis yung kira. Dinis yung kilat. Oh, tarawa. Tarawa. Yung kilat eh. Tarawa ang baha. Wa na makagawas ang mga nag-shopping dito sa Gesano South. Oh. Sus karon kay di aman mag-iigalay o sa ka-pick up nga gipadagan. O sa mani nga, D-Max, agay porbida. Daot ang D-Max, ane. Pawan, D-Max ba to? Isa sa D-Max. Ay, porbida, mag-iigala. Baha po sila yung kilat, tinood, bahaon bitaw po na diha o tanawa. Yung kilat. Ang problema ron mag-iigala, ang mga parking lot. No, nga katong ubos. No, dito na Pitas, Imol. Kumusta, baka ito masudli po ng parking lot, Riz Gesano South. Naraba na sa Ilaom. O niya, ang tubig mag-iigala na sa ibabaw. O sige, tanawa o, ang D-Max mag-iigala ang isusos. Napaong ban mga kaigsunan, matayong uban mag-iigala ng planong sakyan. Ay, natumalit D-Max. Ingon si Ragbel Gonzales Paldo ang mga shops sa kanang ani at tinuod. Okay, mao man ni magiigala dito karoy ilang kinahampod basta dunay mga depende lagi po nagipugos kay mga guba mga tarawa din na sa Leon Kila to day pick up magiigala na paong. Katropang Eric, God of Tenon, bisag asang lugar sa tibok kalibutan kung magsigog concentrating sa mga kadalanan, plaza, sa mga commercial center area, sa mga private area o guban pang mga area. O niya, gamay ra ang mga kanal, baha ug lunop ang resulta kayang tubig dili na katuhop sa Ilaom Siyuta. Ikang dudong lamusti. Okay ra nang ba, Sir Rick, basta tuloy ang ligaya sa mga buaya. Dili in town okay, Madam Maria Los Tapic. Oy, ha? Dili gini tao, saan mo na yung dapita? Di ano? Asa kang, sa manalini na kang Ken? O, tanawa o, mga business establishment diri mag-iigalas kolon. Kaysa pa may magpayog cellphone aning gibaha naman mag-iigala. tanawa? Diri ni Skankin Ilarcosang Baluarte. Diri sa may Ultra Vistarama mo siguro ni Dapit. Tanawa mag-iigala. Sus. Oh, kahuga or ba yung tao na ng tubiga? Na yung mga ihi anas ilaga. Na yung mga ihi sa mga tao. Na yung mga ihi mag-iigala sa mga chicks gabi.
1: Exciting!
0: Tarawa mag-iigala sa kapiligros leptospirosis yan akin. Ay kumpiyansa. Oh, nisod na mag-iigala sa ilang building. No? Kinindigin, okay. Ingos, Madam Maria Los Tapic, kuwan na siguro niya, pakatawa. Okay na nang ba? Digin, okay, Madam. No? In general, gumikan kay numero uno, mapirwisyo gyud. Una ang trabaho, sunod ang negosyo, sunod mag-iigala ang mga motoristang muagis kalsada. Daghang mapirwisyo ang tubig ba musod sa mga balay manghigala perting pirwisyo hagod. No? Sa kinahanglan yung sulbaro ni. Now, kineng Cebu City, duha ka mo kongresista. North o South. Quixote del Mar o Idorama. Now, kinsa may angay na to mag-iigala ang pangutanon ani. May labots grabing pagba si Nestor Archibald Raba or i-appeal ang duha ka mga kongresista.
2: Asintado.
0: Kay every time raba mag-iigala bagis go tag flood control. Pero di kay maka focus mag-iigala ang ubang mga tao bahis mga kongresista diri sa Cebu City. Murag malimtan. Do na ba mga project mag-iigala o wa mga project mga kaigsoonan ang duha ka mga kongresista diri sa Cebu City, Quixote del Mar o Idorama. Do na ba sila dito kore gihimong lakang? Pagsolbad mga igsoon sa pagbaha sa tagsa-tagsa ka mga distrito nga ilang gipangkuptan. Mao na'y pangutana, kay kung pananglit mag-iigalag, wa nila dito pangitaig pagi, meaning, wa sila dito kore paki. Kunya, ang mga mapirwisyo, ang ilang mga constituente, so meaning, wa sila dito'y pagpanggas ilang mga constituente. O niya na mo tumaw ng ilang pagpanggap sa ilang mga constituente kung pananglit naka-file ng COC.

0: Sintero. Asama po rin na pita ni Bulje, kini pagbaha. Bago pa man unta giayo ang dress dire, pero why bakit ngano? Karahay padong. Okay, dara. Lapu-lapu din ni. Ada na. Karahay padong lapu-lapu tarawa. Tarawa dires karahay. Sa upon po ni, ha? Tarawa, oh. Sus Mariusi, purbida. Mao na lagi ni mga kaigso na magsigig TikTok ba? O niya ka na mag-igala mo sa'yo nga. Buksan mo, papasukin ako, bulaklak para sa'yo.
1: Exciting!
0: Mao na lagi ni? Congressman Ahong, Mayor Cindy Chan. Tanawang karahay, oh. Ah, tanawa, padadi pa media karo mga video palihog bi sa mga naminaw ron das Latalisay, Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City. Wag to, oh. Ang mga pagbaha ron, mga kaigsoon ang tanawag unsa kapait para sa mga motorista o sa ubang mga tao apil pa sa mga negosyo. Ang pagbaha, mga amigo tanawa. O niya, inigabot, mag-iigala dito karosting init or baka mag-iigalag mo lorang na ditong uwan. Ang mga congressman, relax na po kayo. Ang mga mayor, mag-iigala, relax na po kayo. Kay ang mga tao, malimot na mas pagpaningil kay wa na may baha. O niya, raman po di magsaba-saba kung baha. Sa karahay din eh, so di ako yaying, ha? Agilar sa lupa, tanawa ko yaying, o dirid na pitas, may karahay. Sus! Taga-karahay nga naminaw ron, kumusta man inyong mga balay? Akay di ay baha o di adapita, mag-iigala sa karahay ko no, mga kaigsuna ni, o sa tigipost niya, double G, o sa tigcaption niya? Ang iyang caption, ano yung mga taga-upon nga nagpost, may kining picture, kining video ha, naingon siya nga bag-o pa to, ato ko nung basahon to, double G, palihog bit. Ingon man siya nga bako pa man giayo ning kalsadaha unya karon gibaha giun sa man ito pag-ayo kun giayo man gani ning bag-o lang oh basi magigal ang pag-ayo igor na nilhig. Por Dios por santo magigala des karahay oh ako di ko mo tuog karahay lang gibaha ron. What about ang basak do na may retention pan mag-ampol lang tanga dito sa basak wa na kay mabas na po dito magigalas kapitan daday election na barong Nobyembre. Ha? Tanaw, palihog ko ros mga taga-kuan ron, Lapu-Lapu, open mercado. Oh, diapos open mercado, ato ipakita, double G palihog, di ipadadaan ko dres open mercado. Oh. Ni Kuya Aying, open mercado, kinihinoong open mercado, matay sa una pa di bagay galaradasa. No, diha na ni problema hao niya karon. Sagli, among gihinahinay bagay galag kuan eh. Ignonta baga kaigsunan, download ni mga videos inyong ipadadre and I appreciate that nga inyong ipadad and midere pitik ni Goy sa kasambagan Pure Gold bagigala ang sunog vicinity sa Pure Gold. Salamat kayo pitik ni Goy Pure Gold kasambahan na bagigala ang dunay nito ba nga sunog. Okay o niya kanana ang Tepolo Nasir Central Lumber Dars Deputado o niya kininiaga. Sabi niya, nganong di man ibalita sa mainstream media, maunang waknay mo to sa mainstream media kay di man sila mo bakit, di man sila balitag tarong. O sa may pasabot ni mo nga di ibalita o ga, di ibalita sa mainstream media, Ragbisel Gonzales. No? Murag di man dutlan sir, nobra na kabagag lips, gikan si, gikan ni Yaom Pam. Si Yaom Pam. Okay. Hinaramang uandre sa yate liluan. Unya, nawala na po na yun. Salamat itaon, gikan Jojo CRB Roldan. Gadas liluan, magigala, pirti po paita na din kusugang uan. Lorna Margarita, may pagpamino. Kini, double G, asa po nabito? Kusuga, sugs, tubig o? Kadali, asa mo nidapita, magigala, amon na ito, tarawa po no? O, Cutie Dilmar man to, magigala sa so North District area ni. So, may magigala na labyan itong tarpuli ni Cutie. Oh. Okay, di atanawa oh, ang baha oh. Nanodag yun bagigalas, nagkadaya mga iskinita, no? Ang baha, sa una bagigala, di rin mo tanis mga kanal, di rin mo tanis mga sapa, karon di aras mga kalsada ang baha. Oh, tanawa, ha? Oh, Mabulo Pacific Ocean. Oh, ispoko mo na. Ang iyang caption di rin, Mabulo Pacific Ocean, Mabulo din eh. Heavy rains on Thursday, July 30. Left parts of Mabulo City. Kung di makita ni mo dito sa Mabulo. Erting ka, baha po dito na pita, mga amigo. So, San Roses. Ha? Pope John Paul. Okay, dito na pita rin. Pope John Paul Avenue. Okay. Okay. Patay. Ingunan na rin baha dito. Dito. kiri di Pop Jan Paul kan aman dito si Skina Landers pengo dito sa bus Mercados asa Simbahan Mabulo di ba mo man ka sadaha ha oh lagi oh tadawo oh. Ingon ana di na pud basta kusog ang uwas Mabulo area oh padoni dito lagi sa kuana yes padoni dito sa kuana Simbahan Mabulo oh mo na ingon ana di ka kusog bangi isos for bida in town. Ang Andres Villasan MGA ang Nino wa siguro tagaig budget ang si Kyote Delmar kay Nino sa investment ni BP Sara Duterte. Ingon po diri si Andres Junior Acaso sa pagkakaroon ang solbad pa Lauman ang tanang kanal. Kana? Ato ni pa Lauman magigal ang mga kanal kana kung ilan na ditong mabuhat po unta. No? Ablihan tanang mga kanal yun. O niya, pang-ugkato na to, kadaghan na to magigal ang pwede maabangan ng mga ingnunta mga kaigsunan da bako kini asa man pita mao ni merkado sa upon no merkado upon eh so tanawa kalig yo merkado upon eh oh sus ta merkado sa upon baha po pero at least di kay tantong laom pero di as mga taga bagtak mga igala da pistohon pero di de pwede sus nganuwa wina mapagita exulbad po ng baha di akaros merkado sa upon no ha upon Ocean Park po ingan sus ta Rabihan ni mga tao yun, wa nagilingaw. Di apod ang Diris Mercados baha sa open op, sa to open Ocean Park. Sus. Kining ingon Sir Gadi diri og nagbaha na Diaz Karahay, sigurado ang Cebu Light Basak area. Oh, okay. Kung magbaha Diaz Karahay, sigurado gyud kuno sa Cebu Light Basak area otro pod. So, kinsa may mga taxi drivers rin nga nagpaminaw na to, panadi ko na kong video diri, dandapitas may Cebu Light area. No? Palihog ko na ko, diyang dapita mga kaigsunan sa may humay-humay sa Cebu Light, ano, paduna dito magigala sa Magtandok, kumusta man dihang inyong kahimtang. No? Sa mga pump boys nga naminaw ron, diyas nagkadang gasoline station sa Lapu-Lapu, kumusta man po mo diha? Be, kay mangumusta ta kay di aman magigalay uwan unya di ar. Di na magidi matagos mga congressman bisag unsaon litog pogong ang tubig baha musuyla man gyud adi nakita na hinoon kapalpakan mga igsuon. Di pakita ta kuno ta padad di ko diri magigala sa mga nagpaminaw karong hapuna. Di apoy lain kini si Cebu City siguro ni. Karon ni bin. Gipadani ato ni patrol. Hoy, sa priman man dapit. Jerusalem. Ha? Uy, kalaom na ba in town din na pitas may kwano, Jerusalem? Sa may Freeman area, din na pitas guys, maunik eh, na may gamay diyang sapa. Naman ay gamay sapa di ang ipadang John Ray Redoblado, ang among driver's patrol. Okay, tanawa. Kana. Arigid pa doon din rin, no? Tanawa, oh. Inig sula sa tubig baha mga egsoon, gikan sapa, arigid pa doon mag-iigala sa pikas ang tubig, dilidingon pa yung dito sa guys, ano main, oh? Ganun ni Go, man po na dyan rin nga, 24 red light pa mo nang kuha ni... Saro?
1: Exciting!
0: 24 pa ganito, matay, makitaan ka na yung pagkaka... Anyway! Ang tanong ako sa traffic light rin, 24 pa man to niya, oh. Ah, sige, ino, wa may traffic enforcer po nga kita.
1: Exciting!
0: Red pa... Wat sinanggo ni magigala nga itong driver mo. Laom kayo, basi po mapahong double G o palitan na. Sabta lang po ito ka CCTV, okay. O magpondo, magigala, masoro niya dito karon ang kuwan. Ang ingnunta, magigala, tubig, stambot, so mapahong ng patrol. Pasinsya, eh nami, o di gimandag pasinsya. Isuhin lang ng citation, John Ray.
1: Exciting!
0: At ang oras, magigala, alas 3:44, pagating paminaw, no? May Padres Compostela, nasulba na nilang baha dre, dalan. Gikang Rakisa Jumar. Sos, purbida. Salamat in town, kidunay mga lugar nga nasulba na. Nay ubang video nagbaha, gipang sent ba? Ato pa man ang nangaging adlaw, ba sir? Kita ko ng ubang video, gikang Elmer Vlog, okay? Si Glenn Mojado, mauba? Master plan, sir, mo ipatuman og naay project. Pero ang pangutana, mag-iigala, kisa man po dito, kore, pangitao na to. Aron nga ma-auditor ko rin mag-tour sa master plan. Aron masulbad kining pagba dinis atong syudad gayod mga kaigsunan. Ha? Kay kining mga pag-uan-uan, although pasalamat lang po ta kay mga pag-uan-uan dinis ato mula na tagtag sa kauras. Tagduha ka oras. Now what if hinundo mo itong bagyo, although bagyo magod po to, katubang undoy, 2009. Ha? Katong bagyong undoy, kinomdo mo ato, bagyong undoy ba? Gagrabing baha, mangigala, lunop dito sa Metro Manila. Kato, do, bagyo po to. Pero, di man gud ato matagna. Di man gud ato matagna, kisa may nakatagna, mangigala nga, ang Metro Manila, netong tuig 2009, igon, mangigala, bagyong undoy, 13 kusugas uwan. Diba? Mabunay ato, mangigala, himoon tang pagpangandam nga. What if ba? O, kita na po diri sa Cebu City, although naama si Senyor Santo Niño, pero di maputa kanunay mag-iigala mo, sige lang tagsalig ni Senyor Santo Niño, kamingo mo po ng ginonga, trabaho po mong inyo di ha? Ha? Di man na magsilbi mo, ampo taon niya dita mulihok. What if, og diri na po Cebu City, mag-iigala pa, tilawuntag ingunan ng klase ditong dilubyo? Makasagang ka, ta? Nga karon ang 101 mag-iigala o sa kauras, dua kauras, tanawa, what if o gikas buntag hagtos hapon? Kusugawan! Asa matapon iton?
1: Asintado!
0: Nakasinati na nabagingunana dito sa Metro Manila. Diba? So, diris ato mga higala, pagkangaan nga daghanta diri mga kaigsunag, mga kongresista, magsigi kita dito karong panawagan nga to nila palihog. Focus in town, seryosuhan ninyo ang pagsulbad aning problemas baha sa Sugbo. Ilabi na gyud diris Metro Cebu, kay grabe na gyud kaayo ka worst mga kaigsoonan. Ah. Pirti na gyung mauta. Unya di man ni magsilbi og di na to ni pangitaag pagi, musamot pa magyud eh. Ah, kini tanawar gud ninyo mga video ha. Oh. Pareha ra gud ni magigalag samad og di gana tambalang samad, pasadad lang ang samad mga kaigsoonan, magnuka gyud na. Ha? Ang samad magigala kun pasagdan magnuka gyud na hangtod nga mudakong problema. Maupo ni mga higala diris baha sa kalsada. O di na to ni pangitaag sulbad. Pinaagi sa atong pagpanawagan sa mga opisyalis, mga kaigsunan. Labi na gyos mga congressman. Da? Mingon na ba ding uban dito nga? Di man trabaho na mo rek? Di PWS man na kitig pandemi magbalaod? Maulag eh. Ah, asa man nilipitang lao magini? Guadalajara ni Guadalupe. Ah, suspastilan. Manong ay dabdab diya, manong naunsa maintaon si manong Ginoo ko ang sakit ay sus porbida. Guadalajara ko nun eh. Ang kalsada gini, double J sa kwan, Guadalupe? Mao ba? Or ang kwan eh, sudlon, ang street gini, padong simbahan? Ah, padong gini, dili ni siya ang katong main street yun. Padong ila pa Elnar? Ah, okay. Kay Dulhugon. Sa Guadalajara o Tarawa? Oh. Okay da. Sa Guadalajara ni, Guadalupe. Kay gibaha, may po na dito naging adlaw. Karong Tarawa, mag-iigal ang problema o. Oh. Wa na, sus paitas mga balay diya, no? Saan na malingin tao na maglibog na mag-iigala ang atong mga opisyalis kung sa iyo na ako nagkadagha may noon eh. Saan na bitaw mag-iigala ang gagmay pa ng mga lugar gipang bahaan. Huwag hindi trabaho ah. Ha? Karon mag-iigala nga nagkadagha ng problema ang butog maato pa baka nagsulbad ba? No? Alas 3:49, diri sa YouTube. Kumusta man po mo niya? Samta na pakita at diri mag-iigala sa mga videos. Ingon si Rinaldo Sinoy, walay drainage hangar style, empty ang ilawom. 6 meters gitason, una pa magsugod ang first floor. Ilawom hawan niya mga balay, ibalhin sa upper ground. Niya to kalsada, flyover type. Mana ang iingon ni Rinaldo Sinoy, mga igala. O niya, sugod ka ng mga tao nga itong ibalhin, mga igala nga ito sa mga habog-habog na lugar nga makigmatay. Ah, nakikpatay man sila magigson nga di sila maibot na tagsa-tagsa nila karong nga gipampuyan. No? Kabantay mo magigalaan ng reaksyon sa mga tao mo ingong ganig, amo mong i-relocate. Ade, may mong sagot. Dire rami, kay dire may mga igala na tao, dire rapon may magpakamatay. Kaita. pero og ang usa ka politiko way political will, wa gi mahimo. Ang mag-antos kanunay ang mga tao ra gyapon mga amigo. Sir Rick, dere baha po dere sa may sityo IPIL alumnos. Oh, alumnos sakto ni sa may si Padilla man ni Double James alumnos. Sakop ni Basak sa Nicolas. Why ayong among kapitan? Agay kapagay! Wa kuroy ayong kapitan sa Basak sa Nicolas. Matod pang Wilfredo dinampo. Wa kuroy ayong ilang kapitan dito sa Basak sa Nicolas. Ito ay grabing ba mag-iigala dito? Si Files sa Files Archive. Unta oy BBM Sara Parias Ramo. Why ayo? Christina Kaputol. Katawaran ng iya. Ganina sir, hapit na basa akong booklet sa katong nagsakay ko sa may UV kay gikan ko Simba Santo Niño. Okay. Hapit nito na basa ang iyang booklet mag-iigala. Estudyante ka, sir, o sabaga? Nagdag booklet, gikan ko siya Simba Santo Niño. Asa man ta magsinog video? Ito lang jube ni Mine, sir. Hatbin. O na, mangandoy yung racket o nyawa kasulbans baha? Pagka los-los ng gobyerno ha. Okay. Kani, o sa maning baha ah? Cebu. Okay. Guadalupe Heights Village. Guadalupe, Cebu. Tanawa. Tanawa oh. Di ay nagsakyanan mag-iigala. Iya dito ko nang gipicture, agi-video haning. Grabe ko suga sa kung ano. Pagbusagak mag-iigsoon sa tubig baha. Paingon dito subos. Sa Guadalupe Heights ni, Double J. Oh. Tanawa. Tanawa oh. Sus, paita kapirwisyo gidani no? Grabe ha. Happy Valley, Sir Rick. Nagbabag na ang mga modern jeep. Wa na kadagan kay napaong na. Uy, nakay picture na. Happy Valley ko na ito. Nagbabag dito modern jeep. Wa na kadagan kay napaong. Adoy, mag-dive-dive lagi na. Maon yung resulta. Tagay ko na kong video or picture na ng kwan, sir. PCY Blue. Sa modern jeep nga nagbabag. Agoy, usaon na. Ma'am Raquel Arce, ito ay. Palihog big rescue dito, ma'am. Happy Valley ko no. Katropang John Ray Rinoblado, makanto ka dito. Nagbabag ko no ditong modern jeep, oh. Sige. Kaya si Bay Mark, naging on my live sa The Free Man, lunob sa lahat, tungkaran. Oh, mautong ipakita na mo kaganiya, sir. Bay Mark. Ako'y gisen sa messenger sa barangay Punta sa Sibiliano Street. Napukuno siya gisen sa messenger sa barangay Punta sa Sibiliano Street. Ito nang tanawang mag-iigala kaya na nagkapulikipas Double G3 pag-download sa mga video ninyo, no? Diring napitas barangay Punta. Kini, oh, dara! Agay, maone! Oh! Sa... Sus, lahom! Maone, tinood! Maumani mag-iigala ang kuwan sa Happy Valley, Double G! No, tanawa! Lahom po na diha, oy, tanawa, oh! Sus, porbida, nagbabag, tinood, mag-iigsong modern jeep. O sa maumani! Ato ni Pagoro yung mag-iigalag baruto. Tanawa, tanawa. Nga nung iya man ang isawang po niya. Di man ni pasiruan, tingin boss? Di ni pasiruan, tanaw na ko. Murag iya siguro niya sa barangay or baka sa private company ni. Oh. Be, o sa may tataka ni, di kayo mabasa, da? Tanawa, mag-iigala. Tanawa ang tubig, baha din na pitas, Happy Valley, oh. Happy Valley, mag-iigsoon, di anas, tagahawak ang tubig. Sus. Kaya ka na sa Happy Valley, anak-anak mag-upo na, no? Subida, subida, o niya, pag-uman, lugsong, subida, lugsong. So, din na pitas, may lugsong, o maong, yung nani mag-iigalay, hitsura. O, lagi, coaster. Nga doon bang modern jeep, ang pag-iigalay, ang modern jeep. Ang modern, kamingaw pa sila, parihara na si Rico eh. Modern o coaster. Coaster, bus ni, no? Private man eh, no? Tanawa na paong, uy, sus, Mario Sip. Kada kong damage, ano'y magigala kwarta na polis mekaniko? Aya! Dili papagyan sa mga motorista, tanawa mangigala ang picture, ipakita na mo, Happy Valley ni, dahil nagbabag, mangigsoon nga kineng coaster, no, nga bus. No, di gina magsilbi, mangigala kay lao papod kayo, mangigsoon ang tubig baha, gikan si PCY Blue, mayroon nagpaibaw na to, ano'y nagbabag nga, kwan, modern jeep, ayang giingon dire, pero, nagtuok ko magigilag di pasiruan. Coaster mo din eh. Lorena Gabato, may pagpaminaw. Naomi Alfici sa Suman, may good morning, may hapon. Si Lito Dacoro, sir, na ako'y gisins sa messenger. Okay, ato na ipakita magigilang Double J karong taon-taon, ha? Sige lang, kadali lang. Ania sano ang basak tamia sa lapu-lapu Moranag swimming pool. Bernard sumabong pilong kapadat ekonomi. Kaya ato ni pesos. Tanawa ka lagi basak tamia minggo basak barangay basak. Andito ni bagay galas kang Kap Daday. Anak ni mayor og ni congressman. Kapitan, tanawa kapitan ang imo ditong basak barangay oh. Haimang retention pan ani sus purbida ang basak tamia. Mura nag swimming pool ko no oh. Di ay nag-comment res Bernard Sumabong Pilongo. Happy Valley Beach Resort, Cebu City. Dara, dara, dara. Okay? Okay? Oh. Padong di magigala dito karon sa Kwan. By Badawa area. Tarawa, ah. Tarawa. Kini video. Op, dara. Okay. Baha na dito sa isika kilid. Oh. Kisa maning sa ato ni patrol, dili. Dili, no? Lain na, private na. Oh. Happy Valley Beach Resort sustora. Ah, nika paita. Nine lives sa the Freeman Lonops ilang to karang Christian Amudia, okay? Nakaagi dito si Kwan si John Ray Christian. Murag sa Will Chris na nga minibus. Oh, Will Chris. Okay, so Will Chris matud pa diri ni Wiwin Udi Lau. John Sukwahi may pagpaminaw Esterlita Cabrera may hapon. Karon pa jugo naka-tune in sa imong programa mahapon sa Sintado kay dili ang signal sa XFM sir. Onya Lorena Gabato nagpaminos basak sa Nicolas Sherwin Vulcanizing. Onya sige, padayon lang bug sign magiigala karon taon-taon ako ni magiigala pang entertainment pa. Mga messenger ninyo ang mga message ninyo. Si Cecil Jinson ang racket nga giingong racket na sa badminton. Racket na sa badminton siguro ni. Good day nimo og sa XFM tanan. Si Cecil Jinson. Boy tagsip on saon na lang og kadahapon ang uwan magantos ang katawan sa baha. Mao na. No? Mao na nga di good okay magiigala og dunay baha. Wa may problema magiigalag bag-uwan. No? Baga kaigsoonan basta lang wa lang gid unta pay pagbaha. Ang problema na ang magipagbaha. Ya tagadlaw unta ni. Saon man lang ni labi na to mga balay magiigsoon nga tuas mga daplis kabungturan. Ha? Sos ka peligros landslide mga kaigsuran. Amping lang kita mo diya. O niya si Boltron Edward nagtanaw na to from New Star. Ya sa may SRP. Aguman ko niya dito karong eskwela, nililikyat ko na siyang simba pagka maayong bata. Bibliag prayer book sir. Okay. Maayong nida. Good luck sa iyong pagtunga ni mo files archive. Kadali lang kay ato sa magigal ang palotso niya itong mga commercials, mga kaigsunan sa atong pagpanaguban. Alas 3:57 na skapon atong time check. Atong kanakanato sa atong Santon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw-kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Digibots, murag na magigay utang na ako, Digibots.
4: Unsa? Kanus amo ko nakautang ni mo?
3: Ah, katong hubukay ko, Digibots, ba? Katong hubukay ko, nakay utang na ko.
4: Katuli ay, gibayaran naman di ka.
3: Kanus aman, kanus aman.
4: Oh, katong hubog sa kay ka.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasi Estate. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamin hod akong tiin. Sa uglikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itikti.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM. Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:04 na, mga katropa, itong time check. Hatol ka na kanato sa Sunthorn Plus Gold. Ang panahon nung mag-iigalan, nagsigig 101, kinanglan yun ang ato mag-iigalan paglawas atong ampingan, mga katropa. Kinanglan yun nga ato mag-iigalan dipinsa ng atong panglawas batok sa mga sakit-sakit. Paligunong ta katong immune system. At yun mag-iigalan panikamutan, kinanglan sigurista kita. Ang atong panglawas mag-iigalan maampingan. Sunthorn Plus Gold mag-iigala haom kini sa itong mga katropa, lagi-lagi katong doon ay mga high blood. Huwag kanto pong uban nga murag doon na kasinati nga mga simptomas high blood. Kaya ato mag-iigalang mga kaigsunan ron sagwa dito'y kaliwat ng high blood ron mga igo yung high blood gumikan sa mga pagkaon o sa mga unhealthy lifestyles mga igsuon. Sunthorn Plus Gold 1450 lang ang book nini. Inyo mapalay sa inyong mga suking butika mag-iigala doon ay ahos na ipaliya na ay kamunggay spirulina o mangustin. Lima ka mga natural herbal extract mga kaigsunan gihimo sa taga Yes to Health. Aron na yun, gamakatabag dako sa ato mga katropa. Luzon, Visayas, ug Mindanao, maghihigala. Sunthorn Plus Gold, it supports your health.
1: Seras Manait, Asintado.
0: Resultas King Dragon, alas 3 nga bula, 062. May pagpaminaw ng Boss Joffring sa Plaza Housing, Capudi Sanchez. Ma'am Mary Sendrias, lamusti, may hapon. Samta nagsipag-downloads double G mag-iigala ning uban nga mga videos mga tigpamino aris sa taslain mag-iigala ang topic karon. Kay nitingog si Gobernador Pambari Cuatro Capitolio iyang ginipinsahan ang iyang kaugalingon. Niining pagtambong niya mag-iigala sa State of the Nation address niya itong adlang Lunes.
1: Asintado!
0: Kaghapon ato mag-itong ipakita din ninyo mag-iigala ang video nga ni appeal siya dito sa Barug. No? Standing ovation kay nakauyon siya sa mga plano. No, og sa mga agi sa atong presidente karon mga amigo. Now karon mag-iigala na puno siya dito karon sa pagbash. O giangkon po na niya. No? Doon na po siguro nagsulti niya or doon na baka mag-iigala siya na monitor kay sa pikas kabahin kini atong gobernador aktibo man po social media. Now, iyang giklaro, no, kini kunong iya ditong pagtambong sa zona ni atong Lunes, agi grispito. Ipalihog kong pakita, Double J.
1: Asintado!
0: Okay, maumani mag-iigala dito karoy sulti ni Gobernador Pam karon. Gibas kong maayo. Tara. Gibas kong maayo. Da? Si Ricker og Ma'am Sheila Alvarico. Ingon siya dito, gibas kong maayo sa gods. Ma'am Ubre. May hapon ni SG Banson ni EUB. Mga security guards ni SG Patak. Mga igala nga. Puriyabuyag po mag-iigsoon. Wow! No? Abtik kayo. SG Patak ni SG Plaza Building. Ingon si Gubam ni Gibasco. Nga nung niadto ko nuko. Nga nung dili man. Oh, tubag po siya. I respect authority. A president is a president.
1: Asintado!
0: Kanya karon mag-iigala ang mga comment sa mga netizens ninyo sa Dilanggob kay one term naman po ka. Ningon mag-iigala ni mga netizens after nga ni-explicar karong adlawa si Gobernador Pamela Baricuatro nining iyang pagtambong dito sa Suna niya itong Lunes mag-iigala. Nga nung imo pa mo dito gitubayan, good for good. Normal man yun na nga doon ay manaway. Ay na lang ditong tubayi. Karon iya na pong gitubag. Ingon siya nga, gibas kong maayo. Oh, gibas kong anong ni Agto Kuroko. Pasag din lang na. No? Sa akong tanaw, mas maayo mga igala nga di lang yun dito entertainon panigupam ka ng iyong anak nga mga sungog-sungog. Ingon siya, ganong dili man. I respect authority. A president is a president. Mga, ang tubag mag-iigalas uban nga mga DDS ningon sa hindi lang kayo. One term raman ka.
2: Ayaw!
0: Paklaro ni Gobernadora Pambari 4 kining iya ditong pagtambong sa zona tulunis. Napotos ko nun ni siya sa pagsaway, gumikan mag-iigala kay Donay Wakaoyun siyang gibuhat. Ingon mag-iigala ni Pamela Barikwatro atong gobernador. Grabe ra ba kayo mga bashing, no? Ngayon niadto ko sa Suna? Ngayon di ba tamad to? Nga as the Cebu Provincial Government, I respect authority. Ah. Mauna yung gisulti mag-iigala sa diyang nanghatag siyang fuel subsidy dito sa lungsod sa Cebu nga. Ingon pa ni Pambarikwatro, the president is the president. He is the president of the country. I respect his position. We belong to the executive branch and I respect authority. Pero ko ba mga senador mag-iigala nga mga DDS, wag yun mga kaeksyonar magpakita sa Suna? Which is maunta ni gusto pod sa mga Cebuano DDS nga kung unsa gibuhat nilang Alan, unsa gibuhat nilang Loren, unsa gibuhat ni Ruben Padilla, ni Bongo o guban pang taga-minority black, mautay buhaton pod mag-iigalang ka Gobernador Barikwatro. O niya ni Tambong man. Ayaw! Sa pertong sakuha mag-iigalas o ba mga DDS Drisogbo? Ingon po din yung mag-iigala si Gobernador Barikwatro. Nga, kining, the president is the president. Ang presidente, no, mga kaigsunan sa Bongbong Marcos, nirespeto tas posisyon. We belong to the executive branch. And I respect authority. Nga karon kay, gihatagan ba yung posisyon si pa mag-iigala bilang or isip RDC chairwoman. Ha? So di basta-basta mag-iigala ang posisyon. Kaya ikaw dito'y pango sa Regional Development Council sa Central Visayas o RDC Committee Head usab sa Visayas. Ha? Now, karon mag-iigala ni ingon si Gobernador Pam nga mapasalamaton siya sa nasudnon nga pangagamanan gumikas gipang tunol nga hinabang. Ilabi na gyud diri sa probinsya sa Sugbo. Sa diyang giigo, mag-iigalag linog o bagyo. Sa tabang nga gihatag sa national government nato sa panahon nga gagapang ta. No? Gagapang. Kining gapang mag-iigala nagkamang. No? From the earthquake and typhoon Tino, wa gyud ta pabayae. Or wa kuno ta mag-iigsoon biyae. So, as our way of showing support, also, so I hope you understand also, kaya nitonol ko nung hinabang ang national government, no, mga kaigsunan. So, agig baos, di ba kita siyang suporta? No, mga kaigsunan. O niya, di pa kapinan pag yung Gobernador Pamdiri, matod pa niya nga, actually, kinipo dito karong mga kritiko, kining mga nanaway, no, kanang mga himantayon, adi man agikan diri Cebu. Anaraman na ini. Ha? Ingos Gobernador Pambarikwatro nga ako nagtuo ko nga kining sagad mga kritiko, mga hinawayon, mga himantayon o kinsa pa nang uban magigal ang kusog kay dito karon nga magsigig bas dagko di man ibutante Cebu. Anaraman na ini. So ay na dito karon ga bawsi pa gupam kay matod pa niya. Suportado ko ro siya sa mga Sugbuanon. Kani ko no mag-iigalang mga nagyaga-yaga, mga kaigsunan sa gobernador sa probinsya Sugbo nga muingon dito one term ra. Hindi magkaroon ni taga Cebu. Ayaw! So, kininiang niingon mag-iigalas Gobernador Pambarikwatro suporta siya nga ito mag-iigala sa kininiang presidente gumikan kay Wapong Kuruta de Ribiae sa diyang giigo tag mga katalagman mga parinte. Now, kining giingon mag-iigala pong gubpam nga ang uban mga kaigsunang or kining maong mga kritiko. Di ko nagikan sa Sugbo. Actually, doon na po'y taga Cebu ani Gob. No? Doon ay taga Cebu po ani. Ako nakakita magkusuban mag-iigala nga mga Facebook account nga nanaway diha ni mo na may uban saga dito taga 3rd District. Ayaw! Nay uban dito nakit anako nga taga 3rd district. Napoy uban dito nakit anako maghihigala mga nanaway nimo no nga kanang mga taga Cebu gihapon pero I doubt og kini sila nakaparehistro. So kining dia ningon si Gobernador Pam nga kini ni ang the president is the president. No, I respect his position. Pasag dila ni Gob, no? Anyway, makita rin ito po rin natong katag bagay galas 2028 election. No? O ga, musuporta pa sila dahil nimo. Anyway, o pananglit lang po dito, di kakadaog, di man po siguro ni magay galas kawalan nimo. No? Kay, di singon pag-unsa, doon naman po kay gipakita sa probinsya Subo. O di sila kontento. No? Sa kininiang gipakita nimong labok. Kay nagpatigbabaw ang ila dito karong pamulitika. Tanaw na ko dili ni kawalan nimo kun dili kawalan ni ngadto nila. Ingon na naa lang dito paguna una. Wala pud hinuon ko kay ba og no, og moingon ka gumpam nga di man ni kawalan na correct, no? Oh, sakto. Pero sa mga tao pong nagpalibot diyan nimo, sama pananglit lang is Durano og mga Durano clan, Durano people nga naa nagpalibot nimo basig kawalan ni nila. Kaya uban diha karo mga Durano people nga naas Kapitolyo dagko na magkay ko. Basig sila dito karo maproblema. Di ka maproblema gumpa pero basig sila. Okay, ogwa pa di patungo di mo, di magka tungtong na mga Durano des Kapitolyo. Ang mga Durano ron magigala, dagko na magkaigo des Kapitolyo, murag kinsa naman. No? So, kinini ang, analyze lang na di ha, unya, ikadua, ay lang po kayo dito karon pada, dito karon bash, di ha, social media. Okay, in fairness nga to pos gobernador, mga kaigsunan, nagpada, bayanig 20 ka mga doktor karon dito sa Camotes Island. No? Mga tigpaminaw, kaya ron ko nung mag-iigala nga kini mga taga-Islas Camotes, di na magtabok-tabok pa di rin mag-iigala sa mainland. Kung doon na dito yung mga problema sa panglawas kaigsunan. And tanaw na ko, this is the first time nga naitabo kini ng Kapitolyo, nagpada mag-iigala dito 20 ka mga doktor aron sa pagtabang sa mga masakiton das Islas Camotes mga igsoon.
1: Asintado!
0: No? Pero kung pananglit mag-iigala o di good ba kontento ang mga sugbuanon anang imong gipakita, no? Sagdi lang na. No? Kinini ang og di nagi sila ganahang mabutar ni mo. Gumikan kay onsa ba murag gipatigbabon lang pamulitika. Wa tay mahimo ana. No? Kanang ingon si John Alcubierre dire kon si John pasagdi lang na mga kulto gob. Wapoy, lipod-lipos kung siya John Alcubierre mag-iigalan ni comment after mga kaigsunan na paggawas o gingunini mag-iigalan statement ang mayor, ang gobernador nga, gibas yag maayo. Ha? Gibas ko ganun ni Adto ko. Aningon pa dres kung siya John Alcubierre nga, sagdila na mga kulto ko. Actually, doon na po yung mga nilaban ni Gobernador Pam, ha? In fairness, gato niya, doon na po yung mga nilaban. So, nainilaban niya, napon mag-iigala yung mga nanaway niya, I don't know, mga kaigsunan, okay ni, di ba ka ni Trofa mag-iigala nga, buhi mga kaigsunan ni Kinsa, no? Pero, mauna, no? Ang ato lang ani is, tungod kay, doon ay nadawat mag-iigala lagi nga mga ayuda o hinabang ang probinsya, so agi mag-iigala dito karong, pasalamat, no? Bayad pasalamat at tambong tagso na. No? Okay. Kinini ang respeto lagi, mga kaigsuunan. Bahala tong uban, gob, ugway, respeto. Ay, laharap po to. Pero kining it's up to the people yun, no? Padayon lagi na si imong kausa. Tanawang tanig asa ko, tob ni may sila. Magkainit pa maginig mayo, labi na kay mag... filing ng COC sunod tuig. No? Kuan lang, kanang pakita lang yung labog niya. O niya, Once magigala dito karong mangampan yan na, kay tanaw na ko, murag magparilik, magiging siguro ni siya. Kwan, kanana ang iyag-yag ng imo mga nahimo diha. Onya, depende na sa mga botante o makontento ba sila? Anang imong report onya pohon, panahon dito karong magparilik ka. Alas 4:20 na mga kaigsunan sa atong pagpadayon nitong tulumanon.
1: Asintado!
0: Now, sa pikas gabahin mag-iigala, no? O nagbaha mag-iigala o tubig karong adlawa mga kaigsunan matay dito sa dulho pati maipakita ang double zig kung siya po nagbaha dito. Mamalihog kong pakita ng duha ka picture ngayong i-forward double JK for bida mga kaigsunan. Dintos dolho patima. Dili siya po manghihigala yung nagbaha, ha? Ang nagbaha manghihigala dintos dolho nga osas mga barangay mga kaigsunan sa Dakbayan sa Sugbo doon ay gabaha dito. Ha? Huwag ako nang ipakita dyan ninyo manghihigala. Amosan ni dito karong andamon ang picture gumikan kay dia mga kaigsunan for bida for yabuyag. Og mingong gani kong puryabuyag mag-iigala, positive ni, di ni negative. Kaya ang uban ko, baka nung dulho pati ma, mingong, awa na, kuha na siyabo na rik, di ni siyabo. Mga taxi drivers nga nagpaminaw ron, di ni siyabo. Mga motor sa habal-habal. Ang among ipakita mag-iigala, diin unsang nagbaha, mao ni siya. No? Oh. Sa mga tigpaminawa na ito, mag-iigala nga nakatsunin, tanawag unsay nagbaha dito sa dolo. Dara! Darang nagbaha! Kaganihan eh! Sawa pa mag-iigala mo, bundak ang uwan. Nagbahag kwarta, mga kaigsunan, tag-kinint at tag-5,000 o 2,500 kay di anay ayuda gikas Bagyong Tino. Dara, bastang nindota, mag-iigala, nakadawat og 5,000 ang uban, totally damage sa Bagyong Tino. Ang uban po mag-iigala, partially damage, 2,500 ang inyo. Salamat kayo, BBM! Dara, tanawa ninyo. Sa mga nagpaminaw, mag-iigala, karong hapuna. Sawa pa magbahag tubig karon lang, ganinang buntag nagbahag tao dito sa mga nagkanang barangay hall, gumikan kay gahapon, ako mangipaybaw ninyo nga karong adlawa, doon na dito karon ipang-apod-apod nga mga financial assistance, mga ayuda, ngadto karon sa mga nabiktima sa Bagyong Tino, ug maoni manghihigala mga senaryo. Di ang mga hulagway, mga kaigsunan, ang akong pangutana karon, kamo di ang mga naminaw ug nagtanaw sa ato maghihigalang Facebook Live, nakadawat na ba pumug apil? Alam mo dito karong mangigalag limo, di bito may Milo. Brad Norman Ibarli, ikaw Brad, yas barangay tisa, naapura na mong 5,000, sino 2,500 ba? Pwerte naghan ng kwartang nagbaha kaganiyas, nagkanayang barangayan, o nagkanayang kabarangayan, gumikan kay dia, gipanghatag ng financial assistance, mga kaigsunan nga, tos mga nabiktimas, Bagyong Tino. 9 months after mag-iigala, karong adlaw, gisugdan July 30. Tag 2,500 ngantos partially damage, 5,000 pesos usab ngantos totally damage. Maoni mangiigalang hitsura kaganiha. Asa man ang dulo patima? Wak pang buko kasuhod po diyan na pita, double G, wak na sila gymnasium diha? Kung naaram mo na sa kalsada? Alam barangay? Nga, kaluoy po sa mga tao mag-iigala nga gipanghatag ang kwarta nga di aman mga igsoon. Init. Hindi mapuduhin ng tantong init kay ganina, pero wala yung lingkuranan, wala yung mag-iigalay klarong kapasilungan. Wala yung dulho pati ma. Police station man eh. Karang building nga blow, tanaw na ko police station na. Oh, na may police station sa dulho? Wala no? Sa Sawang Kaliro, siguro na eh. Awas, di eh, Sawang Kaliro. Barangay dulho. Diba? So, kinini ang mga beneficiaries nakakita magkuha ni mag-iigala kay mga beneficiaries base dito mag-iigala dito Sawang Gym dito ang napita. Okay Sawang Gym kapins 2,000 ka mga beneficiaries ang nakadawat aning tag 2,500 o tag 5,000 kaganihang buntag sa diyang ipanghatag na ning financial assistance and I hope nga kamong naminaw ron No, mga kaigsunan, nakadawat tapod mo. No? Magigala. Ako lang yung panghinaot nga uban nga nalista, nakadawat yun. Kanarabay uban, magigala ang gilista, huwag kadawat. So, nga nung akong ipakita ning maong senaryo, akininga maong senaryo, tungod kay maoning nahitabo, magigala kaganang buntag, gisugda naghatag ang ayuda o inunta financial assistance ngadto sa mga taga-dakbayan sa Sugbo sa mga nabiktima sa Bagyong Tino. Okay? So, nanamoy nadawat din 2,500 o baka 5,000. Sige, manginaotang ka ng kwarta ninyo diya, mag-iigala. Tarongo na ninyo gasto, ha? Sa mga wakadawat, mga kaeksonan, na-appel mo glista, i-double check na, ugnaon sa pagkaunsa, ah. Dito's DSWS. Kailan na ninyo isugal, ha? Basta gingunan na rabang kwarta sa hangin, perting dali, argin mag-iigala gastoon. Ingos bardorman diri, wak man malista. Agkoy, kadimalas di eh. Wak di malista ning akong amigos RF Taxi. Wak tayo pang tinuwaan ni Ron Dynasty. Tapas Busdotsky. Walay flood control ang kulon kay Eric. Sige. O niya, Dres Amo, nakadawat na karon. Oh, di ara, ingon si Roberto Tabulong. Dere sa amo, nakadawat na karon. Dawat tapod samtang kami, wag yun kay pabor. Ah, dito sa ila, asa na pitang inyo? Dawat na rin po kuno dito, pero sa ila, ha, siya, wag yun kuno kay pabor ang kuno dos luwag. O, mao ba? O niya, niingon dere si One Pop Sulirap, nanay pang scatter, sir. Maulagi na yung ikabalakan, basigang kwartang na dawat. Ipangga, suga lang, supaita. May hapon, amping mong tagasagbayan sa akong mga exons tanan, L.E. Muñez. Okay, o niya, John Dibs, Manon, Apa, Divino, may hapon sa no. Minog yapon tadre sa may Imabari, Japan. So, sa Japan, murag 28 na ba itong patay, gumikas ko suga linog na itong nakalabay ang adlaw? Kamusta sagbayan sa no? Hinera ba kayong linog ato? Hinera, 3.9 magnitude ra. No? Nakadawat midere, kaya apektado yun sa baha. Atubangan ang sapa. Salamat, gikang Joven Lumokso Kadungo. Okay, sige. Jesus Cañete Celestial, diya karon sa Basak Lapu-Lapu. Way bahadas inyo, Jesus Celestial. Mga hapon, watching from Sitio Puso, Buhisan, Cebu, si Rony Ponseco Hiniralao. Salamat kayo. Alas 4.27, Ricky Gakula, nagpaila ragyod nga way mga batasan. Ang mga DDSR, way, okay. Way batasan, okay. Usar ba sila nga nung President's BBM, ha? Sige. Di, kinini ang, atalo na pasagda na mga DDS, no, kay, basaho na kong tibok ding imong minsay, Ricky Gakula, basig, awayo na po rin kas DDS. Hindi nila tayo mag-away. Ayun lang mo pag-away diya ka sa comment section. Okay. Niya, kininga, huwag gimi ka dawat. May unta ito, magkapalit ang bahal. Sige, salamat to Bol J. Ana, ha? Dari sa YouTube, mga viewers na to sa YouTube. Kung why ayuda, why appeal? Kay isgutan, nakakitrabaho. Tax, appeal ka. Kay nakakitrabaho, maglibog ko no. Gikang hotbin. Sibuy tagship, maglaway lang ta. Towns ayuda. Sus, wag yapon is boy tagsip ka daw at ipo na ni. Wag siguro mag-uba pong bayan ni mo. Mauntong wag malista boy. Respeto man John kay siya man ang gobernur. Di kang Elena Natulia. Kanang mga, kanang nagpanghiway. O saan eh? Kanang nagpanghiway ni mo. Gob. Nanaway siguro na ni. Naaranas imong sakop o palibot. Manay, manay giingon. Sino ba sila? Wara na sila sa imong kumingking. Naisla na sila. Agikang Cecil Jensen. Sige. O saan tama na mag-iigala nga naamagyod po yung mga nanaway. I don't know o si Pam nagpabilin pa ba yun sa taga grupos DDS. But niingon man siya nga nagpabilin yung kuno siya sa mga Duterte. Ang iyalang action may di masabtan sa mga DDS. Munang giaway siya maayo. Munang gilabatiba siya maaway maayo niya. Karon mag-iigala bro, the bother siguro siya kay di man po ni politikos Pam Goodpon. First time ni Nia, muna nga, di pa siguro kayo sa kamao magigala mo dada dito kasi yung ka, panguna-una, nga kanamurag hiklin lang na niya, di lang siya mag-mine na na. Pareha ko magigala ng Tami, nilang Mike Ramat, ang anaman kayo ni. Bisag usahon dito magigala ng komentaryo. Ipalapos lang pikas dunggan, yung maragwa.
2: Ayaw!
3: Exciting!
0: Kaya mga tahura naman kayo. Kana sila, Mike Ramat, usahon. Bisag kita, magkakomentaryo matang Mike. Mga ka-exam.

0: Tay. Hindi, report bagay galan John Cator.
1: XFM. Police report. Police report.
2: Yes, di ayo sa kabayan dino sa Anios. Kaon itaw, ang gidakop ni sa kapulisan sa lungsod sa Argao. Gabikin kay Matur Pagadaladala ni Og Armas. Nasikop ni dito sa barangay Talaga, lungsod sa Argao. Alas 5:10 ni kagapon sa hapon, Hulyo 29. Oman kinig report sa Concerned Citizen. Kaya nagdadako nun niyo, nagpakita ni Armas. Gipakita kini sa dalan, kini nirakman. Gilang si Emmanuel Lastomen, residente sa barangay Kanbanwa, Argao. Matur pa sa Argao, PNP. Nagawat sila ug tawag alas 4:25 kagapon sa hapon, kabahin ni ko sa lalaki nga gasul-ob ug ito mga t-shirt, puti nga pantalon nga nagkupot ni pusil sa dalan sa barangay Talaga Argao. Pagabot sa mga responding ka pulis, ilang nakita gini ka lalaki nga nagtugma sa description ug nagkupot kini pusil, miduo lang mga pulis, nagpailang mga awtoridad ug gimanduan kini suspect nga ibutang ang armas nga iya raw sad nga gisunod sa diyang gipangiyuan kini ug mga dokumento na pakyas kini ga dinagpan sa pagpagita o gabisan unsang legal nga mga dokumento. Matun pa tungkol din ni ginagkop siya tungkol sa gingong paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na recover sab gikan sa ihag posisyon kining 38 kalibre nga armas nga doon ay upat ka mga buwi nga bala ay kining suspect kung ang recover nga armas na nakaroon sa Argao PNP o alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka o gangay ang kaso. Mga katropa, yung kalimut pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM.
1: XFM Report.
0: Sa lain balita klase dito sa Sangat National High School, gisuspenso tungod sa hulga. Reports Benji Talisik.
1: Live Report.
3: Ang Sangat National High School sa Barangay Sangat sa lungsod sa Manando ang gisuspenso una ang klase karong adlaw nga Huwebes Hulyo 30, 2016 kinuman nga nagadawat og hulga ang kini maong tuhaan. Ang maong tuhaan nagadawat kini og mensahe gikan sa wa mahiling tao ang maong mensahe nagpahibaw sa nasigutang tuhaan nga dura kini pamusilon madupa sa nagbisahe nga account ni wa pamahili. Si Police Major Timothy Jim Romanillos, ang hepe sa kapulisan sa lungsod sa Sabanando, nga nahinabi sa XFM Cebu 88.3, nibutyag nga nahibaluan nila nga ang mensahe dito agi sa messenger page sa student government sa maog nga tuhaan. Matod ni Romanillos, nga lihang nilawad nila ang maong tawag kagalabot na sa hulga sa alas 9.30 ang tagla kagayang buntag. Apan sigun sa report nga kini maog nga mensahe niabot o lisud sa messenger alas 6:30 kagaynay nga buntag o sa buntag pagresponde sa mga pulis sa maong tuhaan ang principal sa Sangat National School nga si Mariwin Renes na abdon nila nga ang mga estudyante wa una pagawasa sa gawas simahin o kitrangkado ang mga pultahan sa mga taglawag ka una pamabot ang pulis. Sa kasamtangan, ang San Fernando PNP nagkikilayo na saba sa buhata sa Regional Cybercrime Unit kung RACO 7 aron sa posible pag-ila sa maong responsable nga nagmensahe na sila niya kini mamensahe mga dupa nga posibleng bag-o kining account maong ang San Fernando Police Station nagkikilayo na saba na pagkitabang sa RACO 7 aron matabangan sila sa pag-ila sa kini maong nga nagmensahe.
4: Ato ibang girespitaran ng ilahang bano, ang ilahang kanyang...
5: Ang ilang way of why ganang pag-secure sa siyempre?
4: Aside sa pag-secure, wala mo hilabti ilang bag nga, kami mo yung namukay, sila lang ang hapon na nga mo ang ipabli. So, nabuluntira mo ng mga estudyante, ilahang ra mag-i-open ang ilang bag, nga mo nang kita na dito kata sa plain view. Kasi makabayulita sa ilahang kwan ba. So far, wala may nakita ng mga deadly weapons or anything appointed objects. Or any illegal sa among initial na inspection. Then karon ang going upon ang coordination dito sa school niya ang among action taken aside ato nag-inspect niya mag-deploy siguro ni dito 20 personnel para lang makampanti ang atong teachers o atong mga estudyante nung safe ra ang school kaya na may kanang threat good. So hindi lang ato naibaliwala kaya ano ba na kanang kung karon kumbaga, mag-trending na hinuna ba, madilimang tam na si Amay.
5: Mag manahimong ka ng top of the town.
4: Top of the town.
5: After Tacloban.
4: After Tacloban, tama.
5: Yeah.
4: So, karon, amo pang i-coordinate sa RACO. basig matrace o matrap tong

0: kay i-check na mo ang mismo katong nag-chat is
1: samtang si Romnelius doon ipanawagan karon sa mga ginikanan o yuman sa katong mga asyente dito mismo sa lungsod sa Sabrando nga unta ko doon sa Libadawat yung mga papanghulga o susamaan ng sitwasyon mas mayo nga isumbo nila sa kabulasan ano kini matabangan
2: mga advice sa mga ginikanan o mga bata asyente o mukto during schools may mga situation nga mga in a crisis situation ba imong pag-awag sa may angay buhatan lang.
0: Una ka nang mahangyo lang ko sa aside mong kuda nila focus mantas sa kaning mga biktima, no? Para supposed to be, hindi, wala pa may biktima pero na-concern na to ning kaning mga mahugmagun aning biktima kung na may tabo na. Pero ang ako lang hangyo sa mga ginikanan, bantayin yung mga anak niya kung nana man gani mga dili maayo nga lihok ba kay base dito na niya ma-release kung sa iyang gibati dito sa eskwelahan so sa balay pa lang dapat i-encourage na sa mga ginikanan nga magtarong og eskwela dili magdala og armas maglikay sa mga buhaton nga dili maayo dili makigamigo og kanang mga barkada nga kibaw ka nga maghatag ra nimo dili nga maayo nga paguban sa no so mga ginikanan, aside sa katong mga concern kita sa itong mga anak, ang makaskwilag tarong, ato, dinsan matayan nilang mental health. Ato, sa balay pa lang, iba ko sir, sa balay mo guling magsugod. So, before mo sulat, before pa mo ato sa eskwilahan, before nyo ato, di-check kung okay pa ba o dili. Kung naamang ganyan mo, gindahan, mas may pa siguro kung either mo tawag mo sa PNP or sa maestra nga din na sinyo pasod, di ba? Kung panahat mati ninyo, mura, wala sa kondisyon ng inyong anak, galuya o unsa na igyon na ho na, di na.

0: Yes, may pasabot karon si Governor Pamela Pambarcuatrong ang iyang pagtambong sa State of the Nation Address konsona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. niadtong Lunes, Hulyo 27 to 2026. Pagpakita gyud sa iyang respeto sa presidente og way kalabutan sa politika. Giangkon ni Barcuatrong nga nasayod siya sa grabing pagsaway nga iyang nadawat karon diha sa social media tungod lang sa iyang presensya dito sa zona. Apan wa lang hisabte sa uban ang iyang katuyuan sa pagtambong matod sa gobernador nga luyo sa kasayuran sa uban. Siya may usa sa tulo ka gobernador sa nasod nga kinahanglan mo report direkta sa presidente sa mga proyekto sa Luzon, Visayas ug Mindanao, isip chair sa Regional Development Council Central Visayas ug RDC Committee Head sa Visayas. Gani pasalamaton siya sa tabang gikan sa sunong kagamhanan atol sa pag-igo sa linog sa linog ug bagyong Tino sa miaging tuig. Butang ang angay usab niyang suklian pinagi sa pagrespetar ug pagsuporta sa sunong kagamhanan. Gipadaghanon ni Barcuatro ang kadaghanan sa mga kritiko dili mga sugbuanon kay siya nasayod nga mayorya sa mga sugbuanon kanunay nakasuporta ngadto kaniya. Nasayran nga atol sa bisita ni Barcuatro sa kauluhan, nakigtagbo siya ni Vol Governor Aris Ogbintado kauban ang chairman ug CEO sa San Miguel Corporation nga si Ramon Ang aron hisgutan ang nagadayang mga investment ug oportunidad sa Sugbo ug Bohol. Gibisita usab niya ang pangulo sa Land Bank aron hisgutan ang mga assistance nga mahimong ikatabang sa mga mag-uuma sama sa loan nga gitagana alang sa mga micro small medium enterprise sa probinsya sa Sugbo. Ang tingog ni Governor Pamela Pambarcuatro sa Tumalcatro pa diha nga nagkalubog ang naghanap ang pananaw. Inom ka nunay og Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapuwektar sa itong mga mata. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ginang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Alas 4:41 na sa Pikas Gabahin, financial assistance gikan sa siyudad sa Sugbo ng 241,000 ka mga nabiktima sa bagyong Tino giapod-apod na. The reports Crystal Joy Filerca.
1: Live report.
3: Human sa dulan siyam kabuan nga pagpaabot, nakadawat na sugod karong adlawa Hulyo 30 ug financial assistance gikan sa siyudad sa Sugbo ang 41,343 ka mga benepisyaryo nga nabiktima sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4 tuig 2025. Ang mga benepisyaryo nagikan sa 76 ka mga barangay sa siyudad sa Sugbo. Tungod kay ang barangay Bakayan, San Jose ug Talamban nahatagan naman niadtong Disyembre. Sa pagpangapod-apod sa mong ayuda, matag barangay adunay gitagana nga payout venue. Apan ang pagpanghatag sa matag barangay hangtod lang kini Agosto 1. Ang dili makakuha sa mong ayuda sa mong pitsaha, mamahimog gihapon nilang makuha apan adto na sa City Treasurer's Office gikan Agosto 3 hangtod sa Agosto 7. Ang mga na totally damaged nga panimay adunay tag 5,000 pesos samtang tag 2,500 pesos ang sa partially damaged. Sa kapin 41,000 ka mga benepisyaryo, 39,577 kanila ang mga partially damaged. Kadaghanan kanila kadtong mga nabahaan atol sa bagyo. Usa sa nakadawat og 2,500 pesos mao ang 73 anyos nga si Esther Gabate gikan sa barangay Dulho Fatima. Naguba ang iyang panimay atol sa bagyo tungod kay nagian gud kini sa baha apan nalakip ra siya sa partially damaged. Taliwa niini, mapasalamaton gihapon siya sa iyang nadawat.
4: Naamang gyud ko sa kilid sa baha, ang bahagi magigiagyan ako balay. Kung gita na na kung luha ko, ang gamit. Kung gita na, especially ako malay nga, kumakit ko daan. Since nagi concern ang pamalaan.
3: Samtang gibisita usab ni Mayor Nestor Archival ang pipila ka mga payout venues sama na lang sa Lahug Elementary School ug Cebu City Sports Institute ug ipahinumduman ang mga benepisyaryo nga gamiton kini sa mahinungdanong butang.
5: Silang giingnan karon nga ako din ang interview para kanina nga ang ilang balay although nitindog na daghan pang kulangan ang uban na yatob pa temporary nga magkuhan magtu so pasalamat sila kay karon ma tangan na yung katok sa dilip na to. Kaya ako sa ipahinong duman nga katong upan nga na umana na upang ka ilang magamit sa mapuslanan na gamit din na nila ipalit mga butang na dilip na.
3: Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Igos by Mark ang GY area Lahog, baha po dyan permi. Okay. Onya Edgardo Hagdon, ingon siya dere, may nalang kapalitag bugas og sudan. Correct, anak lang. Erlinda Salubre, may pagpaminaw ni Maria Classmate. Norvi Murillo, may hapon usap. Tegong oras sa itong pagparaguban, manamilit ako. Salamat kayo sa inyong paguban. Karong hapuna, dere sa Sintado Program. Magpapaminaw niya, may pagmonitor, nakamonitor niya ka, gown. Manager Arnil. Diyan karong si XFM Tagum. Manager Arnil Cortez, mag-iigala. O si Kenneth Bustamante, manager sa XFM, Bapagadian. Anyway, sa ato mga katropa niya, mag-iigala, no? Pitsa 30 man ron, so ting swildo, I hope mag-iigala nga. Nakadawat na mo sa inyong swildo, karong adlawa. Kao man ako, Dress Master Control, si Jumaine Jimenez, Dumol J, sa Newsroom sa Almimata. Manager John Levin Chavez, my king, noong tagbalik ugma po, samang tagnag, samang istasyon. Alang sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako sa katropang Eric Siras Manain, manamilit ug magpasalamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw. Katropa mo, exciting!
1: Sintado!

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
7: Sugod na nga ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo.
6: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 5:01 na mga kadropa, si Kabuno. Natang time check, nuhatid ka natin ni sa Cellphone Plus Coffee Mix. Hindi na itong kape, mga katropa, maayon ni sa tuwang kasing-kasing. Tulad kayo matag-higop ni ni. Aga soya beans, makatabang ni sa pagpaubos sa bad cholesterol. Samtang, ang mangustino sa makatabang sa maayong sirkulasyon sa tuwang dugo. Manang atong atimanon at tuwang kasing-kasing, mga katropa. Mag-Xanthone Plus Coffee Mix na lang. Pinagyod o ginarong kabang panahon ng grabing tugnawa. Xanthone Plus Coffee Mix. Sigla sa matag-higop. Kapi na, gamot pa.

0: 头发 ，exciting。
1: 闪闪闪个头发，搞满头发个 X spinner，exciting。
2: X spinner DJ Turbo。
1: Pasimot na, kauban ang mga X-Spinner sa XFM. Exciting!

0: Lawyer ba kayo timong asilingan dito karon DJ Turbo kay baha ra ba si Nyuha no? Si Nyuha to rapid po.
1: Sa may Lapa-Luma Village o Dilir mas sa Lapa-Luma na paitagdan nga
0: Laom kayo no nakikita tayo sa mga videos Laom
1: Laom kayo labi na gitas may ko no kasi sa mga de merkado sa mga may city manlo mas yun na liha grabe ko na liyang baha basta ka mo mga katropa aping amping mo ka nang kuhan gito ka na bang natin sama sa tiil yan na ato'y tamag ba sus Liptus Pyrosis
0: na
1: Yan niya wala kay panagang wala kang tumarog sa Anton Plus Gold
0: dali rin kayo kayo
1: masakit niya Liptus Pyrosis ako malik kayan.
0: Yan na, ato ni pang greet na DJ Turbo sa mga nag-comment na ito diha. Naguna-una, dali, first honor! Si katropang Wamilda Lang-Lang, hello! May hapon. Na ako na diha, nagtanaw sa may sitio sa Pagita Inayawan, na Mino Midiri. Thank you! And then si Chang Sifu, din na sa Lapu-Lapu. May hapon ni Chibuch. Solid na Mino, dali sa Makchan Island Beach Resort. O yun sa naman eh. Pagkabuguyan ni Chang Sipo. Yan, si katrabang Lord na Margarita, kapitan ninyo, ni Jibuch. Yan, lang medyo king ihigo po ron. Huwag kape, katrabang Lord na, ha? Yan, yung siya best tandem, DJ Buch, yung DJ Turbo. Sa radyo na lang ko kay Walay FB, ha? Ganihani ka itong Walay Tingog sa Abuang Live. Magani, nakabasa ko sa inyo ang comment ba? Agalon, okay na. Tingog na rin, ha? Tingog na, tingog na. Churururut! Tawa? Churururut! Churururututututu! Sika trabang Nila Carbon na tanupan nila si Cortez Bohol, may kapagpaminaw, may pagsisayaw. Nagkikidikit ko na siya diyan ron, no? Anya, kay tugnaw ko nung kaayo ang panahon, yan imbit ko na itong card ni DJ Turbo. Buyagi kay Huy Bistron! Buyag gan kanina na. Limang kahagi, tugnaw na ko dre, pero gipaningot siya. Ika siya ka, grabe na mga limuuta, ano na eh. Oh, grabe, limuuta, gitugnaw, gajakit, kiko dre ba. Hi, Alex Comendador, maing hapon. Nagawang silingan din ha, si Noy Alex Comendador. Maing hapon yung tanan din ha, ha? Anya, kusugas uwan kanina dre sa tuwa, ano yun, mga ba? Kusug ding uwan niya, di ay. Ay, kanino ay kay, nara pagkataas po yun eh, huwag ka maanod sa lain o eh. DJ Auric, hello! Salamat kayo sa pag, kuhan ha, pagpaminaw, sa pag-comment po na ito din. Ano itong DJ Turbo ba? Si Pahagwan, mga greetings.
1: Alright, greetings day. Shout out sa akong family this, may barangay Tisa. Okay na muna!
0: No. Grabe ka sa inyo, mga kumusta, imo mo sa kasabaan.
1: Okay na muna!
0: Ay, kasabi.
1: Nalabhan na ba? Sa akong kasawa na sa akong beautiful wife o sa akong mga lovely, beautiful daughters na diyang mga upat akong kuha mga daga na kung like us po day shout out sa akong mga silingan sa may sityo Tala! Huwag labi na kayo desmay ko labang tasagat labang shout out day sa akong tiyo Billy day na Mino day desmay sityo barangay Bato binabista Bohol. Salamat Digibuts.
0: Ayan, thank you guys, DJ Turbo. Commercial na tama, katropa, mabalik ba ang ang programa? Oras, XFM, Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.34. Nakiling atong time check. Hadad ka nato sa Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may sunthone at vitamin D3 ka pa.
2: XFM.
0: Naon sa mga DJ Turbo nga murag birisanto na imong nao?
1: Kapoy, habitaw sa akong lawas. Eh, nga ano ka ni no?
0: Sa iyon na gina DJ Turbo, pretel kayo sa iyon na na.
1: Unsa man kanha bay?
0: Oh, gano. Di ara, magtagay ta. Pakusga na imong inom system.
1: Ayaw!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong dinainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dugaas lumakong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong sulayan, suabi jo

0: Mangustin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon, unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision S Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, mapalit sa mga butika.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
0: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Turbo.
3: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Porman, naabot na ko, Porman.
7: Karon pa ka naabot? Late na ka?
6: Ay, Porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, Porman. Sa'yo kiko naabot, Porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko, 10th floor, natangka ko.
7: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga doon ka oras sa mga late? Asa ko to.
6: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa Buffalo Pin Standard Time, alas 5.39 na. Galing itong time check, mga drop. Hatid ka na ni sa VisionX. Sa mga adunay problema sa ilang mga mata, karoon na pag VisionX na. Sa mga adunay katarata, color blindness, diabetic retinopathy. Kinini ang usapan na, astigmatism, age-related macular degeneration. Nung kuban pa, magluha-luha po ang mata. VisionX na mga katropa, importante kining atong mga pananaw, mga higala. VisionX, kama sa Yes to Health. Alas 5.39 na!
0: This time check is brought to you by VisionX Plus, soft gel capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. VisionX Plus, alaga sa mata, araw-araw.
3: Ali

as Last Chance or Last Dance. At ang i-greets, katropang Carl Omega din na. Iyo siya nga grabe, ka-traffic, katropa, there is may labangon pa dong stisa. Ambing mo din na, katungkod na sa baha, katropa. Traffic ka ayo, no? Dong, mamahuwai sabi dong. Ang sabi ni Disco, ha? Ay, ka muna matagkan ang, ha? Mga linggo na sabi dong, ay. Asa ba ka ng zombie ngayon ng kanta? Ah, kala na, marag na ta.

0: Nabalik na po tas live mga katropa sa Facebook. Nawa, di ka rihan putol, no? Kadaot sa... Kadaot sa kiplay ni mga last dance. Yung lagi. Yan sabi, ani boy. Niya, original bito. Nang single, dalik kayo ba-detect. Sakto, yeah. The last dance. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:09 na sa kagabion. At yung time check mga katropa, hatid ka natin sa Premium D3 Coffee Mix, no? Mahali akong kitim blood rin karo, no? Yan, Premium D3 Coffee Mix. Yagi patamis sa stevia, no? Artificial ag... Yagi patamis mga katropa, wanagaway asukar. Kung di tamahadlog mga kapagka-diabetic na si Bako, ay stevia ang ipatamis nini mga katropa. Doon ay Sunthones, kaya doon na po ni Mangustin, Ampalaya, kape, na? Doon ay vitamin D3 po. Ito ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Kapi na! May kape ka na, may Sunthone at vitamin D3 kapa! Yara-diara, dali po na kayo nagkakomment ng upan na nanawag na ko si Boss Rolo na no coins na nawa, alagay mo. Kung ano, wa, bitaw. Nadaot sa last dance! Tapos di rin, ibalik na si Katropang Nuna Margarita na comment tapos sa ito ang Bagoga Live. And then si Tabirara Edmond. Shout out DJ, watching and listening to this my RE Glass Kalubian Leyte. And then, good evening also ni Katropang Jeremy, Jeremy na Vasca. Siyang si Fuki ay sa wala, ki ay sa tuod, dive tadiri sa Makchan Island. No? Kailangan pa kuno kayo, ay, amping-amping mo sa baha, ha? So pagkat ang kalapulapo, kamo din na katropang Jiang Sifo. Paitay na ano niya, masunstok balay ang baha ba? Basa itong mga gamit, pa tila. Si Huyuhinyo, boy, tagsip ako kasawa, DJ Butch, DJ Turbo. Samtang nagluto para panihapon, sayaw lang ihapon. Na yun, kumbati ka tropang yuhin nyo, ha? Exercise ba? At least, paningtong taginagmay. Rona Margarita, sinisudan na mo ni Jibut, sa idol, isda sa bato. Uy, di na isda sa dagat, di isda sa bato rin, ha? isda sa bato niya, tinua with malunggay dahon sa sili, espada ka na. Buwad sinugba with sokang hang, mang nga, onta ninyo. Wow, salamat kayo ka tropang Rona. Nilami kayo, isdas bato. Di na isdas dagat, isdas bato. Ito, joke lang ha, joke lang. Lami kayo ng kaunagin, labi na inaroon tugnaw kaysa na, no? Ang padre, nangapil ng Premium D3. And then, narita ni DJ Turbo. Ani ba, di ba si DJ Monchingaw, ha? Shout out, boss, Bunal Brother, DJ Turbo. Bunal, kung kaayo. Ngayon mo kalimot, mga katropa, ha, karo ka Sabado, ha? August 1, Sad sa Katropa with DJ Butch and DJ Dice. Nami din na sa may Upper Lindogon, no? Upper Lindogon, Sibunga. Nami din na karong Sabado, mga katropa. And then, happy, happy fiesta sa mga taga Upper Lindogon, Sibunga. Sibu, kaoban mo ang Arnoco One Disco Mobile with DJ Butch and DJ Dice. Arita DJ Turbo, boss. Si Buwag mag-greeting siya. Nagkagi, nagtanong si Pong Lai.
1: Matawasan ka mo.
0: Matawasan.
1: Shout out din ko ni DJ Auric. Isang nito na. Si Sherry P, may hapon,
0: Di ba dungo kayo?
1: Ma'am Charity, may hapon. Nung si Miss Lorna Margarita, nagtanong sa itong live.
0: Kana.
1: Kuhan din mga katropa. Kisa to'y malumunog singkasing katong na yung mga sensitive sa Badoro gitaon bakanti taon kay ko
0: kana gibita ato na yung mga sa mga ato na yung mga resto bar ato na yung mga sipay
1: bakanti ta sa Badoro akong available kisa to ko
0: DJ Turbo
1: gikan sa nag birthday pagkatao bunyag dahil na no bunyag na bunyag birthday
0: katapusan lubong
1: lubong anniversary
0: ha. Oh, ina lang, kita mo sa sa niya. Kita mo DJ na, si DJ Turbo. Dawat naman yung 450, pinatay mo kan?
1: Asa?
0: 450.
1: Dawat ako 450. Niya, pero, yun,
0: mga yung gasolina na si Kubil.
1: Si Kubil. Ibuha mo na.
0: Ako mo ng linya,
1: eh. Ako antay ka ng, ako na ipaibaw na ay, karong umaabot Domingo sa alas 5 sa hapon nandun sa City sa gabi, sa sad sa katropa, dili na si DJ Boots ang muda. Ako na! na ako na muda sunod na inik ah dili karong Domingo sugod karong Domingo Agosto 2 man siguro na boss. Agosto 2
0: kami nung usapit sa Nuebe pa
1: Nuebe karong ng Domingo umaabot akong partner di ay akong gihangyo gyud ang akong boyfriend sa taga taga Cute Pardo si Eugene Chris Cook. Alright, Mordo DJ Butch, nangang salamat.
0: Ayan, si katropang Jenny Mambo Omit, lalo DJ Butch, DJ Turbo, shout out din sa may at sa ni Mactan Shrine ni Virginia Omit, og sa ako ang amigo na si Richie Salvador, og siyang kapigas kasi Amera Friends, galag muni-muni from Jenny Mambo Omit, salamat kayo. Akong asawa DJ Butch, DJ Turbo, samtang nagluto, sani, sayaw lang gihapon. Don Wade de los Santos, shout out ko sa Kalawisan Lapu-Lapu City, Oreo Summer Toy.
1: Ako na kanang ako na shout out sa mga akong mga kabrad ko sa Alpa Caparo. Sa mga skip tron diha, hapit nang atong birthday karong umabot Bernis. Atong birthday basin ko an makatunga ko diha sa atong kuan nato sa atong pagtapok na to diha sa kuan. Maris akong may sa chapter nako there's may dulho pati ba? Ang bitaw mi kanong chapter. Yeah, may hapon ninyo da mga brad usay.
0: Timan ninyo ha kung di katunga si DJ Turbo at si Spadol.
1: Okay, salamat.
0: Tawag sa tama higala. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:15 na. Atong time check, hatod ka na to sa Sanfone Plus Herbal Oil, ang pamahin na all-in-one.
2: XFM. Ay, buko, adyo di mo mataan ka, oy. Sa 1 to 10, no? Digit ka, kibaw mo ihap.
3: Ah, mas bogo si Papa Maki. Nakanungo ko niya gabi, niingon siya nga, pasinsya yung kainday, pasinsya yung kainday. Kayo, kutobre kikustulo, kutobre kikustulo.
2: Ay, ah!

0: Ang hiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape, nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Ariston, saka na nga mga. Ibag-adlaw dyan ko, nga painit po niya magsige pa jugugdo ko. Kung gibate ko na to ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisubayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit na sa mga butika.
4: Turbo supplement for man.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pwede na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin ba la? Kampiyong gijan Turbo.
4: Turbo, supplement for men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Bayon sa nanong oras, sabay.
8: Ah, wag kong ibaw, bay. Nagpagkasyon mo lang kung din, eh.
7: Ay, ay, ay!
9: Ay, ay!

0: X FM.
1: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:19 na mga katropa. Doon time check atin ka na ito ni sa Santhon Plus Gold. Sa mga dunay, bugol-bukol sa lawas mga katropa. Doon ay guiter, doon ay hubag sa mga nagkanaiyag bahin sa lawas. Kayar ka ng hiliso, nga ito ang bulawan ng proteksyon mga katropa. Ang mga bukol-bukol, doon ay mga cyst. Ganyan mga bugon sa suso, inana, high blood, problemas kasing-kasing o diabetes, pag Santhone Plus Gold, mga higala. Santhone Plus Gold supports health.

0: para sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alas 6.51 na. At ang time check mga katropa, hatid ka na to sa Premium D3 of Gel. No? So magkano na kayo dihag magkasinati bitog pambikog sa lawas? Nalaking muscle cramps. At doon ay sitingan ka termino na ka, nabikogan ka. Na mga katropa, alipin na sa mga ininiang mag-handlog bitog, magkagabok ilang mga bukog. Well, ang Premium D3 Soft Gel, mga katropa, mo ni mo palikon sa tuang kabukugan, mapagawas sa mga sobrang tambok sa tuang lawas, mga katropa. Yeah, at the same time, kuhan po siya, vitamin D3, source of energy. Premium D3, mapalikon po sa tuang immune system, mga katropa. Yama, say yes to health! Eritas to ang greetings DJ Turbo kay Mopatig Hulk Deta. Hello ni Gaspar Alvarez. Happy, happy watching. Bunal DJ Turbo. Shani Mambo Met. Nakoy nakalimtan birthday ni Sean Rabaya. Kaya nag 18th birthday celebration from Shani Mambo. Salamat kay. Happy birthday sa mga nag-birthday today. And yes. Mula ni kaganina. Mula ni nag-greet. Arenda tayo DJ Turbo. Wabos.
1: Alright. Final greetings ay shout out to gusto na namin sa Katropa. Ayaw mo kalimutan karong Domingo. Sugod na tasakuan. Alas 5 hantod sa Las City. Dili na si DJ Bo. Sagda. Dili. Si DJ Turbo na.
0: Kana.
1: Moro to. Katunghan ko. Katung sabo na to ha. Basta sa bado ganyan. Libre na ko.
0: Yan.
1: Alag. Alag ako pag muhit ko. Alright, salamat DJ Butch.
0: Ayan, walang amigong panahon. Masunod na atong programang Headshot. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa.
2: DJ Butch.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.

0: mas pinadibay.
1: Eriklorin niya, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang kundi dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Next, Mr. Butch.
3: Dok, kung sa magiging akong sakit, dok, kung sa magiging akong sakit.
2: Doon na ba kayo kwarta?
3: Wala ro ba, dok?
2: Wa kay sakit?
3: Nge.
2: Ayaw!
4: Exciting!
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: supplement for maayon sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centen Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic, dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: The Secret of Health.
10: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santon Plus Gold!
10: Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold o Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santol Plus Coffee Mix.
12: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
8: Nasayod ba mo nga ang Santol Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
13: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
10: all sa inyong mga lugar.
8: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lami ana healthy pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
6: Coffee dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
8: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 7:08 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to. Sa 10 bagong produkto ni mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa, doon na glutathione o collagen, makapanindot ni sa ato ang panit, makapaputi, at the same time makalimpyo sa ato ang atay mga katropa. Muna yung itawag mga katropa nga nangapin na ka, musamot pa kag kagwapog kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas na balita sa inyong mga radyo. Gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto o tinuod na impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan, mas gipakusog o mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: Shot.
1: Libertas veritatis es fundamentum principi. Ang kagawasan sa pagpareag mga katropa, maoy pundasyon alang sa kamatuoran.
0: Headshot.
1: Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi rin sa itong mga suking tigpaminaw ninyo mga katropa niya. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Ganabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya.
0: Headshot.
1: Sa Giyapon, kiniubos kalagad sa kanginan ng inyong anchorman. Katropang Greggy magdadaro mga katropa. Mag-uban-uban ta hangtod sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabion. Sa adlaw nga Huwebes mga katropa.
0: Headshot.
1: Pizza 30 sa bulan sa Hulyo. Tuig 2026 mga katropa. Pasensya, ini kayo marag nagproblema gamay na itong kuandre. Ito ang effects. Kisa ba kayo nag-delete na prani na? May nag-delete na prani ba? Nga nagka-problema na sa taan ni unsay mga kuan. Asa ito sa taan ni Dre. Muna kiingon mga katropa. Kinani kinay basta live mga katropa. Kinani kinay basta live. Kaya nagka-problema sa effects mo na kayo magkahibulong. Anong wala ta mag-kuan? Mag-jingle. Agmika kayo na walang atuwa rin ko. Ano ba't asa nyo na paingon ang kanyang atuwa karon ng mga effects mga katropa? O na nga asa naman ito? Habi ato talaan nyo rin sa mga kalambuan nyo nga atuwa ang kwan. Wow, ang effects nyo rin. Sige lang, karon tata. Ito rin yung kwan. Husayon eh. Ito rin husayon mga katropa. O ngano nyo? O ngano nyo mga katropa sama sa Harang Dakbayan Sugbo. Ngano man eh. Nga pwerte mang baha agin eh. Unsa naman eh? Matod pang katropang Joey Nunez. Dias may lungsos Cordoba kauban si Ma'am Mami Ling Rilie Nunez. I don't know kung galing nakauli na ba ni sila. O baka napanides dakbayin sugbo. Grabing binaha ay ginitaon. Ato lang ipaagig katakatawa pero muna kamatuuran di malubag kalabot ni karong gabi una mga katropa. O di lang ingon nga ato ang mga ibungunta ato ang mga kaigsunan. Bisag kami din eh. Wami gipasaylo. Wami gipasaylo rin mga katropa. Ano may nagwa gipasaylo katropa Greg? O sa pagpasaylo nga pipila po sa muad rin, gibaan man. Mo na yung atong naani ron. Pero nga kuwag yung kuwan. Nga nung nga wala mo yung ato ang kuwan rin. Ato ang effects ha? Hinaani ba? May atong tanaw ni ron ha? So muna, ang ato ang panagkuyog karong panaguban mga katropa. Kita lang una, gumika kay si katropa ng Atty. Paul Gino Lopez. Utrosan. Mausad ng mga katropa mo nang di maka-anhe. O di makaabot, gumikan kay mo lagi na problema ron. Gumikan ni ato ang baha mga katropa nga padayong nasinati. O padayon nga na kining ibutang ta gitagamtaman sa tuang mga kaigsuunan. Mo na igingon mga katropa nga usa man mo ni diri na ba musulod ang giingon sa ato ang mga opisyales nga sige lang kay mo baha ra po nagmag-uwan kun katropang Greg. Mo na gidangat yon heron. Mo na gidangat og mo na ani na to dire mga katropa nini karong ato ang sitwasyon. Gumikan kay hilabihang baha na igud ni. Sakto na katropang Joey Nunez. Og asa man ka nagtan-aw nini mga tunguran nakauli na ba karon dito sa inyo ha? Dris may lungsod Cordoba pero dire sa Dakbayan Sugbo matay perting baha agyud. Ato lang ning ipaagi og kining ibutang ta katokatawa dire. Pero mo na kamatuoran di malubag kalabo sitwasyon karon. Matay ka ng barangay Tisa ni Dakbayan Sugbo mga katropa dili sa pagunsa. Diha man jud ko nagpuyo sod sa pipila ka tuig. Diha ako pag high school mga katropa, naabot sa college, naabot na lang ko niya itong tuig 2016, matay wa ko ka, wa ko kasinate. O wa ko kasuway nga ingon ana ka grabe ang baha niya. Karon, tanawa. Pwerteng baha mga katropa nga hapo, maabot sa dughan, maabot sa liog ganit mga katropa. Ato lang ipagi ko katawa pero muna yung kamaturan di malubag. O nganong naitabo ni karon sa tuang Dakbayan Sugbo. Nga naman eh, diri na ba mo ingon nga, sige lang katropang Greg, kayo mo bahara mag-una o kineng mag-uwan. Kaya pagkawaman, ikaw po niya, mag-komentaryo po ka niya o magbaha. Kung why baha, lainin mo ang topic niya. Ang akabansan, o gusto mo yung topic niya. Natural mga isyo nga may labot ang haring lungsod mga katropa. Muna ito ang topic niya. Kaya pagkawaman, kung galing mag-iskot ang baha, muna igingon mga katropa, ang akabansan, di ta mo komentaryo. Gumikan kay kita pod nakabantay o kita pod mismo naka matikod nga matay murag nagkagrabe na maning baha na to dire. Usa ba kayo maayo ani? Doon na ba kay bisyon ng ato ang mga opisyali sa panggobyerno? Doon na ba ka sila kinikarong ingon nga plano? Kung sao na yung naisgutan nga baha mga katropa? Pero sao mo ni Ron? Be, ako ang burag na adri ang kwan. Na adri ang green kwan? Bore, so at least nabalik diri ako ang kuan mga katropa ko ang bed ha. Nakitaan og natultulan gyud ako mga katropa samtang nagsiko kuri-kuri ni mga tura. Mas may mga ning kasikas kay murag igmat kay mo ni ba? Igmat kay mo mga katropa. So kini mo neto iskutanan karon eto para kuy para uban. Ang total sa 8:30 mga katropa sa Gyapon, pasensya kayo ng anong murag nagdadali ko murag nagkakuan ako ang pag intro diri. Kan kay nakurat ko rin nga murag na i-respond murag gibaha pa rin mo aning effects gibaha pa rin mga effects rin mga katropa pero anyway muna gingon nga ato rin na lahos mag ingon makita po nakalahos na rin kigwa po kalahos patay wadji mo programa ninyo diha kay si katropa nga attorney Paul Gino Lopez sa tanggong sa grabbing traffic mga katropa sa bagatang bahin diha may sa may darab sa ngayon ara na dolls may puwente maglisod pa yung abot rin sa patira mga katropa gumikan kay grabbing traffic gumikan og mugna sa resulta sa grabbing baha karong gabi una. Apan ato ang King Dragon STL Swerte Result mga katropa Julio 30 to 2026. Alas 7 nga draw 7-9-8. 7-9-8 mga katropa. Sa mga nakaigo mo niya, barato sa wala, muna gingon, better luck next time. Salig lang mo, og ailang yapon mo, og undang sa pamasin mga katropa. Sumuna karon ang ato isgutanan. Pingkan kayo mag-isgutan ining baha. Matay, magkaingon ko, usa lang magyod. Inana lang mo yun, ka-hopeless ang atuang dakbayan sa Sugbo. Di lang dakbayan sa Sugbo, kung dili, Metro Cebu for that matter. Kaya ako nalisang, o ako nahibulong. Gamatay katropang Joey Nunez ang dili bahaon sa una, karon grabe namang magkabuang matag-asa tumutuyog ng walay baha. Maamaw na! Gumikan kay Sud sa pipila katuig. Sukad ni abot ko ni syudad, mga katropa, ni atong 12 anyos pa ko. Ipahis ko sa kong mag-inikanan. Mauna nga nag-cut-on po ta mag-inusara ba? Mauna, karon o gali mag inusara tas kinabuhi. Aho, wadi na na, basyak ina na. Di na ta makuratan. Mingkan kay, gipadala mo kusong kinikanan re atong 13 anyos pa ta. Mauna, karon o kunsi atong madangatan matay. Di na ta makuratay. Ay, katawa na katawa mo subin. Di na ta makurat. So, pag abot ako dire, kanang barangay Tisa, mga katropang, diin ko nag-abang diha. Nag-abot ka na. Wala pa kayo ng gaysano diha sa una. Saksi ko diha. Paghugno po na ng gaysano sa una pagtukod. Kaya kuanggi puy ang balay at bang. Yes, may gaysano, mga katropa. Unya karon, di ko na mahitabo nga magbaha diha. Pero karon talawa, unsa pagkaunsa, mga katropa, matay grabihas baha.
0: Headshot.
1: Nakabot sa hawak. Naabot sa dughan mga katropa, partikular na diris may katipunan, ari diris may lapaluma mga katropa, matay ingon anak, grabe na yun, ang atuang sitwasyon diris nakbayin sugbo ni mga tura. So makaingon taon sa man, naaba mo'y plano ni ini, o sa ato ang plano ni ini sa ato mga opisyalis nga ma-solusyonan. Akin ay lata ina nga magkana mo bahar pa nang ulan ko katropang Greg. Ayun na tao kana ko di mne sa lapaluma mne talawa ko ng video niyo ako giplay diri. Tanawa ng video ka itong i-play doon. Anod mong inang kuwan niya? Sikat ba na? Tresikol ba na? Inaana ka, lapad ang baha mga katropa. Dito na sa may pipila na na. Napay na ang video na katropa. Masubin nga ako ang i-play. Gumikan kay Dia ang pahibaw sa ato ang kining ibutang ta Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office mga katropa sa ilahang advisory. Karong gabi eh. Matod pa murag kadaghanan og mayorya gyud sa tuang dakbayan Sugbo. Nilutaw karon sa baha mga katropa. Gumikan sa uwan di lang sa pakunsa. Ako nakurat ko nga inani ka grabe ang baha. Gumikan kay dito sa ako ang gikanan. Ato lang itago dito sa lungsod konsolasyon mga katropa. Wa mag uwan og kusog kayo. I know to direk kusog ba uwan dito mo jumen. Unsa ra sang uwan dito kusogod? Una? Mga launa sa doso. Dito wago ka bantay, ha? Oo, kapatay. Although, kabaw ko nga, murag ka taliksik. Aris may Mandawi area, aris may kalapulapo. Kung di alakap ka, kusog ba? Muna nakurat ko pag mga alas 3 as 4 matay nagpasad naman yung mga video ng social media, mga katropa. Nga, grabing ba? Partikular ras may barangay Tisa. Ari si Dios tambisan, ari sa may lapaluma. Kala di kina baon sa una. Kana ay among kapitan sa barangay San Roque, Lungso Sinatilan. O si Konsehal Kirby Cesar Ibo, mga katropa sa Lungso Sinatilan. Kaoban ang ako ang driver ka kumpare, Milito Añasco. Patay pwerte yung pagka-trap dito sa kwan. Ay, may lapaluma village o ingon man sa may Katipunan Street. Sa may barangay Labangon, kay pwerteng bahaa ka ganiyang hapon.
0: Headshot!
1: Uy, hindi ko na ba unong niya? Tanawa! O sa inay tabo, unya, doon na ba tayo vision? Ano yung saan natin ipagsulbad? Maingon lang ta nga. Sige lang, kika na mga komentaryo din katropang Grigie. Inaiguan na po na. Panahon na po sa baha. Kung nungaling way baha, di po na mong komentaryo kinana.
2: Wow!
1: So, inani na labang ato ang sitwasyon ron. Gani among kauban re. Ha? Na may technician re, mga katropa. Na diya sa may Happy Valley. Diya sa may panawa pa ba na ni Happy Valley, boss? Kining Gunalupi pa ba na? Di na Labangon ba na? Na diya sa kwan? Kining may Court of Appeals na pit. Pwerting lutawa po sa tubig, mga katropa. Di po maagiag motor. Di maagian og bus. Maagiag bus. Katong kanang modern PUB og PUG. Maagian dito. Pero hapit po rin musulod sa kwan. Kini nga entradas pultahan. Wala na. So nabaan sila dito. Among kauban, katropang Benji Talisik. Ay ang taon nagsawaya ninyo. Nga, basig magluya-luya. Di, kay nabaan yung taon. Gika pa rin sa kwan. Dito sa San Fernando. Kan kay nai estudyante po rito, may katropa nga nagdadala ko ng armas ito siyahang eskwilahan. O na naalarma itong mga kwan na gisuspinso. O sa mga pag-unsaan nga gikan ni responde dito sa mga alarma, may katropa pag ulis ilang balay. Pwerteng bahas ilang balay. Maabot ko ng hapit hawak ang tubig dito sa iyahang pinuyanan. O kani, hindi ka rin sa may court office may napit. O, nami napit sa kwan, may kining Happy Valley, may katropa. Natuwa ka ba na eh, naiparte ni Gunalupin, naiparte sa kining Labangon. Sa Happy Valley, manilapit. Oh, magiag bus, pero talawang bus, mas ginawa po. Ambot, o kisay mo sungaso ka na. Pag siguro ka rin mong bus, gani, na kuha na eh, napagngan mo nilang niya.
0: Headshot!
1: Among kauban, katulang Benji Talisik. Pag abot niya, gika sa Fernando nga may responde o kining balita. Masa may balita ngayon na abta nito, priting bahas, ilang balay, mga katropa, dahil may tambisan. Sa may barangay Tisa ning Dakbay El Sugbo.
0: Headshot.
1: Naglutaw yung mga gamit. Yung bike nito, paulian. Uliin lang ang katropang Boss Juben. Huwag pwede manganig, dili na madala na. O pa-drive lang ang katropang Boss Juben. O pwede lang po kayong drive, ano? Para-exercise ba? Ano na? At walang pagiging katawa rin katropang Bintal. Pero, mainana ko na abot ng hawak sa susi ang boarding house. O siya, ipuya ang panimalay, mga katropa. Pero ikabot sa gawas. Halos maabot sa liog ko nito yung taon, no?
0: Headshot.
1: Kaya, pipilaris mga hulagway, mga katropa. Kunya di lang ni mo, gumikan kay gipahibaw sa ato ang Cebu City Disaster Reduction and Management Office, mga katropa. CDRA mo, partikular na usas ilang mga pangulo, hilabi na ito ang chairman sa kining kalabot in disaster, mga katropa, sa Konsehal Deb Tumulak. Gipahibaw nga ang grabing mga naapektuhan o grabe nga naigo karon sa pagbaha, mga katropa. Maoning sa may sityo Dakit sa may barangay Guadalupe ng Dakbayan Sugbo. Kapag sa pinaka grabing na igo, gumikan kay ang baha ko nito. Hapit, maabot. Wa ano ko nakita ang hulagway ha? Nangita kong bayo ane. Mas hindi ko narinig na mo yung mga hulagway niya. O video niya sa may sityo Dakit, barangay Guadalupe. Gumikan kay nakadawat o report o taho ang ato ang Cebu City Disaster. Reduction and Management Office, mga katropa, kung CDR mo.
0: Headshot.
1: Partikular as Konsehal Deb Tumulak po. Atong chairman sa Committee on Disaster Response. Nga, naabot ko nos rings basketball court. Abot, o usap po ka mubo. Base po nga po yung mubo, hinong ring diha tino. No? Pinusupo nga pagka-istorya ba? Pinusupo nga pagka kining inga, mubo man na. Naabot o ring lay katropang ring, pero katuramang ring ang kutob sa ulo. Pero kung may yung tag-ring nga katong ang standard nga ring, nga 10 to 12 feet may katropa, mo na yung ring dyan sa basket. Although sa tuwa rin, usay, na'y walo, na'y siyam, o ka na manabaro yung mga gipang butang-butang diya nga ring diya sa kuan. Kaya nga tuwa ang mga panimalay, o ka na, mubo na. Pero pasabot, ana, puwerte, mula pas gipong ulo. Matay, grabiya, no? O, nga, giorder o ingon man, nagmando na karoon nga tuwa ang kagamanas, Dakbayan Sugbo. Nga mo, pahigayon ang evacuation dito sa isgutan nga lugar. Gumikan kay mga kuan yun, kaneng laom-laom gini day. Kaya di man maagian o sakyanan. Kani, ba, bitahan na ni Smay Kwan. May, kaning dadapit sa may Happy Valley, mga katropa. Bitahan ni Kamay, gumikan kay magi ang sakyanan. Pero mo lagi, ang sakyanan po ka ng Kwan, inana nga mga bus. Modern POB, katong sakyanan nga, Wigo, kung sabaka, katong espresso, susuke nga, Kwan, awa na, lubog to. Ah, kini. Ha? Ah, katong espresso nga, wala na, baligya na to. Wala ba? Oh, inala ba? Kanay, okay na, pero tanawa, habit nga na maabot niya si Ihang Kwan. Ha? Kanay, makalahutay na eh, pero inala ba? So, dili ba sudlan og tubig dito? Ah, kining sakyanan ang maong lugar. So, maka-imagine ta, grabe yun ang baha dito sa lugar. Kaya gawas din eh, ang mga lugar nga naapiktuhan, mo nang ipahibaw sa ito ang Cebu City Disaster Reduction and Management Office. Bao ang sityo Tambisan sa may barangay Tisa, mga katropa. Dias La Paloma Subdivision, kanang La Paloma Subdivision, klaro pagkasturya. Subdivision na, mga katropa. Nga, kaning, diunta, flood-prone area. O dili, flood-prone subdivision, rin mismo sa Tunakmain, Sugbo. Ako dugay mo ko na po yung Tisa. O ako kahinumdom nga kanang La Paloma, mga katropa. Gasudla, nagbaha niya. Pero talawa, ang mga hulagway sa itong pipila ka mga kwan, aabot may atoples uban, o, matay grabihan, o.
0: Headshot.
1: Matay ngani ka grabe ning mga kwan, o, talawa. Ato ang mga kwan, ay no, nirisponde ato mga Cebu City Disaster Reduction Management Office. CDR mo, ato pakpakan, gumikan kay trabaho po na nila pag-responde. Pero ato alang, ano sa mata, matigayon. O, ta, di maabot sa punto nga mo responde ta, gumikan kikita, malikay, tas baha mga katropa. O ta panahon na ba gumikan kay pila ka tuig na nga nagsigi ta dire og panawagan nga baha watay wa mo magid siguro
2: ha
1: boy plano o baka abot kung sao na nato pag sulban gumikan kay og mahisgot ang drainage wa na gyud bisa unsa ang nato direk tumbling may katropa bisa unsa pa to buki kay aton drainage limpyo perting gamayas drainage nato ready sa pagunsa
0: headshot
1: bay pareha sa drainage dito sa kwan gawas na nasod. Ah nga, pwede shooting ang pelikula mga katropa. Ito ay Ninja Turtle dito ang shooting. Ano ba? Ipaangin ito katakatawa ito. Pero muna yung kamaturan, di malubag kalabot din eh. Ah, gawas na yung La Paloma Subdivision. There is my Dan Bonifacio. Sa may barangay Parian. Pwerteng bahaan hapon. There is my Dan Katipunan sa may barangay Labangon. Kanang lugar na yun. Di yun na, bahaon sa una. Ah, di ko muto o ingon man ako maka kining... Ang tama ka, ingon dyan ko nga di na baon, gumikan kay Sukad High School. Di ako nagpuyo, hangtod tuig dusmil by this, so tuig dusmil this size, mga katropa. Aray lang ko sa mga 2016, marag di pala ilayo gamay, ni aray ko sa may Mandawi, niya, balik ko konsulasyon, pala ilayo ko gamay syudad ba?
2: What?
1: Yung sahay, kanay ko magka-idaranta, di taga nahagsamok na ba?
2: What?
1: Ano na, muna, palayo ta sa, kinikin ta, palayo ta sa mga, kanang dool yung sintro.
2: What? Ha?
1: Dol Centro. Og sa Tagalog pa, palayo-layo tas mga kabihasnan.
2: Wow! Ano ba?
1: So mo ni, Ayala Access Road. Diyas may iskina ni sa may barangay Hipodromo. Baha! Sitio Sacred Heart sa may barangay Labangon. May katropa ko ako masayop. Kana na ng boundary diyas may Guadalupe, Labangon. Dapit ni diyas sa may kuan. May banawa dapit ni. Uwa ko masayop, may katropa. Kana na yung simbahan diya. O niya, in Bacal Suabi niyo, kanang lugar niya may katropa, gawa sa South Bus Terminal. Kani ato, di inabahaon, pero tanawa ka ron, lupig pa in Bacal Suabi si Sort.
2: Wow!
1: Ato lang na ipagkataw, pero manay kamaturan, di malubag. Buwa po kumuingon, nga gumikan kay, nagdagami na ingon po nga. Katropa Greg, human nga na yung BRT station niya, nagbaha na ng in Bacal Suabi. Ay, po siguro, ana.
2: Wow!
1: Ay, pasangin niya ng BRT niya. Gumikan kay na timing ragyod nga tinuod panahon karos BRT po di ni patong to makigsuunan nga mga anabahan na tumiyagi adlaw
2: wow.
1: Aga anabahan po ni siguro gani ha gumikan balik man yung mga lugar ha pero kaning uban kaning mga bag order eh kini mga flood prone area mga katropa o kani Labangon Tisa di mga flood prone area mga katropa kaning in Bacalso di sa may gawa sa may Cebu South Bus Terminal so na di nabahaon di nasigutan nga dapit o nasigutan nga lugar mga katropa. Barangay Kinasang-an, kanay bahaonon gyud na jay mga portion ani nga bahaonon gyud kayo. Ha? Yes, may Kinasang-an pero dili pud tanan. Pero nakadug na taan ni sa una nga suliran gini. O problema diha mismo sa isgutan lugar ang baha. Ha? Aritas may Tagunol. Kanay pod. Pati pre daghana diha, Highway Tagunol ang uban diha moagi sakyanan matay magtambay na mga bus. Magtambay na mga jeep kung ano sa amo hunong usa pa kalabang ang mga pasahero.
2: Ha?
1: Ato ipagi katawa pero manay kamaturan di malubag og subo pa lang dungon. Naluoy ato makaigsuon ang mga commuter ni mga tungura. Pasak Pardo, kabautan, doon na pala ibaan ni Arpita. O sa sityo Kawayan sa may barangay Guadalupe, mga katropa. Mauni ang mga lugar nga grabing naigo sa baha. Doon na po'y baha, mga katropa. Nga, di dyan ingon na grabe, pero mahulog yan pong grabe. Gumikan kay above, kung ano ni, above ni Libel. So, lapas sa tuhod.
2: Wow!
1: Lapas sa tuhod. So, ba grabe yan po ni. di gaya po ito maingon nga di grabe, grabe ni. Ang kining above ni level, sumasabot ani, lapas sa tuhod. Kanang Usmeña Boulevard di mga katropa, sa una di na bahaon niya, bisan pagkutob las bungkol, wag ni baha niya. Pero karon tanawa, above ni level, ang report ka baha, di mga Usmeña Boulevard kaganiha. Sa Patera Elementary School, di na isloyo sa mong stasyonan. Among sibyanan mga katropa, above ni level, sumasabot, lapas sa tuhod, ang baha di mismo sa iskutan nga napit, sukat kaganiha.
0: Headshot.
1: Kaya pagkauman ang tuhod lang, kanang giingon ta nga Igor di mo tugkad tuhod may katropa. Diapos may MG Quinco Avenue sa may Barangay Tinago o sa Sabiliano Street, Barangay Punta Prinsesa. O limang ka? Ah, wako ka, wako maswito ni ining. Oh, kanay sa may kuan man eh. Wako masayop. Oh, isa no sa ate, may sanchanko. Oh, di ba? Oh, tanawa. Ginana ba na sa una diya? Sa ako dugay naman yun na pasupaso diya. Gumikan kinam taga-skwila diya. Katungha diya sa una may katropa. Di ato mga kabuang po nga mga nabilin.
2: Wow!
1: Ay, katawa na katawa mga masyumin. Wow, mga kainugdom nga na inani, kani, kani. Mga bata na rin. Wow, wata ka suway in tawag, inana nga muratag. Oh, ubog na in tawag, baha in tawag mga katropa. Ay.
0: Headshot!
1: Karon, grabe na din tayo. Kay kanila na ang Sabiliano Street, oh, sa may barangay po.

0: kan ni murag somewhere ni skuan. Usam ni. Makuan ni. Mandawi ni. Somewhere Mandawi ni. Okay, naik danau mga katropa. Parihar ni. Kaparihar ni. MC Briones. Parihar ni. Mandawi. Cebu City. Lapu-lapu. Og bahis ko tagtalisay. Ina ko bakakon. Baha po des may tabunok. Des may kining linaw area. Inana. Way mapili. Gito ni. Headshot. Mag-aari das konsulasyon. Aliluan. Bagong dan. Konsulasyon. May pitugo. Pwerteng baha agyapon. So, mo ni ang mga above o kining waist deep pasabutan ni hawak mga katropa. This may Elizabeth Mall o niya sa sityo Laray, Barangay Panagdait, dakbayan sa Sugbo, kining boundaries Mandawi mga katropa o dakbay Sugbo. Na des may makuan, may dapit sa kanang Michael Center niya. Ha? Naabot pod o hawak ang tubig niya mismo sa esgutan ga dapit mga katropa. O niya pagkahuman ang nagpanayon karon ang evacuation. So mo na yung mga pipila ka mga dapit nga reported. Unya kita makapangutan na ta. Unsa man nabay solusyon ani mga katropa?
1: Wow.
0: Gawas nga masigit ang tagautaw dire masig pokpok sa tuang opisyalis sa gobyerno. So sa mo way plano nga sulbaro ni inani.
1: Wow.
0: O baka mag-andam lang ta dire kwan. Ina katropa mo subed kuno galing imong matawagan si katropa digitalisik. Kuno galing musulod siya ato pagutanon no, kumusta na ang sitwasyon dito silang lugar. Kumikan kay maingon siya ganiha nga ni hubas na. Pero ato pagutanon no, unsay ang mga gamit maron. Ila ba? Gumikan kay aron maklaro ni. Unya kato ang mga opisyal sa gobyerno unsa man? Maingon na ta padayon nga katropang Greg kuan magod kining kana imong pagtagautaw po niya o panahon ra po na nga kining mag-uwan. O galing mag-uwan di man magbaha. Gali ang mga reporter, di po magpaloap sa mga opisyalis na to nga unsa may plano sa baha kung ugaling di magbaha.
1: Wow!
0: Ugaling walay kwan, di mamamangutana po parte sa baha unsa yung plano na mo.
1: Wow!
0: So sige lang, okay ra. Kaya ka nagkomentaryo bitaw diya sa chat, panahon na po na magbaha kung ugaling di magbaha, di man sila mangomentaryo po na to. Inana ba?
1: Wow!
0: Inana lang ba ito ang pangutok ni mga tungura? Wata magtanaw sa overall view sa ito ang syudad mga katropa. Kaya pila naman ni katuig? Pila naman yung katuig. In fact, kung 10 years o 15 years ago. 2026 man taron. Mga imutang na 2011, 15 years ago. 16 years ago, mga katropa, ni aksyon nag-saka ang tubig. Yes, may barangay tisa, nakabantay ko. Gumikan kayong amo ang gipuyan sa una, kani anto. Sa una, di ito magbaha. Pero mga 2011, 2012, burag masudla na. Basta kusog kayong baha. Pero karon na-improve na. Gumikan kay bisag 30 minutos nga baha. Wa na. Lutaw na tanan. Lutaw na tanan. Lutaw na tanan. So, mo na ang kinikarong pag-improve. So, do na bay gibuhat ang atong gobyerno kalabot nini. Wala mga katropa. Ambot. Gumikan kay bisag. Ay noon, amalas plano nila. Panahon sa mga eleksyon. Panahon sa kampanya. Tanang plano. Naaman. Sulbaron ang traffic. Sulbaron ang baha mga katropa. Pero iniglingkod, wala na, kalimta na skuan, na muna ibutan ito, muna gingon, may pay maglanag putot. Wala na ba? Ato na ipagi katakatawa, pero muna kamaturan, di malubag, kalabot nini. Okay, sa panahos eleksyon, panahos kampanya, pwerte, manghambog atong mga opisyalis sa gobyerno, mga katropa. Di ila ko mag-isgot, usa ka lugar, usa ka mayor, usa ka opisyalis sa dakbayan. O munisipyo, mga katropa, gumikan kay muna. Bita sa amuha. Kung nagaling mga pasalig ang amuha nitong mga mudaganay. Kung mga kandidato nga, akong sulbaron ng baha. Kung sulbaron ring baha na to, boss. Eh, ano ba? Okay ra. Pero there is Metro Cebu. Speaking sa Metro Cebu, mga katropa, klaro og tataw nga ang mga solusyon, ang mga problema o suliran, kung gini ang baha og traffic, ambot sa inyong tanaw, sa pipila katuig nga inyohang pag-aninaw sa kalabuan sa atuang syudad, mga katropa. Sa ato ang Metro Cebu. Doon na mo'y nakita ang kasulbaran kalabot nini o nagkagrabe ba?
1: What?
0: Amo na'y gaingon nga the thing speaks for itself. Kamo, nakita mo yun niya. Ha? Nakita mo nyo? Unsa may nakita nyo? Ato ba nakita ang kining kalambuan padulong sa unahan? O baga paabante? O baga pabalik na rin magkatropa? Kaya sa una, kung nugali man ganing magbaha, tag-abdag, duha ka oras, tulog ka oras ka baha. Ang kining uwan, karon, wa na. 15 minutos, 30 minutos, saka ng tubig.
1: Wow!
0: O niya, ang inaning lang tapirmi, ano eh. Dapat, damoy long-term plan. Pero kanang plano po lagi nga dapat implementar. Di kay plano, kay misigot at plano, naman dyan mo plano, siguro mo ko na. Kay panahos kampanya, bitaw, inyong dyan ang ikuan nga, ang traffic, sulbaron, ang baha, hubsan.
1: Wow!
0: Ano ba? Na, pero tanawag na tuman ba?

0: an bana. Wa po ko mga istorya lang, gumikan kay Moni Soliras ato dakbay sugbo, gumikan kay Moni giatubang halo sa tanang syudad, sa atong nasod mga katropa. Ah, sa Davao perting baha. Ah. Sa una, wa ta kadugog sa mga balita nga bahaon dito sa Davao. Pero karon perting baha apo dito. Ah. Aretas Ilocos mga katropa sa Bigan dito sa may Lawag City. Yapon, baha, so way mapili. Ah, Duterte, og Balwartes Duterte, Balotes Marcos, puro nabahaan. Ah? Ah, tisa, oh, sige. Nanas katropang vegetalistic niya. Ato ko nang paatong aninawon dito. Atong kumusta os katropang vegetalistic, kumusta ba? Basig na ba ni siya na salbar? O baka, usama na katuya, binilin nito, baka maunsa? Warama unsa ba? Ato nang talaon. Atong paminawon mga katropa, di aspikas ninyas, katropang vegetalistic, live and direct, dito mismo sa area. Ang lugar nais may barangay Tisa kagibahaan ini mga tungura usas mga grabbing na igo nini karo pagbahang awa mga ibagyo mga katropa kundili ordinaryong uwan ra atong nasinati XFM Report. Yes katropa Benji.
1: Yes mga katropa Gregi, karong mga tungura nihupas na pipilag mga portion mga sityo sa akinig na baan yan kundi mismo sa among barangay sa barangay Tisa din sa barangay Tisa katropa Gregi.
0: Asa mo ninyo ha karing kuwane karing sa may tambisan mo ninyo ha.
1: Ang amo gabagi ubos kini may sitio na dalutaw kaya pa basod kasi may eskina
0: na ay kanang na ikuan ay Milton Saluhalo.
1: Yeah, eskina sa may aguan bali una eskina una ka mo ubos eskina sa Lapa-Lapa
0: nga sa kanang may tamlin compound ug ako masayop
1: bala ay mula
0: okay
1: ang inyong gilagan kini adto sa kani pa naman ni kuan ni katropang li Andohado katubig ka
0: ay kato so sa to pa naabot ang tubig yun ya.
1: Niabot ang tubig katong magringi gani
0: aguan. Diin tay pa, di man nga sapa katong sapa sa may katong nay gamay kay sapa diha. Di to niaw sang tubig.
1: Ang ganang sapa nga nag-uwang sa barangay Labangon o ganing barangay Tisa katong magringi.
0: Murag uga man wala man nay tubig utang sapa diha.
1: No, nay tubig na katong magringi pero pag was gani nga mukwan kay ay dutog ang tinubdan ana gay pag was nga bukusok ang uwan. Murag sumpa man sayang pero sa may sa sitio kalyahon.
0: Oh, kana lagi, kana. Pero, na na tubig. Di amurang ugam na nga sapa sa una?
1: Na tubig na, kato magigit. Pero kung sa, kanang medyo taas ang mga adlaw sa kiniinit, medyo ang tubig gubas.
0: Okay.
1: Pag mas galing nga bukuan, huwag ito kasito kung asa ang magdagay day, ang sinampaya sa mga tubig na sapa day.
0: Okay. Unya, pag-abuti mo, usabay mo na abtan mo ni mo abtan kaning mga hulagway sa imong balay
1: kanang video nga nay bike mo nang akong ang sa ubos na sa langabahin onya ang sa
0: ibabaw matay grabe ha just bahag nay no na kay, nakasulod ko sa inyo layo na layo na bitay inyo sa highway
1: disa sa gamay no gigi mga nasa ko sa mga I think mga 5 to 8 meters ang lay on
0: naam lagi nay kuan lagi naam lagi butilya lagi nga murag kuan imo po nang hilabtan
1: wala murag kabili itong naging weekend.
0: Ah, katong ka mong kuhan, katong mga jubin.
1: But anyway, ang kulay mga nagkinumahin ngayon.
0: Tay pa, imong balay, imong kwarto, di ba si Kanplor?
1: Yes, one of the okay na. Kay, kung ari kasi kuhan, katong mga ari kasi may, ganang parking area.
0: Lima kasi Kanplor niya, naabtan ka niya.
1: Lima na yung parking niya. Pag di agabahin, pag busod ka, tagahawak ka ganyan tubig.
0: Katong sa may basketan, yung pasabot?
1: Actually, wa may basketan din eh, pero
0: di basketan, katong hawan. Parking anas mga sakinan.
1: Katong hawan ka na magagi. O niya, pag was basul ka sa, katong suri ka sa akong tipoy Andre, tagahawak ang tubig. O niya, pag alin ka sa kuhan, pag magatong tulas balay, taga ang imong kuhan, taga paa, ang kuto, ang tubig.
0: Pa, okay.
1: Ito pa niya, nagkakaling balay din nga, kwarto-kwarto ang abahan, mura swimming pool kay, kung hindi ka nasulog tubig ka na magiging niya, o ba, nakasubos ating tapad ako ang gabangan, ang tubig na katutoy.
0: Mm-hmm. Okay. So nga, inala ka laom, kaganihan na.
1: Kaganihan, katong, actually, ang dinay mga tubig na magiging, kung hindi ka, pag was mukusok ang uwan, dali usab nga musak ang tubig, pero kaya nga kung gibuan, gabangan, di manit, dili paningon nga,
0: dili maabot. Kaya nakabantay ko ang gate gani ana, murag dunay pinasaka ang style.
1: Yes, of course. Pero was nga mag-sigusun ang uwan bilang mga pilag ka oras kaya na masulyo ang tubig.
0: Mm-hmm.
1: Kaya Kung may bag, sa bagyan din yung katapang Greggy, kanyang kong pinamayag, kaya dito pa na nasa tampa sa stasyon.
0: Oh.
1: But kanyang akong ibuy, nasudlan po na, same lang Japon.
0: Ah, nasudlan po na itong Tino?
1: May habog-habog kay, ang tubig din sa Tino, katong tampa ka Tino, katapang Greggy, ang tubig sa sukod, grabe itong, karang yung ilaw sa namisa, namisa nga yung makikita, ang tubig, ang ilaw mo, pag naka sa, akin sa balay, sa sukod, pero pag naka sa gawas, at naka, halos taga kaling dughan ang tubig at ang bagay Tino.
0: Okay.
1: So man nga, pero pag muwado ka sa kuwan, La Paloma, sa mga itabisan, ang tubig niya, kanang grabing nag-viral yung mga video, kaya mawagin ang tubig, nagahawak at magiging pag nangasig kawas, labi na, ang ganyan mong sitio, kaling La Paloma, tambling compound, yung mga ganyan yung tambisan mo na mga worst area sa pag mukusog mo ang tungkol kay hindi ka magalay gawas niya, why di masunlan o ka tubig baha ang ganyan.
0: Oh, ilahan kuwan, ilahan ni kuwan, kining Mitchell Palaubsanon, pwerte baha ako nito.
1: Ila katropa Mitchell Palaubsanon,
0: si Kuan, kining Aime.
1: Aya, ila katropa Aime, katropa Greggy. O niya, mga ginagay, actually, dali rin ba ni mahubas din eh. Pero malagi, pag mahubas, magbili ng lapok, katropa Greggy. Sa maning karon, nga, moral ka.
0: Malagi, paglimpyo na po yung problema ron. Pero diha, wala na yung tubig ron, wala na yan.
1: Wala na yung tubig ang gawas, pero ang... gibili ni sa tubig baha karon mga gimo ni ang lapok.
0: Oh, kaning lapok na lang.
1: Mga basura, kaning mga sako, mga botilya, mga
0: okay.
1: Kahoy.
0: Pero ikaw ni gawas ka dito sa highway, wala na ibaha po dito.
1: Negative na, sa karon karon gid wala yung tubig baha. Pero actually mo gina kay while nagkuha ta nag perform sa nung duty dito sa kuan sa Brando kaning Talisay. Mga na tulaban dili nga wa ko magdaog na isang gid tubig dito dito unya. May ang galing nga ang kanyang akong kuya, ang akong sa bus kabahin, huwag mga buta nga mabasag, posibleng magkaroon, ito ba nga, magkahilagi ka ka ng tama kung mabasag, kaya hindi na buslan. So far, huwag man ninoon, gawas lang sa akin atong ilaw sa itong ref nga, na yung mga sabon mo, yung nabasag at pagligi, ang din sa itong balay. But some of the kaning panimay nga, ako mga silingan din eh, lagi magkaroon, Netflix yung kong nga, ang host na paso sa ilang balay kay until now naghabot pag tubig ang kaya mga host kaya sa sus balay tayo si gawas si kabahin ko naman rin kay nandiyami pwedeng nisugyot ang tubig din mismo sa akin din ang among area. Ang problema mong kundirin ka naman rin kay ang mga kanal din sa among debit doon ay pibilag yung mga kanal nga mga
0: nabulit kanang usama na nakuha na kaning na napuno ng basura na nakuha na hapit na mabulit
1: unya malagi na dili magka uliot ang tubig to jay
0: waday kwan waday nay kwan kining sidiman na baron nga paglimpyos barangay
1: sa akong pila ka mga tuyo nga pagpuyo diri bitas I think for 4 years wala pa diri ka pagigi wa man ko nakita nga dunay himo nga ganyan ang
0: cleaning ba clean up karang clean up. Pwede na sila mo pahigayon na day?
1: Yeah, siguro murag ka na sila ng situation, murag initiative na siya sa Singapore leader or magaling manguna ang itong kapitan sa barangay. Ang si Kap Ada, unya, mawahin mo siya ka ng kamanduan sa pag pwede mag-juggle up ganang kwa ka simultaneous in every situation sa mismo sa mga bagay sa labi na sa mga kaning makonsider nga flood prone area nga baan dayon ang katapag higi kaning among lugar pero kung kini kini gawas
0: sa mo lagi na siya ko ba kay di ba kaya ingon nga kuan murag elevated naman nagambay yung tayo layo na po sa pa naabtan
1: nga
0: po
1: na imposider nga ang hindi mo nabitan na kung matabisan sa kaupan tabisan babaw niya ang elevated ang tutaw ubos
0: hinoon ang dagat ba kaya ang dagat ang tubig bisag asa mo ka na upaingon god mangita yung asa lusot ba.
1: Yes, basta magkalusod ang tubig na magiging. Pero di magkalusod ang tubig, pagwas galing nga doon ay mag-oong-oong ang mabasura. Mga problema nga pagwas galing nga. Kundi yung iman-mano sa pagkikuan na may mga batalon din nga may mo sweet na sa mga nabit ko atong magkakuan pagka-oong-oong ang mabasura. So ilang tabkabot, ilang ibirahon lang kung nga ang basura ba na o ang tubig na may mo dagay-dagay, panay pag-dagay-dagay at pag-dagay o nga may basura. Ang ginagawa pila ka mga mag-dobrik important kay ang among ko din mga kandal naman yung mga agi pantabo nga mga kulpa diri mismo sa mga interior portion nga mga sitio sa barangay di sa Gadobrigi. Okay. But before na lapela ang mga barangay
0: Guadalupe, grabe sa Guadalupe no?
1: Guadalupe, onya pipila ka sa ano barangay
0: kuan kayong Pardo, Pardo, kinasangan.
1: Kinasangan barangay kuan kayong Buisan.
0: Onya. Oh, Buisan sad. Utro sana diha, gamay ra pa kinagkersada diha.
1: Ya, yeah, lapela ka lang sa Baguio kay kaya itong dagong creek na.
0: Oo, oo.
1: Matuwas nga, mukha po na mo. Sumpay man nga lang kung pahimpahin na sentral. Kung magkaroon nga itong Tino. Pagsagas tubig na, hapit na mo ako.
0: Diya sa kuhan ka ng sa may downtown area. Ah, Kalubihan, Santo Niño, puro na diya bahaon.
1: Yes. Moni, unta ka magigilo nga murag himuha siguro ka ng kuhan. Kanang solo, alam ko ka ng paagi o say mahimong solusyon nga istudyuhan kung ang paghatag o kasulparan sa kanyang mga magbaha ng mga barangay o sa pagi nga di na masubli pa magbaha at sa mga tubig nga gatong kasulha ibabos ng bukid nga muna kayo dahil kaba dali-dali na lang huwa na magkungong ang tubig ko sa baha magkungong mamantinis nga magkakit nga bumagay magkakungay matrap mga tubig sa mga balayan yan na pabasura ang kanyang mga tubig nga pagkusog ang uwan kato magiging kering uwan ka nun wala magdawang kay kung ikaw may sawat kay na
0: nag-uwan dito uwan dito
1: nag-umraw magkita
0: mo lagi di kay uwan bisa dinis norte dapat di kayo ingon nga uwan lapu-lapu Consolacion area direk yung Cebu City mo'y grabbing uwan
1: murag ang Cebu City rin gigasahan sa uwan kaya na ito gigasahan nga aga nagwa ka ng pagkahuman sa paggasas tubig kita saan mura problema ko na yung mong matagamtaman
0: mauna. Pero at least diya sa imong lugar, wala na ni kuan na gyud, ni hubas na gyud.
1: Negative na katubang Greggy.
0: Okay.
1: Diyan magkontribute sa mga barangay. Pagwas na nga, muabot o mga 1 hour to 2 hours ang kuan. Kaya pagka, away po sa pagbunda sa kuan, kaya na, mabahagi na, na masada nyo din eh. But sa akong pagpwede rin, since itong audit kay, hindi po pwede rin katubang Greggy, di ba? Ang audit is December 16, 2023.
0: November 8, audit eh, sakto audit, tinom na ito.
1: Yeah, audit. Since audit, the special nga na po yun ko, kaduha pa nga higiwan nga nasunod akong malayang tubig, baha, kaduha ka
0: rin. Una, katuntino, niya ikaduha karon.
1: Karon nga, gihulag ko sa mga tao, nga huwag mo ganit bagyo, pero kung kapasug kayo, ang tubig nga ni karangkuhan ni Pagkalaog, ikas kalangitan, kaduha ka rin.
0: Mauna. Okay.
1: Yes, muna, atong paghatong logo niya, muna nga, ang bilang tunay, labasan nga kailin hindi umatag sa mga sitasyon para kailin nga kusog kagayin na buntag pratik nita tingalan tayo sa hapon dagkong
0: nga dali kayo pa usap sa panahon
1: ya ang panahon karo murag dahil po marapit ka ng malumanay
0: murag ko ng pagbati niya
1: wah pagbati una mapagkita gilas na tatun murag magmulog
0: murag pagbati nindot yung katun nawala na pong pagbati dahil wah
1: ya. Mo sa pareho ba?
0: Ah, sa to sa man jubin. Onya, onya, onya, sige na kay basig maabot ta bisag asa ni.
1: Okay?
0: Basig maabot ta bisag asa ni.
1: Mage, adal po to jo para adem mo abot sa mo trapas ra ing ang sa isulta lang karo magigi. Dili sa gamas. Update sa baha. Nga kali kay ribut ta kuan. Wa magdahom ang pila ka mga napisusog mo ang gitbambaan niyo. Dapat ka-report ka sa kagamanan ng mga diskusyonan kung masuli ba ang pagba nga naghahanan ko sa balata. Doon ito pila ka mga sikilan, nangatanggong, doon ito pila ka mga motor ang maulagan tungkol kay nakalagipugos talong sa tubig na sudlan mauto nga wa kalagan ang mga sikilang motor. Alas sa Kiyosang Pilipino para sa Pilipinas sa Katulapa. Benji Talisik.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Benji Talisik sa imong report tanawa. Ha? So, at least kuha na kining ni lurang na kuno dito. Ah, ni lurang na ito sa may areas, may barangay Tisa, may katropa. Ah, pero mo lagi, adi na ang bag-o mga katropa. Basic interview ho ng mga opisyalis sa to ani. Interview na mga opisyalis nga sa una maingon man sila sige lang kay kanang baha naaram na problema ra man ako nagali mag-uwan.
3: Wow!
0: Ha? napoy pinilusok po na po katong background. Mahingaw na nga, sige lang, kay kanang bahainig, mahunong ang ulan. Abtag mga layo na po ka oras, mahubas na po na yun. Muna'y matubag siguro nga sayon kaya. Sige na, okay, magbaha kay mag-uwan, magod. Pero inig, humas uwan, importante, mahubas na po na yun. Muna'y, antos na sa muna, inana ba? Mo ba na ito, ma-expect mga tao? Muna'y gingon, nga ambot lang, Roy, nga ano na ni? Kay di ilan ni Dennis Dakbay Sugbo? Ilas Dakbay Mandawi, Metro Cebu. Apil na subang bahin sa nasod, mga katropas. Dabaw, perting bahaa. Aritas Ilocos, perting bahaa, mga katropa. Muragwa na yun. Muna'y gingon, nga asa naman ang bilyon-bilyon nga pondo sa atong flood control? Di ba mo'y purpose o taan eh? Di ba mo'y numero nung tagaan o hapakan? Ito mo ang bilyon nga pondo aro masulbad o taan eh? Kay pipila nakapahimulos, pipila nakapangwarta, nakapaldo mga katropa, samtang kita nag-antos, wa mo pang gabaay, Roy Dia. Niya paghaman, may pagpaminaw ni katropang Alex Comendador, ha? Mato pa yan, may gabi katropang Greg, attorney Paul, and katropang Cons Greg. May pagpaminaw, niya di apod si Jorali Pasana, may gabi mga idol, attorney Paul Gino Lopez. O Cons Gregy, o Doc JJ, mga guapito, always listener sa XFM Radio. Ikan sa may barangay Bakayan ning Dakbay Sugbo, exciting matod pa niya. Katropang Joey Nunez sa may gabi kon sa Greggy. And attorney Paul watching with my lovely wife Mami Ling Rilly Nunez sa may Cordoba, exciting. Grabing binhaay na unsan may itong Dakbayan na mawalagi. Nanginaot ko nga nakauli na mo ni mga tuhora katropang Boss Joey. Hinoon, makasibat mo rin may Cebu Cordoba Lake Expressway. Si Silex, murag safety na mo. Mark safe na mo. Ang problema, struggle, agarin ka sa mambaling pod. Padong dito sa may seaside. O tropod, why kuha na dia? Why lingkawas dia? Bahaon po na dia na pita. Struggle ka pod, pero at least kung galing makatungtong ka dito sa si Silex, kaulit dyan sa Cordoba. Pero muli kag lapu-lapo, abot ka po sa lapu-lapo, dahil po yung mga napit yan, pwede bahaa ka pod. Why mapili, mga katropa? Yes, Fernando Angko Permito, may gabi katropang Greg, na minaw dress may bohol. Lorda Margarita, Mami Lorns, Sir Greggy, the handsome with his dimple, matod pa niya. Alom sa suwang, which is more attractive, be safe, and God bless sa all. Watching this, my barangay Sambagdos, ning Dakbay Sugbo. Yes, Dar Saison, may gabi kons Greg, shout out this, my Purok Aure, barangay Mahayahay. O sitio Mahayahay, barangay Hubay, Lungso Siluan. Watching and listening, mga katropa. May pagpaminaw, desto magigsunan sa may aminang bahin sa probinsya Sugbo. Partikular na sa may hubay, baha everywhere and anywhere sa Pinas, amping lang yung tanan, matod ni katropang Mami Lorna Margarita, mga katropa. Yan, katropang listat, peninog, nag-iisang alamat, Cons Greggy, sana all. Katropang listat. O niya, pagkahuman, ang dili bahaon sa una, karon grabe na magkabuang taas at tamutuyok na walay baha, kana. Muna'y klarong kamatuuran yun, katropang Joey Nunez. Muna'y gingon nga, abot na may pag-asa ka na'y masulban eh. O baka, kitan lang yung maingon nga, mo-adjust na ba? Nga to ang balay, katun lang murag floating restaurant dito sa kuhan, kining lubok. Nga inig mo saka, okay na, may problema, palutawon na mo na eh. At tumisunahan mo paingon, asa may panlong, inana, muna ba na itong i-adjust mga katropa niya, ato ang sakyanan. O baka motor, di na motor, jet ski na itong paliton. Maghulat na nga, ugaing mo baha. Jitski na sa ko, kay baha taron. Inana na ba itong paliton? Muna yung pag-adjust, gumika kay, di magin ma-adjust ng gobyerno. Bisa kung saon, murag nagkagrabe man. Wa, may sulban yung suliran, tanaw na ako yun. Ibagin itong katakatawa, pero may muna yung subo ng kamaturan. Nalabot na yung nasigutan ng sitwasyon to karoon mga katropa. Kung mag-isgut ang partig baha. Josephine Pakulaba, good evening, Sir Greg. Always na minaw, there is my barangay tanki na kbay sa Talisay. Good evening, dia. Maria Rosas Aranas, good evening, Sir Greggy, watching and listening. Sa may Gihulgan City, 1984, wa pag yun ang bahaya, sir. I graduated my college at Southwestern University. Tinood, wala yun. Pero karam, atong Orhilyo, anapoy, pipilang sabay ng Orhilyo. Bahaanan na yun mga tungura, katropang Maria Rosa Aranas. So inana ang grabing paglambok. Kaya na may panultiyon ko nung sige lang, kay kanagong pagbaha. Partis paglambok. O partis ato ang pag-ugmad paingon sa kalambuan. Muna'y giingon nga at the expense ba nga mag-atos tong katawahan. Muna'y giingon nga tarunga yun ang timbang-timbang nyo diha. Tarunga yun ang timbang-timbang ninyo. Lian Tipongko, hi there, matod pa niya. Katropang Kokes Garcia, may gabi, Greggy. Solo lagi ka? Mo na gingon nga solo lang sa ta. basta baha gani, murag dagat tanawon. Sobra bas dagat, murag yung kuan. Kining gatas. Gatas nga perting lubuga ba? Irina Natulya, dias may Sunrise Village, Barangay Pardo, Lindak, May Sugbo. Wa na ikalabayan o basura. Kana, usap po na sa mga rason. Usap po na sa maingon, may katropa, pero ito pasanginlan. O ipunting tanang mga pagbasol. Nga basura, gumikan kay kung galing way kalabayas basura, gumikan po na sa kapalpak po pagkulikta. O na klaro pag-istorya, o baka asad to ibutang. Ato mga basura, kung galing ang pagkoleksyon po, wa po'y klaro o dili irregular. So di po na ito ay punting di, kinalang kita klaro o konkretong plano kalabot sa baha. Di kayo maingog, bahala na sa Batman. Bahala na sa Robin di ha. Ano ba? Ha? Ang basura, dili maanod, aron malimpyo ang karsada. Ang basura, apil maanod, matod ni katropang, di po, kayo maanod mga ni, kabusunahan, ma-stack up mo, ragyapon, baha ragyapon. Bahagyan po din na katana, katropang cookies. Garcia, mga katropa. Yeah, si Michael Cho, good evening sir. Watching sa may Cebu Bilhill Trucking Service. For hire sa may Surigao Beach Trucking Services, Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao ug Manila. May gabi ini mo di boss. Onya pagkaman di si Rinaldo kining Sinoy. Shout out sa TGA. Aw shout out ta naminaw sir Greggy. May pagkaminaw ni Danny Almindra. Good evening Greggy boy. Sir Greg, higher ground ang mga structure sa mga balay. Sa upper ground sila magbuhat. Monay, ang ayan og it's the way to go. Pero saan lagi na? Na pipilas nung kaigsa, maglison, may patukon og balay niya. Ito na yung higher ground. Lison, gasto niya po ang katropang Rinaldo. Pero kung galing mo yung dili kaw-kawon itong plan control, maalipiyohan ang tari og matabangan itong makaigsunan, pero kaw-kawon, huwag niya po'y ayo. Why ayo, katropang Rinaldo? Felix Romagira, bisan kinsa pa magdala sa dakbayan sa Sugbo. Di yun, masulbad ang baha, matay luuyan, no? Matay luuyan na palandungon, katropang Felix Romagira. Ya, usaman, kisa ma ito ang pakwanunan eh. Ako nag-iingon nga sama sa certainties in life. O ang kasiguruan sa kinabuhi. Nga doon na tayo buhis o kamatayon. O na po nga kinahanglan ang certain, ang tulo na, ang duharaman ng certainties of life. Head and taxes. Ang kalibutan ang atong kinabuhi adunay buhis o adunay kamatayon so, karon atong purang ikatulo nga adunay gay baha panahos mag-uwan inana na bata katropang Felix matay paita to no siguro na apay uban diha nga nag ambisyon og nang andoy nga masulbad ding mong baha pero mao lagi kinahanglan ang pondo igasto og ihapak diha sa mga nagkadaiyang mga proyekto pag alibyo o pag alkontra na di kaya itong kaw-kawon mga katropa. Di kaya itong ibulsa. Kanya, pahimuslas pipila. Samtang ang pipila nag-antos. Wauray mong gabae. Kanya, pagkaman si Elina Natulya. May kalabayan. May Sunrise Village, Barangay Pardon, Dakbayan, Sugbo. Ikaw di abam, sa imong tanaw. Murag paminan ako, murag baon pa niyong lugar. Kumusta man, yes, may Sunrise Village. Sa may Barangay Pardo. Kanya pagkauman na dili si Armando Nuya F1S watching Sir Greggy Rismay Nabal Biliran may pagpaminaw na yung mga tungura Gini Bermoy good evening Sir Greggy na unsan na yung Pilipinas nagbaha naman muna yung ingon nga walang yung mapili bisag asa mo't asa tani paingon ay asa tani paingon basta way klarong kungklitong plano awag yun muna yung ingon may pay maglanag putot katropa ang Bobby Reyes 6938 watching sa may Davao City, Sir Greg. Hindi naman si Juan, Bobby Reyes. Kamunias Davao. Bahaunan mo muna sa una. Anong bahaman ini mga tungura? Muna yung gingon nga gumikan lagi sa kakuwag plano. Magplano pala ang tagtarong mga katropa. O baka atong vision sa milabayang 20 katuig. O di atong diya, uwahin naman kayo. Kaya may ngantag atong vision karon 20 katuig. Gikan karon katropa Greg. Masulbad ang baha. Masulbad ang baha. Gumikan kay 20 katuig. Gikan karon maglutaw naman ta. Ang ato pa lang gibuhat, 20 katuig ang nakalabay. Di ato panahon, ng estudyante pa ko roon sa baka, di tatamabos problema na ining mga tura. Pero gumikan kay wala. Ultimo ko, ano ganit, pag-clean up ganit, uban na eh, wala magiging mag-clean up. May paday ang Barangay San Roque, Longso, Sinatilan, kaya sige pag-clean up mga katropa. Kada sa bando. Gumikan kay mo po'y mando, gikan sa Department of Interior and Local Government, kundi LG. Uban, wala eh, mutuman na na. na mag-clean up mo every now and then sa inyong tagstagsag ka mga barangay jurisdiction. Mo pray, usas na kaingon pero may nga makatabang. Nga, kini nga, usap parasam ng clean up nga ka-opisyal sa barangay, ato na yung trabaho na paglimpyo. Ato na yung trabaho ang pag-gunit sa silik. At least makatabang kay tarawa ka rin. May nga, kagre, why paglimpyo sa drainage. Why pagkuan rin, pagtanaw rin sa basura. Mo na gingo, may resulta ngayon taon mga katropa na inisigutan nga sitwasyon karon. Ang harang dakbayan sugbo. O gingon man sa atong nasod mga katropa. O na gingon nga perting lisuda. Aog sa Tagalog pa, Pilipinas kong mahal. Ang hirap mong mahalin. Ato nung balikan mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 8:03 na mga katropa. Ito ang time check. Hatod ka na to sa mga gitawag rin mga katropa o King of All Food Supplements. Ang Santon Plus Gold mga katropa. Kompletos ricados ni sa mga sangkap. Ano na yung mangustin? Ano na'y malunggay, ano na'y ampalaya, ano na'y garlic, o ano na'y espirulina, mga katropa. Diin ang gining mo mga sangkap mo ni ang maghatag na itong igong proteksyon. Sa ito ang panglawas, mga katropa, gumikan kay tunawo ni ini ang mga toksin sa itong kalawasan. Nga mo'y maghatag na ito o mga sakit o uban pang balatian, mga katropa. At the same time, magkontrolar ni sa itong blood sugar level o blood pressure, mga katropa. Usapan niyong buhaton niya kung nagaling mga ganing mukaon mo. Kini mo kaon tag mga laming pagkaon pero naa-dedeha ang bawal o ang mga sakit o mga kining epekto pati ang epekto nga tumakuha mga katropa pero ay magkabalaka. Kumikan kay kung galing mo inomo nining maong Santon Plus Gold tunawo nini ang mga toksin sa inyong kalawasan nga maoy maghatag yung mga sakit o ban pang balatian mga katropa. Every after meal usa ka tablitas mga katropa o usa ka kapsula ang imong imnon o imong tumaron so sa 30 kaadlaw mawala na ingon man maalibyuhan ang imuhang gipamati kung malikay ka sa mga sakit-sakit o uban pang balatian. Ikaw mag 30 kadlaw mga katropa, pinanin mo usahon na lang. Kung usos kadlaw, isip mintinan, makita ni mong resulta nini. Suway lang, sawa ka suway mga katropa. Ang hiningan mong Santone Plus Gold. Iyagi ni sa Yes Threat Incorporated. It supports your health mga katropa.
3: FM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utasan. Nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumong piling gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpak, Barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Botch, unsa kanito yung apelido ni mo?
9: Kada bang pirmi ni mong kapitan mga basis tirba, o niya, gamito ni mo, igdayin ni mong katog.
7: Sa ato pang imong apelido, ang palaya?
9: Ay dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
0: Aya!
10: Exciting!
11: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
12: Siyagar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
13: Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong kiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
11: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
15: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: Mga katupa, exciting!
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Star Time, alas 8:09 na mga katropa. Ato ang time check, hatod ka na to sa among laing kapidre mga katropa, ang Santhon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy, di maghilam imuntian, di kutkutan imuntian mga katropa. Safe ning inumon, bisag way sun imuntian, gumikan kay kini mga katropa, walay caffeine. Ha? Ginama ni sa mangustin, soya powder og malunggay mga katropa. Makakontrolar sa itong blood sugar level. Makapanindot sa itong panit, gumikan kay kini mga katropa, doon ay anti-aging compound. Mauna nga magkabata ka samtang mo inom kanini mga katropa o mabinusan ang imong stress kanunay sa imong adlaw nga gimbuhaton mga katropa. Ay kini mong Santhon Plus Coffee Mix. At the same time, kape nga makaseksi, gumikan kay kuhan mo ning kapiha mga katropa. Di ka gutom mo nini. So at least di ka magpirmig kaon kung galing mutimpla ka nining mong kape mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Muna yung ingon mga katropa nga nangapin na ka, nanambal ka pa, katropa.

0: Balik dari satu pada kuih perangguban dengan Katropa, Jace Minotto, Suman Milabay yang alas otsos kagabion. Main pagpaminaw ni Katropang Ray Duran, di asmai longsos Dumanhog. Good evening, Sir Greg. Always watching. Dress my long suit sa Dumanhog. O si Kening Felix Romagira. Okay, geyo ta boss. Saon man lang. Tuwa masalang bunsa sa mga politiko ang pundo. Tuwa ganito. Pila, bilyon-bilyon ang ilang pundo nga gi-kaw-kaw nato. May ganun ni mo man. Nato, gumikan kay kwarta mo nato. Kwarta mo nato. Muna kita tatanan makapimulos. Dili kay gamay, ra. Sila ragi bahinan pa tanila. Bilyon nila na kaw-kaw may katropa niya. Kita 177 million rata. Ato populasyon dire. Nagaan pala natong tag 1 million. Now happy all on ta. Dami dire. Magsigi dire. Tagautaw kanginan siguro on ta. Ito pang busubin dire. Dire tanin dire. Magsigi kuwan sa kuwan. Ikayuhan. Napagkauman. Di apod si Ilina Natulya. Matod pa. Mawala mo. Sama na. Mawala mo ka... Wala mo karon. Bati ang signal na ito, katropa, boss. Bati ko no. May ngayon ni Ma'am Elena Natulya. Sige lang. Wala ang tanaw ron na ganing katropang Ma'am Elena Natulya. Yes, may barangay Pardo ang dakbay sugo. Abasan ni Pardo, basunahan mga katropa di atong kwaon. Huwag siren o siren ang mga balita. Ganahin po sa ito mga kaubanan mga katropa. Sugotad rin mismo sa tuang harang dakbay sugo. Bigkan kay na ibana, ginakop sa asawa, humanasakpa, nakikismiring, oy, sa kapit, sulod sa in. Murag pamina na ko ang in, anay, murag naaman, yes, may kwan, may birama dapit.
1: XFM.
0: May birama dapit, katong suking katropang busjubin. Ito ko na si Iron May, pinagi sa report ni katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric. Aisa, tanawa ko no, kay basig na napuna sa sunod sa inin ng mga tungura mo nang napaw. Naanas mabugnaw ang lawak. Kisam ning, lahat po itong, mo nang nagbi, lahat po itong nag-viral. Kato nag-viral nga mura gipuspusan, siguro ni Mao siguro. Hindi ni Mao, boss. Ito ning Siren Wave, pinagi sa report ni katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa Eric.
2: Katropag Greggy, mga kaigalaan ko, ano? Kanapang the happy days is over na yun. Aning, sa kabana o yung matod pa tinipong kalukadidak. Katropag Greggy, kay malagin eh. Ang
0: di man eh, di asa kuan, may katong nasudlan mo, di asa may birama, no?
2: Personally, huwag ako kasudiri, katropang Greggy.
0: Asa may, di birama na, di asa may iskina. O di, may iskina, dapit sa ito ang... kaning atong kaubas buhat pod.
2: So guan isa una na kay naapoy nasakpan katubang Jer pero katubang Greggy pero ako personally nga kanang you know wajo ko kaso dihang dapit
0: ah dili ka arer ka dapit sa may kuan dai may UV ra ka dapit.
2: During college days katubang Greggy.
0: Okay. Onya.
2: Yeah, balik tayo karo Greg. Sa mga ning kuan ya gerda na dak.
0: Pero dili ni mao katong nag-viral sa kining social media katong nangatulog nga gipukaw niya gibukbok dinhi mao.
2: Kani katropag Greggy ganina man eh katong murag viral video murag atom tungod sa adlaw siguro pero kani wa ta kay ba ko basic na ay kaganina nag viral pod katropag Greggy.
0: Okay. Pero kay ko nakita an murag lain tong sinultian.
2: Oh murag lain to kay ganina man ni katropag Greggy ang incident gyud ang pagasakop alas 4:45 ang takna sa Kabuntato.
0: Okay. Unya murag ang
2: 2026 unya.
0: Ug wa ko masayop ang babay moy maguwang ani kaysa laki, sakto ba?
2: Ang babae kining kalugadidang 29 pa man ni katropang Greggy ang lalaki 32 anyos.
0: Ang lalaki ay maguwang dai.
2: Legal okay. Wife kumbaga no 31 anyos katropang Greggy mga kaigalan diin. Wala gini ang kinipong panghitabo katropang Greggy diri ni sa in na color puwa katropang Greggy diri may sakto to, imong murag na sudlan, katupang Greggy.
0: Diya sa, iskina lagi na, iskina diya.
2: Sa Biliano Street, to, barangay, kaning San Roque Home, Sitio, Kaida, Tres, barangay, ay dili day, ang address ni katupang Greggy is lucky. Na isulti nyo na, kuha ni katupang Greggy po na, naitabo ni, diri sa may kinibang, kuha nyo, area to, sa kanang, kuha nyo diri, kaning A, kuha nyo, katupang, katupang Greggy to, English Birama.
0: Oh, birama lagi sa dia. Ang cool ang kuana na litrang V.
2: Adra sa katupang Greggy mga kigla no.
0: Ah.
2: VF.
0: Oh, kana kana mona mona mona.
2: Kani siya ka
0: tumbo. Sukit ni ka trabaho po jupin.
2: Murag na sa istorya na ko sa una ni. Mga kaigalan mo na. Tin ang kining lalaki ka tumbo Gregi, 32 anyos niya. Li kon gyud siya. Legally married gyud siya ka tumbo Gregi, mga kaigalan. Ang gaal na to si Mark. Uy, si Mark nga tahimik lang kato mang Gregi.
0: Oo, onya.
2: Bisa kasi tahimik. 32 anyos minyo. Onya mo ni kinipong kwani, husband of the victim. Kumbaga kato mang Gregi. So, ang nireklamo, asawa aning Mark kato mang Gregi, mga kigilan po. No? Onya, ang kining babay, kato mang Gregi, mga kigilan, na, kwala ni,
0: na ako no trabos gobyerno na, tinood?
2: 22 anyos, college level, ang nakabutang diri kato pang Gregi, tanaw na to ha, inibang wa nabutang diri sa spot, pero naihugun-hugun nga, matun pa, bliyado na rin sa gobyerno.
0: Ah, okay.
2: Mga kigilan po. O niya, paano na to ni, ang gaan na to ni siya, ganang chain, no? Si chain, kato pang Gregi, mga kigilan, 29 anyos, o niya, kung kato si kining Mark, kay taga Barangay Kiyot, ako si 20 kato pang Gregi, kini si Shane, I mean, kaning si Jane, katupang Gregi, mga kigilaan, kuhanin siya, taga-Barangay Kalamba, katupang Gregi, mga kigilaan po, da? Dakbayan sa Sugbo.
0: Ah, dool, rabo na yung nasa na di, ha? Kaya siya na yung sweeto na napita di, ay?
2: Sakto na, katupang Gregi, mga kigilaan. Murag, kumbaga, kuhan lang siya, kana bang dool sa teritoryo sa babae,
0: katupang
2: Gregi, mga kigilaan po, da? Di na matod pa, katupang Gregi, mga kigilaan, nga, ang una ni kining biktima, legal wife kumbaga, ang gaal na to ni siya Marimar katropang Gregi, no?
0: Kana.
2: Si Marimar katropang Gregi, 31 anyos, minyo, kwan yun siya. Lumad yun siya ng taga Buhol katropang Gregi, pero naana siya sa iyo ng kuyo uban aning iyang bana katropang Gregi, mga higala po. Niya, matod pa, katropang Gregi, sa ato pa rin i-check kung kwan ba, kanabang nga ba ni siya ay nganong na-trace niya ang iyang bana, naaban ni siya kabante katong mga
0: katong mga apps
2: sa kanan, apps or kana bang GPS ba?
0: Oh, GPS, GPS. So, ibutang.
2: Kuning siron kung naaban ni GPS kay wala gani matud pa sa media ni dangop ni ang kining legal wife nato sa Guadalupe Police Station katong bang Gregi mga kiglan kay iyang nasuta na ang iyang husband kining suspitsado had an affair with another woman kumbaga katong bang so nay legal wife na ay mistress kumbaga kato pang Gregi mga kigilan po na sumuntong nagpanidangob siya sa Guadalupe Police niya ang Guadalupe Police dali pong ni responde kato pang Gregi mga kigilan ug dito na abdan yun kato pang Gregi na nagtaroy pa
0: nagtaroy yun taroy
2: kato pang Gregi nagtaroy ang lock sa kinipong yabang kanabang suksuksuksuk kato pang Gregi mga kigilan po na sumuning kuhan gini kato pang Gregi mga kigilan. Matod pa ang kining biktimang legal wife mao nga ni padakop yon sa iya nga kini pong mister o kini pong matod pa talo kadidang katubang Gregi mga kahigalaan po da nya gihikay ning kaso ang kaso ni katubang Gregi
0: unya mo file gyud
2: kini pong uy kuan ra man ni katubang duha day RA 9262 violence against women and children para siguro sa bana katubang Gregi unang kaso niya ikaduha concubinage so sila naman ning duha katubang Gregi mga kahigalaan po. So, morning, duha ang kaso sa bana o niya pagkusah sa kining
0: sa babae?
2: Mistress. Oh. Sa mistress.
0: Kumbaga, kaya makihagad, kasagara na ba ni, inigahuman na yung mabalita, mahilom, gumika kayo, wala sinabta na yun, naghilo tra, unsa baka, nga marang nauwaw, ina na ba?
2: Kani atong siren kato pang Gregi kay may although lisod yun no pagkuha sa mga detalye kato pang Gregi mga kahigalaan nahapunan pag in town ko ganina pong buntaga atang sa Guadalupe Precision
0: nagtoko ganina pang buntaga pahapa dito sa kuan BF
2: paano ni kato pang Gregi po no dihang nahibawaan na to na ibot ng lock kato pang Gregi
0: okay
2: na sila ang napas lock ang mga kwan na ang suspect o ang iabitong kalukanidang dito na sa selda sa Guadalupe Police Station.
0: Pero mukiha, mukiha dito ko ang asawa.
2: Maoy initial na itong nasayang katubang Gregi mga kahigalaan. Matod pa, sino mo pasaka o kaso ng babae katubang Gregi mga kaigsuunan po. No, ato pang siren eh, ang kinipong babae kung unsa baka, no, kapila na naghimo sa maong bana katubang Gregi mga kahigalaan. O unsa baka, iyan na baka ning warningan apan matod pa, masarap ang bawal na pag-inig katropang Gregi. Ano bang kini bang senaryo atong siren ni katropang Gregi mga kaigalaan po ugmang adlaw atong ni text na sepe wa may reply kada pang Reggie dito tagdio ni ana mang WCPD nga di pa interview so nakita na to in fairness ha guwapa si girl
0: ka ha mawa ako di ko mulalis ana kuno gali ikaw may mo hukom
2: ang akong standard kika ni sa standard ni mo og sa standard ni mo si Jubin
0: mawa di ko mulalis ana kuno gali ikaw may misgot ana
2: okay. Kini nga itong mata ka ito pang Greggy, kuhan mag-inis siya, ka na bang...
0: gifted?
2: Kanang mo, kamausagin mo tanaw.
0: Kanang.
2: Kuhan ba? Kanang mga maaniyag na binuhat sa kinipong malapong makikahong katong Greggy. Sa kuhan po, kuhan yun siya, kanang personal appearance na ito pang Greggy, makingon sa giyog ka...
0: Naagyan. Naagyan ka pa si Garbo.
2: Makingon ta, posible, natinta lang lalaki, ito pang Greg, or else wamsa ko kakita sa Infernes no wasa ko kakita sa asawa ka tumang Greggy watak hibaw na may uban nga bisag guwapa nga asawa no pero basic like kinaiya or kanang dili maayo mudag relasyon ka tumang Greggy mga kagilaan ana ba so ato paling sayron ang kitibok ang detalye ani ka tumang Greggy mga kagilaan although limited no kay di magkita ka kuha ni mag-isgot ang WCPD na ikaw magin katra mag-regi mga kagilaan
0: so tino.
2: Sariling sikap na lang ginato ni Atuling Soyan o kuha ang detalye niya hangyuan lang to ang epic kapag katra mag-regi base hindi ay no o ang kining kining mistress matod pa o kining mister katra mag-regi basit na grosaryo lang sila sa sol katra mag-regi na ay business transaction na
0: o baka nag-meeting
2: oh meeting katabi tong council og iske on sa batok katong Greggy
0: oh nagwa nag session
2: naa sila session or di ba ka meeting of minds di ba sa
0: kana
2: mga i-discuss kakalambuan
0: exchange of kwan exchange of ideas ba
2: yes sakto na may mga lugar katong Greggy nga in public dili siya conducive
0: kana mo na sakto explanation gyud
2: so kinahanglan ka og mga private places quiet and conducive place nga manigin ko ni Boss Jovin ako katapang Greggy mga kingalan para motohop yun katapang Greggy masilsil yun katapang Greggy sa alipatakan ang mga nasa butan so mas hindi no? Well, who knows inaparador katapang Greggy
0: kung
2: kinsay unsay kwa na to ng tinudanay nga istorya katapang Greg mga kingalan po so ato lang ni Siren niya atong Siren ugba pohon upasang ka bagyong kaso ang kining asawa or sama sa imong gingon katapang Greggy basig malukmay kakabantay ka ng asawa ko ito mag Greggy nga baiiran lang, kana bang ikado lang, kung saan ito yung tawag anak ka ito mag Greggy, ganyan ka na bang, kanang, dali ito matukso, si pangana na, ito pang,
0: matintal?
2: O, dali ka ng, dali matintal ba? Madaling bumigay, kasi gina na, tanaw na ito, ugma po, ito mag Greggy, masairan na ito kung, mapasaka ba ang kasong RA 9262 kining Bausi og Luman Concubinage batok aning pana og inuman ang kining matod pa kamit katropang Greggy mga kingla so malito kasikas ikan sa Guadalupe Police Station mga katropa para permenting uptake lang si kondisyon mga kingilan pag turbo day tire maraglahi ako kapim na ko pero turbo tara
0: kana kaya gumagamit na
2: mga kingilaan gamit kini sa mga banang kuan lang in town dia no ubo na lang gay mga kigilan mao nang biyaan silang kinipong asawa so pagahia mga kigilan ang inyong pagalalaki pag turbo day tire supplement for men kay mao ra magina katubang Greggy no happy wife happy life para happy inyong wife mga kigilan dia turbohi ginama si S12 Incorporated alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas sa tropa ayer kamaro XFM News
1: XFM report.
0: Daga salamat kay tropang Eric Amaro sa imong report. Mutoy giingon nga ana, subayan lang niyo diha. Kamo lang maghusay na diha. Sa bigas bayan may kay tropa di ay mga tinunan sa usa ka tunghas barangay Giso Dakbes Mandawi. Gi rescue tungos baha may kay tropa, be mo ni ron. Atong siren pinagi sa report ni katropa ang Crystal Joy Pilerka.
1: XFM report.
0: Yes, katropa ang Crystal.
3: Nakasinati og pagbaha ang syudad sa Sugbo, syudad sa Mandawi ug syudad sa Lapu-Lapu karong hapon human sa kusog nga uwan. Adunay mga dalan nga di maagian tungod sa kataas sa tubig. Dinhi sa syudad sa Sugbo, pipila ka mga balay sa Barangay Tisa ang nasudlan og tubig baha. Samtang didto sa Mandawi City, lakip sa grabing naapektuhan mao ang AS Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Gizo. Tagahawak nga tubig ang nasinati hinungdan sa pagkatanggong sa mga tinun-an. gani sa usa ka video, gisumpay-sumpay ang mga lingkuranan aron nga makatabok gikan sa usa ka building paingon sa Picas building ang mga tinun-an. Tungod ni ini, nagpahigayon og rescue operation ang Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office uban ang Gizo Barangay Emergency Team aron nga makuha ang mga tinun-an og gisakay sila sa rescue boat. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunflower Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang ganato, mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa Crystal Joy Felerca sa imong report. Samtang sa Picas Bahin, usa ka nagnegosyo og shabu og laing upat nga customer si Cops Consolacion Police, mga katropa. Ato ning siren pinaagi sa report ni katropa ang June 14.
1: XFM Report.
0: Yes, katropa June.
4: Yes, lima ka mga giingog drug watch list. Kini ka usa ka matod pa nagnegosyo kuno ni og shabu ingon man kining upat ka mga customer na si Cop ni sa gihibo ka bypass operation sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Consolacion Municipal Police Station alas 2 sa kadlawon, Hulyo 30, 2026 dito ni Sporo Club Pender, Barangay Kasili, Consolacion, Cebu. Ang kining giingog subject sa operasyon mao si Richie Mayol Malazado, 50 anos, minyo, residente ni Scambiohan, Barangay Kasili. E Consolacion, kining ihang giingog kauban nga customer, mausab nga silag Alex Bulan, 30 anos, minyo, residente ni sa Barangay Kasili, Consolacion. Nadakpan usab isip mga giingog customer nga silag Liumin Adornado Ruiz, 45 anos, minyo, residente gihapon ni sa nisgutan nga lugar. Glenn Johnson Kapaler, 43 anos, minyo, residente usab sa nesgotang lugar. Kini si Dave Adolfo Kapalar, 25 anos, solitao, residente gihapon sa mauga lugar sa operasyon. Na-recover sa kapulisan kini nga mga pinutos ng mga sasye na gituag shabu nga kandidat ni Oga 68,000 pesos na gibalabana ni kadunay timbang Jess Gramos. Kini mga dinakpan karon gikustodiya na sa kapulisan o gipangikaya na kinikaroon o mga tukmang kaso. Mga katropa, yung kalimut pagdumarog sa Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat katropa, June 14, sa imong report. Ang report ni katropa, June 14, mga katropa, mahingpit nga tapos itong balitag kasayuran karong gabi na. Maing pagpaminaw ni katropa, Altia Bato Malaki Puntillas. Good evening, katropa, Sir Greggy Magdadaro, watching sa May Negros Oriental. Si BG Rin Cristel Lagumbay, nag-team building siguro sa loon, sir. Maton pa niya.
5: Wow!
0: Abot, isang na siyang team building. Maton ni katropang Lorna Margaret. Sweeto lagi mo, sir.
5: Wow!
0: Actually, sweeto na lang ahat.
5: Wow!
0: Panya si Eduardo Sanchez, may pagpuminaw niya sa may barangay Guadalupe na inakbayin sugbo. Nahinaot ko, ngaluwas kas baha na ni mga tungura. Yawatay kong panahon na katropang Melina Hinson na upawang kabukiran tungod ni sa illegal. Laging ugkwari ang katong tree planting sa mga estudyante nga pipila na katuig ang pagtanom na abay ni Turok nga mahimong dakong kahoy. Matod pa niya. Muna igayon nga na kong pangutan ang tagog na kong gante. Anyway, tayo kong panahon mga katropa. Sala sa mong station manager, katropang John Lee Minchavis Viking. Amo ang news director, katropang Philip Sirojano. Among kauban sa Lawak Britanan, katropang Almi Mata, Idol Toy. Ako ang sparring partner sa Picas Lawak sa may Masters Control, katropang Bus Juven Menes alias Doc JJ, mga katropa. Hangtod lang sa sunod simana, mga katropa. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadaro. Manamilis sa baingon, pinagi kaniya, uban kaniya, ugdiha kaniya. Dalaygo ng Dios, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: inyong nadugog ang Headshot hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo. Salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Mike, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Sandown Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
4: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
8: Digibots, murag na magigay utang nako Digibots.
9: Unsa? Kanus am ko na kautang nimo?
8: Ah, katong hubog kay ko Digibots ba, katong hubog kay ko. Na kay utang nako.
9: Katuri ay gibayaran naman tika.
8: Kanus aman, kanus aman.
9: Oh, katong hubog sa kay ka.
8: Ayaw!

0: Men ang pinaka-exciting nga food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting nga life.
1: Turbo food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
4: Handumo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM.
9: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.34 na itong oras sa Tunicanillo sa Premium D3 Instant Energy. Premium D3 Instant Energy, madali po sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, nga maghatag kung kaluya ni ini mga katrupa, gumikan kay mga paligon kini sa itong immune system, nga nagsilbing mga sundao sa itong lawas, nga madali po batong sa mga intruders, nga mga bakterya, mga virus, nga mo'y maghatag kung sakit kung kaluya sa itong lawas, mga katrupa. Murag ayong pagkumpiyansa, duhaka soft gel sa Premium D3 Instant Energy, imna kada adlaw katrupa. Premium D3 Instant Energy, yung kining mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kining mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na ngayon, ninyo kining mapalit sa Yesto Health Clinic Store, nga naman muntag sa umus gabahin na itong Sibianan, diri sa BZ Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katrupa. O niya, karong Domingo na po, laig servisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga kaigsunan. Alas 9 sa buntag, ito alas 5 sa hapon, libreng check-up, libreng konsultasyon, ang inyohang mapahimudsan, mga kaigsunan. Napo niya ang itong store, ang inyong mapalit, ang Premium D3 Instant Energy, o uban pa, gamagay Yes to Health product, mga kaigsunan.

0: mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapag ang patay sa barangay pagpundog ng patay, sa LD Reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw, o adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
3: Exciting!
4: Good morning!
5: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
5: Kinigap niyo ang anchor man katrupa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makiguba na ganyan yung hangtod kita sa Lasay.
3: Exciting!
5: Kining adlaw, mga katrupa, ga-Biyernes. Pinsa 31 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
4: Good morning!
5: Kinaot na kamusta kapiskay sa maglawasan yung pagpanay kay Sikay. Samtang na ni kay CK Kaburiatong hito na kaninyo mga pagitabo din sa ato sa kauluan o sa gawasan na surkaga hapon o karon.
3: Exciting!
5: Din sa ato mga kaigsunan, particular sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Di ay grade 8 student mga kaigsunan. Itabagan o kulata mga katropa. Sa lain nga mga tinunan, atong tanaon o atong pamation ang nahitabo ng grade 8 nga estudyante mga igsoon. Ani mga igala

Ti mga kaigsunan kini o mga pagbaha kay baha diri baha dito baha everywhere sa Metro Cebu areas mga kaigsunan kay bao karang asa ni Metro Cebu area ka trupang rap at tuwa makaibalo asa ni Metro Cebu ang Metro Cebu mga kaigsunan ilang kuban kini sa mga local government units gikan sa dakbayan sa Karkar paingon nga to sa dakbayan sa Danao ang kini ag Metro Cebu areas mga kaigsunan arita maguna sa dakbayan sa Mandawi sa dakbayan sa Mandawi mga katrupa ay sakyanan mga kursunado kayo mga igala o mga kursunada ang mga or kursunado kayo ang mga driver ibahadlok og baha mga katrupa anawag isuong ang baha mga kaigsunan para pag nagpadagan maigala og fast craft anawa og pamatiya to resibo ni mong balita katrupa Kadiot sa ha? Ay, ato panggi, kuan? Ininiaga, or, lahini siya katrupang rap-rap. Katog, public utility. Kanto, okay ni. Oh, tanawa. Uyaw kayo. Murag fast craft mga kaigsunan ang public utility vehicle. Tanawa ni sulod ng sa sakyanan. Oh. So, okay ra ba kagad ko pag rap rap ang tag-iya ni mong sakyanan? Okay ra ba ka mga igala? Kining drivera mga kaigsunan mainis sa hatag ang award. Wow, baliha mga kaigsunan oy. Ang baha mga katrupa. Ala, pasahiro ko taon mga kaigsunan. Cut, cut siya. Nawang agi sa kyanan mga kaigsunan. Bawd-bawd lang ko mga katrupa.

0: diri sa dakbayan sa Subo. Kadi po ta magpabintaha mga kaigsunan. Diri sa barangay Tisa mga katropa. Kasi babae hapit maanod sa baha mga igala. Atong tanawon ug atong pamation resibo ni mong balita mga igsuon.
1: Suga.
0: Tama anod.
1: Kusog ya kusog. Ayaw sir, ayaw.
0: Tawa ni motor mga igsoon, di tricycle.
1: Paingon
0: ko sa karbon. Oh, pakyaw. Pakyaw, mas paingon sa karbon daw ko nung mga igsoon. Kinigyagian sa baha o tubig mga katropa. Daan ni siya?
1: Hinay,
0: ha?
1: Madala siya.

0: 내일 날
1: 소가
2: 나 basahan ng kong cellphone. Sa tisa ni mga igsoon. Samtang balikta sa dakbayan sa Mandawi mga katropa. Ay mga nagpuyo mga higala. Tumikan kami ay humasubas ang tubig dito sa ila. Naghimo na lang katropang rap-rap o bangka-bangka. Kamu ilang gitukunan mga kaigsunan. Aron dili sila mabasa sa tubig mga katropang way huba-suba. Atong tanahon o atong pamation mga igsoon ang detalye ingon man. Aga resibo ni mong balita mga kaigsunan.
3: Dara.
2: Aron di mabasa. Dara, nagtupo na mga igsoon. Pero ano'y kahimtang mga katropa? Ha? So, gawas na sila ilang palay. Nagtupo na mga igsoon. Balance, balance, aron dili matumpa. Padulong na ni sila dito sa highway. Gato ang baha mga katropa.
3: Ay, tanawa ka hago ng amo ang sitwasyon dere.
2: Kaso din ba yung mga igsoon?
3: Ay, tiyok mo! Ayaw siya palihuka ako mabalansi.
2: Ano eh? Pag-imon lagi ta, ako si Iko ingon mga igsoon. Kini nga ito ang mga manufacturer ba? Mag-imo sila ang buwan? Karang sakyanan ganin mga katupang amphibian. Money mga igsoon? 46 minutos mga katupang nagkalabay sa alas 4. Para yun, Japon, kamo nagapabati ng atong tulumanon. Exciting Pilipinas!
4: Good morning!
2: Exciting yung tinuray mga igalas Pilipinas. Tunod din yung mga pagbaha. So, niabot na sila sa highway mga igsoon. Natuwa na dito, agi ng mga sakyanan. Sa dalan, gagitubigan, giapon mga kaigsoon. Pero walang ta magka-problema ani mga higala. O sa bagay usa sa mga rason, mga igsoon, ganun yun ani mang kahimtang na to bag-uan mga katropa. Kana gumikan sa mga proyekto sa atong gobyerno na eksperimento. Proyektos Department of Public Works and Highways mga katropa. Na eksperimento mga higala. Kanawan ng alain na itong balita mga kaigsunan dito sa dagupan mga katropa. Dili lang tata habalik ha. Gawas lang sa atas Sugbo ha. O gawas lang sa atas Metro Cebu mga igsuan. Wanto lang sa atas dagupan mga katropa. Kanawan ng eksperimento sa mga bright ng mga inhinyeros Department of Public Works and Highways mga igsuan. Gadiin ang dalan diya sa ubos. O niya mga katropa, ang iyahang kanal mga igala diya sa taas. Kanawang eksperimentos taga Department of Public Works and Highway sa dalan lagihimo dito sa dagupan mga katropa diya ra.
5: Maraming salamat po sa DPWH. Ating tulong po itong na binigay ninyo.
2: Tanawag dalan mga igsoon.
5: Yung tubig nasa gitna. Buti na lang
2: ang kanal nas gawa sa gilid.
5: Marami pa yung mga ganitong project.
2: Masabog pa mga igsoon.
5: Yung kanal ginawang sidewalk. Tapos yung kalsada nandiyan yung tubig. Iba na, high tech na kayo yung DPWH kasi pre.
6: Kasi nilang mapuno to pre bago mapunta sa
5: kanal. Para hindi mag-overflow no. Ang galing.
2: Money nindot mga igsoon. Experimentos Department of Public Works and Highways.
4: Exciting. Good morning.
2: Ingon ani mga proyekto ang inong dasbaha mga katropa. Ayunan mo ang dalan katropang rap-rap nas ubos. Ang iyahang kanal diya sa taas. Rigod kayo ng DPWH mga katropa mga inhinyero. Anyway, balik ta diri sa sugbo mga katropa. Kato ihimplo na to atong ipakita niya kaninyo sa ka-eksperto sa to mga inhinyeros, Department of Public Works and Highways mga igsuwa. Aritas basak mga igsuwan. Kayang dalan mga igala. Ihimo na mga kaigsunan nga suba mga katropa. Mga bata mga kaigsunan, galangoy-langoy na. Diara mga igala, lain na itong resibos balita.
0: Sunod sa kunti lang.
2: Barangay Manila mga kaigsunan. Ito. Bang. Nindot kayo.
0: Wala, maluwi ko sa magkatawa ko.
2: Atong isunod ka itong pag-rap-rap ka ito ni Pursigin ko no sulod sa baha. Barangay Manila ni mga kaigsunan. So di magyuta magpa-alkansi o sabahig maghisgot lang o baha-baha. Hindi ay nagmotorsiklo mga katropa. Kaperte yun po niya mga igala kakursunada. Siya mga kaigsunan iya motor speedboat. Sayang pagkakursunada mga kaigsunan. Yan o iya motorsiklo mga kaigsunan. Tanaw na to mga katropa kato mga kursunada o nisunda ninyo aron sa ingon mutaga mo. Masugod. Tera, motor. Motor. Kursunada kayo kayo. Alak. Diara. Tumba mga igala. Tanawa. Di naman sa kadaong katupa. Kato mga kursunada. Naanod na siya.
1: Kasi niya pinilit.
2: Diyos niyo. Ito mga kursunada, muli sundan ninyo, ha?
1: Kanya kasi pinilit.
2: Yan pa yun yung atuon mga iksoon yung motor. Sayang kayo ba?
1: Yan, ayaw ko pa sa yan!
2: Yan! Tara, yan ipangita yung motor. Sayang kong motor, oy. Balik siya. Balik siya. Iyak ko ang motor. Tanawag ko sugeng-sug mga egson. Naog siya. Ala, sige. Para ikaw na po.
1: Wala na yung motor.
2: Wala na. Ano ang motor doon?
1: PC.
2: O, na, pinalan ng PC noon. Ano yung mga kaigsunan ang mahitabo kung ikaw kursunada?
7: Exciting! Good morning!
2: 53 minutos mga katropa nagkalabay sa las 4. Kini mga tubig baha mga kaigsunan na sinati na to. Kining tanan mga kaigsunan. Ano yung pagpanatuod mga katropa? Yagi tinuod ni Presidente Bongbong Marcos. Ang iyahang mga saad nga iyad yung gituman mga kaigsunan. E matod pang Presidente Bongbong Marcos sa previous niya nga suna, dili karon nga suna. Kaya tumiaging suna mga katrupa. Tungkol siyang giingon mga kaigsunan. Nga makaingon ta tinuod yun mga katrupa, naghimo siyang trabaho sa Presidente Bongbong Marcos. Iya, atong pamation, silay atong paistoryahon katropang rap-rap.
8: 10,000 hektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. At 5,000 hektarya pa ang patutubigan.
2: Mauni mga kaigsunan, 5,000 hektarya ng lupa ang nalagyan ng tubig. At 5,000 hektarya pag ating patubigan.

0: Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa.
1: Oh, nandito na!
0: At libo-libong ektarya pa ang patutubigan.
1: Wow! Ito ang dahilan, mga kaibigan! Wow! Kasi sabi ng ating Pangulo, libong-libong lupa ang nalagyan na bigyan na tubigan at libong-libong lupa pa ang patubigan. Wow! Ektarya-ektarya patubigan sa buong bansa. Inga ito nagkatotoo! Wow! Diba mga kaigsunan, itinuod yun ni ato presidente Bongbong Marcos matinud-anon yun siya mga igsuan? Wow! Ingon mo diya, baka ako ito presidente. O tanawa, o tinuod mangani. Wow! O nirisipo mga igalas, giingon sa ito presidente. Libong-libong ektaryang ng lupa ang ating napatubigan. At libong-libong ektarya pa ang ating patubigan. Wow! Ito na nangyari na mga kaibigan. Wow! Nandito na ang sinabi ng ating Pangulo. Lumalangoy na tayo sa tubig!
2: Wow! Exciting!
3: Good morning!
1: O ito pa, tingnan nyo mga katropa! Wow! Tingnan nyo! Mayroon pa mga kaigsunan! Mga kaibigan riyan! Wow! Libong-libong ektarya kasing lupa ang patubigan. Oh, tingnan nyo ang susunod na video mga katropa. Oh, sunod na video katropa graprap tanawa. Ha? Oh. Libong-libong lupa yun na ektarya patubigan. Oh, ito. May tubig na dito. Kahit na hindi ito lupa, simentado ito, may tubig na. Ito dahil sa sabi ng Pangulo, doon sa liluan, baha mga kaibigan. Ito ang sirisibo ng ating Pangulo, sinabi ng ating Pangulo mga kaibigan. Libong-libong ektarya ng lupa ng ating patubigan. Libong-libong ektarya pa rin ng lupa ang patubigan. Eto na, pati simentado may tubig na mga kaibigan!
2: Good morning!
1: Yan! Yan mga kaibigan! Ingon gani mo, baka ko na itong presidente, tinuod ba gani? Ingon siya, libo-libong ektarya na ang ata na lupa na ating matubigan, natubigan! At libo-libong ektarya pag ating patubigan, eh ito na! Totoo pala! Pati simentado! May tubig na at lumalangoy na tayo!
2: Exciting!
3: Good morning!
1: Ay, nako! Punta tayo mga kaigsunan sa Mananga! Eh, dahil sa tubig mga katrupa! Pati ang Mananga, may umuulbong tubig, mga higala. Tingnan nyo ang ating resibo.
4: Guys, sa Mananga, guys, ay may tubig ang ingus. Sa Kanasiya. Ang Mananga ni siya sa Mentalisay.
1: So Mananga Talisay mga kaigsunan. O di, nindot yun yan, patubig at tropa, tanawa, nagbukal mo, ulbong ko mga igala, tubig ko. O saan niya sa resibo, sige presidente, Bongbong Marcos, kaiktari-iktari yung lupa ang patubigan, ito na!

0: So mayroon pa tayo. Punta tayo sa talisay ito. Punta tayo sa may Sansiangco. Tingnan natin po ang Sansiangco River, mga kaigsunan. Wow! Kasi ang dalang Sansiangco ginawa ng river.
1: Wow!
0: Oh, ito! Tingnan nyo! Parang siya... Para yata ito mga ano eh. Mga fast craft, mga katrupay.
1: Wow!
0: Sansiangco Island Resort na ito.
1: Wow!
0: Aga itong Sansiangco, dalang Sansiangco. Aga ito mga public utility vehicle. Doon nahisama na mga fast craft, mga kaigsunan. Kamiyagi sa dalan Sansiangco nga resort na karon, mga katrupa. Ay, naku, tubig pa mo. Sumbraan man sa ni Presidente Bongbong Marcos yung giingong patubigan, oy. Tupa yung sinabi niya ngayon, pati simentado, may tubig na. Ginawa ng river, mga katrupa.
1: Wow!
0: Ba talaga itong presidente natin, ah?
1: Wow!

0: pantayan ninyo. Kasi yung mga sinasabi ng ating presidente ay totoo. Sabi niya, repeatin natin. Oh, ito yung Tagalog natin, katrupang rap-rap, repeatin natin. Sabi ng ating Pangulo, libo-libong ektarya ng lupa ang ating napatubigan. At libo-libong ektarya pa ng lupa ang ating patubigan. At nangyari yun. Nakita niyo naman mga kaibigan. Ngayon, ito na naman mga katrupa. At posibleng mangyari ito next year mga igala. Sabi ng Pangulo ng kanyang suna, magpalipad na tayo ng racket mga katrupa. Pakinggan nga natin si Presidente Bongbong Marcos ng racket niya.
1: Yes, we are going to launch a rocket into space. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport.
0: O yan ha, sabi ng ating presidente, next year mga katrupa, magpalipad na tayo ng rocket mga igala. Ano nga ba ang sabi ni presidente? Ano nga ba ang sabi ni ICC? Kilala mo ba, katropang rap-raps, kung sino si ICC nang wala kanyang? Kung mayroon tayong ICC sa buong buong mundo, International Criminal Court, ang Malacanang ay mayroon ding ICC, sabi ni Senador Amy Marcos. Sino ba yung ICC ng Malacanang? Pactang Claire Castro. Yes, sabi ni Amy Marcos, mga katrupang ICC na Malacanang, si Pactang Claire Castro. Ano nga ba ang sagot ni ICC Pactang Claire Castro? Nagtanungin ng media, mga katrupa, kung anong sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na benefit na makuha natin sa pagpalipad ng racket. O pakinggan nga nato si Attorney Claire Castro. Ay, huwag lang yung IC sa Impacta. Ito lang, Attorney Claire Castro, mga katrupa. Pakinggan nyo.
2: Nadali po ba sa inyo ng Pangulo kung ano po yung gains na makukuha ng Pilipinas sa paglo-launch ng racket?
3: Ito po ay isang parte ng pag-asenso ng bansa. Come on, James.
0: Ito ay parte sa pag-asinso ng bansa. Ang pagpalipad ng racket, mga kaibigan. At magkatotoo ito. Kasi yung ating Pangulo ay magsasabi pala ng totoo. Pakinggan nga natin ang direktor, mga katrupa, ng Philippines Space Authority, mga kaigsunan. Pakinggan nga natin ang sabi niya, kasi next year pala, totoong magpalipad na tayo ng rocket. Totoong sinabi ng ating Pangulo na maglalance na tayo ng rocket. Pero ano nga bang klase ng rocket ang paliparin natin? Makarating ba to sa kawanangan? Pakinggan nga natin ang direktor ng PhilSA, mga katrupa.
4: Kung rocket na itetest natin, no, for next year, ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara mo sa mga rocket na nakita natin na orbital class. Tapos, yun yan, tulad po nung napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya rin sa, kumbaga rin para sa rurok nung ano niya, no, nung yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Mga ilang minuto lang po siguro yun, no? Baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito.
0: Yun ang racket na paliparin ng ating Pangulo next year. Yun pala ang racket na ilalans ng ating Pangulo. Nagsabi pala siya ng totoo. Magpalipad tayo ng racket ng 15 feet. At hindi yun makarating sa kawanangan. At bumagsak pauli. Pauli ko nung katrupang rap-rap. Pauwi dito sa Pilipinas. Wala lang isang minuto. Iba talaga itong racket ng Pilipinas, ha? Yan, pag magsabi ng totoo ang ating importante katropang rapra, si Presidente Bongbong Marcos ay nagsasabi ng totoo. Talaga palang may paliparain na tayong racket next year. Racket ng 10 feet lang mga katropa. At hindi ito mag-circulate ng orbit. At bumagsak ulit dito sa Pilipinas. Wala lang isang minuto. Segundos lang. Iba talaga ito, Presidente Bongbong Marcos, ah.

0: sana kalabay sa alas 5. Ingon ni Presidente Bongbong Marcos ang State of the Nation address mga katropa. Yawag tangon ang system loss mga higala sa bayranan ni Moscoriente. Reklamo mga kaigsunan ang usa sa mga tagiya o kuryente. Tagiyas Meralco, Chief Executive Officer sa Meralco, si Manny Pangilinan mga kaigsunan, reklamo. Ingon siya kung huwag tangon ang system loss. Kinsa man kung ito'y pabayron, ane. Uy, kinsa man na ID ka mo? Tingnan nga natin si Manny Pangilinan, mga katropa. Anong reklamo niya? Meralco Chief Executive Officer or CEO Manny Pangilinan asked, who will pay for proposed system loss charge removal? What? Ang galing pala ni Manny Pangilinan. Kaya nga mga kaibigan, nakapagpatayo siya ng sisilik. Ikasi tayo pala pabayarin. Pati na mga nawagta nga magkuryente. Kinsa kuno'y pabayaron maigala system loss kung wagtangon. Kamu may nagwagtang din na kamu'y bayad na may pabayaran. Hanggang may mga negosyante kuryente mga igala pag may pakuryentihan. Kamu'y nagwagtang na niya kamu inyong i-charge na mong inyong giwagtang. Ayaw niyo wagtang nga para di mo magkabayad. Mana okay lang ninyong mawagtangan mong kuryente kaya kamu'y may pabayaran ninyo. O bayaan ni negosyantihan. At tutas impeachment mga katropa. Ingon si attorney or si kongresista Jervel Luistro. Mga kaigsunan. Ya, dili daw kuno mini trial. Wag yung kuno siya mo ingog mini trial, oy. Kasi siya may chairman's committee of justice na ilahang gipasar. Mga katropa, ang impeachment, ang article of impeachment o impeachment recommendation lang report, mga Exxon Committee report. Huwag yung kuno siya mag-ingon nga, never, never, nga nag-mini trial me sa Committee on Justice. Hindi si Congresswoman Jervel Cas Luistro, no? Ang chief prosecutor, mga ka-Exxon, ang impeachment vice presidente Sara Duterte. Tiguan ba ni siya katropa? Mas mayo pa ng tiguan kaya dilihing alimtanon. Si Congresswoman Jervel Luistro ba kaya hingalimtanon na kayo? Tanawag o mga katropa, pamatian ninyo, wabas siya may ingon ng minute trial.
1: Yeah, so this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate.
2: The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini-trial. It is a clarificatory hearing consistent to the House rules on impeachment.
0: Atong balikon katropang rap-rap. Atong ibalik para katong wa kayo magkapamati ba? Maka pangutana og o sabi rin eh, atong ang prosecutor magi katropa, baka akon rin ang dako.
3: What?
0: O baka hingalimtano lang siya mga iksoon para dili kayo ba brutal.
3: What?
0: Ito pabati yung balik.
1: So, this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate.
2: Prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini-trial.
0: Yan, mga katropa. Hingalimtano na siguro ni sa attorney or si Congresswoman Jervel Luistro o baka, mga katropa, baka ako lang yun siya. Asa man mo niya na, mga igala, hingalimtano ni siya o baka ako. Baka kun ka, liar, evil ka. Ay, nako! 12 minutos, magagadruma na galabay sa lasing. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na muna, kay mang langoy na ka. Bangon na Cebu, kay morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias!

0: ようございます。ソロマトギ
1: ージェリー、ジェリー、オシリオ
2: イサイティー、グッモーニング。
0: Hoy, selamat pagi sebagai suking mengerti peminawan. Selamat pagi negatu di katrupang Erik Parono Tamaro. Selamat katrupang Erik sepag hulip nato sepipila ka adlaw nga nawala tas kahanginan. Hi, good morning negatu Nui Binoy. Ingon man nga to ni Alfredo Pusa sa barangay Inayawan, mga katropa. Ingon man nga to ni Ma'am Lilibet Labra. Si Ma'am Lilibet Labra, good morning, ma'am. Aya, sir, good morning. Always watching, listening sa XFM. This is Gabi Cordova. Ikang Joventino Boy Nadella. Ay, good morning nga to ni Ma'am Elena Natolia. Bayog bahaon nga kabuntagon, super katropang konsjer. Upada mapadayon ang investigasyon sa flood control project. E kadauan kung bubaha, magahinumdom sa mga katauhan ang anomalia sa maong proyekto. Ikan mga katropang Eugenio Boy Tagsep, sige patubigi ang mga kadalanan, ang mga simintado ng kadalanan, palanguyon ang katauhan. Pagyuhin niyo, boy, tagsi, mga katropa. Good morning, ito ni Sir Mariano Vasquez. Nasa may Magikay, Mandawi. Good morning, sir, ito. May unto na yung ito, Sir Michael Mike Sigi, Canada. May unto ni mo niya sa California, sa America, Sir Mike. And, good morning, ito ni Ma'am Lobisuena, niya sa may English Virama. Good morning, Ford, ito ni Jeffrey Gallo. Shout out sa Grab Food Riders sa Talamban ug Bantal, Tambayan. Ika ni Jeffrey Gallo. Natay merkado katropang rap-rap. Na? Okay, i-check na to mga kaigsunan. Precious mga palaliton sa itong kamerkaduhan. Yan ang itong komprador sa kahanginan. Si katropang Eric Panono Tamaro.
1: Live report.
3: Good morning, katubag Jerry. Thanks God, it's Friday, TGIF. No, niya karoga buntaga katubag Jerry, mga kaigalaan. Nagbadas-badas na karoon din may carbon public market. Ha? At ipakita katubag Jerry ang kinipuga carbon area po. Ding mga orasa, bisan pa man o kinipong slippery when wet. No? Basa-basa agad po ng kumakadaan ng katubag Jerry tungkol sa way po as mga pag-uwan. Apat makita na to, no? Na busy area gyud sa puni aga carbon public market tagangya pong kay aga baga nangumprah din ang dapita ka to baga Jerry Magin. Ya ari ta ko manger sayog kabuntagon ari ta sa itlog. Sir, sa mga kadali ha. Sa XFM Cebu 820. Fresh egg gatro pang Jerry karon ako nakakita og balik 4 pesos 50 centavos. Baratuwa sa itlog.
0: Baratuwa gyud. O sa man ang itlog, di ka na tong hinimos nga itlog.
3: Wow! Dali, dali ka na tong itlog, mga kinan. 4 pesos 50 centavos. Ikaduwa ka tong Jerry, 5 pesos. 5 pesos.
0: Katropang Eric, diin man sila og source na nga itlog.
3: Asa ni nga, budget? O ma'am, asa ni gikan? Supply? Bantayan ka po. Bantayan, katropang Jerry. Mga
0: okay. Kay kuyawan ko ta, kitab ko ta sa kina mga... Kuan ba? Nga doon ay gihimong itlog katropang Eric.
3: Makita sa social media. Pero kanina katropang sir,
0: bantayan yun eh.
3: Bantayan eh ang egg capital sa Sugbo po niya. Ay 4-5 na ay size katropang sir. Dagdag size. No? Na ay city, na ay otso.
0: So daghan kay itlog ang manog daron kay barato mang itlog.
3: Kaya supply gift.
4: Mahal ba siya, sir? Pero
3: among
4: supplier,
3: among supplier. Ah, so, langyo nila ni ma'am ang ilang supplier katapang Jerry nga.
0: Uy, very good.
3: Mahal, pero probag na sustain lang na langyo nila nga nila ni mahal. So, Moni nga,
0: makita so, magpasalamat ni Jerry. Katropag Eric, magpasalamat ni ma'am.
3: That's right, katapang Jerry, no? Si ma'am, probag nagtanaw sa kita, namong mga kapos, katapang Jerry, mga kaigilan nga, kada bang...
0: Natong mga kabos.
3: Sige, sige, sa volunteer, ha? So, morning, katuman sir, mga kaigalaan. Kuan mo gani, kaning itlog, mao gani man dali. Butag sa iyo, katuman sir, mga kaigalaan, nating mga estudyante. Og,
0: mao man ni madali-dali, katropag Eric, nato di ka mo mangluto.
3: That's right. Dali makiluto ng itlog, katuman sir, mga kaigalaan. I-boil, i-kanabang scramble, tangalag gamay nga... Kada bang asin, daog na. Kada pa siya, Jerry, na. Mga kaigalaan ko. So, ma'am, kuwan na ni, kada bang dugay na ni nga inaani ang presyo ng tananay tagpatos kinta?
4: Oo,
3: sa'yo mawa. Sa'yo mawa, ginagpatos kinta. Ay, kani, kanyang to, tong malma, pila man eh.
0: Uy! Nasa ito?
4: Uy, niyang ito, iwa, kamay
3: yung
0: nasa. Ay, ibahin na. Nasa ito, katropang Eric.
3: Kanang nawadan ni Tons Paing pag-isip ka tumang siri. Di kuha siya itlog. Oh. Kung niya iyang gilabay dito eh. Basta ito kapag mamaw. So ni gilabay.
0: Pabahira! Pabahira to!
3: Wow! Yung taon na yun. Parag wakay kwartang dala ka tumang siri. Na. Kung say naasa kwan po niya. Kanang isado rin siya pangunaw na. Di kuha siya itlog ka tumang siri. Pil na ko. Naasa kalagot sa itlog ka tumang siri mga kigilan
0: ba. Basta ng itlog mo yung nakapabuang niya.
3: Wow! Katubang Jerry, mga kigilan, kay naman ay kanang hit and run bitaw katubang Jerry, namang igo rang, kamati kanang istorya so ba, no? Igo rang ipangitlogan katubang Jerry niya, umang makaitlog ni Bia,
0: yung anak. Ah, Jerry, okay. Nada yung anak?
3: Salamat po ba, si Ma'am Lilibet. So, sa mga nagisantig itlog direk katubang Jerry, barato kay katubang maumprag itlog na, aray mo tris carbon kay barato, naitag
0: 450, naitag 5, naitag 5.
3: Oh, ang utso katupang sir, mura nagtag cheese. Eh, nagko naman kayo.
0: Ah, okay.
3: Mga ni, ninot pangumarahan katupang sir. Arin tayo rin sunahan, katupang sir, mga kaigsunan po. Kay, mutana tayo rin, kinipong, mutana tayo rin. Kung naitlog, namun rin, tuhan po.
0: Nagyo na yung manok.
3: Bilang kwan, bitsin. Pila? 50 ang usa ka pack. Pila ka bukson? 16? Oh, di nakalkansi ha. Ang kaling kwan, natitirap. 50 gapon. Salamat sir ha. So, 40 na ang kwan, di nakalkansi. Nakanakigsun ka naman sir, mga kigilaan po. Mm-hmm. Yari ta, sunahan ka naman kaya sir, mga kigilaan. Ari ta, muta na taglabas eh. Nalaban, i-comment na ba si sir, yung inyong kita sir na ka naman sir? Bata na ba ka ito?
0: Wala, nagwala, nag-comment na siya.
3: Wow! Ano ka tapag Jerry, mga kaigalaan po. Atong samuk-samukon ka nila, katapag Jerry, mga kaigalaan po. Kaya ganina, itlog man to, magic sarap, pitsin, arita mo, talat ang mabigay. Ma, magsamuk-samuk ka naman ka nila. Tangmila mga tika ron.
4: Gawintang
3: kilo. Nisaka, niubos, morgapon. Morgapon, stable ra. Ang mga lamas, may nisaka.
4: Ang kamatis?
3: Iyay, gamit na bagay siya's itlog nga itong ipagutan ang kaginag katuman siya. 80 to 100.
0: Ang kamatis?
3: So, basta tingin yun, no? Diver, dili mo kung malata katuman siya ang kamatis kung tinguan. Ano ba siya? Mumahal ko siya pa tinguan katuman siya yung mga kigilaan po. Ang ahos, bumbay, maragapon. Pila to kilo?
4: 120. Ang katawan ka lang ang ahos. 90 ang
3: Bumbay. 90 ang Bumbay. Walang din ang Oscar Panger. Salamat mga. Thank you. So siguro katupang sir, mga kigilan, sir, yung henyo pitagsip, sir. Kaya bang mawas na to. Ang atong, hindi lang tabaglang yung katupang sir. Mawas na to atong gikwan o ka-presyo ro, no? Ganis may carbon public market niya. Bragas mga mangumprahay. Dahan lang yung payo. Kaya medyo tisdong. Kaya panbalibot ng katupang sir, mga kigilan. Bugnaw ang hangin, braga. Nagibuy dyan sa kalit aga. Pag-uwan nun, ang pag-asa magtarog yung makasulti po ni Katupang Jem, one room muntaga po na. So, ikadalag din is Carbon Public Market, mga kagalaan sa mga di gusto mapanmutan niya, bubas kong pailang kalawasan. Kape, nasa itong plus complex, ang im na mga igala. Doon yung mangusin, kamunggay, o soya powder. May nita niyong tiyan, bubas kong pa inyong kalawasan. Alag sa Ligusang Pilipino, para sa Pilipinas ng Katropas, Mercado, Katropang Eric Amaro.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat ka doon pag Eric Panunot Amaro sa Bulga Report. Nagatong sa tungtak na 23 minutos na mga katropa na kalabay sa lasingo. Ay good morning gato ni Ruben Baring. Lanta de has kapatagan Lano del Norte mga kaigsuna. Mga taga-Lanao, good morning ninyo dia. Good morning po, gito ni Ma'am Lorna Margarita. Ngato ni Randy Ran Santisas, ni Labrook T, Love to Chris Paquera. Ay, good morning po, gito Domingo Marcos Astacan, inguman ni Bebe Fred Batistel Pusa. Morning. Shout out sa ako mga silingan loyalist sa XFM watching from Velia Leonardo Subdivision Barangay Inayawan. Baby Fred Batistil Pusa. Good morning sir, gato sir Krisologo Ogbami. Yataw na to das duman og Cebu inguman ni Riduran. Og gabay good morning po gato ni Larigungo Buduso. Naman ni namao ang atong mga kalsada nahimo naman ning sapa mao ni pagpamatuod na daghan judi ay mga buaya. Larry Gungo Buduso mga katropa pait og jet ski sir Jerry minta palit og jet ski sir Jerry mintras na apay baha or sa kayan Mandor na Margarita mga kaigsoon. Ay good morning po gato ni Ripa Coobes. Ni Ma'am Evelyn Gadiani. Pakauaw lang ni mga prosecution. Sige pa impeach ni BP Sara Duterte o niya ang flood control corruption project nga trillion ang ikawat sa kaban ng bayan. Wala na investigasyon nga grabing kabaha. Ato pag Evelyn Gadiani mga katropa. Sir, dapat si BBM manghatag og daghang bangka kay sige na og uwan dili na lang racket kay gamit kayo ang bangka kay sige naman og uwan baha pirmi na masakyan. Iging gagika ni Bibit Bulaga. So dili na to racket sakyanan ray ang panghatag Bibit. Hi good morning ni Ma'am Flor Delica. Dapat kahait ba ang ilang engineer, ana boss Jer? Ha? Asa man na nag-school kay magpa-inro ko dito? Atot pa mga igala ni Larry Gungo Buduso. Hi, good morning! Yato ni Bibit Bulaga. Ako gahapon dito ko sa Kulon, kusog kayo ang baha, muragod ko gasakay barko. Padong sa tubigon, bawod kayo ang jeep nga ako gisakyan. Ato pagbibit Bulaga mga kaigsunan. Sobraan ran na sa kagod, Sir Jer. Oy, iya to gibalik iyang motor, Boss Jer. Kay, unsaon, wala pa man to na impas, God. Karo na impas na dyan to. Larry Gungo Buduso gihapon mga katropa. Ay good morning ni Ma'am Iralin Cabuenas. Standby sa itong pagpadayon, sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni Pipila ka importante ng mga mensahe. Standby XFM.
5: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Si Richard Delio, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Nisiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkapag ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Ako si Dracula.
10: Unya ako si Dracula ka?
9: Uwa ba ka mahanlo? Kasupsupon ako imong dugo?
10: Sige, suway yung supsup kay... Supsupon sa kunang imo ha?
9: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil, Sister Pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
6: Abli na!
7: Abli na!
5: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
8: Yes to Health Clinic.
9: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
10: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
11: Ug matag Domingo.
12: Libre na magpakonsulta sa doktor.
13: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
14: Ug mapalit nimo dinhi
15: ang mga produkto sa Yes to Health.
16: Yes to Health Clinic. Dinhi

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5.33 na itong oras sa Torreganillo sa Premium Death Rick of MX, mga katropa. Premium Death Rick of MX ang kaping gatambal, kaping labian, kaping mga katrupa ga antioxidant. Kaping maka-reduce mong inflammation, maka-increase mong mental clarity, maka-regulate magyun sa mong blood sugar. Premium Death Rick of MX mga katrupa maka-paligon sa gabog ni mong bukog o kapikin nga 3-in-1. Kaya sa Premium Death Rick of MX mga katrupa naka-santhon ka na, nakakapi ka na, naka-premium death free ka pa.
2: Jerry, oh, Jerry, Silio.
3: Anxiety.
4: Good morning!
1: Padayon tamagay kaigsunan. Good morning, ganto ni Dodstano. Da sa Poblacion West, Binunido, Bohol. Ingon man nga to ni Roberto Tabulong, mga igsuan. Ni Roberto Tabulong, diri, wauroy kagabae. Presidentiya ka, diin ka na niya palita, grabihang tamas. Ang Roberto Tabulong mga kaigsuonan.
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Exciting Pilipinas Balita. Mga balita dahipo sa ito mga kaubanan, gikan sa ito mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Talisay, ug sa atong tungkaran, dakbayan sa Sugbo. Mga balita gikan sa atong provincial capital, ug sa atong city hall, human sa mga regional nga buhatan sa atong gobyerno. Mga balita gikan sa kalungsuran, ingon man sa mga component cities sa lalawigan sa Sugbo, ug sa mga silinga nato nga mga lalawigan. Mga balita na ipos gikan sa atong mga tambalanan ug kapulisan. Kining tanan inyong masera, inyong madunggan, inyong makitaan din hilamang sa
2: Exciting Pilipinas Balita.
1: Unahon ato pagpamati, agad detalye sa balita. Upat ka oras nga uwan kagahapon, nagpabaha sa dakong bahin sa Sugbo. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
2: Live report. Live report.
5: Yes, halos upat ka oras na kusog nga uwan ang ibundak sa Cebu City sa hapon sa Huwebes nga mohinungdan sa pagbaha sa labing minus 16 ka lugar sa syudad. Sumala sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang giladmon sa baha miabot gikan sa ubos sa tod hangtod sa dugkana samtang sa ubang lugar misakan tubig hangtod sa una o ikaduhang andana sa ilang mga balay. Pinakagrabe ang sitwasyon sa sitio Dakit sa barangay Guadalupe, dinangayo ang evacuation ng mga residente human misaka ang baha hangtod sa level sa basketball ring. Nabahan usab ang tambisan sa Tisa Sitio Sacred Heart sa Labangon, Villa Paloma, Bonifacio, Katipunan Street, Sabiliano, MJ Cuenco, Zapatera Elementary School, o mga bayan sa Inbacalso Avenue. Miabot usab sa hawak ang baha sa tubangan sa Imol, samtang dagang kadalanan na lakip ang Colon Street, Legazpi, Pidelosario, o Dalan Dol sa SM City, Cebu, ang nalubog sa tubig. Gawas sa baha, aduloy mga pagdahili sa yuta, sa Miramonte, Barangay Pitos, nga nakababag sa katunga sa dalan. Samtang ibadagan sa Cebu City Government ang libreng bus ride sa mga ruta sa Bulacaw, Guadalupe, Talamban, o Lahog, aron matabang nga ng mga nasranded nga pasahero. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa panlawas, inumog sa Fona Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Salamat katropang Almi Mata sa mga report. Nagatong sa itong tag na 36 minutos o 57 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
2: Capital Report.
1: 20 ka bagong doktor sa tambalanan sa isla sa Camotes nagsugod na sa ilang trabaho. Detalye sa report sa iron nato kini pinagi sa pagpamati ni Katrupa Grigi Magdadaro.
2: Live report.
4: Yes, baka ba ito nakaroon og mas maayong access sa specialized medical care ang mga residente sa isla sa Camotes. Human nga gamhanan sa probinsya Sugbo, may palapad sa ginaghanon sa ilang mga doktor sa Ricardo Maningo Memorial Hospital sa lungsod sa San Francisco, isla sa Camotes. Ang mga opisyale sa Provincial Health Office kon PHO, may butyag nga mga tambalanan, aduna na karoon mabot sa 20 ka mga pisisyan nga naglakip sa specialist o resident doktor nga mo'y maghatag unya sa mga residente sa isla o higayunan nga di na mo biyahe paingon sa mainland alang sa nagkadiyang specialized care. Ang mga medical staff sa tambalanan, gilangkuban o duha ka surgeon, lakip ang chief of hospital, duha ka anesthesiologist o sa ka pediatrician, upat ka internal medicine specialist o siyam ka resident doktor. Dihang milingkod sa katungdanan si Governor Pamela Pambariquatro o sa siya nakitang problema maugid ang kakuwang sa mga doktor o nurse. Ingon man ang medical supply sa mga tambalanan nang gipadagan sa gamhanan sa probinsya. Ang pagpasaka sa ginaghanon sa mga medical personnel mo'y nagtuman sa saad ni Barikwato nga ayuhon ang healthcare system o improbar ang akses sa dekalidad ng medical service hilabi na sa mga lapit nga mahug nga nalayo sa mga komunidad sama sa isla. Gitahasan ni Barikwato sa pagsiguro ang pagtanaw sa kausaban sa pag-upgrade o pag-expand sa mga tambalanan. Pinaagi sa pagigtambayayong sa Chief of Hospital sa Ricardo L. Maningo Memorial Hospital nga si Dr. Rene Macario S. Bormillo mao si Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan. Gipareag sa opisyalis sa panglawas nga daghan pang upgrade o giplano sa Camotes Hospital aron makahatag pa kini og mas lapad nga specialized healthcare service sa ato mga katropa diha nga nakalubog o naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga mo protektar sa tong mga mata, ano na kinilutin, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
2: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning! Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Nagatong sa tugtak na 39 minutos o 29 segundos na mga katropa.

0: politiko, pangkosano, basi ni sa bench warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa paglapas sa Article 2 and Section 12 sa Republic Act 9165 ng issues sa hearing judge sa Regional Trial Court, Branch 71, 7th Judicial Region, La Palapa City, Cebu, kapinistahan sa kinipong Julio 2025 ang warrant na dala sa kinipong rekomendasyon nga na bailable. Wahigyan sa alam sa katong gagawa kaya sa kaso man sa Pasig Opa ang akusado gidala dahil sa PlayStation 3 CCPOD sa katamtangang ipriso samtang nagpaabot sa tukmang disposisyon sa kaso ang mga malapusong operasyon na pakita sa likod nga pagsalig sa Cebu o pasalig sa Cebu City Police Office ubos sa pagpamo ni Acting Director Police Colonel Ricky Sumalting. Wagi hunong ilang pangitaon ang mga wanted person o pinangita sa palaod di patuman ang warrant ikan kope o ipat ibabaw ang balaod sa pakintabayong sa ubang mga ensya sa pagpatuman sa balaod. So far, ito man sa inyong mga kasilikasikin sa police station, sa water police station, mga katropa. Gusto mo magkape ng white cafe, hindi magpalitin ng kasilikasikin, hindi ana ang Santo Pasko Bank sa Ginama, Saya Swell Incorporated. Alam sa Ligusong Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa ng Eric Perono Tamaro sa mga report. Nagatong sa tugtak na 50-41 minutos o 48 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
1: City Hall Report.
3: Tulo ka mga tao na riskyo atul sa nasinating pagbaha sa Barangay Tisa. Kagahapong Adlawa. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Cristel Joy Filarga.
1: Live report.
4: Tulo ka mga residente nga na-stranded tungod sa kusog nga pagsaka sa baha sa La Paloma Village, Barangay Tisa ning siyudad sa Sugbo kagahapong Adlawa, Hulyo 30, ang naluwas sa Special Rescue Squad sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa ilang mga kaabag nga responders. Gilusad ang rescue operation alas 3:40 sa hapon, human madawat ang taho nga adunay mga residente nga na-trap sulod sa subdivision tungod sa paspas nga pagsaka sa tubig baha. Miabot ang rescue team sa lugar alas 4 sa hapon ug dayong nakig-alayon sa Tisa Fire Brigade aron sa pag-assess sa sitwasyon ug sa pagsugod sa rescue operation. Suma sa mga responders, ang gilawmon sa baha gibanabanang miabot og 3 meters. Samtang ang kusog nga bulog sa baha nagdala og nagkalaing-laing mga butang sama sa mga lamesa, lingkuranan og e-bikes nga nakapahimong mas lisod sa rescue operation. Taliwa sa delikadong kahimtang, malampusong naluwas sa mga responders ang usa ka 74 anyos nga lalaki, usa ka 63 anyos nga lalaki ug usa ka 23 anyos nga babay. Daghang mga rescue units, ambulansya, fire truck ug uban pang mga response vehicles gikan sa CCDRMO, BFP, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ug mga volunteer rescue group ang gipakatap sa naasong lugar kagahapong adlawa aron masiguro ang kaluwasan sa mga apektadong residente. Ang quick response team padayon pa nga nag-assess sa nahimong kadaot sa mga infrastruktura, gidaghanon sa mga apektadong panimalay ug ang mga pamilyang nawad-an ug panimay. Base sa pinakabag-ong report, wala ray natalang nakalas o nasamdan tungod sa baha. Padayon usab magibantayan sa Cebu City Government ang uban pang mga lugar nga apektado sa baha. Samtang giawhag usab ang mga residente nga nagpuyo sa ubos nga mga lugar ug kanunay nga mabahaan nga magpabiling alerto, musunod sa mga pahimang no sa pag-evacuate o mukontak dayon sa mga emergency responders kung manginahanglan o tabang. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo o di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Cristel Joy Filarca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat ka rupang Cristel Joy Filarca sa mga report. Nagatot sa tugtag na 44 minutos o 47 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report.
3: Na itulo ka gitudlong drug personality na dakpan sa duha ka managlahing bypass operation sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga. Detalye sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katrupag June Cator.
1: Live report.
5: Yes, tulog ang mga ginudahang drug personality ang nadakpan sa duha ka managlahing bypass operation nga gilusa di sa city.

0: Drug Enforcement Unit sa City of Naga Police Station dito sa Barangay North Poblacion, City of Naga ni Atulig Julio 29. Kini sa unang operasyon nahitabo ni alas 5:54 sa hapon, sikop silang Vincent Laurente Villaro alias Inting 33 anyos, residente sa Barangay Tabunok at Talisay City, o kini si Romel Yabot Manubag 52 anyos, residente sa Barangay North Poblacion Naga na recover sa likod kapulisan. Kining lima kabangga gituan nga Shabu kining gi sachet, gisuod kining plastic sachet nga gibanabanag nga motimbang nig 2 gramos nga adunay na yung standard drug price value nga 13,600 pesos. Nasundan kini sa ikaduhang bebas operation mga alas 10:30 sa gabi sa mga adlaw, dinadakpan usab si Jefferson na Gituaban Vasquez alias sa Bulldog 35 anyos, usa ni ka e-bike driver residente usab sa mauga lugar. Gikan kaniya na recover kining tulo ka mga Hetzel the plastic sachet nga gituag shabu nga dunay timbang ni nga 1 gramos gidaga shabu nga kantidad do sabi og size 1,800 pesos sa kinatibuk-an, at 3 gramos sa gidaga shabu nga dunay balor ni 20,400 pesos ang nakumpiskar sa duha ka operasyon nga gibaygayon sa kapulisan. Base sa imbestigasyon sa kapulisan nga gituag nagkuha og supply sa shabu kini mga suspek gikan sa Barangay Tabunok Talisay, diin ila kununing nga matud pa ginaripak o ginabaligya nga doon silang mga regular nga customer sa nagbayan sa Naga aron kuno matun pa magkaginan siya. Ang kining tulo kasuspek karo gitanggong na sa custodial facility samtang giandaman na kini o mga tukbang gakaso. Mga katropa, yung kalimot magtumarok sa Andon Vitamin C, ang alkalain ng Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning!
4: Salamat katropa, June 14 mga report. Nagato sa tugtak na 47 minutos o 22 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
4: Standby sa magbarabana sa kahimtang sa panahon. Ay good morning diay nga to ni Iko Talisig na sa may magdugok Toledo City mga katropa. Good morning po, gato ni Larry Gono Baboduso, yuman nga to ni Lloyd Ivan Arujado. Let's Arujado, o kahipi family, da sa Umkatres, Barangay Kiyot, Baha Pamor. Matod pang Lloyd Ivan Arujado, mga kaigsunan. Good morning, gato Phil John Padilla. Imo pagrakit, may pagbupalit siya mga baruto para kung maglunop, natay masakyan.
5: Wow!
4: Roberto Tabulong mga kaigsuna. Maayo pa bangka iyang ipanghatag para dili maglisod ang mga tao pag magbaha. Ikang misi Kinariho. May good morning po gato ni Ma'am Arlene Placibe diya sa may kanduman Mandawi City. Dapat lumangoy siya sa baha para malumo si BBA.
5: Wow!
4: Ma'am Lorna Margarita, mga katropa. Alay sa pagbarabara sa kaimtag sa panahon, magkauban na ito weather forecaster sa mag-asa magtan katropa mo. Weather forecaster Mark Gales. Sir Mark, good morning.
6: May buntag, Sir Jerry. Uhug sa itong mga sabihin kami na ito ang latest weather update para karong adlaw. Doon na tayo ginamunit ito sa local area gawa sa 20R as of 3M mutang kini ini around 1,335 kilometers silangan sa may southeastern region. Ang maong LTE ay doon na tayo ito itubos na chance na may mong bagyo sa 24 oras. Pero kining iyahang hinungaw or draft nag-atekta na sa loking bahin dili sa kabisayaan hinungan po sa silangang bahin sa Dinanaw. And para karong adlaw, matakong bahin sa kabisayaan maka sinatitaan, matag-iing ng kalangitan na ay mga nakatagawang pag-uwan pagpunong pagkila at gumitan sa hinungaw sa maong LPA. Para sa kalimutan sa hangin o sa katagatan, hindi sa kabasayaan, at doon ako yung tayo masinating na sa kasarangan na pagburo sa hangin din at ang katagatan, magkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dari sa Sibuto katagatan, doon ay mulas ng 5.22 sa utag taog unyang alas musik 54 sa Udto. Temperatura ana magasukod gikan 25 gato na sa 31 degrees centigrado. Ato

0: αλλά σίγουρα δεν ήταν άσα από τον τάγκο, όγμα όνα το άγνω, δεν ήταν άσα από τον τάγκο, δεν ήταν άσα από τον τάγκο, δεν ήταν άσα από τον τάγκο. Είσαι μόνο κάλεσμα, άγιε μπουν τάγκο, δεν ήταν άσα από τον τάγκο. XFM
1: Report. Excited. Good morning. Bagay gala, mayong buntag, baha dito, baha diri, baha everywhere. Mani mga kaigsunan na sinati dili sa Metro Cebu areas, mga kaigsunan, hisgotag Metro Cebu areas, gikan sa Karkar, paingon dito sa Dakbayan, sa Danau. Of course, including Lapu-Lapu, Cordova, mga kaigsunan. Okay. So, kini mga pagbaha nga ito na sinati, mga katropa, pagpamatuod kini nga itong Presidente Bongbong Marcos, nagsultis tinuod, mga igsoon, nga iyang patubigan, daghan ng ektarya-ektarya, libong ektarya-ektarya nga kayutaan iyang napatubigan, o magpatubig pa siya mga kaigsoonan. Muna'y karon mga katropa, hastang simentado na tubigan, ha? Jerry, Jerry, Osilio. Ang presidente, patinunanon siyang saad o giingon nga ektarya-ektarya ang tubig o yuta yung patubigan, mga kaigsoonan. Kaya karon, magpalupa na po siyang racket. Tinood mga katropa di ay. Kaya ito, director sa... Philippine Space Authority, mga higa o administration, mingon nga next year katropag rapra, magpalupad yun ang Pilipinas, mag-launch ta sa itong rocket, mga higa. Muna nga tinuod ni Suryang Presidente Bongbong Marcos eh. Mutuod ay tanit, tinuod niya eh. Kaya mingon mga Philippine Space Authority or administration, nga magpalupad na ito, mga higa, rocket next year. Pero ang rakit at palupa'ron 10 metros lang mga katrupa or napulo lang katiil ang gitason. Unya, nilinig atong rakit nga mo libot yun sa orbit, gani mga katrupa, iniglupa niya di sa kabot sa kawanangan. Di gani kabot ang usa ka minutos ay ang paglupad bubalik sa Pilipinas mga katrupa. Kay manguhol ang signal mga higala. Jerry, Jerry, Osilio. Amo na mga higala. Kay, so money ang nahitabo mga kaigsunan. Bida no? Kining problema bitaw diri tas tubig mga kaigsunan. Problema kay tas tubig. Pero kay bao kagatropang rap-rap, pwede ni mong himuon nga solusyon ang problema mga igsuon. Isip sugyot, money sugyot ni Brad Maximo re-election mga kaigsunan. Si Brad Maximo re-election doon ay say sugyot. Ingon siya, problema tas tubig. Kay minus ang tubig. Pero, nagka-problema sa tas tubig kay nagbaha po ng tubig. So sa ato din eh, nakakuatag ideya may igala. Sa ideya ni... Brad Maximo re-election mga kaigsunan nga ang atong problema pwede ni natong himuon nga solusyon mga igala. Nagka-problema tas tubig kaya itong MCWD porbida, to na lang mga igala ay muagas. Okay, minus ang tubig mga kaigsunan, kuwang ang tubig. Karon mga katropa, na problema po ta kay nagbaha ang tubig. Jerry, Jerry, Osilio. So atong himuon siguro katropang rap-rap, taga na itong ideya nga itong gobyerno. Make the problem is solution of the problem. Mauna maingala, sakto gingo Presidente Bongbong Marcos, ang tubig atong tigumon. Diba? Pwede himuon ato, tigumon atong tubig. Aron sa ingon, may atong imong solusyon sa kakuwangan sa tubig, mga igsoon. Jerry, Jerry, Osilio. Make your problem a solution to your problem. Jerry, Jerry, Osilio. At ang imong sunod karon, Dion Agasikas. Kauban ni Ray, ato ni Ray Malikay Gyalon. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kuyong katropa-katropa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Barabilit sa mga ingon. Balik ko sa Domingo pohon, alas 6 gato, alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Bayong buntag, kaninyong tanan, katropa mo, exciting Pilipino!

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by Trended with Anyos, taga Mako din. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
3: Santa Un Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santa Un Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Santa Un Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod pagkaayo ang Santa Un Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santa Un Plus Coffee Mix.
3: Santa Un Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santa Un Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santa Un Plus Coffee Mix. Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santa Un Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Santa Un Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santa Un Vitamin C.
6: But! May mawanam ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako?
6: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako? Ako bud! Ganahan sige ko ni Kuya ni mo!
6: Ayaw!
8: Exciting!
1: Vision Max, daghan na ang natabangan.
9: Permigid, gamuta-muta akong mata nga daw, gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi ra gid 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble. Ang kalipay.
13: Pre, itong ganito nimo sa radio ad, bagura.
14: Murag exciting ning turbo ah.
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
16: Santan Plus. Herbal soap.
17: Ito si Aida Cordero. Taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
16: Santan Plus Herbal Soap.
18: Manami gin.
16: Santan Plus Herbal Soap.
19: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
20: Abli na.
19: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time. Alazais, Jess.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Adlaw-adlaw, may mga panghitabo. May mga balita. Kaug ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express. Balita Sikas Express.

0: Ius Popole est suprema lex. Ang kaayuhan sa katawhan maoy balaod nga labing gamhanan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao mga katropa, kumusta ug maayong buntag? Welcome sa atong tulumanon.
1: Sikas kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Ning kabuntagon karon sa Biyernes, pizza 31 buwan sa Hulyo tuig 2026. Kumusta mo diha ang ato nga panikay-sikay sa iyo nga mga orasa? Mga ga-drive karon sa ilang mga anak, hatod nga to sila tagsa-tagsa ka mga iskwelahan. Paingon na sa trabahoan. Lanog-lanog tadiha sa inyong mga radio, diha sa inyong mga sakyanan. Salamat kayo. Mga mama, mga papa, mga uncle o ganti, mga lolo o lula. Ni hilabihan ka, mapinanggaon kayo mga apo. Maugyo ni Mangunay, makigilog ni sa mga ginikanan, hatod sa mga apo, pakaos mga apo, huwats mga apo, kuhas mga apo. Anagina. Kaya life comes full circle. Labi na, makakita tas liwat sa atong anak nga atong gikugos. Huwag makahinumdum ta sa atong pagkabatanon na itong mahigayon na huwag kalipay kayo. Ha? Atong mga adlawa, kung diin na himugso sila o niya karoon na himo ng ginikanan. Huwag yun ni kasagaran nga isay-say sa atong mga suod kayo, ha? Nga mga nahimo na nga mga lulo o mga lula. Sa mubati tana mga katropa, huwag dako kayo ng grasya, blessing ka na sa pamilya. Ha? Nga mag-uban ta, mag-puyo ta sa malinaon, unya managahigugmaay mga katropa, na yung pinaka-importante sa tanan. Labaw pa, bisan unsa, nga bahandi, nga maabot sa tao. Na, satisfaction, mga katropa, naaragod sa imong kaugalingon. Kung magpaulipon ka sa kwarta, mga katropa, nga na ay maabot ni mong grasya, di gihapon ka magpasalamat kay nangita pa kaglaing dako. Dayon na maabot na po itong dako ngayon mong gihandom, alamang ngita na po kaglaing. Walay katagbawan, mga katropa. Muna ang kalipay na aragyon sa matag-usa ka na to. Kung matagbaw ta ni Ana, nga gihatag sa Ginoo ug mapasalamaton ta. Muna yung pinaka-importante sa tanan mga katropa. Always with a grateful heart. Magsugod na nga di ah, nakatingog tarong ka orasa. Mungin na eh. Kung una mga katropa ang ipasalamas sa Ginoo, gawas itong ganiha nga ni mata ta. Halok na yung kulitos crucifix na mo sa altar mga katropa. Thank you Lord. Salamat kayo. Imo tanggi pa mata. Di ano po laing grasya, gihatod na po tayo sa atong guardian angel mga katropa nga walay mga insidentes kadanan samtang nipaingon tayo gikas bay. Thank you Lord, gibantayan in taon ko nimo. Lingkod ta karon ining atong programa, pinakauna mga katropa nga atong aktibidades nining adlaw o sa matag-adlaw nga tanan ang atong pag-sibya. Dari sa atong sibyanan, ato nga gihigugma nga trabaho mga katropa. Piyong gamay. Salamat kimo. Thank you Lord. Imo kong gihatagan nining maong panginabuhian. So, ingon anak mga katropa, hantod da pila ka thank you nining adlawa, malipay ang Ginoo anak. Buhatas matarong o bahala ginagmay mga katropa, basta kanunay. Importante nakabuhi ta sa tong pamilya. Wa ta nagbinuang, wa ta nang urakot, wa ta nang nanulis diha, wa ta naghimog krimen. Wata nangawat mga katropa, wata nagpasipa sa itong isig katao, wata magdaog-daog, wata magbinuang mga katropa. Ito na yung pinaka-importante, ay mong konsensya limpyo. Ito yung dugang panggrasya, maabot ni mo. Bahala ginagmay, basta kanuna eh. Kung sa kamong mga drivers na karon, ha? Mga dipaseroan, taxi, jeep, bus, shuttle, motor pool, kumbati lang. Diba, mga naminaw muna ako mga katropa o din sa atong mga programa sa XFM Cebu. Malipayon kayo tang makadungog anak nga naminaw na to, magpadas mga messages nga kining nakasupot ang mga video, ang mga audio mga katropa samtang programa. Ta, salamat kayo in town. Kamuha nga mga kalipay o rason o nganong mumata tag sayo aron da ipadangat ni kaya mga balita mag hisgutas mga issue may labot aga atong katilingban aron na magpakabana sabta mga katropa di lang para sa atong kaugalingon apan para sa atong mga anak, para sa atong pamilya, para sa atong nasod, mga katropa, unsa pa kay angay buhaton ini. Dugang paghang pagampo, mga katropa, nga ilisa na ng mga tao nga naadya naglingkod ng maway pulos. Pero naman tayo eleksyon, mauna nga atong liguno na itong pagampo, mga katropa, nga mulautay tanto 2028. Og in town, kita naman tagintagod sa agi ining administrasyon na, mga katropa. Kung naapay labaos taga, mauna na. Una in town, di natuusikan ang atong buto mga katropa 2028 presidential elections in town. Ato nga susihon ang kina lauman sa atong kasing-kasing o kina layuan sa atong konsensya mga katropa nga ato ng kwaon diha kung kinsa mag-iangay makada sa atong nasod mga katropa ngadto ining kalambuan, kaayuhan, kahimayaan mga katropa nining atong pinalanggang nasod Pilipino. Good morning diha sa mga sidewalk vendors ha, nagladlad karon sa ilang mga tinda diha sa Siras. Diha sa mga merkado publiko. Mayog buntag sa iyo kay na mangmata mga katropa des Tabuan, des Carbon, des Pardo Public Market, des Kiyot mga katropa. Naghantag mga kailang na ninda karon, salamat kaayo kaninyong tanan. Nag-apres up sa ilang mga kananan, mga katropa, kay sayo mamamahaw ang atog kay egsunan usab nga andam, padungan to sa ilang trabahoan. Di na magluto, kay apiki na kayo mga katropa, huwag makasaibsan kung mamalit na lang. Lingkod lang des karindir, hila, good morning ninyong tanan niya. Salamat kayo. Katong haniti o larang mga katropa, to ano nag-bagdoy-bagdoy sa Pasil. Tignaghan ng larangan niya. Des Diyos larangan. Si Noidjo mo'y tag-iya ang igsuon sa mong paris Don Bosco sa dihaga nisuon pa ko seminaryo mga katropa sa Lishan Brothers Seminary Father Ray Garcia butong gingan lagpantro mga katropa ngilingig tumunog football at itong paspasag buutan sa kayo mga katropa parita ang Sir Joe yes, Joe Larangan Michelin ha ngilingig na mga katropa ag larangan diyang Sir Joe.

Siguro ang pamahaw ninyo diha kay sa ingon pa sa mga ekspertos panglawas, importanteng kaon ang pamahaw mga katropa kay mao nay mudani mo tibuok adlaw. Usa dai init ka sa bawas tang lami at ngali mga katropa karong mga oras. Larang tinula linat-an na kombate diha mga katropa. Siguro asa sa mga anak so di pa wadtong eskwelahan nga makakaon kay lisod kayo na magutman dito sa eskwelahan mga katropa. Wa gyud masud utok anang diskusyon sa maestra. Og maestro mga katropa kombate diha. Good morning sa mga naminaw sab nato sa mga balay karon ang mga nagtag-aw nato sa YouTube atong mga YouTube viewers mga katropa, salamat kayo kaninyong tanan na dako kayo na akong kalipay akong pag programa dinhi mga katropa nga naamo naminaw diha kay lisod nag kamera sang rap-rap mo naminaw diri astang iro kuno niya ikatulo dito sa balay. Naminaw na to rap. Thank you kayo kanyang tanan. Gani pagbukas pa nato sa atong YouTube mga katropa o sa atong live streaming sa official FB page XFM Cebu. Di ana kung linudhan sa kasal mga katropa ang asawa hamiling kapikas sa akong igsuon sa Masonaria o igsuon sa Alpha Caparo nga nag-base Melbourne, Australia mga katropa. Itong gikasal renewal of vows ika-14 nila ka-anyos nga agika na minyo sila mga katropa si Charisse Mendoza amoy Paris ni KB Shenji Obod. Nalipay kay ko kay dito Shangri-La perting ninduta sa ilang venue mga katropa gawas nindot nga selebrasyon sa ilang kasal dito sa Ocean Pavilion. Mo pa'y pag-adto na ko pagka ninduta mga katropa kay ang background dagat gud nga nag-atubang sa Shangri-La Resort mga katropa niya. Kining hilabihan ka solemn kayo, intimate kayo ang gathering mga katropa of family and very close friends. O gani mga katropa ang kaming nang luhod dito tulor kabok. Kaming parisan boy usas tulo. Unya dako kayong garbo nato mga katropa kaya suod sige nato Shenji butan sige ni. Permission may mag-message ay bisag tuan na ni sila nakabase dito sa kining Melbourne dito sa Australia mga katropa. Nalipay ko kay nindot kayo ang celebration si Father Shano Ubod ang officiate mga katropa kay pag umangkon man si Shenji ang gikasal nga groom mga katropa ni Father Shano Ubod. Unya igagaw man sa day sila ni General Paul Labra. Ha? Si Father Shano Ubod. Morning, pag umangkon sa ni si Shenji, mga katropa, katong gikasal, ni General Paul Labra, ang atong South District Councilor din sa Dakbayan, sa Sugbo. Nga, katawanan kayo, sa among pag-istorya pa ni Ninang Christine, ang iyang kapikas ni General Labra, mga katropa, nga kumpare na konomiyo niya 2007, dito sa Our Lady of Lourdes Parish. Gipili sa doon akong simbahanang dito Kaslon Rap. Kaya unum katuig ko ditong nagsakristan sa Our Lady of Lourdes Parish. Sawa pa kumusood seminaryo. Nagkatawa si Ninang Christine ang kapikas ni General Paul Labra. Kay niya na siya magpari na taron. Bisag linudhan ka na mo. Tuyok yun ba? Ay, nagkauban mi dito ni Ninong Paul o Ninang Christine. Isip pa nagluhod. Ni nilang Shenji Ubod o ni Charisse Mendoza. Salamat kayo sa maong kahigayunan among pag-ampo sa kanunay nga magmalipayon taliwa sa mga pagsuway hagit sa kinabuhi nga di man ginamawa. Ang importante niya kung giunsa na to pagkumbati, pag-alkuntra, pag-pabarog gamit ang atong pag-ampo nga duslabaw makagagahom o importante ang atong mga naandan ang atong journey. Ang nagpaligo na to ang paghigugmaay, ang pagsinabtanay, ang paglinabanay o ang sa kanunay nga taliwa sa mga sitwasyon ang pagpili sa usag-usa nga kamo gid og nalipay ko kay gikan sa Ocean Pavilion mga katropa kung diin dito gipahigayon ang misa dito may sa kining reception. Hilabihan ka nindot kayo ang reception mga katropa kaysa pagsuod pa namo orchestra na astunga sa venue. Onya gipalibutag mga kandila mga katropa pag kanindot niyo kayo gani ako tong gi my day mga katropa kay ilabihan ka intimate solemn ilabihan ka kining mahinungdanon kayo mga katropa so mao tay usas mga nindot og
makabulahan kayo o memorable ang kasal nga akong na atenan o niya labaw pa na kita mo'y usas mga nang luho dito mga katropa. Salamat kayo, Cherise o Shenji, brother. Amping o ampo mos kanunay o nang kalingaw kayo kay padong ko gawas mga katropa. Gisugat ko silang anak at diyan. O niya ingon din siya nga kaya to ano man lagi sa Australia. So ang kabaw mo binisaya mga katropa pero silang kayo ba? You're the one from XFM. My father always watch you. Papa's always watching you. So yeah, I know. Kaya papa niya ba? Magsige mo sa message samtang ka programa ta mga katropa. Maurag yung relevant. Inig ato ga paghisgot ta labot ada mga katropa. O ga ako sa ga pag pahibaw ninyo diha nga nindot kayo. Kung naatay Paris kinabuhi, naatay muunong na to mga katropa kay wamantan ng kabata. Nagsaka man ato ga Panginaron mga katropa, nindot kayo if shared with someone. Kung kinsa mo ginin yung Paris kanala, pag malipayon mo diha. Kay kini ang akong nasaksihan atong kasal atong weekend love story mga katropa, gikan pa sila sa college diha Cebu Doctors o niya kining nagkausa ang ilang kasing-kasing mga katropa antod mi-migrate sila dito sa New Zealand. Og karon na sila sa Melbourne, Australia na gyud nagpuyo uban sa ilang anak mga katropa. Kanto si Adrian na nahimuot ko gani nagpa-picture mi dito mga katropa. Kaya mo lagi. Murag tan-aw ni Adrian baga puula na ni Mugnaw. Uy, sige magkag tan-aw ang papa. Kada buntag gatong programa ra pa gyud pa pagsugat gyud ang anak ba. Diga gyud ayo. You're from XFM and extend my regards to Rafael Baring. Di kanya makitaan di harap, pero may matikang hisgot talaga. Ingon ako, rap-rap, guwapo siya. Does his motorcycle still in full tank? Wala na, rap. Di ingon rap, nga full tank mo bang motor ni rap-rap. Pawasa ka na, ang imong motor nga full tank abot sa Australia. Pating layuan na rap, ha? Kanto, magitaan na dito sa Melbourne. Unang sud na to dito sa Sydney. Dahil labang ta dito sa Melbourne. Dayon na lupad sa ta dito sa Gold Coast. Mga katropa niya dito sa dayon sa Brisbane. Kanang upat ka mga dagkong syudad sa Australia. Agi latas na na mga katropa uban ni Boss Dr. Remelito Uy o ni Madam Olivine Uy o sa tibuok pamilya mga katropa. Aga pamilyang Yes to Health XFM mga katropa sa itong pag-anto dito sa Australia. Isugat ganitas brethren dito. Salamat kayo sa atong kaigsunan sa Australia. Pag-picture pa lang na ko dito mga katropa sa airport. Welcome to Sydney. Sus por mira, pusot-pusot ang mga messages. Oy, brother, asa ka? Unsa orasa? Kwaon ka na mo? Manihapon ta. Laag ta, brother. Inom ta gamay. Kuyog pag-usok kong amo itaon. Uy, amo sa ninyo. Tiwaso ning trabaho kay por mira. Maikong tanay itinerary. Ikan sila, basta makanti kay gabi. Pagkagabi, mga katropa, buha na may lakunon. Ay, sus to, dito. Ikuha ko yung taon dito, mga katropa. Basta si akong pariente, silang Auntie Baby Albios. Kay tuwa naman nakabase dito sa Sydney. Silang uncle dito, may gakuha na ko, nakabase dito. Ang akong kining nahimutang pag-umangkon mga katropa o niya tuwa po dito ang akong maguwang mga igagaw pagkabaw sa nila agi bit-bit pag ko for dinner. Nindot kayo ng mga Filipino ba mag-abot dito sa gawa sa nasun mga katropa kaya manumbalik yun aga kining atong paghugyaw ba labi na sa atong mga pariente mga suod kayo mga higala. Sumuha ni sila, silang Charisse o si Shenji. Balik na sa dito, nalipay tang Adrian. Gisugat nga, uy, you're from XFM. Kita rin na minorap na among gito. Salamat kay kanyang tanong. Tigpaminaw na rin rap, Sir Mike Cordova. Good morning, Kevin Roa. Atong mainstay mga katropa, mga classmate na to. Kani sila akong tanaw, mga classmate na ko. Magsigi ni sila o paminaw na to rap. Magsigi ni silang pahibaw, nga na minaw. Sila, kabaw ka nga no rap? Ano ko yung mga sikrito ano nila? Kaya mo na mga classmate pa rin ako since grade 5. Unya, ang mga sikrito ini nila, mabawaan silang mga asawa. Gusto niya, Architect LL Tabo-Tabo. Kayo buntag Flynn Dolino, Raymond Gayatin.
Kaya na minaw, nagtubag-tubag na sa silang nakanindot. Ani, imbis mag-messenger sila sa ila-ila na mga katropa. Anhi sa atong live streaming. Magtinubagay na Ryan Ross Gamalio. Jerome Ayan Antipisto Buhisan. Dax Dakwa. Ayan Gufer Villacorta. Sabi na, mayog buntag. Salamat kayo. Di ay kinakusgan sa kalambay. Baneng Kaumeran. Silang nanay Bangbang o si tatay Alan. Good morning ninyong tanan. Ay, ni kay gatubang ganyan sila sa barangay hall ng ilang gabuntaog ng balay niya. Naani sila sa New Star mga katropa. Di na sa bag. Okay, ilang balay niya. Kanang gabuntaog man. New Star, gabuntaog man sa mga katropa. So, gikas balay, panog sa trabahon, babalik na. Pura nagapagway na usap mga katropa. Mga maing tao ni. Ang ilang anak, si Roxanne o si Roxette. Delikado taga itong tawag bato. Malabayan yung tagbato. Nanay, gihungungan kayo. Nagtawag ang bato. Suko naman na si Roxanne, Adriana. O si Roxette. Si Roxanne, mga katropa, haga musunod nga udas ka batanunan des barangay Kalamba. Manay, itong giampog, ipanghinaot o gitanaw mga katropa kung gusto tag tinuray diha nga mga programa sa kabatanunan diha sa Kalamba. Kaya lisod na kayong magsunod ng mga trapo, mga katropa, traditional politicians diha. So, huwag yung mapupo ng mga kabatanunan diha. Good morning. Hangad to sa akong kinagwapahan, no? Hindi, anong kanis Mindanao? Ang kinagwapahan, mga katropa, Alexa Catherine Molieno. First degree cousin sa akong asawa, mga katropa. Sa akong asawa ka side, ay sus, kinagwapahan. Yun na, matik. Eh ba, iso nung malabayan, tagbaso. Ay, ayun na. Ano mo na, wak mo na yun sa isulan ka ron. Biyahe mo na yun eh. Pink town, hey, Inday, ha? Inday Mots, good morning. JR Atome, mayong buntag ninyo diha. Romel J. Okariza, kuya, mayong pagpaminaw. Si Kai Rago, kumusta diha? Mayong buntag Manuel Luzano. Yes, Department of Social Welfare and Development, Regional Office 7. Side by side ni Director Tonyson Lee. Good morning, Kelvin Boyles. Itong mga runners GRT, mga katropa, Santiago Mo. Si Mark Kevin Revilla o si Andy Tunyakao. Huguman pa nga mga kauban na ito mga katropa sa kining GRT. Oy, Kelvin, samtang naa ka niya, champ, no? Palihog niya kuha dito sa Andots ang atong bagong jersey. Ing na lang si Sir Loy Roca nga i-Gcash na kong bayaran na. Ito ning mga runners, mga katropa, kay karong weekend, naanasay dagan, may na kayong magamit to, madistribute niya, Kelvin Boyles. Salamat kay Sherwin Roche Ferolino. Brad, may buntag niya sa mga Bosconians, tig paminawan, tig tanaw. Salamat kay by Sherwin, automatic yun na kay hatun man niya siyang anak. Dito na yun, pag hatun, pag Abris Radio, kita na yung paminawan na. Salamat kay baya. Camping sa kanunay mo niya. Diya silang Rosvi Yambo. Mayong Rosvi Yambao. Good morning, attorney. Shout out ko to si Chok. Guwapo, banawa nilang Clay Padin, Padong Muskwela. Ikag JR Dabatos Padin. Salamat kayo ninyo diya. Balo Juanito. Good morning, attorney. From Ubuhan, Sagbayan, Bohol. Maadyong buntag. Kaninyong tanan. Mayong maadyong pagpaminaw, ha? Salamat kayo. Itong kegsunan sa Bohol. Ubay-ubay kita diha, mga katropa. Ubay kita mga kliyente diha sa Bohol. Randy Ran Santisas. Luminaw na ito ron. Salamat kayo, Sir Randy. Roger Ruiz. Good morning, Attorney Gialon. Salamat. Good morning ninyong tanan diha. Watching live from Clippers Drive, Kyoto. Si Rogelmina Ana Incorporado. Itong masilingan diha sa Ubga, sa San Carlos Heights, Santo Niño, Greenbelt, Talavera. Kumbati mong tanan diha. Salamat kayo sa inyo nga pagsunod ining atong tulumanon. Eugenio Boy Tagsip, good morning katropa Trinity Ray, watching from Sitio Camansi, Kinasang-an Pardo sa Busete. Ala, mayong buntag. Salamat, salamat kayo in town. Ha, nga nakalingkawas mo sa grabing baha. Sabi na kong di natakabalik mga katropa, gumikas baha gahapon, mura man itong baha na sa Biblia. Pakita ang mga baha ron, huwag mo nalisan yun eh.
Ang mga taga Guadalupe, akong gikabalak-an mga katropa kay gapadayon mangyapon na gisuportahan man na sa ato nga lokal nga kagamhanan ang pagpadayon ni anang Monterrasas project niha mga katropa. Nahilabihan ka delikado. Daghan na kayong nang reklamo diyang napita mga katropa, gumikan kay gamay lang uwan. Ang tubig uwan mo dahili padungan to sa kasilinganan mga katropa. Kanang paahan, kanang tiilan sa di pa ka mukat-kat niya sa Monterrasas. Dihagis Banawa Elementary School ako maluoy mga bata niya. Gahapon, panahos ting uwan mga katropa, dihagin katapok kay mauman ang tiilan anang Monterrasas nga project nila niya. Ang atong gikahibulgan nga gilift na diha ang kining cease and desist order, gihatagan na nag-approval gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Pero grabe mang kadaot ang namugna ni anak nga proyekto diha sa kasilinganan, diha sa komunidad sa Guadalupe. O sa mga kakusgan ng Monterrasas, mga katropa, nga magpadayon naman sila sa ilang pagkagahigo. Kasikas! Tanawang hapon, ipakita ko itong mga video. Natay mga video, gikas ubang lugar. Pero sayon ta sa Monterrasas, mga katropa, daghan kayong mga video tang nakuha pa. Nga, labaw pa. Kanina naman ni sa Kwanrap, naman ni Stisa. Diba? Tanawang ko sa inaanon, mga katropa, naanon ang tricycad. Tanawang baha, asa kutob, hawakan sa mga tao. Kinsa pa may ganahang mulabang ni anak mga katropa nga ingon ana ang baha, kinsa pa may ganahang mulakaw. Maone ang baha dito sa Tisa. Asa ka na? Asa man di ay ni ang mga proyekto? Kahinumdum ko na may project nga gihimo diha. Milyones sa dako sa gayo mga katropa. Gipatuman, drainage project. Asa man di na gabutang og drainage diha sa Tisa? Nga agi na to ni Astisa, mga katropa, traffic mga di kayo, gumikan at itong drainage project. O sa man yung drainage game mo ni Awan, agasumpay? Wah! Man lang higihapon na ni Padong, ni Soding, mga tubiga. Nga nung ilabihan maghihapon ka, baha, dihang napita sa Tisa, may kagalatan, awa gunaw. Pagkaluoy kayo sa mga tao, mga katropa, kung bata, ani mo labang, delikado pa manon. Ingon anak ka grabe, ang baha dito sa Tisa, labang tarap. Antong lain nga mga baha. Sa Happy Valley, grabe sa da. Sa Happy Valley, mga katropa, kani mura manig sampa dito sa Tisa, oh. Bayo, tingali, kanang daan diya, ilisa na nagan. Kung unsay nga diya, butangin diya ga river. Riverside. Adi gini Riverside, nahimo namang river. Riverfront na ni, di na na Riverside. Wah! So, ang isusihon diya, mga katropa, hain man di ay, gibutang ang mga drainage project. Nga kahasol ato, makainumdum ko mga katropa, kaya antong miaging administrasyon, galingkod man ta, naanay drainage project ang problema niya. Giunsa man di ay pag-ahimo ang drainage project niya. Wa magsumpay, gikas dako padungs gamay, o gikas dako, agikas gamay padungs dako, o sa may paagi, ana. Nga, perting dako amas kantidad mga katropa, o niya, di lang man di ay gihapon kasulbad. Ining problema sa baha, dihang dapita. Be angay kuno ta maglingkod ana. Angay nato susihon ang proyekto. Giunsa ni kontraktor mga katropa, wa baka ni gilamlam lang sa kontraktor niya. Kung ato kontraktor mga uaw ko ani, labi na diha dapita akong project, kunya akong project drainage nga project. Ha may drainage ani, wa naman ni moagis drainage. Naa man na moagis dan, o tanawa ko na gilakwas tao. Tanawang gilakwas tao, naanas mga 3 feet. 3 to 4 feet ang gilaw mon sa tubig baha nga mura nagsapa, mga katropa. O sa man ang inyong drainage? Pataas sa daan o paubos daan? Ganun na ba ang drainage, mga katropa? Ubos pa sa daan. Kanang mga manhol, anto man ay butang dito sa ilawom sa daan. No, kining tubig, atong expect ito ang mga manhole dito. Kining tubig, atong mga ilawms dan. Nga nung wa mani mo ang ilawms dan. Ito ang manis babaw. O sa masayop ang inyong design? Mas maayo tingali ang manhole ipaibabaw sa dan? So, tanaw ninyo, engineer. No, sa atong susihon, kakinsay ng kontrata diha, mga katropa ni Astisa. Diha sa area kung diin grabe kayong baha. Mauna ning problema, ha? Gihapakan na ng bilyones nga pundo mga katropa, gipatumanan na ni o ga flood o ga kining drainage project.
Now, ang atong gikahibulngan nga no, ang drainage, wa nagamit mga katropa, ang tubig, wa ni so dito, tuas babaw ni noon, ha, ni Agas, ni Agi, ang tubig. Wah! Kasi man, sayop nga design, wala magkapangutan na ta.

Andres, magigod din ni Cebu City. Wa ko kahinumdum nga ingon ani ka grabe pero nagkagrabe. Daghang nagpagalpar mga katropa ng lingkod niya para mayor, busy mayor, naa sila'y master plan sa flood control mga katropa. Flood control nga master plan, naa sila'y ang ilang ipanghambog yun, drainage master plan. Hain man aron nga hapit naman mo ngabot 90 anyos, 35 katuig man mo gandadain ng syudad, wa man lagi na'y drainage master plan nga itong nasaksihan. Ang atong nasaksihan ninyo dinino, pagalpar. O niya ay nakapait sa inyong pagalpar, mutuo ang mga tao ninyo kada eleksyon. Ano man ay labing tinuon niya? Oh, Happy Valley mga katropa. Kanang Happy Valley, gikas taas, ubos, ana-ana, anton, mabot ka dito sa tuboy. Ha? Padong dito sa Court of Appeals mga katropa, anton, musumpay na siya dito sa may Labangon area, Salvador. Tanawa. Ha? Tanawa ang sitwasyon. Hain man ang drainage plan ini. Ang siging panghambog nga drainage master plan. Daghanang na mayor, daghanang na busy mayor, daghanang na congressman, gabalik-balik na lang ni sila mga katropa. Wa man lagi nakasulbad ani. Ha? Wa may nakasulbad. Ang lami nila, ang istorya lang yung nakalami. Ang lami nila mga katropa, ang drawing nila. Ha? Ang ilang panghambog niya. Kanindot lang sila mga hambog kay mutuo sa mga tao sa ilang hambog o niya ang hambog but-but rasa niya ito. Mauli ang ebidensya. Hain ang drainage project niyang napita. Ha? Hain ang drainage project. Tanawa. Oh. Mauni ang pag-uwan-uwan gahapon. Imagina mga katropa. Wa to'y itong asadlaw ha? Nga pag-uwan rap. Pila na to ka oras? Tulo? Oh. Wa to'y itong asadlaw. Mauna ang gimugna nga hilabihang kagraming maha. Gano, ang epekto ni mga katropa tag alas 9, alas 10, nangabot mga tao. Nain mga niagi diya sa Happy Valley, wak man ni sunganga. Resulta, napundo ang mga sakyanan, galinya diya. So, niawas doon sa may Birama, niawas doon sa may B. Rodriguez. Oh. Niawas doon sa may Guadalupe. Lininyahay ang mga sakyanan. Gahuat, kanusa masubside, kanusa muubos. Ang maong tubig baha. Asa man din ang mga proyektuhan diya. Ay nga sige, matagbalik-balik o drainage project. Ay na lang ng drainage master plan kay but-but pa na sa tanang but-but. Drainage master plan sa Tibuk Sudan. Ah, may drainage master plan. Mauro mag-iapon, Leon Kilat, murag baha, murag sapa, sapa nga gibaha. Sapa nga gibaha pa, pasamot ni Apaw. Aba naman lang pagkamaayo, pagkangilngig, nga maunay bright mga katropa. Nga, muingon labot ining drainage master plan. Kaibaw siya sa solusyon. Ha? Huwag mo kuyap eh. Kaibaw solusyon nun niya. Hapit na mo 40 katuig niyang gabalik-balik sa posisyon. Huwag yung mikitang asa ng solusyon ninyo niya. Tama na. O niya, dito lang is Guadalupe, Monterasas, mga katropa, Porbida na lang ganyan taon. Huwag yung kapaingnan ang mga tao, mga katropa. Ang ila dito sa Monterasas, di mabahan. Kaya ito, mas babaw, elevated man ang area. Ang nakapait, ang kining mga naa sa ubos mga katropa, dito gatapok ang tubig. Unya imagina, sa tiilan ni Anang Monterasas mga katropa na himutang, ang Banawa Elementary School. Mga gagmay pa kayong mga bata, mabutang sa langanin panahon sa tig-uwan mga katropa kay adto magtapok ang tubig. Tapad man na siya o gasapa, di paigo mga katropa ang sapa. Muapaw ang sapa mga katropa tungod sa grabing bulog sa tubig, gikan dito sa babaw. O niya, maingon pag Monterasas nga, oy, gamay naman itong kahoy ang mga giputlan. Ha? Gani sa lista mga katropa, pila na itong gibutang nito, 16-18. Pero sa mga picture mga katropa, gamay na uskalibo niya ang mga kahoy nga nangaupaw niya sa Monterasas mga katropa. Pagkikan ang development niya, pero yanura kayo. Ha? Gilift lang ang cease and desist order gikas DNR. Ha? Giisuhan mata na sila niya, tungos ba? Gipasaligan sila nga, naa sila yung mga catchment kunuhay. Kaya ng catchment ninyo na tubig ang sauon o kanang paigo na i-catchment sa laway. Laway ni Jermel Luis to na paigo ang catchment ninyo. Maunay kapaitan. Awa pa itong ubang picture ni harap. Sa Happy Valley na naitabo. Ha? Uban pa nga mga hulagway mga katropa. Tibuok sundan ha. Pwede grabe ha. Nag-send ko ni Murap dito sa may Leon Kilat. Sos, porbida ka, kangilol lang yun. Kani, ang ganiyan eh. Sa tisa, magyamon ni Rap.
sa lapalo.

0: Umani. Ha? La Paloma Village, mga katropa. Ah. Tanawa ko. Ang sakyanan, abrihan mo na, mapuno ng tubig ng sakyanan. Ay, napuno na mag-iitigalin na ron, kaya bisipin pa doon dito sa suod, mga katropa. Ingon, anak, kapait ang sitwasyon sa kinatibuk ang dakbayan sa Sugbo, mga katropa. Ang naanda na to, Maugyapon, downtown area, San Siangco, perting baha. Sa Manalili, perting baha. Pilais, perting baha. Dito sa Kulon, asabot ng baha. Maunis liyon kilat, mga katropa. Kilid na sa Gaisano Capital, Bicono. Na pa may mga pital ng mga negosyante diri sa ato, mga katropa, kung maon naman ni tulo ka oras nga uwan maoning baha. Wah! Wah, mauwaw tayo niyo, tanawag ko na. Liyon kilat, ha? Kanang Kulon, diha mga katropa, kinakaranan ang dan sa sudan sa Sugbo. Ang nag-abat ani niya mao ni ang dan liyon kilat kanang sa kanan na padong na dito sa Imol. Wa gyud nakasulbad ya. Bikuno, hashtag DPWH kay kanang dan Kulon National Road man. Kaning liyon kilat usab mga katropa. Asa man ang project ninyo diha? Sige mo guys, good plan control drainage din ganin mo kabasod. Ani ganin mo kabasod tubig din nga simple kayo nga uwan mga katropa nga di yun gani bagyo. Oh. Wala, mauning di haskulo, ninyo masaksihan, tanawag ko ng mga elevation nila, tanawang hagdan, mga katropa, tagaas kayong hagdan, sa di pa ang ground floor. Kay kaybaw sila, bahaon kayo, o anto pang galingkod itong mga pagarpar ng mga leader na ito sa una, ang siging pasalig o drainage master plan. Kabaw silang di matuman, mauna nga ilang gipatas ang mayo. Gipasakaan yun nila mga katropa og mauni ang mga establishmento diha sa downtown area. Ah. Tanawa. Perti pang pagkahugawa mga katropa ng lutaw pang plastic niya. May tagpareha dito sa Japan mo ba? Manglutaw, dili plastic. Koy ang manglutaw, koy. Murang fish pan mo makita dito mga katropa. Tinaw pa kayong tubig dire. Perti pang lagumas tubig kay kanal. Apil pa na ang gikan septic tank mga katropa ng gawas ni awas. O diyan na yung mga plastik, mga bata, arba o, porbida. Ha? Ang leptospirosis na ilabi ang kanilikan. Ang ganang hugaw sa ilaga, mga katropag, muantos panit, muantos lawas bata, susa. Septic kayo in town, simbako palayo, mga katropag. Ang baha, di lang ni nga hugaw tanawon, di lang ni aesthetic purposes, nga bati kayo ang atong sudan, gumikan inig baba, ang health o well-being, mga katropag, ilabinas mga bata o ilabinas katiguangan, nga maoy alaot kayo, ining bahina mga katropa, grabing pagba, grabing kahugaw dinhi sa sudan sa Sugbo.
1: Kasikas kauban si Attorney Ray Gilon.
0: Atong tagna alas 6:49 na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
2: XFM.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santon at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sir police, gitabangan kong tulo. Ako gireklamo ang duha.
4: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
2: Maluhoy mo ko sa usa, o'y murang wasi inahan ba ko sugi mo totoy. Ayaw!
5: Exciting!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magkaan.
9: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugi na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health Clinic.
16: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin.
17: Hilid sa Barangay Hall.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
18: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time and a size 53.
19: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Happy birthday nga to ni Madam Faith. Kamusta niya? Hindi pa ni birthday. Happy Friday niya. Gikan sa yung pinalanggang bana si Chani. Kamusta niya bro? Mayong buntag. Pinuwag na bro. Ha? Atong i-advance greeting bro. Kaya para... Og masipiat na masipiat ganin da bro kada gaigmataw niya dita kang great. Kanya mo ingo adi pa man ni great ro ni gautom pa awa na tibok adlaw ay tingganay. So inig mata ninyo niya wag kang great ingno nimo ah gi great na kadito ni bro Ray kadtong tulo ka buwan ang nikalabay. Mao na bitaw sa akong pag-greet nimo. Ah ka rason gi ka. Bro Chani, kumusta diha? Mayog pagpaminaw. Ang suod ni KB Starling Rivera, mga katropa. Mga bradog sa isa, Alpha Caparo, mayog pagpaminaw ninyong tanan. Salamat kay hapit na itong anniversary. Amping mo sa kanunay na long live, mga bradog sa isa. Good morning, kaninyong tanan. Salamat kayo. Salamat sa inyong pagsunod ining atong tulumanon. Jason Pepito, kamusta manig excited kayo? Ang nalipay kay tahay ng panghitabo bagay kay tropa sa atong suod nga higala o naging suod, Jason. Congratulations, Mary Teresa Molieno Aquino, nanan. Kamusta mo niya, nanan na ito Alex o sa mga doktor niya sa Pangasinan, maayong pagpaminaw. Sa may maayong pagpaminaw, nanan niya sa mga Pangasinense. Hindi ko kabaw niya, pita na nakaagi lang tayo, pero... Di ba na mistil nga bauan yun na to. Alam mo, igagi na to rap niya. Makabaw din ito sinultihan. Mura mag Tagalog niya mo. Ari kasi mo, makabisaya din ka na yun. Wah! So, katunan pa gina siya. Ha? Dito sa Pangasinan, naabot na dito. Courtesy nilang Dr. Nanan Aquino. Tito Alex. Salamat kayo kaninyong tanan diha. Gasunod din nga atong tulumanon. Good morning Sam, sa mga naka-tune in sa YouTube karon. Oga nagatan-aw na to bagay katropa, maayong buntag. Salamat kayo kaninyong tanan June Alforo. Minaw nining mga orasa. Thank you Sir June. Roberto Hostenyane. Naglanog-lanog mo dre sa Tisa. Salamat kayo Sir Bert. Eddie Yap, good morning Tristan Wyatt Gulay. Ayong pagpaminaw ninyong tanandes. Gabi Cornuman ha, si Sir Joventino Nadella, watching and listening. Now, lakbitan ta mga katropa, kiniga development sa politika din sa ato. Kaya di man yun ikalimod mga katropa, di amang yun paghukod ng tukang Sara Duterte. Ang vice presidente mga katropa, si Bongbong Marcos. Ang presidente na to ha. Ha? Si ang presidente. Oh, inyo ba ng presidente? Giaprobahan niya ang pagpagawa sa tax record sa vice presidente ug sa iyang bana nga si Attorney Man Scarpio. Ganto sa Senado mga katropa nga karon gapadayon ang bista sa impeachment. Magarpas tig pamutbots Malacañang. Pamutbots kami noon. Tig pamabas Malacañang Claire Castro nga gisunod lang sa pangulo kunong balaod og ang hustong proseso sa pagpagawas sa mga dokumento nga nanginhanglag presidential approval. Wapo nag kinahanglan ng presidential approval ipagawas sab kanang inyo para patas ba kini bitaw wa man ta magingon mga katropa nga mula banta ining vice presidente nga gipasanginlan karon nga nagamit sa confidential fund pero ang pundo atong gisgutan around 600 million. Pero ang 600 billion mga katropa, wag yun imbestigahan. May kuno imbestigahan talan, okay. Gimbestigar si Sara. Imbestigahan itong mabuayan ni mong mga kauban, babe. Dili, mumino 600 million. 600 million manirap. 680 to be exact. Ang kining confidential funds nga gitumbok lambot ining impeachment trial. Okay. Para sa vice presidente. Now, karon 600 million manirap. Ato lang i-MM. Kumbaga, mata-mata ba? 600 billion dito sa mga ga-investigar. Ang ga-investigar lang 600 billion. Ang kontrobersya sa ga-investigar, sila talan niya, dili mo minus 600 billion. Hain mga investigasyon ninyo diha. Nga kantong na masangil ninyo, kantong nag-ingon nga sila'y gada sa minalita-malitang kwarta. Muna may hinuinaunang napasaka akaso. Si Martin Romualdez, mga katropa, gisalida raman sa suna. Wa pa man pasakai og kaso. Ang igagaw mismo sa presidente. Pero ni Baos ang Daily Tribune rap. Kaya ba, matanga ang Daily Tribune uban sa ubang mga outfit. Nakapusta man rap. Ha? Nakapusta man. Tanawa ang sige ingos Daily Tribune. Ako gisend mo niya. Ang ingos Daily Tribune, pasangin lang ni mo mga opisyal. Apil na niya na si Martin. Eh, opisyal man siya, siya may speaker of the house. Kumbaga, siya'y amahan, ha? Siya'y amahan sa mga kawatan. Dito, nagipasangin lang. Hindi, matikita'y namasangil. Pero ang namasangil in town rap, nga doon ay personal knowledge, nga ilang gipanumpaan, nga may luwat silang pamahayag under oath. Mauna hinoy unang napasakaan o kaso. Kagatawanan, ano? Kung naauntay mo gawas ka aligasyon, investigation ang Senado. Investigation ang House of Representatives. Mauna na, kay tungod, public funds ang involved. Unsay gibuhat, kay gipasangin lang ang mga buimbestigar, unya. O unta, sila imbestigahon, aw, gipasaka ang kaso. Na'y mamasangil. Giapil pang abogado itaon mga katropang trabaho raman ang Attorney Libay Baligon. Tanawa, unsa? Unsa klasihan ni nga gobyerno karon? Pero ang nakanindot nila rap, kay nag-isig tinudluay na sila. Ang nakanindot nila, isig pinasinginlanay na sila. Pinahiray na sa hugaw nilang kaugalingong gibugna. Linabayay na og lapok. Hindi para sa katawahang Pilipinon. Pilay na kawat ninyo dahi panguli na ninyo. Gipanghambog mas Malacanang atuan na gibalik na dito ang kining hapit usa ka bilyon. Nasa ka na mga katropa? Makalilisan kayo. Karong administrasyon na makalilisan kayo. Kining mga kwartagi, yano lang. Pagdakop ni Bunuan, hatag siya dito sa iyang nakawat. Pagdakop ni Alcantara, district engineer, mga katropa, tahan sa siyang nakawat. Ang grabihang kinawatay. Ang sa mga DPWH lang eh. Imagine, kaning mga DPWH, sugoonon na ni sila. Ang kantong mga nanubo ng mga politiko. Hain man itong mga congressman ng mga buhaya. Huwag man lang ginangapriso. Pero silang Bunuan, sayon kay papriso. Ang mga district engineer, sayon kay mapriso. O diyan kay nanguli naman, gigamit pang state witness, mga katropas, mga tabagat. Para di sila maamong. O diyan naamot ay balaon, guys, kung unsaon ang state witness, kung kinsay qualify na na. Kining matawan na nili ni Angay qualified, kay labihan ka makasasaan eh. Kanto man untang least guilty ang mahimong state witness, mga katropa. Pasabot, gamay ragsa. Kini sila pareham nagsa, kanto sa mga congressman nga, haga, labay nila sa kwarta. Nga kwarta sa katauhan sa nagilabay ganito mga katropa, aron bahinon. Kay gidrawing na sa DPWH ang project, why project na himo, pero drawing na. Dito gibasihan ang pagpagawas kwarta. Ang uban, do to ato'y project, pero parehas Mandawi, gikabilyahan o kawayan. Ang plan control project. Bisag di nalang tubig baha ang atong isgutan mo, hapak mga katropa ng plan control project, mahugmak na o ma-expose ng kawayang kamilya, ihi ni mo hugmak ng plan control project niya. Ingon anang klase kakawatan ng mga tawhana. Tantanawa, kisa na nga priso, DPWH para dugang presyor, paggawas kwarta kunuhay, aron na masatisfy ang mga tao, di anin ang gawas ng kwarta, gihimong state witness. Pero ang sabon na na, oy, ba ni mo ha, ayaw kayong palamiig bukan, ba ni mo niya, maapil ta. Naong anak mga katropa, tanawa ning buta ko. He signed the budgets that funded it. Ni pirma ang presidente sa mga proyekto ng gipunduhan. 3 years running. Sa tulo ka tuwing siya ni pirma. Then stood at the podium, ni barong niya sa iyang gibarugan mga katropa sa zona. O niya ni inom og tubig. Huwag niya apil, pero ni inom og tubig. Kay hapit man matukan. Labi pa mga katropa ni ingon aga kuhan, aga namahayag nga, oy, ikaw mo ni pirma na, niya karon imo ming birahan, human ka pa imos. Ni barong sa podium mga katropa, at tumiaging tuwing. Kay mo mo iyang pagbulgar sa plant control project. O niya gisgutan ang mga opisyal o mga kontraktor nga na mundo ni Ana nga mauwaw sa ilang kaugalingon. Una mga pangunta na, imo silang ipakauwawan, ikaw nga ni pirma, wa ka na uwaw? Mapariha naman mo. Pagbida, kamong tanan niya. Napakauwaw lang mo sa mga Pilipino, mga tabaghaka, mga
5: nakas. Sikas, kauban si Attorney Ray Galon.
0: Alas 7:04 na.
5: Check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw.
0: Sa atong pagbalik mga katropa, ang hanay sa mga balita karong adlaw.
5: Kasikas Express Balita.
7: XFM. Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan.

0: Coffee Mix.
1: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta ka pinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, Ragun and the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta ka bigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglaban sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Ay, nahuman kita si katulog karahondan. Yun na pa, anong sikim na namang hikap ng agwa?
4: Malawag yung kamingawan ba?
3: Ang sumayang magiging kamingawan nga, kuha na matagtulo. At alam, usban ka ng tatao, nagturbo bitaw ko.
4: Ay, gumingaw yung ko eh.
3: Ang sumayang kamingawan mo, nga sige mo kagigap rin ako ah.
4: Naamang ko kuha ni sa una. Ayaw!
5: Exciting!
0: Lupig pa nimo ang scene zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for men.
2: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senyor citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa

0: XFM.
1: Tadhana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, sorry sa kong ablido. Marino ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangini. Pili na masakit akong puso. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? So masakit yung puso ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
5: Ngano man?
6: Na, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
7: Oh anak, mo kini mong yaya, gwapa kay no. Kiss ni yaya anak.
8: Ah, dili ko maoy, dili ko maoy.
7: Ano di magkamu kiss ni yaya? So gwapa man kay na.
8: Dili ko maoy, maldita magina siya ma. Gahapon bitaw ni kiss si papa niya, iyang gilabaro.
7: Ayya!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sista Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko ko gabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
10: Sista Pain. Tangga lang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo, libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: malapit sa mga butika nationwide. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.
2: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko minumog kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa natukal na ang akong asin. Og gasukasukan ako. Og kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress, di man dili makuha ko ang uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ako magalibana o napadong mga abang siguro ni ay yun na, magpa-asip ko nga babaeng bayaran.
8: Hi, sir. Mangabang ka?
9: Yaks! Kaluod!
8: Manong luod man, sir?
9: Di ko ni mo eh. Pareha mo gagnaon sa kong asawa.
7: Ayaw!
1: Exciting!
0: XFM.
4: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gelon. Kasikas Express. Balita.
10: Headline.
11: Og karon san ay sa atong mga balita? Dinhi sa ato, dakong bahin sa Sugbo. Ibahan tungod sa kusog ngawan kagahapong adlawa.
4: Kasikas Express. Balita.
11: Sa kauluhan, Bongbong Marcos may aprobaros magpagawa sa tax record ni Vice Presidente Sara Duterte o siyang bana si Attorney Manz Carpio sa Senate Impeachment Court.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa gawasan nasod, pito patay sa pagkagsa sa helicopter sa Wildfire Fighting Training Course dito sa nasod, Argentina.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa business news, Bongbong Marcos nagpagawas og executive order alang sa electric vehicle industry sa Pilipinas.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa health news, pag-inom og Santon Vitamin C, makatabang sa paglikayg ubog sipon nining panahusting uwan.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa XFM trending, Vice Presidente Sara Duterte nagkalayong magka-hire siya gunman balor 5,000 pesos. Dinhis Pilipinas.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa sports news, Alex Iyala, Mipildis defending champion sa Mubadala DC Open. Soon sa quarterfinals.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa showbiz news, Catherine Bernardo, Mayor Mark Alcala, iisyong buwag na.
4: Kasikas Express Balita.
11: Sa balitang X, special. Lalaki sa Poland, gilubong ang kaugalingon suod sa kapindo ka oras.
1: Kasikas Express Balita.
11: Halos upat ka oras nga kusog nga wani mibundak sa Cebu City sa hapon gahapon nga mo hinungdan sa pagbaha sa labing minus 16 ka mga lugar sa syudad. Suma sa disaster office ang ilan mo sa baha, may abot gikan sa ubos tuhod hangtod dughan samtang ang ubang lugar misaka ang tubig hangtod una o ikaduhang andana sa mga panimay. Pinakagraming sitwasyon si Chu Dakit, Barangay Guadalupe. Dinangayog evacuation ang mga residente. Human misaka ang bahaang tons level sa basketball ring. Nabahan usab ang Tambisan sa Sitio Tisa, Sitio Sacred Hearts Labangon, Villa Paloma, Bonifacio Katipunan Streets, Sabeliano, MJ Cuenco Avenue, Zapatera Elementary School, o sa mga bahin niya sa Enbacalso Avenue. Miabot usab ang baha sa Hawak at Ubangan sa Imol. Samtang daghang kananan lakip ng Colona Street, Ligaspi, Pedel Rosario, ugdan dool sa SM City, Cebu, ang nalubog sa tubig. Gawas baha, doon ay pagdahili sa yuta sa Miramonte, Barangay Pitos, nga nakababag sa katunga sa daan. Samtang ipanagan sa Cebu City Government ang libreng bus rides sa mga rota paingos Bulacau, Guadalupe, Talamban ug Lahog. Aron matabangan ang mga na-stranded nga mga pasahero.
1: Kasikas Express Balita. Balitang dukan, balita sa lokal.
11: Bisaka sa 1228 ang konpirmadong suspitsadong kaso sa dengue dinhilang sa Cebu City. Gikan Enero 1 hangtod Hulyo 18, uban sa na po ka mga nangamatay o 12.35% nga mas taas kumpara sa samang panahon ni adtong ni aging tuig. Ipahimangno ni Cebu City Councilor Dave Tumulak ang publiko o mga barangay pagpaligon sa kampanya batok sa dengue. Ilabi na sa pagtangtang sa nagtigom nga tubig nga mahimong pangitlugan sa lamok uman sa sunod-sunod nga pag-ulan. Suma sa Cebu City Health Department, bisan og bisaka mga kaso, nagpamilin gyapon kining ubos sa alert o epidemic threshold sa Department of Health. Kadaghanan sa mga natakdan, mga batang nag-edad og 1 hangtod 10 anyos, samtang mas daghan usab ang natakdang lalaki kaysa babay. Ang Barangay Guadalupe, doon ay pinakadaghang kaso nga 80, isugdan sa Basak sa Nicolas, nga doon ay 64, Lahog 57, Labangon 53, ug Tisa nga doon ay 48 ka mga kaso sa dengue. Sa miaging Hulyo 12 hangtod 18, 17 ka bag-ong kaso sa dengue ang natala sa syudad.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
11: Giaprubahan ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpagawa sa tax record ni Vice Presidente Sara Duterte. Og sayang banang si Attorney Manz Carpio ngadto sa Senado nga naglingkod isip impeachment court. Suma ni Palace Press Officer Claire Castro. Gisunod lamang sa Pangulo ang balaod o ang husto nga proseso sa pagpagawa sa mga dokumento nga nanginahanglan o presidential approval. Matod pang Castro, ang maong lakang gihimo aron mapadayag ang kamaturan o dili kini angayng ilikay sa katawhang Pilipinon. Gibalibaran usab niya ang mga legasyon, ganun ay politikanhong motibo ang desisyon sa presidente. Gitugyan's Bureau of Internal Revenue ang mga kahon nga naglangkob sa tax record ni Duterte ngadto sa Office of the Senate Secretary nga maoy clerk sa impeachment court. Isumitin usab ang bank records ni Duterte o nga ma-report gikan sa Anti-Money Laundering Council subay sa sapina nga gipagawa sa impeachment court. Samtang gilauman usab nga potestigos maabot nga mga pagdugog ang mga opisyal sa Commission on Audit ug sa usa ka representante sa House of Representatives may kalabutan sa ngayong dili husto nga paggamit sa confidential funds.
1: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
11: Gisalikway ni Senador Ping Lacson ang ingong ceasefire tali nilang Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano samtang nagpadayon ang ilang bangiay. Sa iyang post, giingon ni Lacson nga di siya muuyon sa bisan unsang ceasefire o gitandi ang iyang katbang sa usa ka tawo nga nagsugod og gubat apan nangayo dayon og ceasefire. Sa diyang gatubang ang mas lig-on nga tubag. Bisan wa niya hinganli ang iyang gitumong, nagpadayon ang ilang panagsangkang kaitano. Kasuma pang lakson na mohinungdan sa iyang investigasyon sa mga infrastructure projects sa Taguig City. Matod sa senador, nasubiter na niya sa Office of the Ombudsman ang madokumentong testimonya nga ilang nakolekta. Lakip sa ilang gingong nadiskubrihan ang ghost projects, double appropriation o paggamit pag-usab sa mga hulagway nga nauman sa mga proyekto aron gamiton sa bagong bilig. Ipaghimakak ni Cayetano ang mga allegasyon o gingong mugna-mugna lamang ang mga akusasyon batok niya. Ipadayag usab niya nga andam siyang tumagon ang mga pasangil pinaagi sa hustong proseso. Samtang gipahibaw ni Lacson nga ipadawayag niya ang tanang detalye sa ilang nadiskubrihan atol sa umabot nga pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Kasikas Express Balita. Balitang Nasyonal.
11: Balitang sa Nasyonal. Nagduda si Vice Presidente Sara Duterte kung ang tanangan nga anaas listahan sa giingong mga biktima sa drug war, tinuon ba nga nalambigis kampanya batok sa illegal nga droga sa miaging administrasyon? Sayang pakigpulong sa Daheg, Netherlands. Giingon ni Duterte nga tungod sa kailap nga gun violence sa Pilipinas, di matino kung ang tanang nangamatay lakip sa listahan, tinuod bang biktima sa drug war. Gigamit usab sa Vice Presidente ang usa ka hypothetical nga pananglitan aron ipakita ang iyang punto nga dunay lain-laing hinungdan ang mga pagkamatay adtong higayuna, lakip na personal nga panagbangi, pagpangawat o human pang krimen, may kalabutan o way kalabutan sa kampanya kontra droga. Matod niya, dili otomatikong mahimong krimen batok sa katawhan ang usag ng programa sa gobyerno tungod lamang sa paagi sa pagpatuman nini, bisan pa kung ano na mga sayop o kakulangan. Kahinumduman, giatubang ni kanhi Pangulong Nasod Rodrigo Duterte ang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. May kalabutan sa iyang kampanya batok sa illegal nga droga. Di katakdang sugdan ang iyang husay sa buwas Nobyembre.
1: Kasikas Express Balita.
11: Balitang Nasyonal.
1: Balitang sa Nasyonal.
11: Nagpasidaan si Manila Electric Company o Meralco Chairman Manny Pangilinan na mahimong maapektuhan ang tibuok industriya sa kuryente kung ang mga power utility companies lamang ang mupasan sa gasto sa system's lost charges. Matod ni Pangilinan, dako kayong kantidad nga kinahanglang bayran ay mahimong dili kini masagubang sa industriya kung sila ra ang musalo sa tanang gasto. Ang iyang pamahayag misunod sa gipabaw ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang SONA na gusto niyang amindahan ang IPIRA o Electric Power Industry Reform Act aron matangtang sa bayranan sa mga konsumidor ang system's lost charges. Ipasabot sa Pangulo nga dili angayan nga ang mga konsumidor mamubayad sa system's losses kung dili man kini ilang sala. Bisan pa niini, may panayag ang Meralco o gaga Philippine Rural Electric Cooperatives Association sa ilang kondisyonal nga suporta sa maong bill. Apananawagan sila nga maambingon ang pagtuon aron malikayan ang posibleng pagkalugi sa mga power utility companies.
1: Kasikas Express Balita.
11: Balita sa international.
1: Balita sa international.
11: Namatay ang pito kasakay sa usak helicopter nga hagsa samtang misalmot sa wildfire fighting training course dito sa Nasud, Argentina. Lakip sa mga namatay ang mga opisyal sa kapulisan ug bombero nga sakay sa Bell 412 utility helicopter nga nahagsa. Giingong nawad-an og contact ang helicopter sa air traffic control samtang naglupad kini hapit 4,000 feet ang gilay-on ibabaw sea level sa syudad sa San Juan. Ipahayag sa mga otoridad nga mangayo ang mayo ang kahimtang panahon sa denghimo ang training exercise. Ipahibagayon ang investigasyon aron may balaan ang hinungdan sa pagkahagsa.
1: Kasikas Express Balita.
11: Balita sa international.
1: Balita sa international.
11: Ipahibaw sa militar sa Amerika ang paglunsan ng kusog na pagpangatake batok sa Nasud, Iran. Isip balos sa gingong pag-atake sa Tehran sa mga military bases sa Amerika sa Nasud, Jordan. Ang maong aksyon nagpasabot pag-usab sa tension sa Middle East uban sa hapit usak semana nga paghunong sa panagbangi nga nakapawala sa paglaob nga mubalik ang negosasyon tali sa duha ka mga nasod. Samtang nagpahibaw usab ang Saudi Arabia og Estados Unidos sa ilang mga pag-atake batok sa mga base sa mga militante grupo sa Iraq. Giakusahan usab sa kaalyado sa Amerika nga Israel ang Hezbollah nga gisuwayag lapason ang kasabutan sa ceasefire. sud sa duha ka adlaw. Giingon sa nasud Saudi Arabia nga giatake sa drone ang pipila nila ka mga pasilidad sa krudo. Ug gipasangin la nini ang mga armanong grupo sa Iraq nga kaalyado sa Tehran. Samtang may pabuto usab og mga missile ang nasud Iran batok sa Jordan nga kaalyado sa Amerika. Sa wala pang pinakabag-og nga pagpangatake, mipahayag si US President Donald Trump nga mulihok sila batok sa Iran.
1: Kasikas Express Balita. XFM Business News.
11: Sa kasikas sa Patigayon, Bongbong Marcos nagpagawas ng executive order alang sa electric vehicle industry sa Pilipinas. Si Katropang Cristel Choi Filarca sa report.
12: Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order Number 121 na nagtukod sa Electric Vehicle Incentive Strategy o EVIS program o sa kabag-ong programa nga naghatag og insentibo aron dasigon ang mga kumpanya sa electric vehicle nga mamuhunan og maghimog mga sakyanan og piyesa dinhi sa Pilipinas. Gipahibaw kini ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro ato sa Palace Press Briefing. Diin iyang giingon nga kabahin kini sa mga pasalig sa Pangulo nga iyang gilatid sa iyang State of the Nation Address o SONA 2026. Matod ni Castro, tumong sa EVIS program nga makadani og dagkong kumpanya nga magtukod og mga pasilidad alang sa paghimo sa electric vehicles ug mga piyesa niini aron makamugna og trabaho alang sa mga Pilipino. Pinaagi sa mong executive order, gilauman nga mapalambo ang lokal nga manufacturing sa electric vehicles, mapaligo ng industriya sa auto sa nasud ug mahimo ang Pilipinas nga regional automotive manufacturing hub. Kabahin usab sa programa ang pagsuporta sa paningkamot sa gobyerno sa pagpunhod sa greenhouse gas emissions, pagmino sa pagsalig sa imported nga lana ug pag-apil sa Pilipinas sa nagkadakong global electric vehicle industry. Ang Executive Order Number 121 epektibo dayon human kini mapatik sa Official Gazette o sa usa ka mantalaan nga adunay halapad nga sirkulasyon. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilanat labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhlone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filarca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita. XFM Health News.
11: Sa kasikas sa panglawas, pag-inom og Santhlone Vitamin C, makatabang sa maglikay gumog sipon nining panahon sa ting-uwan. So ginlanta ni katropang Ana May Perez.
13: Dan-an sa mga health experts nga mas mutaas ang risgo sa sipon, ubo ug trangkaso panahon sa ting-uwan tungod sa dali nga pagtakod sa mga virus ug kanunay nga pagbag-o sa kahimtang sa panahon. Aron mapaligon ang resistensya sa lawas, mahimo nga ilakip sa adlaw-adlaw nga health routine ang pag-inom og Santhlone Vitamin C nga makatabang sa pagsuporta sa normal nga paglihok sa immune system isip kabahin sa himsog nga panglawas. Apan ang pag-inom og vitamina mas epektibo kun sabayan sa husto ug balancing pagkaon, igo nga pahulay, regular nga ehersisyo ug kanunay nga paghugas sa kamot aron mapakunhod ang posibilidad sa pagkasakit. Kung adunay hilanat, ubo, sipon ug uban pang mga sintomas nga molungtad ug mograbi, gidasig ang publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor alang sa hustong pagtambal ug tambag. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
14: XFM Trending karon.
11: Vice Presidente Sara Duterte nagkanayo makahire siya gunman valor 5,000 pesos dinis Pilipinas. Ang istorya nini itong kuhaon pinaging katropang Philip Serrano.
15: Nahimong sentro sa diskusyon ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga mahimong makakuha og ganman sa Pilipinas sa kantidad nga 5,000 pesos. Sa video nga nakuha ni Paulo Lino Canillo Te Gigamit sa Vice Presidente isip pananglitan ang sitwasyon din adunay laing babae ang iyang pana. Matun niya mahimo kuno siyang mangita og ganman sa maong kantidad. Gigamit sa Vice Presidente ang maong pananglitan aron ipakita ang iyang punto nga kaylap ang gun violence sa nasod og dili tarang kaso sa pagpamatay. Otomatikong mahimong nalambigit sa kampanya batok sa illegal nga droga. Mato ni Duterte, posible nga dunay upang motibo sa mga pagpatay sama sa personal nga panagpangi o guban pang krimen. Busa kinahanglan nga masuta pag-ayo ang matagkaso. Ang iyang pamahayag kabahin sa iyahang pagduha-duha kung ang tanang ngalan nga anaa sa listahan sa ICC, tinuod nga biktima sa drug war. Para sa itong pagkatrapa nga mga kalakinana, kinsa na problema na silang lawas ng kalipay. Karong magkatrapa, di na ka na ang ikabalaka. Kumikin kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, mapalit na kinisin yung mga suking putika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusing Pilipino para sa Pilipinas, kini ang certified Turbo user, katropang Philip Serrano, XFM News.
16: Kasikas Express Balita.
17: XFM Archives.
11: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang Dakoy-koy.
18: Ngayong Hulyo 30, 1975, gitukod ang National Housing Authority pinaagi sa Presidential Decree Number 757 nga nakabungkag ug nagiusa sa kanagkadaiyang ahensya sa gobyerno nga nagduma sa pabalay. Formal nga giorganisa ang inisenya noong October 15, 1975 isip usa ka government-owned and controlled corporation ubos sa Office of the President. Damayaging duig ibutang ang inisenya ubos sa Housing and Urban Development Coordinating Council pinaagi sa Executive Order Number 98 nagimanduan kini nga mamahimong naginusar ang ahensya sa gobyerno nga nagduma sa housing production. Hangtod karon ang NHC mao gihapon ang nagunang ahensya sa gobyerno nga nagtukod sa mga proyektong pabalay alang sa mga pamilyang ubos og kita sa Pilipinas. Sadong mga katropa, paliguna ang inyong lawas. Tumarget mo kadadlaw og Santon Vitamin C, ang alkaline base nga vitamin C para dili tadali mapukan sa mga sakit-sakit. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Dakoy Koy, XFM News.

0: aron makuha ang match point. Napugos pa og tiebreak si Fernandez apan gipadayon ni Ayala ang iyang kusog na duwa aron masilyuhan ang kadaugan. Ikaduhang sunod na kini nga torneo diin napildi ni Ayala ang defending champion. Sa Wimbledon, napildi usab niya ang defending champion nga si Iga Swiatek. Sa quarterfinals, atubangon ni Ayala ang modaog sa duwa tali ni second seed Elena Svitolina ug Polina Kudermetova. Alang sa natural nga suporta sa Amin System ug kanatibuk-ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinayan niyong katropang Gyro by King X FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw nagmamaneho sa...
3: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Traffic ba rin maraurasa? Fairness na ba? Si katropang Eric Amaro, on board sa patrol.
1: Live report.
3: Good morning, katropang Eric.
4: Good morning sa mga katropa. Thanks God, it's Friday, TGIF. No, huwag aning adlog diyan sa katropang Atro, mga kailan. Magsakto ako ito, imong balakbana. No, kay Taron, katropang Kwanpod, ha? Inibag maguli o kasayo sila katagsatag sa kapulisya brad ni Kwanpod, ha? Idungan po sa kinip po ka mga biyahidor, trabahan po mga estudyante ka ito pag attorney mo at usap sila tagsatag sa kamang kinip po ka lakaw. No? Ilang mga kapatigay ito ito pang attorney mga kinilan. Eh, sa ito nakita ko, no? Mga nagunang kadalanan, medyo busy clip karo mga oras sa ito mga attorney. At ipakita, natin taron sa may Bulacau, Cebu City. No? Dito ito makita po nga during the pita, slow moving ang mga vehicle con. Mas slow moving ang going south ka ng mga kilan kay dito suna doon mo gining intersection. So once nga ma-file up ni ang mga sakyan ang ganaw sa innermost lane, so mga ka ma-unong yun, no? Mataas ang kutay ka ng mga kilan. While dito po sa south, makita na to going north, lagi kay na may nagman po para mag-stop and go man ag sinayo din ka ng mga kailangan mo na magtaas ang kutay, no? Ikan sa intersection at doon na sa ECT area katapang Andre mga kagalan o ragunahan pa abot pa rin tabunok ting trapika po da, sa kinipoga sa Kinandrit May and Bacalso Bulacau niya kani at kung ipakita karon ang northbound nagatubang ta northbound lane so hawan-hawan ang northbound lane southbound lane mo ay taas o kutay katapang Andre mga kagalan kay magkakuan niya sa moderate traffic no ang kinipoga south lane sa and Bacalso katapang Andre mga kaigsunan po. Samtang sa ubang bahin, katapang Andrei, kinipog na mga nagunang kadalanan, hinoon sa SRP northbound lane tungod sa matag-alasayas ka ito sa lususus kamuntagon nga counter flow lanes. Kwa na rin siya, mulog-luag rin. Ang dagan usap sa trapiko, katapang Andrei, mga kahilaan, no? Inagkadlaon, alam tayo disgrasya, bayadak, mulog-tumulog nakapa, although may naman pong sakyan ang pagkadlaon, wag yung disya ito nakapugat sa dagan sa trapiko, katapang Andrei, mga kahigalaan po. Maliwag na prita sa monitoring katong pag-rap-rap po. No? Base sa ato po ka pag-check sa Cebu City Transportation Office, uban yun ng mga kinikadlan sa Kwensubo, live traffic lang katong mga kaiglaning adlaw usab nga kinipog Biyernes. No? Ang nalang yung bisuhoto at kinipong enter quad po. Inibag mga kining dugpol nga intersection, dalan, nga nagpalibot sa itong Basilica Minore del Santo Niño. Kaya adlong Biyernes, sinadaan ka itong mga kaigsunan po. Daon niya ang kinipong mga disgrasya nga dilawat sa itong Cebu City Transportation Office. Alauna, sa 15, kinagkataon. Katropag, attorney, katong kinong Logalina, motor ni Bangga sa kinipog garbage truck po. Daon niya, subong kapalang yung matod pa. Kapsa na pag kinabuhi aga kining rider kato mga tornere. Yan sunod na alas 3:39 kagan na dito sa bedak niya alas 3:39 kuan siya taxi o pick up is may si Padilla Carlac kato pag ano mga kahigalan yun know, may nagabihan po no sa mga well damage to property ha? Niya alas 6:35 kung muntag Bangga po is may Pino Street Gabao Talamban kuan po ni kanabang motorsiklo sa accident din ni katong mga driver with physical injury respondian po sa atog emergency medical services o atog Cebu City ambulance po da nya so far katong mga driver mo ni atong kasikas nya medyo init ang atong kapuntagon ron way tanaw na to na kung hulgas pag uwan pero kuan na lang yun da matagkarugo niya mo uwan man kay kalit man og

0: May pausap-usap pa ito, panahon na. May drink kapote pa yung anto sab ng mga driver, mga sabutan ng mga magbutersiklo po. Das mga katropa, defensive way of driving permi mga kahigalaan para likay tas disgrasya po. O para makalikay mo, dapat mag-iskutag mental clarity, mag-iskutag reflexes mga kahigalaan o ingon na, no? Pagpalambo sa itong kining driving IQ, pangapi mo. Sansong Plasco, Mexican Gimnasia, yes, Swift Incorporated. Alex, Rico sa Pilipino, para sa Pilipinas yung katropas na gaya sa Rico matagbuntag sa'yo. Katropang Eric Amaro, XFM.
1: Live report.
2: Salamat katropang Eric Amaro sa mga report.
1: Showbiz News.
2: Sa kasika sa showbiz, Catherine Bernardo, Mayor Mark Alcala, giisyong buwag na. Si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
3: Sa social media ang kahimtang sagingong relasyon ni kapamilya star Catherine Bernardo o Lucena City Mayor Mark Alcala tungod sa mga mikaylap nga balita nga nagbuwag na. Nagsugod ang mga espekulasyon human mikatag ang mga screenshots sa social media posts o sunod-sunod ng mga pahayag sa pipila ka users sa X o kanhing Twitter na nag-ingon na adunay giatubang nga problema ang duha. Giapil usab sa mga diskusyon ang mga mensahe sa ubang netizens nga nanghinaot nga makamuon na ang mayor, hinungdan nga misamot ang espekulasyon na bahin sa ilang relasyon. Bisan pa niini adunay mga nanggawas usab nga impormasyon nga nakita pa kuno sila nga naguban sa pipila ka public places. Sa pagkakaroon, wala pa'y kumpirmasyon o opisyal nga pahayag gikan nila Catherine Bernardo o Mark Alcala kabahin sa ilang tinuod nga status. Wala pa usab sila direkta miyang kumbahin sa ilang giingong relasyon. Yes, mga katropa, mga kanangatong showbiz news sa adlaw Biyernes. Thank God it's Friday, mga katropa. Unang ayaw kalimot na ubanan ang inyong labing na kay Ping Pahuay Nasad weekend. Unang ubanan ng Turbo Dietary Supplement for Men na 100% natural, safe and effective para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa Showbiz, balita sa XFM News.
1: Kasikas Express, balita! Mga balitang makapahimot.
2: Lalaki sa Poland, gilubong ang kaugalingon sa ice. Suod kapindo ka oras. Si katropang Rayback sa balitang ekspesyal.
4: Expert mga katropa dito sa Poland ang nagkabut og bagong Guinness World Record human gilubong ang kaugalingon sud sa 2 ka oras 12 minutos og 12 segundos. Si Damian Karpsway, 41 anyos ang record sa maong talagsaong kalapusan pinaagi sa pinakataas nga oras nga tibuok lawas direktang natapunan sa ice. Naitapo ang record attempt niya atong Pebrero 21 dito sa Slaktua, Poland. Sa wapanini, si Karpsway mga katropa o si Kinika naghupot sa record ka pinakataas nga oras sa fully body contact sa ice nga mikabat og 5 ka oras o sa kaminuto 33 segundos. Matod pa niya, may tabang siyang pagpangandam ang laing Guinness record holder nga si Valerjan Romanovsky. Kuya, wag abili na dugitan, hindi ba kata ma-ice, hindi ba kata ma-frozen. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag-turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. Magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kaya aprobado sa FDA, nga doon ay maka o klavuhas ka kama sa Yes to Health. 30 minutos, naglipain inyong labing-labing, pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
1: Kasikas Express Balita.
5: Pulong sa kaluwasan. Pulong sa kaluwasan.
2: Hinuklugan tang pulong sa kaluwasan uban ni Pastor Attorney Paul Lopez.
6: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Salmo 37:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Ang matag lakang sa maayo nga tao gihanay gayud sa Dios ug siya gikahimutan sa Dios. Bisan pa man siya mapakyas, dili gayud siya mapukan. Gumikan kay ang Dios maoy magtuboy kaniya sa mga balaang kamot sa Dios. Higala sayri nga kun ikaw adunay Kristo sa imong kinabuhi. ikaw giisip nga anak sa Diyos ug tungod ni Kristo nga anaa kanimo, ikaw na himong matarong sa iyang atubangan. Hinungdan nga ang Diyos dako kaayo ug pagpanumbaling sa imong kinabuhi ug siya naghanay gayud sa imong mataglakang aron ikaw mahilikay o dili mahitampuwak sa kasalanan. Apan bisan pa man kung ikaw adunay mga kasaypanan, kini dili gayud maghatod sa imong pagkabukan. Ngani ang Diyos maoy mubangon pagbalik kanimo ug maoy mutuboy kanimo ug maghatag nimo og kalampusan alang sa iyang kahimayaan. Higala dawata si Kristo sa imong kinabuhi ug kining maong asaad sa Diyos imo gayud nga maangkon.
7: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kalawasan mo'y nagtak-op ning atong tulumanon.
7: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Good morning, ngadto kag Walter Dacqua. Yes, pasil. Sa atong mga tigpaminaw, salamat kayo kaninyong tanan na itong mga viewers diri sa live streaming sa official FB page sa XFM Cebu at sa YouTube. Good morning kaninyong tanan. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Cebu. Pinanguluhan sa itong station manager, John Lay Biking. Atong news director, Philip Seruano. Atong mga kaubang news reporters o news writers. Atong partner na Master Control, Rap Rap Baring. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inubos kalagat sa kahanginan katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos sa kanunay. Katropa mo! Excited!

0: yung nadungog ang Kasikas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Achia, nasiyok. Akong bumiyong piging nasiyok. Nang buwa ko babunod. Binom ako Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero bastog pa. Kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag ni bastog ko gamay. Mura kong iba pa akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Say, magin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior your citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: May buntag? Mo-apply yung tagong pagka-barbero?
7: Dali nga barbero mong ipagita. Parlor, eh.
6: Mo ba? Parlor, Danny? Kanasama ko magsugod?
7: Ay,

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: It's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: FM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o mani normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata